Sapatero si tatay. Kilalang kilala ang mga likha niyang sapatos dito sa aming bayan. Marami ang pumupunta sa amin para magpasadya. Ayon sa mga sabi-sabi, tatalunin pa raw ng mga sapatos ni tatay ang mga sapatos na gawang Marikina. Matibay, pulido at malikhain ang mga disenyo ng kanyang mga sapatos. Paano mo ba naiisip ang ganyang mga estilo? Kay gaganda. Siguro, dinadalaw ka ng musa ng mga sapatos at swelas. Parang may magic ang iyong kamay. Sa lahat ng papuri, matipid na ngingiti lamang si tatay. Tahimik na tao si tatay, bihirang magsalita. Lumaki ako sa piling ng mga sapatos na gawa ni tatay. Madalas na kinaiinggitan ako ng mga kalaro at kaklasiko. Buti raw at sapatero ang tatay ko. Lagi tuloy bago ang sapatos ko kapag pasukan, kapag Pasko, kapag birthday ko o kung nakakatanggap ako ng honor sa klase. Ginagawa pa ako ng ekstrang sapatos ni tatay kapag may mga tira-tirang balat at tela. Buti ka pa, Karina. Laging bago ang sapatos mo. Ako, lagi na lang pamana ng ate ko. Sa akin napupunta lahat ng pinagliitan niya. Himutok ng isang kaklase. Nasa grade 2 na ako nang muling magbuntis si nanay. Kay tagal naming hinintay na magkaroon ako ng kapatid. Sabi ng lola ko, sinagot na raw na ang matagal nilang panalangin na masundan ako. Naku, magkakaroon na pala ako ng kahati sa mga sapatos. Pero, di bale, dalawa na kaming igagawa ni tatay ng sapatos ngayon. Habang nasa tiyan pa si baby, narinig kong nag-uusap sina tatay at nanay. Nagpa-check up ako kanina. Sabi ng doktora, babae raw ang magiging anak natin. Talaga? Kung babae nga, pag-aaralin natin ng ballet. Gusto kong magkaroon ng anak na ballet dancer. Ngayon pa lang ay pag-aaralan ko ng gumawa ng mga sapatos na pang-ballet, sabi ni tatay.

Pero hindi lahat ng pangarap ni Tatay ay natupad. Nagulat kaming lahat nang makita ang bago kong kapatid. Wala itong paa. Ipinanganak na putol ang dalawang paa. Nakarinig kami ng kung ano-anong chismis dahil sa kapansana ng kapatid ko. Siguro raw ay binalak na ipalaglag ni nanay ang kapatid ko kaya kulang-kulang ang parte ng katawan. Nilusaw raw ng mga mapinsalang gamot ang kanyang mga paa. Isinumpa raw ng mga diwata ng sapato si tatay dahil mahal na itong sumingil sa mga pasadyang sapatos. O baka raw ipinaglihi si Susi sa manika. Nanay, bakit po ba walang paa si Susi? Nagkaroon kasi ako ng impeksyon, anak. Nahawa ako ng German measles habang ipinagbubuntis ko pa lang ang kapatid mo. At iyon ang naging epekto. Malungkot na kwento ni nanay. Hindi na magiging ballet dancer ang kapatid ko? Malulungkot si tatay. Araw-araw, ganun ang naiisip ko kapag nakikita ko na walang paa si Susi. Kaya pinilit ko si nanay na pag-aralin ako sa isang ballet school. Dati kasi ayaw kong mag-ballet. Pero, Mrs., bakit hindi nyo po subukang i-enroll si Karina sa piano? O sa painting? O sa bandurya class? Hindi yata talagang para sa kanya ang pagsasayaw. Sabi kay nanay ng teacher ko sa ballet. Nalungkot ako. Hindi para sa akin, kundi para kina tatay at Susi at sa mga pangarap na masyadong mailap. Saksi ako kung paanong minahal ni si Susi ni na tatay at nanay. Walang pwedeng manloko kay bunso. Minsan, habang kami ay nagpipiknik sa parke, may isang mama na nakakita kay Susi. Tingnan nyo oh, pwedeng pangkarnabal yung bata. At itinuro nito si Susi. Biglang namula si tatay sa narinig. Tumikom ang mga kamao at noon ko lang nakitang nagsalubong ang mga kilay ni tatay. Anong problema mo, ha? Muntik na niyang suntukin ang lalaki. Mabutit, napigilan siya ni nanay. Isang gabi, habang nakahiga kami sa kama, narinig kong kinakausap ni tatay si Susi. Anak, hindi baling kulang ang mga paa mo. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Alam naming special ka sa mata ng Diyos. Mas mahalaga sa amin na lumaki kang mabuting tao at buo ang tiwala sa sarili. Masuyo niya itong hinalikan. Hindi tumigil sa tatay sa paglikha ng sapatos para sa akin. Pero napansin ko, kapag sinusukatan niya ang paa ko, napapabuntong hininga siya. Pagkatapos ay titingin sa kuna. Sayang, bunso, di mo mararanasang isuot ang magagarang sapatos na gawa ni tatay. Bulong ko kay Susi. Lumaki kami ni Susi na malapit ang loob sa isa't isa. Hindi naging hadlang ang kawalan niya ng paa para makapaglaro kami. Marami namang laro na di nangangailangan ng paa. Lagi nga niya akong tinatalo sa sungka, jackstone, scrabble at pitikbulag. Ako ang tagapagtanggol niya kapag may nanunukso sa kanya. Ako ang tagatulak ng wheelchair niya at ako ang ate na alalay.
Noon ko natuklasan na marami kaming pagkakatulad. Parehong mas magaling ang aming mga kamay kaysa aming mga paa. Ako sa pagpipinta, siya sa pagsusulat ng mga kwento. At oo nga pala, si tatay, kamay rin ang magaling sa kanya. Minsan, ginising ako ni Susie. Sabi niya na naginip siya ng isang pambihirang sapatos. Napakaganda raw nito sa kanyang mga paa. May paa siya sa panaginip? Gulat na tanong ko sa sarili. Maniwala ka ate, kay ganda ng sapatos sa panaginip ko. Kulay dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap. Magbe-birthday siya noon. At napansin ko tuwing nalalapit na ang kanyang kaarawan, nananaginip siya ng mga sapatos. Ate, nanaginip na naman ako ng sapatos. Kulay pula ito na velvet at may malaking bakel sa tagiliran. Binanggit din niya sa akin ang sapatos na kulay asul na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri ng paa niya. Ang sapatos na puti na may kaunting takong at may ribbon na pula. Ang sapatos na yari sa maong na may burdang buwan at mga bituin. Ang sandalyas na parang lambat. Ang kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Manghang-mangha ako sa kung paanong natatandaan niya, maski ang pinakamaliliit na detalye ng mga sapatos. Ang disenyong bulaklak, ribbon, butones, sequins, beads o bakel. Inaangkin niya ang mga sapatos na yan. Ate, paglaki ko, susulat ako ng mga kwento tungkol sa mga sapatos na napanaginipan ko. Ikaw ang magdo-drawing, ha? Paglipas ng ilang taon, namahinga na si tatay sa paggawa ng mga sapatos. Gumagawa na lamang siya ng sapatos para sa mga suking di matanggihan. Noong nagdaos siya ng kaarawan, niregaluhan ko siya ng isa kong painting na may nakapintang isang pares ng maugat na kamay na lumilikha ng sapatos. Binigyan naman siya ni Susie ng isang music box na may sumasayaw na ballet dancer. Pinasaya niyo ang tatay niyo, sabi ni nanay. Pagkatapos noon, naging sakitin na si tatay. 12 taon si Susie nang pumanaw si tatay. Isang araw, hindi sinasadyay na paggawi ako sa bodega. Nahalungkat ako ng mga lumang sapatos na pwedeng ipamigay sa mga bata sa bahay ampunan. Sa paghahalughog, nabuksan ko ang isang kahong mukhang matagal nang hindi nagagalaw. Naglalaman ito ng maliliit na kahon. Mga kahon ng sapatos na maingat na nakasalansan. Para kanino ang mga sapatos? May umorder ba na hindi na i-deliver? Tanong ko sa sarili. Pero nang masdan ko ang mga pares ng sapatos na yon, nagulat ako. Taglay na mga sapatos ang pinakamahuhusay na disenyo ni tatay. Iba-iba ang sukat ng mga ito. May sapatos na pang baby, may sapatos na pambinyag, may pampasyal, may pampasok sa eskwelahan, may pansimba, may sapatos na pangdalagita. Lalo akong nagulat nang mabasa ang kanyang dedication sa nakasabit na papel. Para sa pinakamamahal kong Susie, alay sa kanyang unang kaarawan. Inisa-isa ko ang mga kahon. Lahat ng sapatos na nandoon ay para kay Susie. Di yata't iginagawa ni tatay si Susie ng mga sapatos? Para kay Susie, lugod ng aking buhay,
sa pagsapit niya na 7th kaarawan. Taon-taon, hindi pumalya si tatay sa paglikha ng sapatos sa tuwing magdaraos ng kaarawan si Susie. Sandusen ng sapatos lahat-lahat. Handog ko sa mahal kong bunso sa kanya 12th kaarawan. Napaiyak ako nang makita ko ang mga sapatos. Hindi ko akalain ganun pala kalalim magmahal si tatay. Binitbit ko ang sandusen ng sapatos at ipinakita ko kina nanay at Susie. Hindi ko alam na may ginawa siyang sapatos para sa iyo, Susie. Namuo ang luha ng sa mga mata ni nanay. Inilihim niya sa akin ang mga sapatos. Ate, ito ang mga sapatos na napanaginipan ko. Hindi makapaniwalang sabi ni Susie habang isa-isang hinahaplos ang mga sapatos. Ha? Noon ko lang naalala ang mga sapatos na ikinukwento ni Susie. Dilaw na charol na may dekorasyong sunflower sa harap, kulay pulang velvet na may malaking bakel sa tagiliran, asul na sapatos na bukas ang dulo at litaw ang mga daliri, kulay puti na may kaunting takong at may ribbon na pula, sapatos na yari sa maong na may burdang buwan at mga bituin, sandalyas na parang lambat, kulay lilang sapatos na may nakadikit na bilog na kristal sa harap. Naisip ko, tinawid kaya ng pag-ibig ni tatay ang mga panaginip ni Susie para maipasuot sa kanya ang mga sapatos? Hindi ko tiyak. Ang tiyak ko lang, hindi perpekto ang buhay na ito. Gaya ng hindi perpekto ang pagkalikha sa kapatid ko. Pero may mga perpektong sandali. Gaya ng mga sandaling, nililikha ni tatay ang mga pinakamagagarang sapatos para kay Susie. At dito po nagtatapos ang ating kwentong Pinamagatang Sandusen ng Sapatos, kwento ni Luis Pigat-Maitan, guhit ni Beth Parocha Doctolero at inilathala ng OMF Literature para sa Hiyas. Napakaganda!

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
3: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
5: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman.
12: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
15: Mano ba?
14: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
13: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Impormasyon.
17: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278. AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: E-Gov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng E-Gov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
22: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
21: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
23: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
21: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
24: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
21: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
23: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
4: Leslie Bocopo.
5: Leslie Bocopo.
4: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin, mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
5: Leslie Bocopo.
4: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Sa ang maulang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Po ang inyong lingkod, Alcor po sa ngalan po ni Kuyang Leslie Bocopo. Ako muna ang inyong makakasama sa umagang ito. Mga kababayan, sa ilang saglit po, inaantabayan na natin. Magkakaroon po ng briefing ang NDRRMC at ang Office of the Civil Defense. Pangungunahan po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero bago yan, mga kababayan, tanggapin naman natin ang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pangasinan, naka-blue alert. Ilang ilog lumampas sa critical level. 34,000 mga pamilya apektado ng sama ng panahon. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
0: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
0: Report.

0: Kaya natin si Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naka-blue alert ang lalawigan ng Pangasinan dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa ilang ilog. Kasabay ng mahina hanggang sa katamtamang pangulan na dulot ng habagat at dalawang tropical depressions na dating low pressure areas. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting kahapon, iniulat ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Operations Head Vincent Su na nasa 34,064 na pamilya mula sa 123 barangay at 12 bayan at 2 lungsod ang naapektuhan ng sama ng panahon. Ayon sa Municipal at City Disaster Risk Reduction Management Office, nasa 85 barangay na ang nakaranas ng pagbaha. Samantala, umabot na sa 7.5 meters above sea level ang tubig sa Sinukalan River sa Santa Barbara o kalahating metro na mas mataas sa 7 metro ang critical level. Sa Marusay River naman sa Kalasyaw, umabot sa 10 talampakan ang taas ng tubig. 2 talampakan na mas mataas sa 8 talampakan critical level. Ayon kay Chu, may ilang lugar na sa tabing inig ang nakaranas ng pag-apaw ng tubig, bagamat hindi pa lubusang umaapaw sa buong Marusay River system. Umabot din sa critical level ang tubig sa Bued o kaya nga river sa San Fabian na naitala sa 7.8 meters alas 7 ng gabi. Tingala 4 na national road at 2 provincial road ang iniulat na hindi nabaan ng anumang ori ng sitwasyon dahil sa epekto ng pagbaha at sama ng panahon. May ilang lugar doon na nagpatupad ng localized flood suspension. Samantala, sinuspindi naman ng mga bayan ng Mangaldan at Lingayen, gayon din ng Department of Justice ang pasok sa trabaho ng mga kawani ng pamahalaan ngayong araw, Lunes, Agosto, Agos. Ayon kay Chun, pa-standby ang resources ng PDRRMO kasama ang response last month, ang response office sa Durgo, Hopelite Office sa San Nicolas at Payug. Nailagay na rin sa mga espesikong lugar ang mga kagamitan sa pagsagip, iba pang resources at mga tauhan, partikular sa San Fabian, bilang paghahanda sa anumang emergency. Patuloy namang minomonitor ng PDRRMO ang level ng tubig sa mga ilog at mga lugar epekto ng pagbaha. Pinapayuhan ng mga residente, lalo na mga nakatira sa mababang lugar na at malalapit sa ilog na manatiling alerto, makinig sa mga opisyal na abiso at agad sumunod sa mga panuto ng lokal na otoridad habang patuloy na minomonitor ang lagay ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia, mula po sa Radyo Pilipinas Tayo. MRCA campaign ng Department of Health Region 7 na arangkada na ngayong araw sa Cebu. Ang ulat na yan mula kay Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pag-umpisa na ngayong araw, Agosto 10, ang Department of Health or DOH sa Central Visayas sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity or MRCA. Alas 10 ngayong umaga, nakatakdang gaganapin ang regional launching sa Social Hall ng Cebu Provincial Capital sa lungsod ng Cebu. Pangungunahan ito ng mga opisyal ng DOH 7 kasama ang opisyal sa lalawigan ng Cebu na naglalayong madagdagan ang proteksyon sa mga bata laban sa tigdas at rubella. Ayon kay DOH 7 Regional National Immunization Program Medical Coordinator Dr. Faith Curaraton na nangangailangan sila ng suporta mula sa local chief executives para sa kampanyang ito dahil ito ang mga pinapakinggan ng mga komunidad at sila din ang nagbibigay suporta sa rural health units kung saan babakunahan ang mga bata. Kabilang sa mga opisyal na nagpahayag ng suporta sa MRCA ay si Cebu Governor Pamela Baricuatro na bumuo pa ng Provincial Immunization Task Force upang pangasiwaan ang pagpapatupad ng 2026 MRCA sa buong lalawigan ng Cebu. Maging si Bohol Governor Erico Aristotol Aumentado ay nagpahayag din ng kanyang suporta, pati na rin ang mga mayor sa mga lungsod ng Mandaues, Cebu at Lapu-Lapu at iba pang mga opisyal na nagpapaalala sa mga magulang na responsibilidad nilang mabigyan ng karagdagang proteksyon ang mga anak laban sa tigdas at rubella sa pamamagitan ng pagpapabakuna. Sinabi ni Dr. Curaraton na target nilang mabakunahan ang 95% sa mga batang 6 na buwan hanggang 59 na buwan o wala pang 5 taong gulang. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Salamat, Sheila Gravinas. Search and rescue operation patuloy pa rin ang sinasagawa sa naganap na landslide sa Baguio City, Benguet. Ang ulat niyan mula kay Jong Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hindi alintana ng mga nagtutulungang miyembro ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council ang malakas na ulan at pabugso-bugsong hangin sa isinasagawang rescue and retrieval operation sa may 12 kataong natabunan ng rumagasang lupa sa loob mismo ng kanilang kabahayan dakong alas 7 gabi ng Linggo, August 9. Batay sa pinakuling ulat, 3 individual ang kumpirmadong nasawi, habang 4 naman ang na-rescue matapos ang pagguho ng lupa sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nagpapatuloy ang search and rescue operation sa lugar sa kabila ng matinding buhos ng ulan at panganib na kinakaharap ng mga rescuers. Samantala, hindi bababa sa 5 katawa ang patuloy na pinaghahanap sa ilalim ng dumuhong lupa. Mula sa 3 bahay na natabunan ng lupa, 5 pamilya ang nakatira sa mga ito na kinabilangan ng 7 okupante sa isang bahay, 2 sa ikalawang bahay at 3 naman sa isa pang bahay. Kaugnay nito, patuloy ang paghatid ng tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga naging biktima na landslide, maging sa may 14 na pamilyang inilikas na kinabilangan ng 62 individual, kabilang na ang mga batang edad 3 hanggang 7 taong gulang. Para sa Bagong Pilipinas, John Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Maraming salamat, Jong Munar. Samantala, National Irrigation Administration sa Sambuanga, Sibugay, sinulong ang province-wide inventory ng mga communal irrigation system sa kolaborasyon ng iba't ibang unit. Ang ulat niyan mula kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas sa Sambuanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Patuloy na isinusulong ng National Irrigation Administration sa Sambuanga, Sibugay Irrigation Management Office ang panlalawigang inventaryo ng mga communal irrigation systems o CIS sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga tauhan mula sa Planning and Design Unit, Administrative and Finance Unit, Institutional Development Unit at ng mga Irrigators Association. Ang aktibidad ay sa ilalim ng patnubay ni NIA 9 Regional Manager Engineer John Nathaniel Plaza at sa pamumuno ni NIA Zamboanga Sibugay Acting Division Manager Engineer Ray Pinatakan. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng ahensya na patibayin ang pamamahala sa mga rarian sa pamamagitan ng pagtiyak ng bawat CIS ay maayos na nasusuri na idokumento at natatasa upang suportahan ang tamang pagpapasya at pangmatagalang pagpapaunlad ng infrastruktura. Nagsagawa ang mga inventory team ng komprehensibong field inspection na sumasaklaw sa buong sistema ng irrigasyon mula sa mga diversion na structure hanggang sa pinakamalayong bahagi ng kanal upang idokumento ang kondisyon ng mga kasalukuyang pasilidad at ukuin ang mga lugar na nangangailangan ng rehabilitasyon, pagpapabuti o pagpapalawak. Sa pinakahuling accomplishment, matagumpay na natapos ang inventaryo sa mga munisipalidad ng Titay, Buog, Siay, Kabasalan, Malangas, Payao at Alicia. Sa pamagitan ng pagkakaisang pagtutulungan at pagpaplanong nakabatay sa datos, patuloy na pinatitibay ng NIA Zamboanga Sibugay ang pangako nito sa pagbuo ng mga matatag na sistema ng irigasyon, pagpapabuti sa operasyon at pagpapanatili ng produktibidad sa agrikultura para sa mga komunidad na mga magsasaka sa Sambuanga, Sibugay. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sambuanga, Sibugay.
0: Maraming salamat, Leslie Cubol. DAPCC handang magdagdag ng gatasang kalabaw sa mga magsasaka sa Dingras, Ilocos Norte. Ang ulat niyan mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Handang-handa basta't may pundong gagamitin ang Philippine Carabao Center sa pagbibigay ng gatasang kalabaw sa mga magsasaka ng Barangay San Marcelino ng bayan ng Dingra, Ilocos Norte. Ito ang tinayak ni PCC Batac City Center Director Joel Cabading matapos ang distribusyon ng pangatlong bansada ng mga gatasang kalabaw sa naturang barangay. Aniya, ito ay advokasya ni Ilocos Norte 2nd District Representative Angelo Marcos Barba kung saan nasa 54 na kalabaw na ang ibinigay ng ahensya ngayong taon sa asosasyon ng mga magsasaka. Paliwanag ni Cabading na ang mga kalabaw na ito ay counterpart ng PCC sa Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Naging benepisyaryo ang Kasaka SLP Association ng 25 kalabaw at una nang nabigyan ang Timpuyog de San Marcelino SLPA noong buwan ng Abril ngayong taon na nakatanggap ng 29 na gatasang kalabaw. Bahagi ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DSWD at DA na bigyan ng hanap buhay ang mga magsasaka sa pamamagitan ng epektibong serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: I'm salamat, Rani Dorilag. Samantala, patuloy na suporta sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Tayug, Pangasinan. Ang ulat niya mula kay Leslie Jimino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
7: Report. Pamahagi ng water pumps sa mga farmer association at production inputs and materials for fisher projects para sa fisher folk bilang patuloy na suporta ng pamalambayan ng Tayug sa magsasaka at mangisda. Pinangunahan ni Mayor Tyron Agabas, Vice Mayor Lorna Premisias kasama si Municipal Agriculturist Rosario Lingkayan at mga tauhan ng Municipal Agriculture Office. Personal na tinagap ang mga kagamitan ng Belmsat Irrigator Association Incorporated sa pamumuno ni na Michael Jackson Roderos na siyang presidente at Vice President Renato Vinuya at ng samahan ng mga magbukid ng Karyedo Tayug Pangasinan Incorporated sa pamuno ni Rudy Bendilio na siyang pangulo at Vice President Golinggo. Ang naturang mga suporta ay naasang makatutulong sa pagpapabuti ng irigasyon, pagpapalakas ng produksyon, pagpapatas ang kabuhay ng mga magsasaka at mangisda. Patuloy na katuwang ng LGU Tayug ang sektor ng agrikultura sa mas masagan at maunlad na pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Leslie Jimino. Pagpapatayo ng 210 milyong pisong halaga ng Regional Meat Laboratory sa Bicol, sisimulan na. Ang ulat na yan mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Opisyal na isinagawa ng Department of Agriculture o DA Bicol at National Meat Inspection Service Bicol ang groundbreaking ceremony para sa pagsisimula ng konstruksyon ng 210 million pesos na Regional Meat Laboratory and Administrative Building sa San Jose, Pili, Camarines Sur. Isinagawa ang groundbreaking ceremony para sa tatlong palapag na pasilidad na itatayo sa kasalukuyang tanggapan ng National Meat Inspection Service Bicol sa Airport Road. Layunin nitong palakasin ang meat inspection, laboratory testing at food safety services sa buong Bicol Region. Ayon sa Department of Agriculture Bicol, kapag natapos, inaasahang magsisilbi ang pasilidad sa 10 slaughterhouse, 8 poultry dressing plants, 4 na meat cold storage facilities, 3 meat cutting plants at 6 na meat distribution center na pawang akreditado ng National Meat Inspection Service sa rehiyon. Samantala, ayon sa Department of Agriculture Bicol, pansamantala munang ililipat sa kanilang tanggapan sa San Agustin, Pili, Camarines Sur ang operasyon ng National Meat Inspection Service Bicol simula ngayong Agosto upang bigyang daan ang konstruksyon ng proyekto na inaasahang matatapos sa loob ng 12 buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, Diana Mendez. Ibang mga farmer beneficiaries sa lungsod ng Hingoog, Misamis Oriental nakatanggap ng livestock indemnity claim mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Ang ulat niyan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas Hingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nakatanggap ng livestock indemnity claim ang 5 farmer beneficiaries sa lungsod ng Hingoog mula sa Philippine Crop Insurance Corporation na halaga ng 127,000 para sa 2 baka, isang kalabaw at isang tupa na namatay at covered ng PCIC Insurance. Inimok ng Hingog City Veterinary Office ang mga magsasaka na mayroong inlagaang mga hayop kagaya ng baka, kalabaw, tupa at kabayo na magpa-insure na ito sa PCIC para maproteksyonan ang kanilang mga alagang hayop. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita lang sa kanilang tanggapan para mapakinabangan nila ang naturang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Maraming salamat, Noel Calunia. Ang oras po natin, 24 na minuto. Makalipas ang alas 9 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Ah, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
23: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
24: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
23: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
25: Huwag!
26: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
27: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
28: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
27: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
28: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
27: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong pag-ulan?
28: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
27: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
28: Nako, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya, at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko!
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy!
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, may hindi boring.
10: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
16: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

Para sa ulo ng ating mga balita, tatlong dam sa Luzon na nagpakawala ng tubig kasunod ng epekto ng habagat. Patuloy na nagpapakawala ng tubig ang tatlong major dam sa Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa ulat ng Pag-asa, kaninang alas 8 ng umaga, nakabukas na ang isang gate sa Ipo Dam na naglalabas ng 59.30 cubic meters per second ng tubig. Bumaba naman sa 7 gates ang kasalukuyang bukas sa Ambuklaw Dam na may inilalabas na 467.43 cubic meters per second, habang 6 na gates din ang nakabukas sa Binga Dam. Samantala, umakyat na sa 170.47 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan, mula yan sa 161.81 meters na antas nito kahapon. Malayo na ito sa critical level bagamat nasa 10 metro pa ang bawat o ang agwat mula sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Mula po ito sa ulat ng ating kasamahan na si Mary Ann Bastasa.

0: At sa iba pang balita, San Fernando Central Business District flood-free sa unang pagkakataon sa 60 taon ayon sa La Union, Solon. Ibinida ni Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega na sa unang pagkakataon sa loob ng 60 taon ay naiwasan ang pagbaha sa Central Business District ng San Fernando City sa kabila ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Ortega, patunay ito na gumagana ang mga ipinatupad na flood mitigation projects sa lungsod. Sinagot din ni Ortega ang mga tanong tungkol sa pagbaha sa isang lugar sa San Fernando na naging viral sa social media kasunod ng ulat na umabot sa 778.8 milyong piso ang flood control spending sa lungsod. Ipinaliwanag niyang walang flood control structure sa naturang lugar dahil isa itong catch basin na nangangailangan ng ibang solusyon. Niya kailangan dito ang pagtatayo ng cistern at isang comprehensive drainage system na ikokonekta sa pangunahing drainage network ng lungsod. Giit ni Ortega, walang ghost project o flood control project na hindi gumana sa kanyang distrito at mabilis ding humupa ang baha matapos tumigil ang ulan habang nananatiling passable ang mga national road. Mula po ito sa ating kasamahan na si Kathleen Forbes. Samantala, Dakong Norte pa rin po, Pangasinan, nakibahagi sa kwento ng kasaysayan sa Southeast Asia. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, pakinggan natin ang ulat ni Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Hindi lamang sa mga aklat at museo na bubuhay ang kasaysayan. Sa mga komunidad, patuloy itong isinasalaysay, pinangangalagaan at ipinapasa sa susunod na henerasyon. Ito ang naging sentro ng pagtitipon ng mahigit 30 historical at heritage societies mula sa Southeast Asia sa Georgetown, Penang, Malaysia kamakailan para sa inaugural assembly ng Community of Local Affiliates Studying the Past o CLASP. Kinatawan ng Pangasinan ang tatlong institusyon, ang Pangasinan Tourism and Cultural Affairs Office, Center for Pangasinan Studies at Youth for Pangasinan Heritage, sa pamamagitan ng mga panel, workshop at guided heritage walk. Nagpalitan ng kaalaman ang mga kalahok tungkol sa papel ng mga komunidad sa pagpapanatili ng memorya, heritage at identity ng rehiyon. Para sa Pangasinan, ang paglahok ay pagpapakita ng patuloy na pagsusulong ng cultural preservation at knowledge sharing. Sa Georgetown, isang UNESCO World Heritage Site, muling binigyan diin na ang kasaysayan ay hindi lamang pinag-aaralan. Ito'y buhay na inaalala, na ibinabahagi, at ipinapasa sa mga susunod na salinlahi. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report.

At sa iba pang balita, DSWD NCR nakatutok na sa mga evacuation center sa Metro Manila kasunod ng hagupit ng habagat. Tuloy-tuloy ang monitoring at field visitation ng DSWD Field Office NCR sa mga evacuation center sa Metro Manila kasunod ng epekto ng habagat sa ilang lungsod. Ito ay para matiyak na

0: na pamahalaan para agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Mula po ito sa ulat ng ating kasamahan na si Mary Ann Bastasa. At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, bagong restaurant ng kooperatiba sa Asinggan, Pangasinan, inilunsad para sa kabuhayan ng mga miyembro. Mula po muli sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine. Report. Report.
2: Formal lang binuksan sa Asinggan ang Manong Conrado sa All Day Breakfast na isang bagong restaurant. Naitan na yon ng bantog sa Manayon Multipurpose Cooperative. Layon ng proyektong ito na palawakin ang merkado ng mga produkto ng kooperatiba at magbigay ng mas matatag na kabuhayan sa mga miyembro nito matapos ang ilang taong pagpoproseso at pagpapaunlad ng kanilang mga gawa. Isinunod ang pangalan ng restaurant kay Department of Crown Reform Secretary Conrado Estrella III bilang pagkilala sa suporta nito sa pasilidad at operasyon ng samahan. Ayon kay DAR Regional Director Maria Ana Francisco, bukod sa pagsasanay, mentoring at coaching na ipagkalubtin sa BSNMPC ang isang sterilizer na nagkakalaga ng humigit kumulang 12 million pesos upang mapabilis at mapababa ang gastos sa pagproseso ng kalimang produkto. Nagbigay naman ng Testa Asinggan Skills Training sa mga miyembro para sa paghahanda ng mga binibentang pagkain ayon kay Vocational School Administrator 3, Jesus Salagubang. Binati ni Mayor Carlos Lopez Jr. at Vice Mayor Hedy Chua at Councilor Ida Chua ang BSNMPC sa panibagong tagumpay nito. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
3: Report. Report.

0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, DepEd at DOLE nagbayanihan na para sa mabilis na paglilinis ng mga paaralang napinsala ng habagat. Pumalo sa 2,424 ng mga silid-aralan ang napinsala ng mga pagulang dala ng habagat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Batay ito sa datos ng Department of Education Disaster Risk Reduction and Management Service o DepEd, DRRMS, hanggang kahapon, August 9. Sa naturang bilang, 403 sa mga paaralan ang lubos na nasira, 505 na may malaking pinsala at 1,516 na nagtamo ng bahagyang pinsala. Kasunod ito, inihayag ni Education Secretary Sonny Anggara ang pinalawak na bayanihan sa rehabilitasyon ng mga paaralan, katuwang ang Department of Labor and Employment o DOLE. Sa direktibaan niya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pagaganahin ang tulong paghahanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD, Brigada Eskwela Convergence, sa isang agarang mekanismo. Kasalukuyan nang sinusuri ng mga regional at schools division office ang mga datos upang matukoy ang mga prioridad na paaralan para sa agarang pagpapadala ng mga emergency cleanup personnel. Mula po ito, o ulat ito ng ating kasamahan na si J. Mark Dagala. At sa iba pang balita, 26 na eskolar ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 10 Northern Mindanao matagumpay na nakatapos sa ilalim ng Fisheries Scholarship Program o FSC ng BIFAR. Mula naman po sa Radyo Pilipinas Tayug or Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine. Report. Ikinararangal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR 10 Northern Mindanao ang tagumpay ng kaliyang 26 na eskolar na katapos ng Bachelor of Science in Fisheries sa ilalim ng Fisheries Scholarship Program.

0: program ng BFAR mula sa Mindanao State University Naawan o MSU Naawan sa munisipalidad ng Naawan, Misamis Oriental, Batch 2026. Tatlo sa kanila ay magna cum laude at 12 ay cum laude. Ayon sa BFAR, ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa kanilang dedikasyon, pagpuporsige at pagkahumaling sa pagsusulong ng sektor ng pangisdaan at naway magsilbi silang mga kampiyon ng sustainable pangisdaan, pangangalaga ng likas yamang bantubig at pagbuo ng bansang masagana. Nasa kanila ang mas maliwanag na kinabukasan ng sektor ng pangisdaan ng bansa. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: At iyan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras 43 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
1: Suave.
6: Learning from home, may ni Maring.
1: Radyo
6: Magazine.
1: 1278 AM.
7: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
8: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
7: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
8: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
7: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
8: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
7: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
8: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
6: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Influence na yan. Radyo Magazine 1278. Radyo Pilipina.
1: Problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
1: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
5: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
4: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
5: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
4: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
5: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
4: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
5: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
0: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
6: 1278 AM.
8: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
9: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
8: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
9: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
8: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
9: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
9: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
7: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
11: Ang oras natin, 9 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
9: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, dalawang mataas na opisyal ng U.S. Department of War nakatakdang bumisita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. May unat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Dalawang civilian defense officials ng Pentagon ang magka-courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong alas 10 ng umaga sa Malacanang. Ito ay sina Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby at Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs John No. Ilan naman sa posibleng mapag-usapan ng Pangulo at ng dalawang opisyal mula sa U.S. Department of War ay ang patungkol sa defense at security cooperation ng Pilipinas at ng Estados Unidos, particular sa Indo-Pacific. Hindi rin malayong maging bahagi ng maging o pag-uusap ang hinggil sa strategic priorities ng Pilipinas at US sa harap ng lumalaking security challenges sa rehiyon. Pagkatapos ito ay magkakaharap naman ng Pangulo at si Ambassador of the French Republic to the Philippines, Marie Fontanelle, para sa kanyang farewell call patapos ang kanyang tour of duty sa bansa na nagsimula noong July 2023. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, Prosecution Panel pinihikayat ang depensa na gamitin ang sariling OVP liquidation records. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine, report, report.
3: Handang gamitin ng House Prosecution ang mismong kopya ng OVP ng liquidation reports para mapabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang mga dokumentong kinikwestiyon ng depensa ay nagmula mismo sa OVP at isinumite sa Commission on Audit. Anya, kung may pagdududa ang depensa sa authenticity ng kopya ng prosecution, maaari namang gamitin ang kopya mismo ng depensa. Mungkahin ni Tolosa na paghambingin muna ang dalawang panig ng kanilang mga dokumento upang matukoy kung din ang magkakapareho. Kapag napagkasunduan ang common documents, hindi na kailangan paulit-ulit na patunayan sa korte ang authenticity ng mga ito bago tanakayin ng mga testigo ang kanilang nilalaman. Mahalagang umano ito dahil libo-libo ang documentary exhibits na nakalap ng dalawang panig para sa Article 1 ng impeachment case. Gayunman, sabi ni Tolosa na kung walang mapagkakasundo ang dokumento, handa pa rin ang prosecution na i-authenticate ang mga ebidensya sa open court, ngunit maaaring mas matagal ang magiging paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas. Pinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, COMELEC magsasagawa ng walkthrough sa dalawang data centers ngayong araw. Ipipresenta ng Commission on Elections o COMELEC ngayong Lunes sa publiko ang dalawang data centers bilang bahagi ng paghahanda sa barm parliamentary elections. Ayon kay COMELEC Chair Attorney George Irwin Garcia, matatagpuan ang isang data center sa Makati City habang ang isa ay sa NAIA Terminal 2. Ang data center 1 ay para sa COMELEC kung saan nanggagaling ang datos mula sa polling precinct, habang nagsisilbing backup naman ang data center 2. Target naman ng COMELEC na matapos ngayong buwan ang pagpapadala ng mga gagamitin para sa barm elections. At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
4: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman natin. World class na tanawin. Explore na natin.
6: Love the Philippines.
5: Likhang sining na proudly Pinoy.
6: Iflex na yan.
5: Radyo Magazine
7: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
16: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service,
18: at Radyo Pilipinas.
5: Oras, radyo publiko.
6: Serbisyong kailangan.
7: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
10: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 15 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
17: Pasyal Pinas.
18: Pasyal. Pasyal
17: Pinas.
18: Pasyal Pinas.
17: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
19: Are you ready to dive in?
17: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
19: Pasyal Pinas.
17: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
20: Love the Philippines.
17: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Lunes, August 10, 2026. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
17: G sa galaan! Kasama si Hazel Esguera. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At kasama rin po natin sa Master Control ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari nyo rin po yan ipadala sa radiomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Sa pamamagitan ng naturang app, mga beshies, mapapakinggan nyo na po ang mga istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. Uy, libre yan ha, kaya i-download nyo na sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies dahil meron na rin po kaming sariling website. Maaari nyo pong mabisita ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po nakasulat no, ang ating mga tampok, mga feature na mga guest dito po sa ating mga programa sa Radyo Magazine. At maaari nyo po yung mabasa sa pamagitan po ng website na radiopilipinas.ph/radiomagazine.
17: Pasyal Pinas.
18: Pasyal Pinas.
17: Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Maulang umaga mga beshies, naku, araw po ng Lunes ngayon pero marami po sa ating mga kababayan ang walang pasok, ang mga estudyante natin, ano, karamihan ay walang pasok at even ang trabaho po sa pamahalaan ay naka-work from home yung ilan sa ating mga kababayan. Ito po'y bunsod pa rin ng nararanasan nating mga pag-ulan. Alam nyo, parang lagpas isang linggo na, no, na inuulan po ang buong bansa. Ito po ay dahil nga po sa nagdaang bagyo. At ngayon ay ang habagat na nagpapaulan po sa malaking bahagi ng bansa. Baka curious kayo, baka akala nyo may bagyo. Sa totoo lang mga beshies, ayon po mismo sa PAGASA ay wala pong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. However, ang Southwest Monsoon o yung hanging habagat, ito po yung nakakaapekto sa Luzon at sa western section ng Visayas. Gayunpaman, mga beshies, meron pong binabantayang tropical cyclone sa labas po ito ng PAR as of 3 a.m. Ito po ay ang Tropical Storm Peilu. Yan po ang kanyang name sa ngayon, ano? At natagpuan po ito sa 2,515 kilometers east of extreme northern Luzon. Malayong-malayo pa siya, mga beshies. Pero ito po ay may lakas ng hangin na aabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 80 kilometers per hour. Pero kung kayo ay nagtatanong, ano, of course, bakit nga ba umuulan? Ito po ay dulot ng southwest monsoon. Ayon din po sa PAGASA, no, yung mga lugar kagaya po ng Benguet, Zambales, and Bataan, nakakaranas po yan ng monsoon rains. Of course, dulot po ng southwest monsoon and posible po yung mga flash floods, landslides, at mga pagbaha po dahil sa mahina hanggang malalakas at sobrang lakas ng mga pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region at natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din po sa Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, pabugso-bugso mga pag-ulan din po ang nararanasan. Dulot pa rin po yan ng habagat. Kagaya po ng nabanggit natin kanina, posible po ang flash floods and landslides dahil nga po sa mga malalakas na pag-ulan. Samantala, sa Western Visayas at yung natitirang bahagi po ng Cagayan Valley at natitirang bahagi rin ng Calabarzon at Mimaropa, maging ang Camarines Norte and Camarines Sur, maulap na kalangitan na may kalat-kalat pong mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat din ang mararanasan dahil pa rin po sa ating hanging habagat. Kagaya po nung mga nabanggit natin, dahil po sa mga pag-ulan na yan, posible rin po ang flash floods and landslides dahil po sa mahina at minsang malalakas na mga pag-ulan sa naturang mga lugar. Samantala, yung mga lugar po na hindi natin nabanggit ayon po sa PAGASA ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga minsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan din po. Dulot naman yan ng localized thunderstorms. Samantala, as of 8 a.m. today, ha, naglabas din po ng heavy rainfall warning ang PAGASA sa NCR at mga karatig na lugar po nito. Nakataas po ang orange warning level sa Zambales, sa Bataan, sa Metro Manila, sa ilang bahagi po ng Pampanga, ilang bahagi rin ng Cavite, ilang bahagi ng Bulacan at sa Nasugbu, Batangas. Dahil po dito, mayroon hong banta ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Samantala, bukod po dyan, nakataas din ang yellow warning level sa ilang bayan sa Tarlac, gayon din po sa Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Nueva Ecija, gayon din po sa Rizal, at dahil din po dyan yung mga flood-prone areas ay posible pong makaranas ng mga pag-ulan. Para po sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube live streaming, naka-flash po ngayon sa ating screen, ano, yung mga specific na mga lugar kung saan po nakataas itong mga heavy rainfall warning na ito. Samantala, mga beshies, dahil po dyan sa mga pag-ulan, ano, magdamag at itong mga nakaraang mga araw pa, ilan po sa mga roads, mga kalsada dito sa Quezon City ay lubog po sa baha. Naku, nakakalungkot. Especially para sa mga kababayan natin, mga residente natin sa iba't ibang mga barangay. And as of 8:50, ito po yung pinakahuling datos mula sa Quezon City LGU. As of 8:50 a.m., ay malalim na po ang baha dito sa Barangay Bagong Silangan, sa USNA Compound, New Greenland, saka sa Bonifacio, 45 inches. Ito po ay chest deep na po ang baha dyan sa mga lugar na yan. Ganon din po sa Barangay Doña Imelda, 29, 42, and 48. Kapiligan, sa Looban po yan at sa Tabing Ilog. Ganon din po sa Geraldine Corner, Antoinette Parkway Village, sa Barangay Apolonia, Samson.

0: Samantala, hanggang bewang na po ang baha dito sa mga sumusunod na lugar. Tinatayang 37 inches, mga beshies. Ano, ang lalim po ng baha sa Barangay Bagong Silangan, kabilang po ang Diamond Hoa, Sunrise Hoa, Comia Hoa, New Greenfield, Brookside, Pinaglabanan, Tagumpay, Islang Pulang Bato at sa Tumana. Ganon din po sa Barangay Apolonio Samson, kabilang po ang Christine Street Parkway Village at Christine Dulo Parkway Village. Barangay Tatalon, kabilang po ang Araneta Avenue from Caliraya Street up to ERB. Yan po yung ayon sa government ng or Quezon City LGU. Naitala din po ang tire deep or malalim na 26 inches na baha sa Santo Domingo to Araneta sa Barangay Sena po yan. Hanggang tuhod naman po ang lalim ng baha dito sa Ubay Street Corner NS Morato at NS Morato Banawe to Biyak na Bato. Ganon din po sa Tabayok. Diyan po yan pa rin sa Barangay Sena. Samantala, hanggang tuhod din po ang lalim ng baha sa Kaingin Bukid, saka sa Cypress Village Corner Alexandrite sa Barangay Apolonio Samson. Yan yung mga lugar, mga beshies, dito sa Quezon City na may natala pong pagbaha ayon po sa Quezon City LGU. Kaya para sa ating mga kababayan, ano, doon sa mga naturang mga lugar, mag-ingat po tayo. And of course, dapat po handa tayo sa mga ganitong uri din ng emergencies. Even yung mga emergency hotlines, mga beshies, dapat alam po natin yan, especially kapag kailangan na po nating lumikas. Samantala, kaugnay po niyan, dahil po maraming mga lugar dito sa Metro Manila ang binabaha at suspended po ang klase and naka-work from home po ang ating mga government employees. Maging ang number coding scheme ng MMDA ay suspendido din po ngayong araw, August 10, araw ng Lunes, dahil nga po sa patuloy na pag-ulan, dulot po yan ng habagat. Kaya paalala po ng MMDA, planuhin ang inyong mga biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatili pong nakatutok at sa mga mahalagang impormasyon kaugnay sa lagay ng panahon. Again, paulit-ulit tayo dito sa ating programa, mga beshies. Bilang ang ating mga travelers, I know na lagi pong handa yung mga yan, especially sa pagmamonitor ng mga ng lagay ng panahon para sa mga lugar na kanilang pupuntahan. So make sure po na naka-follow tayo sa Facebook page ng DOST Pag-asa, dahil dyan po nila pinapost lahat ng update patungkol po sa lagay ng ating panahon. Ang oras po natin, 10:27 ng umaga, magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: World class na tanawin.
5: Explore na natin.
6: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Influx na yan!
2: Radyo Magazine
1: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
8: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
7: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
8: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
7: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
8: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
9: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
10: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
9: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
10: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
9: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
10: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
10: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
13: Amoy pares, amoy araw.
14: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
13: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
14: Ang dungis mo!
15: Ma! Tama na!
16: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
17: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
18: Ang saya balikan ng ating kabataan.
16: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
19: O ano, game na?
20: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: World-class na tanawin. Explore na natin!
4: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
5: Inflex na yan!
2: Radyo Magazine
10: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
10: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. At dahil nga po marami sa ating mga kababayan ang binabaha ngayon, ano, hopefully ay dahil medyo tumitila na, no, sa totoo lang dito sa Quezon City ay humihina na po ang mga pag-ulan, and hopefully magtuloy-tuloy na po yan. Umaraw na sana, sumilip na sana ang haring araw para humupa na po yung mga baha na naitala sa iba't ibang bahagi po ng ating lugar. Pero mahalaga rin po na informed tayo, alam natin ang gagawin bago, habang at pagkatapos ng mga pagbaha. Kaya kung hindi pa ho kayo familiar doon sa mga hakbang na dapat natin ginagawa, isang maikling refresher lang, mga beshies, kung ano nga ba yung dapat natin gawin bago, habang at pagkatapos ng pagbaha dulot ng matinding pag-ulan. Of course, yung before, mga beshies, kinakailangan nakamonitor tayo doon sa balita para sa ating weather updates, warnings, and advisory. Kaya mahalaga sa amin dito sa Radyo Magazine na naibabahagi po namin yan sa inyo, no, real time. Kung ano po yung nanggagaling mismo sa ating mga kinauukulan ay naishishare namin agad sa inyo para inyo rin pong mabalitaan sakaling hindi ho kayo nakikinig or hindi ho kayo sa social media or wala ho kayong kuryente at nakakapanood ng TV. At least sa inyong mga radyo na debateria, ika nga. Mahandi din yan, mga beshies, kapag may bagyo o kaya may mga sakuna. Kailangan din po alam natin yung flood early warning. At kung kinakailangan na rin pong, or dapat alam din po natin yung evacuation plan ng ating mga komunidad. Ano, dapat pinagbibigay babala doon sa ating mga kababayan. Kung ano nga ba yung, saan yung evacuation area, saan tayo pupunta, sino ang magre-rescue sa atin, yung mga ganoon. Dapat alam natin sakali po na bahain ang ating lugar. Makilahok din po doon sa mga pagsasanay at paghahanda ng komunidad sa baha. Minsan na neglect natin to, no? May mga seminars, mga workshops, mga refresher courses patungkol po dito sa preparedness natin sa iba't ibang uhuri ng hazards. Pero dahil maaraw naman, dahil wala naman tayong nararanasan na bagyo, ay hindi tayo nagpa-participate. Tapos kung kailan bumabagyo na, saka hindi natin alam yung gagawin. So mahalaga mga beshies, ano, na nagpa-participate tayo sa mga ganitong uri po ng initiatives. Siguraduhin din pong ligtas ang inyong tahanan. Iakyat po yung mga mahalagang kagamitan sa mas matataas na lugar. Kasi alam nyo, ang dami kong nababasa sa Facebook na dati yung lugar nila hindi naman binabaha. Pero dahil ilang araw na hong umuulan, talagang lagpas isang linggo na yata mga beshies, sa dami ng ulan na yon, binaha na din yung kanilang mga areas. So hindi sila handa, hindi nila naiakyat yung kanilang mga gamit. At nasira na po ang mga ito siguro dahil nga nabasa na ng pag-ulan. Kaya make sure po na kahit hindi naman bahain ang ating mga lugar, ay safe ang ating mga appliances at mga kagamitan. Bago po lumikas, isarado rin po ang mga main switches ng inyong kuryente, tubig at tangke ng LPG. Ito po para mas makaiwas pa sa iba pang mga hazards din na maaari pong mangyari. Of course, ilikas din po ang ating mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Kung ako yan, yung pinakauna kong ililigtas ay sila. Oo, ganun dapat. Diba? Huwag natin iiwanan ang ating mga pets. And kudos sa mga LGUs din po na may evacuation plan. And ginagawan din po ng paraan yung paglilikas ng mga alagang hayop. Kasi bahagi po sila, no? Kahit hindi ng ating pamilya, kundi ng ating pamumuhay. Yung iba, yun ang kanilang kasama, no? Yun ang kanilang kasama sa kanilang mga livelihood, diba? Ayan. So mga beshies, maganda na ito din po ay alam natin at pinaghahandaan natin. Kapag naman po inabisuhan na kinakuukulan, mabilis na lumikas sa mataas at ligtas na lugar. Yung iba sa atin ayaw lumikas, no, kasi meron din kasing mga nananamantala na baha na nga ay pinagnanakawan pa, diba? So, mas mahalaga po ang ating buhay kaysa sa mga material na bagay. Kaya make sure po na uunahin natin ang ating kaligtasan bago pa po yung ating mga kagamitan, yung ating tahanan, o kung ano pa man.

Unyan, huwag pong tumawid ng sapa o ilog kung lagpas tuhod na ang tubig. Ibig sabihin, yun na yung pinaka-unsafe na sa inyo po na mga tumatawid. Kasi maaari na ho kayong matangay nung lagaslas ng water or ng tubig. Huwag din pong maglakad o magmaneho sa lugar na baha. Ang nakakatakot lang mga beshies, of course, hindi mo naman alam kung baha na ba doon sa area na dadaanan mo. And madalas, kailangan mong dumaan doon para makapunta from one destination to another. Let's say, umuwi ng bahay. So, hindi mo alam kung gaano ba kalalim na itong baha dito sa lugar na dadaanan ko. So, make sure mga beshies, nakikinig tayo sa mga local officials. For sure naman, meron hong mga nagbabantay din po dyan mula sa mga LGUs. Kaya, siguraduhin mga beshies na tayo po ay open ears and also, we do our research, we do our assignments, na mag-research dun sa mga lugar na ating dadaanan kung malalim na nga ba ang baha.

At pagkatapos po ng sakuna, make sure na tayo po'y mananatiling alerto at ligtas. Pinakauna dyan mga beshi, lisanin po lamang ang evacuation area kapag safe na ayon po sa mga kinauukulan. Ipagbigay alam din po sa kinauukulan yung mga natumbang puno o poste ng kuryente para maaksyonan po yan agad. Gayun din po yung mga linya ng tubig at telepono. Also, siguraduhin din pong walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago po buksan ang linya ng kuryente. Suriin din po ang inyong mga tahanan kung may mga nasira at kung may kakayahan ho kayo ay ipaayos nyo ho agad ito kung kinakailangan. Lalo na ho kung nakasalalay po dito yung kaligtasan ng mga family members na babalik po doon sa tahanan. Ano? Baka naman bumalik nga kayo ng inyong bahay pero marami namang nasira and madisgrasya pa yung ating mga mahal sa buhay. Siguraduhin din pong malinis yung pagkain at inuming tubig. Itapon din po yung mga naipong tubig sa mga lata, paso at gulong para hindi na ho pamahayan ng lamok. Kapag ganito pa namang umuulan, ano, dumarami rin talaga yung mga lamok kasi marami silang kumbaga pwedeng pamahayan eh. So kapag ho, binaha ang inyong lugar, i-empty na po natin yung mga containers o kaya kung ano man yung pwedeng mapag-ipunan ng tubig kung hindi naman ho natin yan kailangan. Kasi maaari nga po yung pamugaran na ng lamok. Ayaw natin yan. Ayaw natin ng lamok. Kasi baka magdulot pa yan ng sakit. Diba? Now, para naman po doon sa ating mga travelers na for sure ay rain ready dahil bilang mga responsableng biyahero and travelers, we make it a point mga beshies na yung ating mga pamamasyal ay of course nakaangkla pa din doon sa sitwasyon at sa weather ng mga lugar na ating pupuntahan. And kung ipupush pa rin ninyo ang inyong mga travels, ano ba yung mga dapat nating ihanda? Pero actually, yan yung unang question. Push nga ba yung travel kahit maulan? Kayo, anong suggestion nyo? Sa totoo lang, hindi naman porke may ulan ay cancel agad ang ating mga gala. Kasi depende dun sa activity na inyong gagawin. Kung staycation yan, at passable pa naman yung mga lugar na inyo pong daraanan papunta dun sa destination, eh safe pa din ang mag-travel ano, at mag-staycation with your family. Pero it's best, of course, na tiyakin muna no, yung lagay ng panahon. Before leaving, i-check muna ang pag-asa forecast. Kagaya ng nabanggit ko, yung rainfall warnings, mahalaga po yan. And yung mga local advisories. Sabi nga, safety first. Bago po tayo mag-update sa ating IG stories ano, ng ating mga lamierda, syempre yung kaligtasan muna natin. Of course, kapag gumagala tayo at nagta-travel, make sure mga beshies na meron din po kayong plan B. Kung outdoor po ang inyong original na itinerary, dapat meron kayo laging backup. Kasi let's say nandun na kayo sa lugar, tas inabutan ho kayo ng mga pag-ulan. Tapos ang activities na gagawin ninyo ay pag-akit sa bundok. Of course, canceled yung mga ganyan.

0: ba? Para po sa inyong kaligtasan. Eh gusto mo pa ring masulit ano yung pagstay doon sa isang lungsod or sa isang bayan. So, maaari po kayong maghanap ng ibang uri ng mga activities na ligtas para po sa inyo bilang mga travelers. Pwede po kayong mag-museum hopping, lalo na kung open naman ano, kung bukas naman yung ating mga museums. Pwede kayong magpunta sa iba't ibang uri ng mga cafes na meron sila doon sa lugar. Pwede kayong mag-food trip, mag-shopping, o kaya magkaroon ng mga cultural tours kapag ka po hindi cooperative ang weather sa inyong mga outdoor activities. So, yun yung mga pwede nyong gawin. Kapag beach trip, eh syempre pass muna kasi mataas po ang ano eh, mataas po ang alon kapag ganyan. And usually ang DOST Pag-asa naglalabas din po yan ng gale warning o rough sea conditions para po doon gabay ng ating mga mangisda and of course yung ating mga travelers. Huwag niyo na pong ipilit ang island hopping, please, ang diving, ang snorkeling or ferry trip kapag ho meron ng gale warning mula sa Pag-asa. And hindi naman ho kayo papayagan ng authorities ano kapag ho nalaman na pinupush nyo pa rin yung inyong trip ano, beach trip kapag ho may mga ganito ng advisories. Mas okay pong i-postpone ang inyong adventure kaysa po i-risk ang inyong mga buhay. Ayan, hindi mapapalitan ng buhay ha, beshi. Pero maaari pa rin kayong mag-risked naman ng another beach trip. Tiyakin din po na chinecheck natin yung mga kalsada, yung roads, hindi lang yung destination natin. Kasi maaaring maganda yung panahon doon sa lugar na pupuntahan natin. Pero yung daan patungo doon ay baka delikado no, for travelers. Kaya make sure po na alam din natin yung traffic, yung flooding, landslide warnings, and road closures bago po tayo lumabas ng ating tahanan. Hindi ho pwede yung bahala na, no? Kasi delikado po yan. At hindi lang ho yung sarili ninyo ang inyong inilalagay sa panganib. Gayun din po yung mga kasama ninyo sa pagta-travel. So, check the roads, not just the destination. Eto, hindi ko alam kung dapat ko ba bang i-share sa inyo, pero usually, ang ating mga rain-ready travelers ay meron na ho nitong mga rainproof travel essentials. Isa-isahin natin, baka wala pa kayo nito. Kabilang po dyan, ang raincoat or umbrella, waterproof pouch or dry bag. Yung dry bag na yan, very, ano yan, very useful. Extra clothes. Dapat meron din po kayo ng quick dry footwear kasi alam nyo kung yung inyong footwear na sinusuot sa inyong pagta-travel ay hindi quick dry, magkakaamoy yung paan yung mga beshies. Ayaw nyo naman nun, di ba? Siyempre, gusto natin ano, smooth lang ang ating pagta-travel. Kaya mas maganda, yung mga quick dry footwear lang yung dala natin. Bukod sa, ito po'y helpful for rainy season, ito rin po ay madaling at magaan dalahin. Magdala rin po kayo ng power banks para po sa inyong mga devices, small towels, flashlight, and of course, basic medicine. Dapat meron kayo niya. Speaking of gadgets, mga beshi, make sure na kapag ka umuulan at kayo nagta-travel, ay ligtas din po yung inyong mga devices. Yung phone ninyo, madalas, yan yung ginagamit ninyong map, diba? And camera, booking reference, and emergency contact, nandyan lahat. So, napakahalaga talaga ng cellphones. So, make sure na you keep it dry and protected. Maaari po kayong bumili ng mga waterproof phone pouches na available online or kahit sa mga stores, meron po niyan para po matiyak na ligtas din ang inyong cellphone na inyo na ring mga travel bestie. Diba? Sa cellphone, nandiyan na lahat eh. So, make sure na ano yan, hindi nababasa. Also mga beshies, siguraduhin din po na chinecheck ninyo yung cancellation and rebooking policies ng inyong mga flight, hotel, tour, at iba pa. Dahil kinakailangan po alam natin nito kung merong free cancellation, rebooking, or refund policy kapag po merong mga weather disturbances kagaya ng mga bagyo. One of the best things that we should know kapag tayo po ay nagta-travel mula sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa sa iba pang mga bansa, pwede rin. Dapat nakikinig tayo sa mga locals. Especially yung mga tour guides natin, yung mga tourism officers natin, hotel staff, and boat operators. Alam po nila yung destination. So sila talaga yung nakakaalam. Kung pag sinabi nila na huwag pumalaot, huwag pumunta, ay makinig ho kayo sa kanila. Dahil they know their place. So alam nila yung bayan nila, alam nila yung lugar nila, at alam nila yung kalakaran pagdating sa turismo. Pero beware mga beshies ha, meron din pong mga, we will not brand them as locals kasi minsan nagpapanggap na locals pero nang sa scam lang ng mga tao, diba? Kaya mahalaga no, na sila po yung mga tour guides o yung mga tourism stakeholders natin, sila talaga yung pakikinggan natin. Dahil bukod po sa sila ay accredited, sila rin po for sure ay mapagkakatiwalaan. Last but not the least, marami pa itong mga beshies, ano, pero ang pinakamahalaga din, don't force the itinerary. Kapag ka hindi kaya ng itinerary ninyo, nakaschedule yung gala today dahil maulan, wag na ho nating ituloy. Kinakailangan po tayong matutong mag-adjust at mag-compromise dun sa kung ano lang yung maaari nating gawin today dahil sa lagay ng panahon. At wag ho nating isa sa alang-alang ang ating kaligtasan para lang makumpleto yung ating itinerary. Siguro one most important thing din kapag nagta-travel tayo tapos may habagat ganyan, make sure po na offline ay available pa rin yung ating mga bagay-bagay. Let's say yung mapa natin, yung itinerary natin, emergency contact, diba? Mahalaga nga yung mga emergency contact natin, nakasulat din sa papel. Kasi malay mo mawala yung phone mo o kaya malay mo, ewan ko, malobat ka, hindi ka na nga makapag-charge dahil wala ng kuryente, di ba? Pero merong available na cellphone na maaari kang tumawag. So, hindi mo naman kabisa yung numero. Make sure na meron hong nakasulat at nakatago sa inyong mga gamit. Actually, mga beshies, marami namang pwedeng gawin. Kahit po umuulan, ano? Maraming pwedeng trip na pwede ninyong sabayan kahit po may habagat. Pero again, ang bottom line ng ating paglalamierda pagka po umuulan ay huwag po natin isa sa alang-alang ang ating kaligtasan. Ano? Lagi po nating priority yung safety ng bawat isa at huwag po natin ipipilit yung ating itinerary kung hindi naman talaga kaya. Right? Ang isipin nyo na lang, may next time pa naman. Pero kapag kayo, wala na kayong next life. May next time pa yung inyong itinerary, pero kayo, wala na kayong next life. Yun yung iisipin nyo, ha? Huwag kayong makulit. Ang kulit nyo, eh. Alright, mga beshies, ang oras po natin, 10:51 ng umaga. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang mga paalala.
1: Sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal, Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine.

0: Learning from home, they need boring.
1: Radio Magazine, 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
3: G sa Galaan. Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal.
6: Pinas.
3: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Quick update lang mga beshi, tatlong dam sa Luzon ang nagpakawala na po ng tubig kasunod ng epekto ng habagat. Patuloy po na nagpapakawala ng tubig ang tatlong major dam sa Luzon dahil sa epekto po yan ng habagat. Sa ulat ng Pag-asa, kanina pong alas 8 ng umaga, nakabukas na ang isang gate sa Ipo Dam na naglalabas ng 59.30 cubic meters per second ng tubig. Bumaba naman sa 7 gates ang kasalukuyang bukas sa Ambuklaw Dam na may ininalabas po na 467.43 cubic meters per second, habang 6 na gates din ang nakabukas sa Binga Dam. Samantala, umakyat na sa 170.47 meters ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan, mula yan sa 161 meters na antas nito kahapon. Malayo na ito doon sa critical level, bagamat nasa 10 metro pa ang agwat mula sa minimum operating level ng dam na 180 meters. Oo, kasi marami yung mga lugar sa Bulacan, kabilang na ho ang San Jose del Monte, Bulacan. Sa naubos na ho yung tubig ng mga nakaraan, no? Talagang every other day na lang nagkakatubig dahil nga daw po nauubos na yung laman ng Angat Dam. At na good news po ito para sa ilang mga residente ng Bulacan dahil nga po umakyat na, no, yung level ng tubig sa naturang dam mula po sa 161.81 kahapon, 170.47 na ho ngayon. At ito po ay 10 meters short naman dun sa kanyang minimum operating level na 180 meters. Pero at least, nagkakalaman na po itong Angat Dam. Alright, sa pamagitan po niyan ay magpapaalam na rin po tayo para sa Monday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating mga naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako pong inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Maraming salamat and happy Monday.
3: Pasyal Pinas!
6: Pasyal!
3: Pasyal Pinas!
6: Pasyal Pinas!
3: Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
1: Are you ready to dive in?
3: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more.
1: Pasyal Pinas!
3: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
8: Love the Philippines.
3: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes. Kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
17: PBS Receiver.
16: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
18: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
21: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
20: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
21: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
20: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
21: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
22: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
21: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
23: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
24: Bubungad sa umaga.
25: Trending issues na pinag-uusapan.
26: Mga programang aabangan.
27: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home na hindi boring.
5: Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
7: Servisyong kailangan.
8: Servisyong kailangan.
7: Direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine. 1278 AM.
0: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
0: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time, 4:15 makalipas ang alas 11 ng umaga.
11: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang situation briefing ngayong araw sa Malacañang patungkol sa epekto ng kalamidad.
2: Headlines. Pasok sa gobyerno at paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila at ilang lalawigan, sinuspinde ng Malacañang ngayong Lunes dahil sa matinding ulan.
17: Headlines. 8 katao na paulat na nasawi dahil sa habagat at bagyong Luis at Maymay ayon sa NDRRMC. Higit 135 milyong pisong pinsala sa agrikultura dahil sa bagyo at habagat na itala sa 5 rehiyon.
2: Headlines. DSWD nakapagpaabot na ng higit 46,000 family food packs sa mga apektado ng masamang panahon. 27 milyong pisong halaga ng tulong na ipaabot ng Office of Civil Defense sa Central Luzon.
17: Headlines. Pangulong Marcos Jr. ipinagutos sa Department of Health na maging proactive laban sa mga sakit ngayong tag-ulan. DOH nagtalaga ng dengue fast lane sa lahat ng ospital sa buong bansa.
2: Headlines. Frontline agencies para sa agarang rescue and evacuation operations pinakilos na ng Philippine National Police. Pambansang pulisya na nanatiling naka-heightened alert dahil sa habagat.
17: Headlines. Higit 4 pisong rollback sa presyo ng langis, asahan bukas.
2: Headlines. At Senado, walang sesyon at impeachment trial ngayon dahil sa masamang panahon.
8: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, August 10, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
17: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinangunahan ang situation briefing sa Malacañang kaugnay ng patuloy na pagmamonitor sa epekto ng habagat. Ang ulat mula kay Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang situation briefing sa palasyo kasama ang pinuno ng mga kagawaran na may kinalaman sa pagtugon sa naging epekto ng habagat. Ilan sa mga miyembro ng gabinete na present sa isinagawang situation briefing ay sila Executive Secretary Ralph Recto, DOST Secretary Renato Solidum, DILG Secretary John Vicremulia at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Sa situation briefing, karaniwang inaatasan ng Pangulo ang mga concerned government agencies na siguraduhin ang kaligtasan ng mga komunidad, mabilis na pagsasagawa ng search, rescue at evacuation operations at agarang paghahatid ng kailangang pagkain at iba pang pangunahing ayuda sa mga apektadong residente. Sa Facebook post naman ng PCO ay ibinahagi nito ang mga aksyong ginawa na ng pamahalaan, partikular ang pamamahagi ng food assistance at iba pang relief supply sa La Trinidad, Benguet, Danglas at La Paz, Abra, Cabuyao sa Laguna at San Mateo Rizal. Ayon sa PCO, nagsagawa na din ang pagsusuri si DPWH Secretary Vince Dison sa ilang mga binahan lugar sa NCR at ipinagutos na ang pagpapatuloy ng dredging operations, pagkakabit ng high-density pipes at pagtatayo ng karagdagang pumping station para mabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pag-apaw ng mga ilog at estero. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Nationwide.
2: Matamang nakatutok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa epekto ng malakas na ulan dulot ng habagat. Ayon sa Malacañang, ipinag-utos ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na manatiling naka-heightened alert, partikular sa mga lugar na madalas ang pagbaha at malapit sa dam at mga reservoir. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na naabot na ng ilang dam sa Luzon ang spilling level, subalit mahigpit namang binabantayan. Pinatitiyak din anya ng Pangulo ang pagpapatupad ng preventive measures para masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad at mahalagang infrastruktura. Samantala, bigandaan muna natin itong palace briefing. Naroon ang ating kasamang si Alvin Baltazar o si Raquel Bayan na pangungunahan ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
19: Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Aabot din sa 3,841 personnel ang dineploy para posibleng sa search and rescue operations habang nag-deploy ng 14 air assets ang isang kagamitan pandagat mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ng Philippine Coast Guard. Mayroon ding naka-standby na 4,392 personnel at 943 na iba't ibang kagamitan para agarang deployment kung kinakailangan. Nakahanda na rin ang mga kagamitan ng Office of the Civil Defense, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at Bureau of Fire Protection. Sa report ng DSWD, umabot sa 54,370 family food packs ang kanilang naipamahagi, kasama na ang 2,722 ready-to-eat food items, 23 na iba pang food items at ang 1,376 na non-food items. Umabot rin sa halos 1 million pesos ang naipamahagi na tulong pinansyal ng DSWD sa ilalim ng AIX program. Sa ngayon, umabot sa halos 5 million family food packs ang nakahanda ng DSWD sa buong bansa, kasama ang 245,474 non-food items. Aabot din sa 1.61 billion pesos ang naka-standby na pondo ng DSWD sa buong bansa.

0: Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bawasan ang pasani ng ating mga kababayan dulot ng pagbaha, kahapon ay nag-inspeksyon si DPWA Secretary Vince Dison sa Las Piñas upang alamin ang kalagayan ng komunidad at flood control initiatives ng ahensya. Ayon sa mga residente, kapansin-pansin ang mabilis na paghupa ng tubig. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gutter ang tubig. Dahil sa nakita na agarang resulta, epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Pero sa likod nito, ipinag-utos ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-ayos ng mga proyektong makakatulong na matugunan ang problema ng pagbaha, lalo na sa mga iba pang mga apektadong lugar. Nananawagan din ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na magtulungan upang matugunan ang problema kasama na ang mga residente na maging responsable sa pagtapon ng basura. Whole of Nation approach laban sa baha. Ipinag-utos ng kalihim ang pinag-igting na dredging operations, pagkakabit ng HDPE pipes at patuloy na operasyon ng pumping stations upang hindi umapaw ang mga ilog at estero. Ganitong sitwasyon din ang naiulat kamakailan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City matapos isagawa ang rehabilitation ng drainage system sa lugar. Kung noon ay madalas aabot dibdib ang taas ng tubig tuwing malakas ang ulan, ngayon ay hindi na ito naiipon dahil mabilis na umaagos ang tubig patungo sa drainage channels. Ngayong umaga ay makakasama natin sina DPWA Secretary Vince Dison, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artes, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at OCD Assistant Secretary Lawrence Mina upang bigyan tayo ng pinakabagong ulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan at mga pangunahing kalsada sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa bansa. Good morning po. Okay, unahin na po natin si Secretary Vince Dison.
1: Magandang umaga po. Mabigis lang po ito. No? Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nag-utos po ang pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo from Northern Luzon kasama na ang Cordillera hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH, ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para paglabas sa mga waterways natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawani ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy ang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from north to southern Luzon. Siguro magre-report lang ng konti on the ano, no? Ay, wala na to, no? Sorry, pasensya na po.
2: May presentation niya.
1: Okay. No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung opera and kontrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan, nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. No? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. No? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions. No? So, limang bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number one, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number two, kagaya ng ginawa natin sa G. Araneta, yung pagpapalaki natin ng mga drainage pipes, dinodobre, tinitripli natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig. Kagaya nitong sa G. Araneta, no, nakikita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig at yung mabilis na paghupa ng tubig. No, ikatlo, yung ating mga, ito din, no, sa Santa Isabel, sa may Taft Avenue, ikatlo yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung merong mga hindi gumagana o pumapalya, nag-aligay tayo ng mga mobile pumps, kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, no, yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So, tuloy-tuloy lang tayo. And ngayon, napapasok na ang 2027 budget na isusumite. Magkakaroon na tayo ng mga flood management and flood mitigation projects sa 2027 budget. At nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So, yun lang muna. And magbibigyan na nga kami ng mga reports pa in the coming days. Thank you.
3: Next presentation, Secretary Rex Cachalian.
4: Yeah, mabilis lang, nabasadahan na rin to. Can we move on to the first slide? Well, next slide. So as mentioned, ito yung mga top line data natin. We have around 2,070 barangays affected. Total numbers of affected families nationwide is at around 384,527. Ang open evacuation center as of 6 a.m. this morning is at around 624, of which ang laman niyan nasa loob ng evacuation center, 16,135 families. We have around 11,363 families outside evacuation centers. Partial na data on damaged homes, we have 367 damaged houses, 27 of them are totally damaged, 340 are partially damaged. Now, the next slide will show you, nabanggit na ni Yusek Claire. To date, we've released 54,370 family food packs. We expect that number to go up kasi right now we're processing more requests from local government units who are asking for augmentation. Family food packs, ready-to-eat family food packs stands at around 2,722. And then we've already processed around close to 1 million pesos worth of financial assistance, lalong-lalo na dun sa mga namatayan because of landslides up north in Cordillera. The total cost of humanitarian assistance stands at 39.375. The next slide will show you the preparedness of the country. Lagi kasing tinatanong kung handa pa ba tayo. Right now, the national stockpile of family food packs spread across 1,000 warehouses stands at 4.98095 family food packs nationwide. Kahapon, nasa ano yan, before the storm hit, that was around 5.1 million. So we're ready. This is the largest stockpile the country has since we started doing this system. If you can check last year, hindi ganyan kalaki yan. We keep on growing it, alinsunod na rin sa utos ng ating Pangulo to make sure that we pre-positioned before typhoon, earthquakes, volcano, or any type of disaster happens. Total number of non-food items, 245,474. Yan na naka-standby nationwide. So that ends my presentation.
3: Question and answer muna tayo para kala Secretary Dizon and Secretary Gatchalian. So unang tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good morning. For Secretary Dizon lang po, i-follow up lang po namin kung ilan na po ang contractors na recognized ng DPWH at saka kung nagkaroon po ba ng changes sa pag-vet ng contractor since nag-start po yung campaign against flood control project anomalies last year po.
1: Sorry, ilang contractors ang
5: recognized na po ng DPW?
1: Recognized. Hindi ko naiintindihan yung tanong. But anyway, bottom line is, if you are a contractor na may kaso, like the Sunwest, etc., the Diskaya Group, o wala kang lisensya, blacklisted ka na. Hindi ka na makakapag-participate. For all other contractors, as long as legitimate ka, kumpleto ka ng papeles, pwede ka mag-participate. So, let's just be clear about that. Now, for the contractors that are currently being investigated, lahat po yan ay nasa Office of the Ombudsman na sinamit na yan ng both ng DPWH at dati ng ICI, and hintayin natin yung magiging aksyon ng ombudsman on future cases that will be ultimately filed in court. So yun ang sitwasyon natin ngayon. Sa as far as vetting, sinisigurado natin that yung ating mga procurement processes are totally transparent. Lalo na ngayon na open na yan sa transparency portal ng DPWH for everyone, to including the media, to participate in.
5: I-follow up ko lang po. So ilan po yung contractors na pwedeng mag-enter sa contract with DPWH po?
1: Ilan? Marami yan. I cannot give you a number. No? I cannot give you a number. All legitimate contractors, lahat ng may lisensya, lahat ng basta hindi blacklisted, basta walang kaso, pwedeng mag-participate. So, I will try to get you a number, but marami-rami yan. No?
5: Follow-up na lang po. Kahapon po nag-issue ng statement si Sec. Salceda. Na-mention po niya na nagkaroon ng tightening ng bank credit for legitimate contractors. Ano po kaya yung naging cause kung bakit nagkaroon ng tightening ng bank credit sa mga legitimate contractors po?
1: I think there's a tightening simply because nag-tighten din tayo sa pagbabayad sa mga kontratista. Lalo na yung mga, hindi tayo sigurado kung tapos yung proyekto. Unlike before, na alam na naman natin yung nangyari, kahit na hindi tapos yung proyekto, kahit na hindi maayos, binabayaran. So, I think that is the primary reason for that. But we will not sacrifice ensuring that projects are properly implemented before we make payment. Oh. So, that is just my suspicion. But I don't know what the actual reason for the... you'll have to ask the banks what the reasons are for that.
5: Last na lang po. May mga proposal po na na-mention si Sec. Salceda po doon sa statement niya kahapon para raw po ma-provide ng parang financing yung mga contractors para hindi na raw po sila magkaroon ng problema sa pag-implement ng mga infrastructure projects. Inapprove po kaya ni President Marcos yung mga proposals niya?
1: Hindi ko alam. You will have to ask Secretary Salceda.
5: Thank you.
3: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC 13.
6: Hi, Sec. Vince. Sec, you reported to us earlier yung ilang streets po sa Metro Manila na dati ay lubang binaba pero ngayon po ay mas mabilis na yung paghupa ng baha. How about, sir, sa provinces natin or countryside? May mga ganito rin bang developments? Like yung Maharlika Highway natin na kaka-undergo lang ng rehabilitation?
1: Doon sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito. No? I mean, we started what, maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the president wants to happen. Na, kaya nga, ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo. So, importante nga kailangan, tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil.
6: May timeline kaya tayo, sir, sorry. Alam kong madami po yung projects natin, pero may timeline kaya tayo. Masasabi natin na hindi na ganong kalala yung maranasan.
1: Ako magsabi ng ganyan. Hindi yan madaling sabihin kung kailan natin masosolve yung baha sa buong Pilipinas. No? We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na tong problemang to na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo. Thank you.
3: So, din natanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
7: Sec, magtatanong lang po kami ng update kung may assessment na doon sa Forbes Park Wall na gumuho at nagkaroon ng nag-cause ng traffic sa EDSA.
1: Clearly, hindi maayos yung paggagawa ng perimeter wall ng North Forbes Park. Ngayon, ang kailangan nating malaman, since matagal na yan, tingin ko medyo dekada na rin yung binibigang ng mga pader na yan, we have to find out muna, sino ba ang gumawa? Sino ba ang nagpagawa nito? No? So, that's the first step. No, in fact, nagpapatulong na rin tayo sa MMDA kasi matagal na rin ang pinopoint out ito. No? Pero kailangan magaman natin sinong gumawa and then we will extract accountability kasi hindi biro yung nangyari nung gabi ng ano ng Webes. No? Umaga ng Webes, no? Na buti na lang wag magagala ka doon, kung hindi may disgrasyang mangyari doon. So and number two, we have to decide kung anong gagawin na doon. Gigibain na ba yun ng safely? So makikipag-coordinate tayo sa LGU at sa MMDA kung anong gagawin natin doon. Pero definitely, kailangan ayusin na yun.
7: Yung remaining segments daw po kasi parang hindi na rin masyadong safe. So, wala
1: it looks like nung nandun kami ni General Torre nung ano, no? Nung Saturday night, medyo may problema na. So, in fact, nagpapagagay na kami ng ano doon eh. Nagpatulong na kami sa MMDA para maglagay na ng barrier doon para wag ng daanan ng mga tao kasi delikado.
7: Thank you, sir.
1: Thank you.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonario News.
8: Hi, Sec Vince. Kamusta na po yung flood control projects sa Bulacan, especially yung mga natengga na either ghost or substandard? Naituloy na po ba or itutuloy anything?
1: Yung sa Kalumpit, tinutuloy na natin. Yung sa ibang parte, like Agono, hindi pa. Kasi nga, undergoing ano pa to, no, investigation and kasama to sa mga kasong fina-file sa Ombudsman. So pupunta ako ng Bulacan in the next few days para i-check yung sa Kagumpit. Meron tayong tatlong ongoing doon na sinasara natin sa barangays Bulusan, Frances at Calizon. No? So i-check natin yun. No?
3: Sunod na tanong mula kay Mads Moratillo, Net 25.
9: Hi, sir. Sir, sa Cavite, nung kasagsagan ng habagat, maraming lugar yung binaha. Like yung part ng Kawit, Imus, Bacoor. Matagal na po, dekada ng problema yon. May initiative na po ba yung DPWH to help para matapos na yung problema ng mga taga Cavite?
1: Right now, mag-uumpisa pa lang tayo ng mga interventions natin sa Cavite. Ang Kawit, Novelleta, Bacoor, yan talaga ang catch basin na pinupuntahan ng daloy ng tubig mula sa mga bundok ng Cavite, no? So, kailangan talaga makapag-intervene na tayo diyan. Pero sa ngayon, kailangan mag-uumpisa pa lang tayo, no? Matagal na talagang problema 'yan.
9: So, sir, may talks na ba with the LGU?
1: Meron na, no? Meron na. Kanina nga kausap ko lang si Secretary John Vick na matagal ng gobernador diyan. Talagang ano diyan eh, kailangan nating pigilan ang pagbaba ng tubig o kontrolin ang pagbaba ng tubig galing sa bundok. No? Galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay. No? So, kasi dyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos, ang problema, coastal pa yan. So, both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin dyan. So, hindi madali ang solusyon talaga dyan.
9: Possible ba, sir, next year makakasama siya?
1: Hindi. Meron na tayong mga intervention na sisimulan for 2027, pero kailangan talaga masimulan na yung interventions natin sa bundok pa lang mismo. Kasi mahirap pagka bumagsak na yung tubig, too late na. Kailangan sa bundok pa lang nasasaluna natin.
9: Thank you, sir.
1: Thank you.
9: Kay Sir Rex naman po. Hi, sir. Sir, kamusta na po yung initiative ng DSWD? I know na marami na tayong napamahagi na food packs and iba pang tulong. Meron po ba tayong mga challenges na kinakaharap sa pamamahagi natin ng tulong?
4: Well, wala namang perpektong distribution, pero we try to come close to it. We have to remember, ang last mile o yung huling pag-distribute sa LGU yan. Sa local government code, ang disaster response is really the LGUs. Sila nasarap, kami, we stand to augment. So kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin ma-supply. As we showed you, napakalaki ng national stockpile natin for any type of disaster.
9: May particular na region or lugar po ba tayo na talagang tinututukan na mas kailangan ng tulong?
4: We cannot say may special na region. Lahat sila special sa mata namin. Kaya nga yung mga field offices, regional offices namin, lahat yan, they take every single request with utmost urgency.
9: Opo. Sir, ang DSWD ba nagbibigay ng tulong sa mga nasiraan ng bahay?
4: Yes, yun yung pinakita ko kanina. So, when we talk about nasiraan ng bahay, kasi we use the cash relief assistance portion ng AIX. Remember, ang assistance to individuals in crisis situation, pag nang sabi ng social worker, may crisis tong pinagdadaanan, you'll qualify to that for that fund. Kasi yung pagkasira ng bahay sa mata namin, lahat yan, crisis yan. But of course, yung halaga na ibinibigay namin, may augmentation pang nanggagaling sa Department of Housing. Nag-uusap kami lagi ni Secretary Aliling tungkol dyan. So pinagsasabay namin.
9: Sir, saan yung coordination, yung mga hihingi po ng tulong?
4: Sa amin, hindi na nga kailangan lumapit sa amin. Ang ginagawa namin, pinupuntahan namin yung mga local social welfare offices, yung mga LSWDO kung tawagin, Local Social Welfare and Development Office. Sila kasi may talaan eh. The source data galing sa kanila. So alam natin ang mga constituent mas malapit sa kanila mga munisipyo at city hall. Doon nagpapalista, doon nagpapatala, and then sabay na nagve-vet yung kanilang social worker at social worker namin kung totoo ba tong report na to at kung ano yung severity ng problema.
9: Sir, since Iksha, 5,000 din po.
4: No, nag-iiba yan. May 5, maximum of 10 for cash. And then, pagka, di ba, remind ko rin kayo, wala naman ngayon. Pag nag-declare ng state of calamity, we use a different modality, yung emergency cash transfer na mas malaki yung halaga na nakukuha. It really depends on the assessment of the social worker.
9: Thank you, sir.
3: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News.
10: Sec Vince, following what you yourself saw with your inspections this weekend, and you saw the quality or lack thereof of some government infrastructure projects, is government going to do an audit kung alin yung mga nag-work, alin yung mga palpak? And the second part of that question is, are we going to hold local government officials accountable?
1: Una, no, yung audit tuloy-tuloy naman yan. No? Yung pag-assess natin tuloy-tuloy. Pero kailangan, sabayan din natin ng mga pagsasaayos. No? I think that is the most critical. Kasi kung hindi, every time na umugan at bumagyo, nandito tayo. So we have to really correct what has been. Kung may makita tayong kamalian o kakulangan, kailangan ayusin natin, kailangan i-correct natin. Ngayon, yung accountability ng local government units, again, I will have to, that needs to be left up to our law enforcement agencies. No? To me, ang nakita ko lang is, kapag ang local government tsaka ang national government nagtutulungan, nag-uusap, nagko-coordinate, maayos yung nangyayari. Makikita natin yan ngayon, halimbawa, sa Navotas. No? Kapansin-pansin na halos hindi nagbaha sa Navotas ngayon despite the heavy rains. And yet, in previous years, Navotas ang talagang binaba kasi hindi lang yung ulan yan, yung tubig dagat na pumapasok sa loob ng Navotas. Pero dahil sa pagtutulungan namin ni Mayor John Ray at ni Kong Toby Chanco these past few months, na sara natin yung mga gaps, napagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations, kita kagad ng mga taga-Navotas ang epekto nun. So, importante lang yun. No? So, yung accountability, we will have to give that up to the ombudsman.
10: Sir, may patanong lang po sa kasama ko. May matagal ng push to build the spillway ng Laguna Dubai to Manila Bay. Bakit daw po hindi pa ito nasisimulan? Or what's getting in the way of that?
1: Alam ko, dinidiscuss pa yan with the affected municipalities and LGUs. No, from ano kasi yan, mahaba ang dadaanan yan eh. From Laguan, I think dadaan yan ng Muntinlupa, Paranaque, some parts of Cavite, dire-diretso na yan papuntang Manila Bay. No? So, I think that is the issue there. No? There's some question from local government units. But this is something that's important, but this is something that we will need the cooperation of the local government units.
3: Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV.
11: Good morning po, Secretary Dizon. Secretary, Senator Lacson claimed that his team identified allegedly 32 anomalous flood control projects in Taguig City. Nakita niyo na po ba ito at instead nga po na flood control ay reclamation yung...
1: Nagko-coordinate yung DPWH opisina ni Senator Lacson on all these projects. We are providing the documentation and reports on these projects. So siguro, since sinabi na naman ni Senator Lacson, sinabmit na niya to sa ombudsman o magsasubmit siya sa ombudsman, siguro, hintayin na lang natin yan.
3: Sunod na tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radio.
12: Sec Vince, good afternoon, Ann po. Sec, nabanggit nyo kanina kasi may budget na po for 2027 ang flood mitigation and flood control projects. Magkano po yung proposed budget ng DPWH sa mga projects na ito?
1: hindi ko muna sasabihin kasi hindi ko pa nakikita yung final na isasubmit ng DBM. Nag-submit na kami sa DBM, pero syempre ito'y binevet pa. Hintayin na lang siguro natin kapag na-submit na ng DBM sa Kongreso yung full budget briefing na.
12: Ano po yung mga priorities dito, Sec?
1: Ang priorities dito yung implementation ng mga master plans sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Yun ang number one priority. And priority din dito yung pagsasaayos ng mga nasira no, nitong mga nakaraang taon. No? So, and kasama na rin dyan yung mga improvements sa mga urban centers tulad ng NCR, Cavite, Laguna, Bulacan, Cebu, and other urban centers sa buong Pilipinas.
3: Okay. Rafi Ayeng, Daily Tribune.
13: Hi, sir. Good morning. Sir, sa Taft Avenue, tsaka dun sa Espanya, na lagi na lang binaba, although ngayon mabilis na nga mag-subside, are there projects na nakalaan for?
1: Yes. So for Taft Avenue, alam niyo naman, naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Magapit sa Faura. For next year, nag-submit kami ng proposal for a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Sa Espanya naman, meron tayong gagawin.

0: amounting to 1.67 million pesos. And also, SAR operations or search and rescue operation is ongoing, participated in by, of course, the AFP, PNP, BFP, and the DPWH. This is in two cases, one in Atok, Benguet, and the other one is in Quezad, Surong, Baguio City. So for our actions taken, we have 42.87 million pesos worth of assistance was already provided by OCD, DSWD, LGUs, and other partners to affected families in Region NCR 1, 2, 3, Car, Calabarzon, Memaropa 5, 6, and Region 9. Now, as of this time, of course, our regional offices, nationwide and concerned agencies, ay pinagpapatuloy nila ang kanilang pagmomonitor sa kanilang respective AORs. Of course, we have our on standby, yung rescue assets natin for possible augmentation and response operations. Thank you.
1: Okay. Next presentation po from PAGASA, Administrator Nathaniel Servando.
2: Magandang araw sa ating lahat. Ang aming ahensya, ang DOST PAGASA, ay patuloy na nag monitor closely sa ating kalagayan ng panahon. The past week, nakakaranas tayo ng malakas na mga pag-ulan. Dulot ito ng Bagyong Luis at Maymay at pinag-iba yung habagat. Maging ang Bagyong Dolphin na kahit na malayo, nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay naka-influensya upang masustain ang mga pag-ulan na hanggang sa araw na ito. Base sa aming forecast, inaasahan natin ang mga pag-ulan dahil sa habagat sa araw na ito na makakaranas ang malawak, no? Maraming lalawigan, particularly na sa may kanlurang bahagi ng Luzon, no? Kasama na ang Metro Manila. We expect na starting tomorrow, ang mga pag-ulan at mga lugar na mapiktuhan ng mga malalakas na pag-ulan ay mabawasan at gradually mag-improve na, no, ang ating weather starting tomorrow until Wednesday. Base sa aming datos, ang of course, kanlurang bahagi ng ating bansa, particular ng Luzon, ay naka-receive ng heavy rainfall. Na-mention kanina po ang lugar na kakaranas ng pinakamataas na rainfall, ito po yung Baguio City, no? Pinakahuling ulat, no? From August 1 to August 9, ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwang ulan ang binuhos sa siyam na araw lamang. Kasunod, ang Zambales at Pangasinan ay halos nakapagtala ng isang buwang ding ulan, no? Sa iba Zambales station namin, nakapagtala tayo ng 957 millimeters of rain from August 1 to 9 compared to the normal rainfall lang ng 929 for the station. So almost 103%, almost isang buwan ang binuhos sa 9 days lang. Maging dito sa Metro Manila, sa Science Garden in Quezon City, ang recorded rainfall ay umabot ng 501.6 millimeters of rain compared to the normal na 568. So almost 90%, nearly isang buwan din ulan ang binuhos sa dito sa Quezon City in Metro Manila. So ang DOST PAGASA ay patuloy na mag-monitor at pinapayuhan natin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga affected areas, na maging vigilant at if possible, no, mag-rely sa mga official advisories na binibigay ng ating pamahalaan at mga ahensya, no? Hindi lamang ang PAGASA but of course like ang Office of Civil Defense. Magandang umaga po.
1: Next to present po, MMDA Chairman Don Artes.
3: Magandang umaga po. Nabanggit po ng PAGASA yung volume ng rain na dumating sa Metro Manila. Pero despite that, masasabi ko po na maraming areas na dati traditionally binabaha ng malalim tulad ng Camanaba ay hindi masyadong naka-experience ng malalang pagbaha. Ganon din po yung mga pangunahing lansangan sa Metro Manila except for some ay passable naman po. Ito po siguro ay sa kadahilanan ng mga interventions na ginawa ng pamahalaan, particularly yung upland kontrabaha kung saan patuloy po tayong nag-dredge ng mga waterways, lumaki po yung carrying capacity niya at bumilis po yung daloy ng tubig. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. Maraming lansangan na dati po konting ulan ay malalim at hindi passable tulad ng Espanya, yung ating pong Shaw Underpass, yung Aurora at Pitwasan Underpass ay passable po despite the heavy rains. Ang tinamaan lamang po ng talaga mabigat ay yung some portions of Parañaque City. Ang dahilan po nito ay yung pong dinadaluyan ng tubig yung mga creeks at yung major river po dyan ay napuno na po. Overwhelmed na po siya. Dahil na rin po siguro yung aming Tripad de Galina pumping station na in-improve po at nilakihan, dyan din po dumadaloy. So, hindi po makalabas kaagad yung tubig na naiipon sa low-lying areas. Nag-usap na po kami ni Secretary Dizon. Ang long-term solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Pero in the meantime, nagde-deploy na rin po kami ng mga mobile pumps. Ang MMDA po ay recently nag-acquire ng 11 mobile pumps na kaya pong bumomba ng 1.5 cubic meter per second na tubig. Yan po ay equivalent ng isang Olympic-sized swimming pool in 30 minutes. So, kaya niya pong magbomba ng ganon. In fact, kagabi po, nag-deploy po kami ng dalawa sa Marikina City. At ngayon pong umaga ay nag-deploy din po kami ng isa sa Manila para po makatulong yung mawala yung tubig sa along Taft Avenue. At ganon din po, sa Magallanes, maglalagay din po kami ng isa para po hindi po tumaas yung tubig kasi umaabot po hanggang bewang yung tubig doon pag umuulan. So, yun lamang po para po sa MMDA.
1: Okay. Munang tanong mula kay Marisa Lalili, TV5.
4: Good morning. Asik Mina, magandang umaga po. Sorry. Clarification lang po dun sa nabanggit ninyo na 12 casualties. Ito po ay Habagat lamang o Luis Maymay Habagat?
0: Ma'am, it's a combined result of what we gathered. Initially, we have started from yung time ni dumaan si Tropical Cyclone Luis and then that of, kasi sa east side yan, ano, in-enhance niya pa rin yung kagayang sabi ng ating PAGASA and then that of Maymay. Mayroon po tayong original na walo. However, just this morning and I'm still getting yung validation nito and saan yung lugar. It was just given to me. May naidagdag na tatlo. Apat.
4: And ano po yung naging cause of death nila, yung karamihan sa kanila?
0: Well, ma'am, sa report namin, isa is yung landslide nga po. No? Landslide, yung mga rain-induced landslide. And then, naisama rin yung rock slide na mga nangyari. May fallen trees, meron din electrocution. Yun po yung mga naging cost and drowning po.
4: Do we know kung saan po yung karamihan na nangyari?
0: Yes, ma'am. We have a record dito. Two in Benguet, three in Rizal, three in Batangas. Meron din tayo mga missing. Then yung apat nga po, I am yet to get yung exact details ng ni-report na to sa amin ngayon.
4: Okay, salamat po.
1: Sundan na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
5: Hello po. Question is for Sir Servando po. How much longer is the enhanced southwest monsoon or habagat expected to bring heavy rainfall po over Luzon given the dissipation po of the tropical cyclones?
2: Yes, we expect na may mga pag-ulan pa hanggang Wednesday, but ito ay concentrated na lang sa lalawigan ng Zambales, Bataan, maging Occidental Mindoro. But in terms of intensity, reduced na siya. About 50 to 100 millimeters of rain na lang.
1: Okay, so the tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
6: Hey, Chairman Artes, sir. Pwede po kami humingi ng status ng mga flood control facilities ng MMDA? Which worked at alin po yung pumalya?
3: Well, una po, linawin ko yung pong 73 pumping stations po na under po ng MMDA. Lahat po yan gumagana. Yung pong, kung ang tinutukoy nyo na hindi gumana ay yung pong sa Marikina, yung dalawa, yan po ay hindi pa po nata-turn over even sa DPWH or sa MMDA. Kaya nga po siguro nananawagan si Congressman Miro kahapon at si Mayor Maan na tapusin na po sana ng contractor. According to reports po, napagana na po siya kaso nag-breakdown po yata. Kanina pong umaga, nakipag-coordinate po ako doon sa contractor at kay Sec. Vince Dison. Nagpadala na po ako ng technical team to assess kung ano po ang nagiging problema para po agaran na ma-actionan or matapos at mapagana yung dalawang pong pumping stations na yan. In the meantime, I can send you po yung videos na nagpadala po kami ng dalawang mobile pumps po doon na sa kasalukuyan, yun muna yung nagbibigay po ng relief para po huwag tumaas yung tubig or eventually mawala po.
6: Chairman, naipaliwanag nyo na yung nangyari sa Paranaque. Ano naman ho kaya ang nangyari sa Las Piñas na isa ho sa mga medyo matindi yung dinana sa baha ito na karang araw?
3: Ganon din po. Isa po halos ang dinadaluyan niya ng tubig. At ako po ay gumawa na rin ng representation kay Sec. Vince Dison at nag-usap din po kami. May 14 po kasi na booster pumps dyan na hindi naman po gumagana. So ang naging usapan po namin, i-assess po ng DPWH itong mga booster pumps na ito. Kung kaya pang paganahin or masaserve yung purpose, pagaganahin daw po niya. Pero kung hindi po ay gigibain na po ito. Isa rin pong factor dyan per our report po nung aming mga tauhan ay yung ginawa pong kalsada. Medyo lumit daw po yung river po. Dawa po nung kalsada na ginawa po along the banks noong particular river na yon. Kaya po, medyo bumabagal po yung daloy ng tubig. At pag nasamahan po ng high tide, hindi po talaga kaagad makalabas. Yun po, kasama po na masaserve yan noong isang pinopropose po namin na gate at pumping station po.
6: Last na po. May nabanggit po si Administrator Servando kanina sa amount ng rainfall. For example, sa Science Garden, 501 millimeters in 9 days, konting-konti na lang pang isang buwan na sa 568. And ma'am, tama po, Administrator, no? For the comparable amount of rain, Chairman, would you say overall we did better in the last over the weekend kumpara sa mga nakaraang mga pagbagyo o paghabagat?
3: Yes ma'am, malaki pong improvement. Kung titingnan nyo nga po yung volume ng ulan na bumagsak sa Metro Manila, kasama pa po dyan yung pong galing upstream, hindi pa po nabanggit, yung pong nanggagaling sa may Marikina watershed. Siyempre po, pag bumaba po yan, nakaka-apekto rin po yan sa atin. Considering yung fact na marami sa ating mga karsada na dati po ay lubog at hindi nadadaanan ay hanggang gutter deep lang, at yung Kamanaba area halos hindi po binaha. Kanina, sinasabi nga po ni Sec Rex, doon po siya galing sa Valenzuela at wala pong reported na major na baha. If ever po, hanggang gutter deep lang at napakabilis pong nawawala. Iyon po siguro ay epekto noong ating malawakang upland kontrabaha kung saan nagkukay po tayo by administration ng mga waterways. Napakarami na po nating tunay-tuniladang basura na palalim na po natin ng 2 to 3 meters ang mga major creeks and waterways na talaga naman po nagpabilis ng daloy ng tubig para po mailabas po natin siya at hindi po maipon sa karsada.
6: Sorry. Can you share with us the reaction of the president when you reported this to him this morning?
3: Well, natuwa po siya pero at the same time, pinag-utos niya po na paigtingin pa yung mga ginagawang interventions na yan para po nga mas maging effective dahil po sa dami po ng waterways dito, hindi pa po siguro kami nakakakalahati simula nang nagsimula kami last year. Ang kagandahan lang po, binigyan po tayo ng dole ng mga tupad. 10,000 po yan yung ibinigay po na sinusupervise po ng MMDA. Kung nag-follow po kayo ng aming social media pages, makikita nyo po yan. Na araw-araw po, dinideploy namin yan sa mga critical areas na naglilinis po ng drainage. Malaking tulong po ito dahil na preemptively, nalinis po namin yung mga drainage na lagi pong nababarahan. At katulong din po natin sila kahit nung kasagsagan ng ulan na pag meron po mga areas na namamonitor kami na tumataas yung tubig, alam na namin na nagkakaroon ng bara ng basura, meron po kaming tinatawag na strike force manananggal ng basura. So talagang lumulusong po ito sa tubig kasama po ang dolly tupad at nagdideklag po ng mga drainage natin na malaki rin po yung naitulong sa bilis na paghupa ng baha.
7: Dagdag ko lang, meron ba ako sound? Dagdag ko lang din. Kasi napag-usapan na sa ilang buwan pa lamang na nagkaroon ng concentration para dito sa upland kontrabaha, sa ilalim na po na pamumuno ni Secretary Vince Dizon, natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin, ay nakita po niya at na-report nga po ni Sec. Dizon, ni Sec. Vince, ang mga pagbabago, lalong-lalo na dito sa Metro Manila, tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, yeah, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na i-report ngayon. So, pero still, may mga lugar pa rin na kailangan pa. Katulad na sinabi nga ni Sec. Vince, ay inuunti-unti. Kumbaga, ito ay location, lugar sa lugar. So, patuloy pa rin po yung kontra, yung upland kontrabaha. Yun po.
6: Sorry. Ma'am, since nabagit niyo na po yan, isunod ko na po itong tanong na ito. I was saving this for later. But with this latest episode of heavy rains and flooding, people are understandably angry. People want a name and a face to pin the blame for this misery. People want to hold officials accountable. People want answers. At wala ho silang ibang sisisihin dito kundi ang gobyerno, ang administrasyon, ang pamahalaan. How do you respond to that?
7: Unang-una po, alam naman natin na patuloy yung pag-iimbestiga. Yung mga records nga po, sabi po ng Senado, ay ibinigay na po nila sa Ombudsman para patuloy ang pag-iimbestiga rito. Sa ehekutibo po, alam po natin na lahat po na kailangan na maimbestigahan ay dapat na maimbestigahan. So, nasa kamay na rin po ito ng Office of the Ombudsman, ng DOJ, at alam po nila ano ang kailangan gawin. Pero sabi nga natin, maraming dokumento na dapat na basahin, aralin, at ayaw nila ng mga kaso na napakababaw na madaling madismiss. So, hintayin po natin lahat ng pag-iimbestiga na ito. Sabi nga natin, uulitin ko po, sa loob lamang po ng wala pa isang taon, dahil nagkaroon talaga ng maigtingang pag-iimbestiga, sabihin natin mga September last year. Pero sa ngayon po, marami na po ang mga kaso na isampa. Marami na rin po mga warrants of arrest ang na-issue na hindi natin maihahalan tulad sa mga nakaraang administrasyon na hindi na naimbestigahan yung mga ganitong klase mga anomalya.
8: Okay, sunod na tanong mula kay Lef Narciso de Zorich.
9: Chairman, yung sa basura po, ano, yung usapan ng MMDA sa LGUs, may mga kanya-kanya naman po silang ordinansa, pero yung pa rin po kasi yung problema natin, kaya nililinis yung mga waterways, ano. Paano po yung implementasyon ng kanilang mga ordinansa?
3: Well, unang-una po, nagkasundo na po kami sa Metro Manila Council na i-increase yung penalty sa illegal na pagtatapo ng basura. Actually, kung titingnan nyo naman po, masinop naman po ang mga LGU sa pagtatapo, paghahakot ng basura. Walang reported na mga nag-accumulate na basura sa kalsada. Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways, sa drainage, sinisingit po yung mga basura na siya pong nagiging sanhi ng pagbabara at flash flood. Nasabi ko nga po kanina, meron po kaming regular na tagatanggal dahil alam na po namin minsan na pag umangat ang tubig sa isang particular na lugar ay dahil lamang po yan sa basura na kaagad namin tinatanggal. Mahirap po rin kasi na i-monitor talaga. Napakarami po nating waterways, malaki, maliit. Ang problema po natin, maraming bahay po na nakadikit dyan. Na kalimitan po, itinatapon lang basta sa likod bahay nila. In fact, may mga CCTVs po kami na nakakapture na nyan. At yan po ay pinapa-operate ni GM Torre, pinupupuntahan sa barangay para po ma-identify at ini-issuehan po namin ng citation ticket para po mapagmulta. So, yan naman po ay isang problema na tinututukan namin, pinagtutulungan namin kasama ang mga LGUs. It's just that napakahirap po talaga ng pagbabantay para po madisiplina yung ating mga kababayan. Kaya nga rin po din kami on our end, meron po kami mga programang inilunsad like yung grocery, palit sa basura, tsaka yung pong yes to ayos natin kung saan ine-educate po natin yung community na instead na itapon lang nila yung basta-basta yung mga basura, pwede pa po siyang pakinabangan, ma-recycle, ma-reuse, at yung iba po ay pwede pa pong ibenta. So, sana po magkaroon ng mindset, ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung completely yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala.
8: So, tatanong mula kay Rafi Ayang, Daily Tribune.
10: Sir, tanong ko lang para sa side naman ng MMDA. Yung 6 billion rehab project ng EDSA na nagkaroon nga ng mga potholes sa EDSA busway sa northbound Australia. Ano po kaya ang nakikita niyo yung dahilan? Is it talaga the incessant rain or mali ang pagkakagawa na naman?
3: Well, I'm not in a position to answer kung tama or mali. Kasi ang participation lamang namin dyan ay yung pong traffic management. As to the technology, yung proseso ng paggawa, it's strictly DPWH. And miski po yung, nung in-inspect po siya, observant lang naman po kami dyan. At ang nagde-determine po talaga ay yung mga inyero ng DPWH na nagsabi po na ulan talaga yung dahilan at yung pag-accumulate ng tubig gawa po noong barriers. So, ang amin po na pagkasunduan ay either tatanggalin or lalagyan ng gaps para wag po nga maipon yung tubig. Kasi although, makikita nyo kasi may butas naman yung mga barriers sa ilalim eh. Kaso, syempre, nababarahan din po siya ng alikabok, ng mga bato, na nagpabara din po para hindi makadalo yung tubig. Tsaka, yung sinabi rin po ni Sec. Vince na dapat po medyo nakaklibi siya papunta sa side Dahil nandun po sa kabilang side yung drainage. Eh. Wala pong drainage kasi dito sa may side ng MRT.
7: And at the same time, ito nga yung ayaw na ng Pangulo. Yung mga substandard na mga materials na ginagamit. So, sa tulong na rin po at sa utos ng Pangulo, hindi tayo sa tingin natin at hindi gagawin ng DPWA sa pamumuno ng Secretary Vince na magkaroon pa ng itong klase ng mga proyekto na mako-question dahil sa mga substandard na mga materials.
8: Okay, last question. Malaki sa Medinilla Business Mirror.
11: For Chairman Artes po, i-clarify lang po namin kung ilan percent na po kaya yung completion ng flood control master plan sa Metro Manila.
3: Well, nagkaroon po sa akin pong pagkakaalala, nagkaroon po ng pre-feasibility study yung pong DPWH regarding sa paggawa po ng comprehensive drainage master plan para po sa buong Kamaynilaan. Ang alam ko po kasama po sa ni-request nilang mabudgetan yan for next year para nga po masimulan na kasi medyo ang kailangan po talagang gawin na master plan ay yung komprehensibo down to the barangay level na yun na po yung magiging Bible ng lahat, DPWH, MMDA, LGUs, na yun na po yung susundan para maiwasan po yung situation like meron pong isang LGU na nagpagawa ng malaking drainage only to find out na yung pagtutuluyan noong tubig galing doon sa drainage na yun ay mas maliit kaysa doon sa pinagawa nila. So, through the drainage master plan, yan po ay maiiwasan. At hopefully, hindi ko lang po alam kung nakasama sa budget po ng DPWH for next year po.
11: I-clarify ko lang po, sir. Iba pa po yun dun sa flood control master plan na na-mention po ng DPWH noong 2024 po. Na 30%.
3: Iba po yata yan kasi yung flood control master plan po para po sa lahat yon kabuuan. And I think it's nationwide. Yung pong sa amin dito sa Metro Manila na amin pong hinihiling ay particular lamang po sa drainage master plan po.
11: Thank you po.
8: Okay, wala na pong tanong mula sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat po, OCD Assistant Secretary Lawrence Mina, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando, and MMDA Chairman Don Artes. Balik sa iyo,
3: Yusek. Pwede ba, Yusek Claire, mag-ano lang po ako na yung ating pong mga kababayan maging mapanuri kasi marami rin pong kumalat na fake news nitong nakaraang mga araw, particularly yung isang post na nag-viral na marami pong nag-share na sobra daw po lalim ng tubig sa Balintawak nitong nakaraang araw, which is not true. Wala pong pagbaha sa Balintawak area. In fact, yung isang nag-post, tinake down na po niya kasi marami pong nag-comment doon sa kanyang post na hindi totoo yan, kadadaan ko lang dyan. Marami pong nag-post ng ganoon. So sana po yung ating mga kababayan, iwasan yung pag-post ng fake news, maging mapanuri doon sa kanilang isineshare, para po hindi rin magdulot ng kalituhan sa ating po mga kababayan.
7: Bago tayo magtapos sa ating mga panauhin, meron lang po tayong katanungan kay Chairman na Don Artes. Sir, sa tagal-tagal na po natin nakikita yung mga pagtaas ng tubig baha sa ibang lugar, ano po yung nakita na cause usually? Meron po bang structure na nakaharang o purely basura?
3: Well, combination po siguro, Yusek Claire, kasi marami pa rin po tayong mga ISFs na nakatungtong sa tubig yung pong kanilang mga bahay. At doon nga rin nga po sila nagtatapo ng basura. So, sama-sama na po yan. Pero meron din po, like sa Main Avenue, recently tumataas po yung tubig dyan. Minsan hindi po halos madaanan sa Long EDSA. Noong amin pong sinuri, may isang pipe ng isang utility company na tumawid po doon sa drainage na pag may basura po, naiipon din. So naalis po namin yung basura, kaya po siguro itong nakaraan, despite the rains, hindi po tumaas yung tubig sa Main Avenue sa EDSA. Pero na-notify na rin po namin yung may-ari po noong pipe na kung pwede po ay alsin or ilipat or ilalim at least doon po sa drainage para po hindi ma-obstruct ng daloy po ng tubig.
7: Meron ba kinakita, let's say, mga building, structure na nakakos para hindi mabilis dumalo yung tubig baha?
3: Meron din po at yan po ay pinadadala natin ng notice of violation. Kahit nga po mag-violate lang noong easement rule po natin na at least 3 meters, pinadadalan po natin ng notice of violation. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinion ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po.
7: Okay, sir, maliban dito sa kalsada, let's say condominium, bahay, or whatever, pinapadala nyo ng sulat, ano ang dapat nilang gawin?
3: Pinagigiba po namin.
7: May nangyari na po ba?
3: Meron na po. Meron okay. na po kaming mga napagiba na opo. Mga struktura. Kahit nga po yung violation lang ng 3-meter easement rule, ang problem po namin ay yung pong mga ISF dahil kinakailangan po silang i-relocate bago po maalis yung kanilang pong mga bahay.
7: Pero yung informal settlers po, di ba, may obligasyon dito ay ang local government units?
3: Local government po at DSUD po. Kailangan maghanap po ng relocation site para po sa kanila.
7: Mm-mm. So, sana po makakuha kami ng record, if ever, yes, doon sa mga natanggal, na nagiba, para mapakita din natin sa taong bayan na may ginagawa tayo.
3: Meron naman po.
7: Opo. Regarding doon, sir, sa Marikina Pumping Station, sabi niyo po, may time na hindi siya gumana because nag-overheat?
3: May nag-trip daw po na electrical component according to the, tinawagan ko po yung main contractor. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit today. Pero at the same time, Jose Claire, nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na para nga po maisaayos within the day yung pong dalawang pumping station.
7: So, yung lumalabas na nakita nyo na nagiging cause, basura siya?
3: Kasama po talaga. Malaking parte po rin yung pong basura sa pagbagal ng daloy ng tubig. At ganun din po, nagko-cost po talaga siya ng flash flood, lalo-lalo na po sa ating mga kalsada.
7: Ayun. So, sabi nga, may kasabihan tayo, basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. So, sa mga kababayan natin, kasi andali pong manita or mag point finger sa gobyerno. Ang pamahala naman po ay talagang ginagawa ang lahat. Pero sana lahat po tayo, lahat ng mga kababayan natin, meron po kayong obligasyon para maiwasan po natin yung ganitong klase ng pagbaha. Marami po talagang basura nakikita para nagbabara. Nung nakaraang taon, may nakita po tayo sa Fa na nakaharang mismo sa daluyan ng tubig. Refrigerator. So, maging responsable rin po tayo. Kasi ang nakikita ng iba, na madalas na mamintas ay puro gobyerno lamang po. Lahat po tayo ay dapat na kumilos para dito. Maraming salamat po kay MMDA Chair Don Artes, Pag-asa Admin Nathaniel Servando, and OCD ASEC Lawrence Mina. Maraming salamat po. Salamat at nakapagbigay po tayo ng paliwanag sa ating mga kababayan. Para hindi na natin sila maistorbo kasi marami pa po silang gagawing trabaho. Maraming salamat pong muli. Opo. Handa na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
12: TV5.
4: Good afternoon, Yusek. Yusek, what was the reaction of the President when he learned about the request of U.S. to extradite Pastor Apollo Quiboloy?
7: Opo, nakausap po natin kanina mismo ang Pangulo at sinabi po niya na kailangan po talaga itong pag-aralan mabuti. Pero in a couple of weeks ay magbibigay po sila ng anunsyo kung ano ang magiging decision para dito.
4: Can you enlighten us, Yusek, as a lawyer, ano po ba yung sinasabi ng batas natin when it comes to extradition? Is that allowed even though the pastor is facing criminal liability or criminal case here in the Philippines?
7: Nasa agreement po yan, nasa treaty natin with the US at kasama po ito sa provision. Kaya meron tayong dalawang options. Either manatili dito si Pastor Quiboloy habang dinidinig ang kaso dito sa Pilipinas, pero pwede na temporarily ma-hold, ma-suspend ang kaso dito at magkaroon na extradition at maipadala si Pastor Quiboloy sa US.
8: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
13: Hello po, Yusek. Sa isang media interview po ay nabanggit ni Congressman Sandro Marcos na may mga revelations po siya tungkol dun sa sinasabi na concessions na hiningi ng Duterte administration in exchange of endorsing him po nung 2022 elections. May further details po ba tayo dito kung ano po yung mga, sino po yung mga nasa likod at ano pa po ibang mga hiningi?
7: Actually, tinanong ko rin mismo si Pangulo kanina. At ang sabi lamang sa akin ay he has raised his kids well and his son, Kong Sandro, will not lie. Yun lang po ang binigay na mensahe ng Pangulo.
13: Meron po kasing nabanggit si Congressman Sandro na may tatlong tao daw po na humarap. Isa daw po doon ay nakaupo po sa gobyerno ngayon. Nabanggit po kayo ng Pangulo kung sino po sila?
7: Kahit siguro mabanggit, since ang sinabi naman po ni Congressman Sandro Marcos ay hindi na po niya babanggitin ang mga identity nito. Igagalang po natin na manatiling kung ano na lang po yung sinabi ni Congressman Sandro.
13: Sige po.
8: Okay, sunod na tanong mula kay Lester Aller, PRTV.
14: Magandang hat. Tanghali po, Yusek. So yung question ko po is related pa rin po dun no, sa media interview ni Congressman Sandro Marcos. So sinabi niya rin po dun sa media interview na he kind of saw this coming po yung pagkakawatak ng Uniteam, not just because of one person but because po doon sa sinasabi niya po na power struggle o yung labanan para sa kapangyarihan doon po sa likod ng Uniteam. Ano po yung comment po ng Palace po o ni Pangulo po dun?
7: Sa ating palagay, nakita mismo ni Congressman Sandro Marcos ang sitwasyon, kung bakit niya yan nasabi. At makikita rin naman kung inyong i-coconnect sa lahat ng mga sinabi ng Vice Presidente, nakikita nyo kung ano ba yung mga demands na maaaring hindi napagbigyan ng Pangulo dahil hindi ito makakaganda sa first, pondo ng bayan, interest ng bayan, kaya hindi napagbigyan siguro ang ibang mga makakahilingan, kaya sinasabi na may power struggle dahil may mga grupo na gusto manatili sa posisyon at hawakan at kontrolin ang Pangulo. At hindi yun pinayagan ni Pangulo Marcos Jr.
8: So din natanong mula kay Alan Limos, The Manila Times.
15: Good afternoon po, Yusek. Now, in an interview last week po, Vice President Sara Duterte said that without the list of the pro-China officials nga po, even President Marcos could be implicated then as a suspect nga po, saying kahit ang presidente natin kasali sa suspect doon kasi walang pangalan, walang listahan ng pangalan. Your reaction po?
7: Ako natawa. Hindi ko alam kung natatawa kayo. For me, nakakatawa kasi yung kanyang mga sinasabi. Unang-una, nakita po natin kung paano ipaglaban ng Pangulo ang interes ng bansang Pilipinas at interes ng ating mga kababayan. marami na ang humanga at ipinakita na sang-ayon sila kung ano ang stance ng Pangulo patungkol sa ating soberanya. Kung papaano natin ipaglalaban o proteksyonan, especially ang ating karapatan sa West Philippine Sea. Ang nakakapagtaka ay wala namang binanggit si Secretary Gibo kung sino yung mga opisyal na kung kayo ay hindi sang-ayon sa interes ng Pilipinas patungkol sa West Philippine Sea, ay kayo mag-resign. Hindi natin alam bakit silang dalawa lamang na magkapatid ang umalma. Minsan kasi pagka ikaw ay natutumbok, kahit hindi ka pinangangalanan, most probably ikaw ay nagre-react. Thank you.
16: Kayo, wala lang tanong mula sa MP. Ivan Maylian, GMA 7.
6: May pahabol lang po ako tungkol sa extradition ni Pastor Kibuloy. You mentioned two options, two scenarios. Ultimately, sino ho magde-decide nito? And where is the President keen on ongoing?
7: Siyempre, di ko masasabi kasi sabi ng Pangulo, in a couple of weeks, sa kanya sasabihin kung ano yung pwede niyang stance patungkol dito. So, lahat naman to ay dapat na dumaan sa proseso dahil may batas naman po tayo. At magde-decide po sila. Ibibigay niya po kung ano yung dapat na gawin patungkol dito.
16: Okay. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
17: Yusek, obviously the President did not grant the demands of the Duterte camp. Pero ano po yung nakikita ng Malacanang na reason or like end result for why they demanded to choose the Executive Secretary, the House Speaker, and the Senate President?
7: Ako may sarili ako opinion. Kaya lang hindi naman binigay ni Pangulo kung ano yung nasa isip niya. Pero kung tatanungin niyo kung ano opinion ng PCO, pwede akong magbigay.
17: Can we have it, ma'am?
7: Ang nakikita ng PCO dito, power struggle, kontrol ng Pangulo, maybe the plan to remove the President. Like what happened before. That's the opinion of PCO, not the President's.
16: Okay, wala nang tanong mula sa MPC. Balik na sa iyo, si Claire.
7: Okay, thank you. Salamat. Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakabantay na rin ngayon ang Department of Health sa iba't ibang lugar upang mabantayan ang kalusugan ng mga residenteng apektado ng sama ng panahon. Sa utos ng Pangulo, pinagana ng DOH ang kanilang leptospirosis at dengue fast lanes sa lahat ng kanilang hospitals at bukas centers. Binigyan diin ng Pangulo na dapat handa ang mga ospital sakaling tumaas ang kaso ng leptospirosis at dengue sa mga apektadong lugar. Nakahanda rin ang mga gamot na pwedeng ibigay sa mga lokal na pamahalaan at dapat siguruhing handa ang Health Emergency Response Team para umikot sa mga evacuation centers upang magampanan ang maagapan ang pagkakasakit ng mga evacuees. Ipinag-utos din ng Pangulo na tiyakin ang kapakanan ng mga barangay health workers na sumusuong sa baha at putik para sumaklolo sa mga nangangailangan. Siniguro naman ng DOH na may mga sapat na breast milk ang mga DOH hospitals para sa mga nangangailangan mga sanggol, lalo na sa ganitong panahon. Sa huli, binigyan diin ng Pangulo na kailangan tiyakin ng DOH na ang mga emergency commodities gaya ng chlorine tablets para malinis ang tubig na iinumin sa mga apektadong lugar, doxycycline at iba pang gamot, hygiene kits, micronutrient supplements at maipaabot sa mga lokal na government units. Ito'y lahat maipaabot sa lahat ng local government units. Nasa kabuuang 44 million pesos ang health emergency commodities at response supplies ng DOH na nakahanda sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol, na siyang lubhang apektado ng sama ng panahon. Sa mga ganitong pagkakataon, sinisiguro ni Pangulo Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na tugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga residente lalong-lalo na sa mga apektadong lugar sa bansa. At bago po tayo magtapos, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan, hindi nakatingin lang sa kakaunting kakulangan. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
18: Alvin.
19: Yes. Okay. Ang pinaka-punto rito, kasunod ng ginawang situation meeting kanina, kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ay patuloy namin ang mga ito ni Pangulong Marcos, yung epekto ng pinagsabang habagat na ito, Tropical Storm Luis, at saka Bagyong Maymay. Sa situation briefing, sinabi ni Pangulong Secretary, pagkakas sa mga itinag-utos ng Pangulo sa mga concerned government agencies na tiyaking abot agad yung mga residente ng atentado, lalo na yung mga nasa malalayong lugar. Nabila doon sa direktibo, nagtulong sa mga residente na kabalikta sa kanilang mga tahanan mula sa evacuation centers. At batay sa ulan naman na inilaan ng Office of National Defense ang abot na sa 39.37 million pesos yung ulit assistance na maitabot ng DSWD, patuwang mga nasa NGO, ganun din ang ilang taong mga ayon sa mga pamahalaan. Ako sa rin napakatindi ng epekto dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, ganun din sa CAR, Calabarzon, Nimaro, Pablo Region, Western Visayas, at Zamboanga, Peninsula. Patuloy naman minomonitor ng mga concerned government agencies and sekretos sa mga apektadong lugar. Bating na rin doon sa 10 a.m. at may nag-inilmas na OCD umabot na sa 384,520 families o 1.31 million individuals ang apektado ng sama ng panahon. Sa pagkat, kanina nga ang nabanggit ka na ng OCD at ito sa katawan. Itong si Lorenz Mira ay magbagoy natin, itong pag-asa pala. Itong si pag-asa Chief Servando, yung ibinos na ulan nitong habagat, isa't kalahating buwan na pag-ulan yung ibinos sa loob lamang na siya ng araw. Yan ay sa Baguio City, meron din sa iba't ibang mga lugar na pinamahan itong habagat. Kaya ang bottom line dito, ay patuloy na pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung ating mga kababayan na apektado ng nagdaang bagyo at nitong pinagsari na plansa nitong habagat. Pero sabi nga ng pag-asa, mukhang gaganda na yung panahon natin bukas at yan ay tatagal lang yan ng Merkres. So yan ang ilang sa mga nabagyan dito sa ginawang pulong balikan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ginawa na rin ng katuloy na pagtutok ng pamahalaan dito sa mga residenteng naapektuhan ng habagat. Mula sa Palasyo ng Malacanang ang para sa Bagong Pilipinas, ako din Baltasara ng Pilipinas at Publiko.
20: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
18: Maraming salamat, Alvin Baltazar. Ang oras po natin, meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, dumako naman po tayo sa People's Television Network para sa Bagong Pilipinas ngayon.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Health talaga
0: pag-aalaga ng nanay, no, ay talagang naaalagaan kasi nakaka-recover siya, no, sa mga blood loss and then mga concerns pa, no, related to pregnancy. So, and at the same time, mas maaalagaan niya ang kanyang anak, ang kanyang sarili, at ang kanyang pamilya. Physical and mental health napaka-importante. So, kapag may spacing dahil nag-family planning, so yan, naaalagaan ng nanay at ng babae ang kanyang taon.
21: So, tama, Ms. Miley, linawin natin yung spacing po na nabanggit natin, yung agwat ng taon bawat anak. Is that 3 to 5 years? Tama po?
0: Yes, 3 to 5 years ayon sa Department of Health. Para talagang, okay. Ang sinasabi talaga ng Department of Health is ang tamang agwat ng panganak mo, talagang pamilya natin naangat dahil yung health, okay, ng women, ng child na, and then the husband and the family.
21: At kaugnay nga po niyan sa usapin naman po ng responsible parenthood, gaano po kahalaga ang papel ng mga ama at paano po sila hinihikayat ng CPD na maging aktibong bahagi sa family planning, although nabanggit niyo po kanina yung isa doon, yung vasectomy.
0: Ayan, so sa ating mga kalalakihan at sa ating mga ama, no, nakikita kasi natin itong data natin nagpapakita na tumataas po, no, yung bilang ng mga lalaki, no, na nagpapavasectomy kahit kaunti lamang sila, pero in absolute numbers ayon sa Department of Health Field Health Service Information System, they are more than 7,000 nationwide, no, 2024, and the new acceptors of endoscopic vasectomy increased by 52.84% from 2023 to 2024, at yung new condom acceptors grew by 9.61%. So for us, for CPD, itong figures na ito na nag-i-increase, no, yung mga male-centric methods, this suggests that mas maraming fathers na in kalalakihan ang nakakapag-recognize na talagang kailangan nilang makiparte, no, na may role sila sa family planning. Kaya ang CPD ay hinihikayat ang ating mga kalalakihan, no, na magpabasectomy at mag-condom. Kayo naman, dahil mga kababaihan ang laging nagdadala, no, ng family planning methods, sila yung nanganganak, sila yung may hirap, no. So mga kalalakihan, hinihikayat natin na makiparte naman kayo. At ang CPD ay nagsusulong ng kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya o katropa. Ito ay isang flagship initiative na sa buong Pilipinas may network tayo na kung saan tinuturuan natin sila tungkol sa responsible parenthood and family planning. At sana sumama ka, Sir Josh, dito sa ating
21: movement. Yun nga, Ms. May, itatanong din natin, ano kasi karamihan sa ating mga kumbayan, sa ating mga ama, eh pagka sinasabi pong vasectomy, eh para na mawawala yung kanilang pagiging pagkalalaki. From CPD's perspective po ba, paano natin hinihikayat sila na mas makumbinse na gawin itong family planning method dito?
0: Ayan, marami na tayong mga satisfied users, no? Actually, yung dami na nga nagtitrend, no? Viral na nga yung ibang mga nagpapavasectomy. At may mga ilang influencers and celebrity na nagpapakita, no? Na ang vasectomy, ang nose-cutter vasectomy, ay isang napakabilis na procedure. Actually, once na ginawa siya, no, tatayo po ang kalalakihan agad after the procedure. Napakabilis lang niya. Pero kailangan lang talaga i-alalay, no, for 7 days. And at the same time, no, dun sa mga nagpapavasectomy, kailangan pa rin na support method for 3 months kasi kailangan 0 sperm count. So, ganun, hindi po siya pagpakapon, mga kalalakihan. No? So, talagang dapat po ay ating isipin, no, mas importante yung health ng ating partner, ng ating asawa, ng ating mga anak at ng ating pamilya. And at the same time, yung pondong din po, no, may mga misconceptions. Kailangan po ng tamang paggamit, no, ng ating mga method na ito.
21: Okay. May mga lugar po ba, Ms. May, meron pa rin po ba tayo dito sa ating bansa mga lugar na mababa ang paggamit ng family planning services? At ano po ang ginagawa ng CPD para po mas mapalawig o mas mapalawak pa ang access sa mga komunidad na ito?
0: Actually, doon na lang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas talaga yung mababa yung family planning sa Pilipinas. Kasi as we could see, no, may effect na yung ating kampanya, yung responsible parenthood and family planning, kasi mas kaunti na, no, ang pinapanganak ng ating mga kababayan. So talagang ito na lang yung nais natin, ma-reach out, no, yung ating mga kababaihan na nasa mahirap, no, na lugar. At the same time, ma-reach out yung mga kababaihan na mas mahababa ang antas ng edukasyon at mas mababa ang antas ng kanilang economic situation. Kaya kailangan natin ng pakipagtulungan ng local government unit, ng ating local population offices and of course, ang ating health sector, no, para magamit ito, ang family planning ng tama at magkaroon ng impormasyon at edukasyon tungkol dito. At serbisyo, napaka-importante sa local level. So, kung sino po yung mga gustong gumamit, no, libre po ang family planning methods sa ating mga health center. So, you could just go there, no, kasi po nagpo-procure po ang Department of Health ng family planning methods. At may mga health workers po tayo and population

0: So ibig sabihin, ganun din po no sa mga pamilya ngayon, lalo na sa tumataas po na bilihin, no, naintindihan po natin yan na mahirap po ang buhay. At sabi po ng study natin, no, sa CPD na ang economic development talaga yan ang unang-unang nasa isip ng ating mga kababayang mag-asawa at mga mag-partner bago sila magkaanak. So isipin po natin, no, na pag mas marami ang anak, so mas kakaunti ang share nila, hindi lamang sa resources pero sa time, no, sa pagmamahal at attention na binibigay ng parents. Kaya talaga yung family planning, ano siya eh, meron siyang practical side and at the same time, meron din siyang impact sa quality of life ng mga pamilya natin, Pilipino.
1: Ayun, magandang analogy yun ni Ms. Mai, parang pizza, medyo nagutom tayo dyan. Pero para naman po sa mga kabataan, Ms. Mai, paano po isinusulong ng CPD para po sa mga kabataan ang tamang reproductive health education para po makagawa sila ng responsable at informed na desisyon sa tamang panahon, lalo't tumataas pa rin ang adolescent pregnancy natin dito sa ating bansa?
0: Yeah, so I think naman nag-work na rin yung campaign natin sa edad 15 to 19, no, kasi yung talaga lumaba talaga, no, yung adolescent pregnancy sa edad 15 to 19. Yung 10 to 14 talaga yung ating tinututukan kasi yung talaga yung pataas, no. Same figures natin na lagi nating sinasite is from 3,343, no, from 2023 naging 3,612 sa 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. So napaka-important po, no, na alam ng ating mga kabataan how to protect themselves, no. So ang ating gobyerno po ay nagkaroon, no, ng coming together, yung Executive Order 141 Inter-Agency Technical Working Group, where teenage pregnancy is an urgent national priority, at nire-recognize po natin na yung ating mga 10 to 14 kailangan nila ng protection. So sa mga magulang na nakikinig, no, kung kayo po ay mga magulang ng 10 to 14 at 15 to 19, turuan po natin sila tungkol sa protective talk. Ibig sabihin, how to protect themselves from abuse, recognizing signs of abuse. So, yung government po mayroong core message, no, to go, no, to run, and to tell a responsible adult around you if you feel, no, that your safety and your protection is threatened, no, and, no, teaching our young kids, no, to call our body parts as they are para po alam po nila how to protect and call it, no, how to report it well. And at the same time, may malaya ako.ph po para sa ating mga magulang at ating mga kabataan, no, pwede po kayong kumuha ng impormasyon tungkol sa sex and sexuality. At guided po dapat talaga ang mga minors, mga below 18, kasi may law po tayo, no, ang responsible parental and reproductive health po, nagsasabi bawal po, of course, ang mga minors to access, no, services on family plan.
1: Alright, panghuli na naman po, Ms. Mai, mensahe niyo po sa bawat pamilyang Pilipino ngayong National Family Planning Month tungkol po sa kahalagahan ng responsible parenthood at family planning.
0: Ayun, para sa CPD po, napaka-importante ng family planning kasi more than the numbers, it's the quality of life of the Filipino that matters. So responsible parenthood and family planning is still key, no? Because ang smart na pamilya, kapag nagplano, panalo. At usap po tayo sa family planning para sa National Family Planning Month 2026. At maraming salamat po, Bagong Pilipinas, Sir Joshua. Thank you very much. And to Ma'am Casey also for this opportunity na binibigay lagi, no, for CPD.
1: It's our pleasure po. Maraming salamat po sa inyong oras at sa informasyon. Ms. Mylene Mirasol Kiray, Information Management and Communications Division Chief ng Commission on Population and Development. Thank you, ma'am. Income tax exemption at pag-aalis ng minimum corporate income tax, ating pag-uusapan kasama naman si Deputy Commissioner Marisa Cabreros ng BIR Strategic Reforms Group at tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Ma'am Cabreros, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali po.
1: Ma'am, thanks for joining us. Ayon po sa ulat, handa na ang BIR sa pagpapatupad ng mga tax reform na iminungkahi ng Pangulo sa kanyang huling sona, kabilang po ang pagtataas ng income tax exemption sa 350,000 pesos. Ano-ano na po ang mga paghahandang ginagawa ng BIR habang hinihintay po ang pagpasa ng batas?
2: Okay. Sa ngayon po, nagsisimula na pong pag-aralan ng BIR ang aming mga sistema, yung tax table, withholding table, mga income tax return, in anticipation po na malaman ano yung maapektuhan once mag-

0: batas po ng final na ang panukala po ng ating presidente ng increase ang tax exemption mula 250,000 to 350,000.
1: Okay. At para po mas malinaw din, kapag naaprubahan po ang panukalang ito, sino-sino po ang inaasahang direktang makikinabang sa mas mataas na income tax exemption at paano po ninyo tinitiyak na magiging maayos at mabilis ang implementasyon nito kapag nais sa batas?
0: Ah, okay. Ipaliwanag ko lang po kasi ang akala ng karamihan, ang mag-i-enjoy lang po is yung kumikita ng hanggang 350,000 na mga individual. Hindi po kasi, kapag sa ngayon po, explain ko lang, ang ating income tax rate is graduated rates po yan. Nagsisimula sa unang bracket, 250,000, zero, walang babayaran na taxes. Mm-hmm. Ang sunod na bracket is more than 250, but not more than 400, eh, may kaakibat na tax rate na 15%. So may bracket po yan, so on and so forth. So may mga lima or ano na bracket. So kung papalitan po na yung minimum, eh, magiging 350,000, so mag-a-adjust din po lahat ng bracket. So technically, lahat po ng individual na kumikita, eh, makikinabang po sa pag-increase ng tax exemption threshold to 350,000. So, kasi a-adjust din po yung lahat ng bracket, yung lahat ng linya sa bracket.
1: Okay. So, sa madaling salita po, Ms. Marisa, if I understood you correctly, nabanggit niyo po yung tumikita ng 250,000 at hindi lalampas ng 400,000 a year na may 15% tax, ma-adjust din po iyon. Bababa din po. Tama po?
0: Yes po, kasi okay. Mag-a-adjust. Okay. So, kung yung dati, ang baseline is 250, ngayon po, ang 250 ang baseline, zero, pag in-increase po siya sa 350,000, yun po yung bagong baseline na zero. So, kung ang isang tao po is kumikita ng 400,000, yung paunang 350 po is walang tax. Mm. Yung excess sa 350, which is 50,000, yun po yung unang papatawan ng tax rate. However, hihintayin po namin yung magiging batas kasi baka pati po yung breaks po dun sa bawat bracket is babaguhin or pag-aaralin din may maging amendment ang ating amang babatas.
1: Okay. So sa madalit sa'yo tayo, yung iba po na mas malaki ang sahod, kahit hindi po may exempt, ay liliit po yung kaltas sa tax.
0: Yes po.
1: Okay. At kaugnay po nito, Ms. Cabreras, ay minungkahi din po ng Pangulo ang pag-alis ng minimum corporate income tax. Ano po ang nakikita ninyong layunin at epekto ng hakbang na ito, lalo na po para dun sa mga negosyo?
0: Ah, okay. Ang explain ko lang po kung ano ang minimum corporate income tax. Sa ngayon po, sa current na batas, ang mga korporasyon po is nagbabayad ng 2% minimum corporate income tax based on gross income. Nagsisimula lang po ito sa ika-apat na taon mula sa pagtayo ng bagong negosyo. So okay. On the fourth year, ang nangyayari po, lahat ng korporasyon, dalawang beses sila nagko-compute. Iko-compute nila yung regular income tax rate nila, which is 20 or 25%, and then iko-compare sa 2% minimum corporate rate, whichever is higher, yan po ang binabayad nila ngayon. So kung tatanggalin po yan, magiging simplified po ang pagkocompute ng mga korporasyon ng kanilang corporate income tax.
1: Okay. At if you can explain further po, Ms. Cabreros, paano po ba makatutulong ang pag-alis ng MCIT sa paglikha ng mas maraming trabaho at paghikayat ng mas maraming investors o pamumuhunan dito sa ating bansa? Yes.
0: Precisely po, makakahikayat po na mas more investor ang mamuhunan sa negosyo na magtayo ng isang korporasyon kasi magiging simplified po rin ang pagkukompute ng liability nila pagdating sa income tax. Isahan na lang po kung regular income tax rate na lang po kung mawawala po yung mekanismo ng pagkakaroon ng minimum corporate income tax rate.
1: Okay. That kung bagamat tinatayang magkakaroon po ng 66 billion pesos na mababawas sa kita ng pamahalaan kada taon dahil nga po dito sa mga tax relief measures, paano po babalansehin ng BIR yung pagpapagaan ng buwis sa mga Pilipino habang pinananatiling mataas ang tax collection at compliance?
0: Okay. Ang BIR naman po, kasama po sa regular na function namin na lagi namin pinahihigting po ang enforcement ng tax laws. So, mas mahigpit para dun sa mga hindi nagbabayad ng tama para makakolekta po at makadagdag sa collection ng BIR. Mas maging madali ang implementation naman sa mga compliant taxpayer. Pero pagdating po dito sa tax exemption, na i-adjust ang exemption, kasama rin po na pinag-aaralan ng mababatas at ng Department of Finance na tinitingnan nila kung paano balansin. Kasi kung may revenue per gun, hinahanapan po nila ng recovery measures. Things like napag-uusapan at napag-aaralan na rin yung possibility increase ang sin taxes. Pero po yan po is depende po sa mambabatas natin at mag-i-implement lang po ng BIR kung ano yung lalabas finally sa final version po ng batas na i-approve po ng ating presidente.
1: Ma'am, sa inyo pong pananaw, paano po makatutulong ang mga reformang binanggit po ng Pangulo sa pagpapalakas ng ekonomiya habang pinanatili ang fair and efficient na tax system?
0: Bali po, ang reforma po, as much as possible po is, ang target is make it more simple, easier for our taxpayers to comply. Kasi po kung mas madali at simple ang pagko-comply, mas marami po ang maiinganyo na voluntaryo mag-comply ng kanilang tax responsibility.
1: Okay. And matapos po ang mga inihayag nga po ng Pangulo sa kanya ikalimang SONA, ano po ang mga pangunahing prioridad naman ng BIR sa susunod na taon upang higit pang mapabuti ang serbisyo at mapataas ang tiwala ng publiko sa ahensya?
0: Okay. Ano ko lang po, i-share ko na ang team nga ng BIR campaign ngayon is mahusay na rin servisyo ang expected from the BIR katumbas ng bawat tax payments ng ating taxpayer. Tuloy-tuloy po ang BIR na naglalabas ng mga mekanismo, simplification, para po mas madaling makomply ng ating taxpayer ang responsibilidad nila pagdating sa tax laws. However, masaya rin po kami na may nagustong isulong ang ating presidente kasi pag nasa ibatas po yan, ready po at ang handa ang BIR na ma-implement po kaagad yan. Kaya as early as daw, pinag-aaralan na po namin in anticipation ano yung mga maapektuhan sa current system para mabilis po ang transition at ma-enjoy kaagad yan ng ating publiko.
1: Alright, panghuli na naman po, DepCom. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon, lalo na sa ating mga taxpayers.
0: Yes, salamat po sa lahat ng taxpayers who are complying with their tax obligation. Hiling namin na sana po is tuloy-tuloy ang pag-comply sa kanilang tax liability, tax payment, and obligation. Pero tuloy-tuloy po ang aming pagtuturo sa ating mga taxpayer kasi alam namin na mas marami kami na-reach out, mas maganda. Pero po sa mga hindi naman po mag-comply, despite repeated na reminder, is hindi po kami mag-atubalang i-impose ang enforcement ng tax laws to the point na mag-assess, magpasara o plantandado just so mag-comply po ang mga non-compliant taxpayers.
1: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Deputy Commissioner Marisa Cabreros ng BIR Strategic Reforms Group at tagapagsalita ng Bureau of Internal Revenue. Samantala, sa iba pang balita, ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Health na maging maagap sa magiging sakit dulot ng walang tigil na pag-unan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa direktiba ng Pangulo ang pagbabantay sa DOH sa sitwasyon kasabay ng paghimok sa mga residenteng sumuong sa baha na magpatingin sa pinakamalapit na health center kahit walang nararamdaman o walang sugat. Giit ng opisyal, libre ang konsultasyon at gamot sa lahat ng health centers. Mayroon din anya mga dengue fast lane sa mga DOH hospital sa buong bansa. Isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi mamaya. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, Ito'y dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Visayas. Sa monitoring ng ahensya, kanina alas 8 ng umaga ay nasa 2,350 megawatts ang available capacity ng Visayas grid, habang ang peak demand ay nasa 2,276 megawatts. Kabilang din sa dahilan ng yellow alert ang mga outage sa malalaking coal plants at limitadong supply ng kuryente mula sa Mindanao. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
1: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
1: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
13: Oras 101.
14: Usapan na natin at
15: Doctors on Board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Isang malusog at maulan na araw pa rin sa ating lahat. Patuloy natin na nararanasan ang pinalakas na habagat. Kaya asahan pa raw ang mga pag-ulan dito sa Luzon. Ayan, talagang walang humpay. Ang government offices dito sa National Capital Region at sa ibang rehiyon ngayong araw ay nagpatupad ng work from home arrangement. Kaya wala rin po tayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At itong nakanselang plenary session ay itutuloy daw bukas, araw ng Martes, August 11, ayon sa abiso ng Senate Secretary. At marami rin klase ang nagkansela o nasuspend. Kaya dun sa ating mga mag-aaral, sana i-maximize natin ang araw na ito para makapag-advance reading. Oo, o kaya makapagbasa-basa pa, no? Makapag-aral. At wag lang puro laro. Pero kami dito sa Radyo Pilipinas ay walang kanselasyon o suspensyon para patuloy na maghatid ng mga pinakahuling balita at impormasyon, lalo ngayong panahon ng kalamidad. Sa ngalan ng ating opisyal na manggagamot dito sa programa, si Dr. Claro Cayana, ako po si Ched Oliva, ang inyong mga kasama sa kabuuan ng ating programa. Pasukin muna natin itong report mula sa ating kasamang si J. Mark Dagala na nakatutok sa Campo Crame. 15 daw na paulat na nasawi dahil sa masamang panahon ayon sa Philippine National Police.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Chad, nananatiling nakaantabay at mataas ang alerto na ipinatutupad sa buong Hanoi ng Philippine National Police. Bunsod na rin ang epektong dulot ng masamang panahon dahil sa habagat na pinagtingpa ng mga nagdaang bagyong Luis at ng Maymay. Batay sa pinakauling datos ng PNP ngayong umaga ay ilan sa mga rehiyon na kanilang sinagawa ang rescue operations ay sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, gayon din sa Ilocos Region, Central Luzon at sa Calabarzon. Ayon kay PNP spokesman, Police Colonel Allen Rico, nasa 3,000 pulis ang kanilang ipinakalat sa mga apektadong lugar para maghatid ng disaster response at humanitarian assistance. Batay sa datos ng PNP, 15 ang napaulat na nasawi, 13 ang napaulat na nasugatan, habang 6 ang patuloy pang pinaghahanap. Subalit, daraan pa ito sa verifikasyon bago iulat sa Office of Civil Defense o OCD. Kasunod dito, sinabi ni Kona, kanila namang pinagduluksa ang pagpanaw ni Police Staff Master Sergeant Fernando Marfa na nakatalaga sa Cadiz Component City Police Station sa Negros Occidental. Nasawi ang police matapos sa malunod dahil sa kasagsagan ng rescue operations sa lugar dahil sa mga pagbahang dala ng masamang panahon. Pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag, Jen.
17: Our personnel on the ground has recorded a total of 34 na casualties, 15 of whom are deceased, 13 injured, at may nawawala po pong 6. Of course, this is still to be validated and officially announced by the OCD, but ito po yung nakuha natin sa ground. Ito po ang lahat, we would like to give tribute sa aming kasamahan po na yumao. Pinapaabot po ng Philippine National Police ang buong pusong pakikiramay sa kanyang pamilya. Siya po ay sa pag gawa ng kanyang duty kasama na dito sa bagyo at sa habagat, ay pumanaw po siya. while trying to save two others na iba pong na muntik nang malunod. Fortunately, ay yung pong dalawa ay nakaligtas. But unfortunately, yung pong kasamahan namin ay pumanaw nga at nasawi.
16: Jed, bininaw ni Police Colonel Allen Reyco, ang tagapagsalita ng PNP, na 15 nga yung bilang na nasawi. Bukod pa ito dun sa polis na nasawi habang gumaganap sa kanyang tungkulin. Patuloy naman ang pagsasagawa ng search and rescue operations ng PNP sa mga binahang lugar. Gayun din ang pagbibigay ng tulong sa abot na kanila makakaya dahil nga sa epektong dulot nga ng masamang panahon. Sitwasyon dito sa aking kinalalagyan, Jed, dito sa Campo Crame, nananatiling makulimlim ang panahon at manaka-naka ay pinutuhos ang malakas na pag- at piling malakas ang hangin at ngayon nga ay nagbubunsot na ng mga pag-ambon at muli nagsisimula ulit ang pag-ulan. Balik muna sa iyo, Jed, mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, yung Magdagala Radio Pilipinas, Radio Publiko.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Okay, anumang oras mula ngayon ay meron tayong makakaugnay mula sa pag-asa. Kaya naalamin natin yung mga sitwasyon ng ating dams and reservoir. Dahil nga po dito sa sunod-sunod na pag-ulan. At ang magandang balita nga po, itong Angat Dam na pinoproblema natin noong mga nakalipas na linggo dahil nga nasa critical level, umaangat-angat na. Ayan, angat na ang ano, ang Angat Dam. Eto, makakasama na natin. Hindi pa ready. Okay, sige. Anong oras mo lang ngayon? Anytime. Makaugnay natin ang Pag-asa Hydrometeorology Division o Hydromet. At subukan din natin na makapanayam ang Philippine Red Cross mamaya. Hinggil naman doon sa ginagawa nilang relief operations para sa mga kababayan natin na naapektuhan nito nga pong magkasunod na bagyo, si Luis at Maymay at nga ito nga habagat. Okay, ready na. Nasa linya na ng ating komunikasyon ang Senior Hydrologist ng Pag-asa Hydromet Division, si Ma'am Oyi Pag-ulayan. Isang maulan na hapon po, Ma'am Oyi. Welcome dito sa ating himpila sa Radyo Pilipinas.
14: Hello, Ms. Ched. Magandang hapon po sa inyo. Opo, maulan, makulimlim na hapon para po sa ating lahat.
13: Mm-hmm. Ayan, sige po. Kamusta yung epekto ng habagat at ng mga pag-ulan sa ating mga dam at reservoir, Ma'am Oyi?
14: Okay, so very positive po itong mga nakaraang pag-ulan, ano, starting, siguro from starting noong July hanggang po ngayon, ay naging very positive naman po yung mga dinulot nitong mga pag-ulan na to. Malalakas po siya, pero ito po ay naging rason para po yung atin pong mga minomonitor na dams ay makarecover. So ngayon po ay medyo tumaas po sila, very significant, particularly ito pong Angat at saka San Roque.
13: Mm-hmm. Malaki nga daw po, itinaas, tama po ba parang plus 8 meters?
14: Actually, ma'am, if you're going to get yung pinakamababang elevation po from July 25 up to now, almost 20 meters po yung kanyang itinaas.
13: Ayun, so ganun kalaki. Gano po yung ano, yung pinaka ano nito, yung pinakamataas po yung aabot sa spilling level.
14: Opo. So hindi po natin ni-roll out yung possibility na yan, ano, kasi ba nandito po tayo doon sa tinatawag na flood season. So nandito po marami ang weather system natin prevailing for this month ay meron po tayong inaasang bagyo. 2 to 4 po actually ang inaasahan natin for the month of August. Nakakadalawa na po tayo, so meron pa po tayong inaabangan na dalawa. And at the same time, pagka meron po tayong bagyo dito po sa eastern section, ay maaari po niyang hatakin yung tinatawag nating habagat or southwest monsoon. So ito po yung maaari pong makapagpaulan not only on our monitored reservoirs, but also dito po sa western section po ng ating pong bansa.
13: Sa mga dam po natin, Ma'am Oyi, alin po yung pinakamabilis na nakaranas ng pagtaas ng water level?
14: So, very subjective naman po yan. Ano, kasi iba-iba po yung pag-ulan. Like in the case of San Roque po, no? So, dahil po na, malakas yung mga pag-ulan na na-record po dito sa watershed naman po ng Amboklaubinga, ito po ay currently ay meron po sila ng spilling operation. So, yung Amboklaw po, meron po siyang bukas na 6 gates. Ang total gate opening is 5 meters. So lahat ng pinapakawalan po niyang tubig, babagsak po ito o sasaluhin po ng Binga Dam na currently ay open naman po with 8 gates at ang total opening po niya ay 5 meters. So lahat po ng bumabagsak o pinakakawalan ng tubig ng Binga Dam ay ito naman po ay sasaluhin ng San Roque Dam, which is nandun po ito sa probinsya po ng Pangasinan. So currently po ay nasa, medyo mababa pa po siya, almost 25 meters away from its spilling elevation of 280. Pero very significant din po itong kanyang pagtaas kasi from 227 or 225, ngayon po ay nasa 255.67 na po siya as of 12 noon. Mm-hmm. So maganda po, very positive yung naging mga pag-ulan, although in other areas ay nagkaroon naman po tayo ng mga pagbaha, yung mga reported na floodings po.
13: Mm-hmm. Yung ano po, yung Lamesa Dam na noong isang araw po ay napabalita na nasa spilling level na rin, kamusta na po ito ngayon?
14: Opo, ay buti po, naitanong po ninyo, no? Currently as of 12, ang elevation po ng Lamesa Dam ay nasa 80.13. Actually, 0.02 meters na lang po siya away from its overflow elevation na 80.15. So, bunsod po niyan ay nagpalabas po ang pag-asa ng mga appropriate na warnings. Meron po tayong hydrological situationer along the Tulihan River. And at the same time, yung Ipo nga po pala, Ipo Dam, which is 6-8 kilometers from Angat Dam, ay open din po yung kanyang gate. Meron po siyang isang gate na open at 0.3 meters. So kaya po ito, meron po tayong mga kaukulang abiso po sa atin pong mga lokal na pamahalaan, sa atin pong mga community who are along the river systems, who are along these river systems that I've mentioned.
13: Mm-hmm. Yung ano naman po, Wawa Dam sa Rizal, kamusta naman po ilagay nito, Ma'am Oyi?
14: Opo, yung Wawa Dam din po ay medyo nasa mataas din po yung kanyang elevation as of now po, no, medyo nandoon na rin po siya sa kanyang overflow elevation. So siguro maiano ko lang po, no, bakit yung iba nagpapakawala, yung iba hindi, ano?
13: Opo.
14: So meron po kasing ano, marami tayong dams sa Philippines at hindi po lahat 'yan ay meron ng tinatawag na flood control component. So like in Lamesa, mag-overflow lang man po siya pagka po na-reach niya yung tinatawag po natin na overflow elevation na 80.15. So yan po, no, same with Wawa, mag-overflow or meron po siyang mag-overflow lang lamang po siya. Yun naman pong Ipo, meron po siyang gate pero hindi po siya, wala po siyang, hindi po siya pwedeng mag-store ng napakaraming tubig. So meron lamang pong maximum na water, flood water o tubig na pwede po siyang ma-store. So once na-reach po yung spilling elevation niya, talaga pong kailangan po nitong magbukas. Kasi nga po, yun kadahilanan na yun na wala po siyang flood control component.
13: Mm-hmm. Ma'am Oyi, kapag kailang araw ng tuloy-tuloy yung ulan, gaya nga po nito, gano'ng kabilis pwedeng tumaas yung level ng isang dam?
14: So actually, ma'am, subjective din po yan kasi depende. Like in the case po nitong Angat, so very saturated na po yung lupa. Ibig sabihin po, yung patuloy na pag-ulan, past rainfall, ito po yung nagtulong para talagang masaturate yung kalupaan. At pagka ganun na po yung situation, so medyo lahat po ng pag-ulan ay pag-saturated na, no? Hindi na masyadong nasisipsip po ng lupa. Kaya lahat po ng ito ay yun po yung umaagos na papunta na po, like in the case of Angat Dam, papunta na po doon sa dam itself.
13: Mm-hmm. Ma'am, may pagkakaiba ba yung epekto ng malakas na buhos ng ulan ng ilang oras kumpara doon sa tuloy-tuloy pero katamtamang pag-ulan lang doon sa mga water level natin?
14: So, depende po rin, ma'am, yan kasi kung like if we're talking of watershed, kung halimbawa po ay dire-diretso yung ulan. So, kahit maliliit po yan, ito po ay nakakatulong para masaturate naman yung lupa. no? Kaya po yung kung titignan po natin ngayon, halos lahat po ng pag-ulan, kung titignan natin, napakabilis ma'am yun ng pagtaas, ano? Actually, itong angat po kaninang umaga, kaninang alas 8, it's at 169. 7 a.m., it's at 169.93. Now, it's already at 170.70. So, mabilis na po yung nagiging response ng ating pong mga watershed, ng mga dams natin dito po sa mga nare-record na pag-ulan. Kasi nga po, yun nga po yung medyo saturated na yung kanyang watershed. So, lahat po ng pag-ulan ay hindi na very less na po yung nag-infiltrate at ito po ay diretso po sa ating pong mga reservoirs, sa ating pong mga dams.
13: Mm-hmm. Ma'am Oye, meron bang mga pagkakataon na mabilis na magbago yung sitwasyon? Kumbaga ilang oras lang, kaya kailangan bantayan ng publiko yung mga update mula sa inyo dyan sa PAGASA?
14: Yes po, ma'am. Like ito po, no, mabilis. Like ito po, I'll take the case of San Roque. So medyo mabilis po yung pagpapakawala po ng tubig ng Ambuklao at saka ng Dinga. So malaki po yung opening, gate opening nila. So malaki yung volume na pinalalabas. So good thing, aside from pag-ulan po kasi within the Agdo or within the San Roque watershed, ay meron din pong contribution, additional contribution mula po dito sa Binga Dam. Kaya po pagdating po sa San Roque, ang bilis po ng kanyang pag-spike ng kanya pong water level, ng reservoir elevation po niyan.
13: Mm-hmm. Tuwing kapag ganitong panahon, Ma'am Oye, tuwing kailan kayo nagpapalabas ng mga dam advisory para po sa kaalaman ng ating publiko?
14: So maganda po yung tanong. I'll take this opportunity, no, para po malaman din ng ating mga publiko paano ba nag-work yung ating pong mga spilling operation ng ating pong mga dam operators, no? So lagi po ano yan, tandem po kami, we do collaborative undertaking po ang pagbibigay po ng warning pagdating po pag meron pong mga spilling operation. So once po na merong nag-decide po ang ating mga dam operators na sila po ay magpapakawala based doon sa information na binibigay ng PAGASA, particularly ano po yung lagay ng panahon, ano po yung forecast rainfall. So yung forecast rainfall, gagamitin po nila ito para pag-compute. Ano yung magiging volume? Ano yung equivalent volume na ipapasok nitong amount ng rainfall nito sa reservoir? So once ito po ay na-decide na kailangan pong magpakawala, so ito po ay meron po silang sarili nila yung tinatawag po na dam discharge warning. So meron po itong siren, meron din po itong mga patrol cars na umiikot po doon sa mga areas na maaari pong maapektuhan kung magpapakawala po ng tubig. So ang ginagawa naman po ng PAGASA, we support that warning information na binibigay naman po ng ating dam operators. Kaya meron po tayong pinalalabas na hydrological situationer, in this case, for Agno River. Kasi ito pong Agno River, ang pinakatudulo po niya ay ito pong nandito po sa pinagagalingan po ng Ambuklao, Binga, and San Roque Dam. So dito yung in-between ng before San Roque, which is already in Pangasinan, so yun po, naglalabas tayo ng hydrological situationer. Kasi minsan po, meron po kasing activity, yung community minsan, meron pong nag-gold panning, meron po, baka may naglalabas. So we would want them to be safe na umalis muna doon po sa Kailugan. Similar po ito with what we are doing with Angat River.
13: Ayun. Ma'am Oye, maraming salamat po sa paliwanag at sa pagbibigay sa amin ng update ng lagay ng ating mga dam at reservoir sa bansa, lalo nga ito sa gitna ng kalamidad. Hanggang sa muli po, ingat kayo at isang magandang at maulan na hapon.
14: Thank you po, Ms. Ched. Ingat din po kayo. Salamat po.
13: Si Senior Weather Specialist and Assistant Weather Services Chief Oye Pag-ulayan ng PAGASA Hydro Meteorology Division.
18: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
19: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasabi ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, Navigating Our Future Together.
20: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
21: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
22: Doctors, doctors on board.
23: Doctors on board.
22: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Time check 1:21 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama sa ating pagkapatuloy. E kamusta naman natin ang ginagawang operasyon ng Philippine Red Cross, ang pinakamalaking humanitarian organization sa buong mundo. Sige, makakasama na natin ang kanilang Secretary General sa katauhan ni Ma'am Gwen Pang. Magandang hapon po, Dr. Pang. Welcome po muli dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
24: Hi, Chad. Good afternoon sa lahat ng taga-subaybay ng programa mo.
13: Yes po, Secretary Secgen Gwen, kamusta po yung relief operations ng Philippine Red Cross sa mga naapektuhan nitong sunod-sunod na pag-ulan at bagyo na Luis at Maymay?
24: Kami po ay Saturday Sunday para po tumulong sa ating mga kababayan, lalo na nung mga nakaraan na araw ay talagang maraming area ang lubog sa tubig. Tubig baha at saka maraming malakas ang ulan. Buti naman kahapon ay mumupa na yung ulan at saka bumaba na rin ang mga tubig at saka iba wala na rin, no? So ngayon nakafocus po tayo sa iba't ibang mga evacuation centers. Meron po tayong mga 22 na probinsya or locations sa ating dinabantayan and 12 areas po sa National Capital Region.
13: Mm-hmm. Ma'am, saan po ito kaya?
24: So,
13: ito,
24: meron
13: ito
24: po
13: mga
24: tayong
13: lugar.
24: mga evacuation centers. Meron po tayo sa yung mga incidents na tanggap namin, meron po sa Baguio, Kalinga, Iloilo, sa Cavite, Batangas, Marikina, Rizal. Yan po yung mga lugar. Pero yung mga may evacuation center tayo ay marami-rami po yung mga evacuation center na ating minomonitor. Ino-monitor po, no? Ito po ay tulad ng ito po sa Baguio, Marikina, mayroon po tayo sa Rizal, Tarlac, mayroon po tayo sa Manila, Bulacan, Benguet, Malabon, Muntinlupa, Nueva Ecija, Oriental Mindoro, Pampanga, Paranaque, Cabra. Yan po yung Ilocos Sur at Ilocos Sur. Yan po yung mga lugar na ating tintignan. Nasa 254 evacuation centers po ito, 9,424 na pamilya at 37,000 na mga tao, no, ang nandyan ngayon sa iba't ibang mga evacuation center. Mm-hmm. Ang medyo, titignan namin mabuti rito, yung matagal na baha na sobra, tulad ng sa Kawit, Cavite, grabe po yung pagbabaha doon, no? At ang bumubog yung mga ibang bahay doon. So, we are looking into that to help them. Tsaka iba't ibang mga lugar pa.
13: Ma'am, nabanggit po ninyo yung Baguio kung saan naganap yung landslide sa Barangay Gisad, Surong. Ano po yung naging hamon o challenge ng inyong rescue operations doon?
24: Na-report kasi yan sa amin kahapon ng 7 PM ng gabi. So, unang-una, dahil sa madilim, gabi po, may challenges po tayo, syempre, kasi iba yung morning, mas maliwan ang kitang-kita natin. So, yun po yung mga challenges natin kahapon dahil gabi, no? At saka, syempre, maan talaga, delikado din yung ibang area na dadaanan ng ating mga volunteers. Marami yung mga landslide areas din sa lugar.
13: Mm-hmm. Ma'am, bukod po dito sa Baguio, kung saan naging challenging nga po para sa inyong mga tauhan na maabot, meron pa ba kayong mga ibang lugar na tanggap na mahirap na puntahan?
24: Uh, mat- po tayong mga ano areas na may mga packet landslide. Yan sa Benguet, sa Kalinga, Batangas, La Union, Zambales, yung mga may landslide kasi natin madadaanan pag may landslide. Yan po yung mga lugar. Tsaka yung sa Cavite, kamalalim na ang public talaga nung mga tao ay hindi nakalikas agad gawa ng mabilis din ang pag ang pagtaas ng tubig baha.
13: Ma'am, ano-ano naman pong klase ng tulong o relief assistance ang mga binibigay ninyo sa ating mga naapektuhang kababayan?
24: Nag-ano po tayo, rescue po tayo ng mga kailangan ng mga tao na kailangan i-rescue. And then, nag-ano po tayo, hot meals. Ngayon po, nagsasagawa tayo ng assessment para malaman natin pa kung ano pang kailanganin sa iba't ibang mga lugar. Well, sa iba't ibang evacuation center, nag-ano na po tayo, nag-bigay po tayo ng mga hot meals. And then, bigay po tayo ng mga doxycycline, no? Ito yung gamot na dahil marami pong taong lumusong sa tubig baha, maaari po siyang ma-infeksyon ng leptospirosis. Nabigay po kami ng doxycycline. And then, meron po tayong mga first aid station, may mga health promotion kasi dapat po ay lagi natin panatiliin malinis ang pangatawan ng ating mga evacuees, no? Yan. At saka tubig po, nagbibigay din po kami ng water sa iba't ibang mga evacuation sites.
13: Meron po kayong binibigay na psychosocial support para naman doon sa mga pamilyang nakaranas?
24: May psychosocial support tayo. Yeah, Chad, may psychosocial support tayo, ha? Very important yan.
13: Opo.
24: Not only food ang important, importante pa yung well-being, wastong psychosocial well-being ng ating mga kababayan. We also give that, plus yung mga bata naman, mentoring child friendly spaces, na kung saan ay meron tayong isang parang area doon na kung saan andun yung mga bata kasi syempre wala silang school, no?
13: Okay.
24: Syempre ibang environment tapos very challenging sa mga bata para magkaroon diversion ng attention nila at hindi sila matakot, hindi sila malimutan din sa pansamantala yung mga situation na ganun. Ay, meron tayong child-friendly spaces na kung saan may activity tayo para sa mga bata, may reading, may coloring, may mga lecture, may mga activities tayo para sa kanila.
13: Mm-hmm. Ayun. More or less naman po, gaano karaming volunteers at responders ng PRC ang nakadeploy ngayon?
24: Meron po tayo na sa mga 500 to 1,000. Every day, iba-iba. In total, cumulative, na sa 1,000 na po tayo.
13: Ayun, 1,000. Ano po? Ano naman po yung mga pangangailangan na pinakamalaki ngayon na maaaring makatulong ang publiko sa pamamagitan ng donations sa inyo pong organisasyon?
24: We need continuously donation for food, no? Tsaka, syempre, maraming mga tao na wala na rin ng kanilang mga gamit tulad ng mga binuha, kumot, kulambo, banig, yung mga gamit pang bahay, yung mga kabuhayan din, no? We're looking into the farm lots in mga iba't ibang mga area. So we need to provide also livelihood. Nandiyan mga bahay na linipad ng kanilang mabubong, nasira ang mga bahay nila. So shelter is very important. Siguro mas maganda cash donation kasi para makabili din tayo ng mga gamit na kailangan. Kasi kibigyan nila as good sa amin ngayon, example, ang areas affected na nasa Iloilo, ipapadala pa natin yan, di ba?
13: Mm-hmm.
24: So kung if they can give cash donation, meron po kaming mga online donation sa aming Facebook, sa aming website, at po sa aming mga yung mga Red Cross na malapit sa lugar nila. Meron kaming GCash, may BDO account, may BPI, iba-iba po mga account numbers namin. They can give donation or pag-ugnayan po sila sa amin sa hotline 143 or 1158.
13: Mm-hmm.
24: 143 or 1158.
13: Ma'am, open din ba kayo sa mga volunteer, yung mga gustong tumulong sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang serbisyo?
24: Yes, yung mga first-time volunteers, yeah, we entertain, pero hanggat maaari sa mga after few days na kasi tuturuan pa kasi sila, itutrain pa sila. Mas maganda kasi na magpa-train sila ahead of time before pa magkaroon ng disaster.
13: Mm-hmm.
24: Pag may disaster na kasi, medyo late na mag-train, no? So, kasi we cannot just deploy them without understanding ano ba yung mga importanteng do's and don'ts when they're in the field. So, kaya we can engage them. Magpalista po sila sa amin, but not today, not tomorrow, maybe after a few days, we can engage them. Yung mga ine-engage namin ngayon, ayun talagang na-train na namin before.
13: Ayun, okay. So, kailangan muna ma-orient at ma-train yung mga gusto mag-volunteer, hindi yung agad-agad. Ma'am, bukod doon sa pagkain at tubig, ano pa po yung mga pangunahing health concerns na nakikita ninyo sa ating mga evacuation center?
24: Ang evacuation centers po, ang syempre health concern, in the coming days, kung tatagal sila dyan, kasi today, pang iba pang third day nila ngayon, iba pang second day nila, ang itong weather natin will be like this until Wednesday, no? So the more that they stay, the more na pwedeng magkahawaan, iba't ibang mga sakit. So yun ang isang challenges natin. And then syempre, magkakaroon ng more challenges sa supply. They needed more water, they needed more food. At saka, syempre, mga gamit din doon. Syempre, mga banig, kulambo, yan, very important. Or, blankets, no? Malamig ngayon, ang panahon. Yan yung mga nakikita namin na mga kailangan. Basta yung mga gamit nila, na wala yung mga kasangkapan nila sa bahay. Yun. At saka yung mga na-landslide na area, Chad, kailangan natin ng tulong sa kanila. Kasi naulan ng bahay, mas malayo yung mga lugar nila. Yun.
13: Ma'am, bago namin ituloy ang bitawan, baka may nais pa kayo sabihin na hindi namin na itanong, nasa inyo yung pagkakataon.
24: So, we would like to remind everybody na kung ang lugar nyo ay low-lying area, laging binabaha, mataas ang tubig baha, laging merong high tide. Kung halimbawa, lumakas ulit ang ulan, kung huwag nyo na pong antayin na i-announce pa na maglikas, kayo na dapat ang marunong na lumikas. So, alamin niyo ang evacuation center sa lugar ninyo na safe. And then, pag kayo ay may advice lumikas, lumikas na po kayo. Huwag na kayong medyo mahirap pang i-convince na lumikas. Dahil yung iba po, too late na para lumikas. Kaya medyo minsan, di ating kagustuhan na sasawian ng buhay. And then, syempre, always make sure may supply tayo ng ating tubig, pagkain sa bahay. Hindi even, mag-ulan ulit, lumakas ulit ang ulan, dito ay makalabas ang bahay, may pagkain tayo sa bahay. Lalo na yung mga gamot, no? So yan, very important. Tsaka yung mga lumusong sa baha, ipagbigay alam niyo po sa amin o sa health center na malapit sa lugar ninyo dahil po ay nagbibigay po tayo ng libreng doxycycline para po hindi grabe kung ma-infect kayo yung impact o resulta ng infection ng leptospirosis, hindi grabe. Kasi yan, pag grabe yan, maari niya makadamage ng kidney natin. Yung ibang pasyente, ng mga nakalaan na taon, ay nagsumasa ilalim po ng dialysis. Kaya sinisira po dyan ay kidney. So, yung mga panatili natin mag-inis sa ating pangatawan para maiwasan yung mga sakit. Lalo na yung mga may flu, no? Ayun, so kailangan, dapat makamask tayo kung pwede, kung tayo ay may ubo at sipon. Pwede makakawa sa ibang tao. And then, syempre, yung tubig na katalaman natin ngayon, lalo sa bahay, man din nakalikas, sa bahay tayo, pakuluan mabuti ang tubig, ha? Kasi para maiwasan ang diarrhea. Yun po. Yun po yung mga paalala namin. Tsaka yung mga may report, may kailangan tulong, tumawag po sila sa aming hotline 143 o 1158. 143 o 1158.
13: Ayan, maraming salamat po sa oras ibinigay niyo sa amin. Ma'am, hanggang sa ulitin po ha, ingat kayo at isang maganda at
24: mahanahapon.
13: Yan nga si Philippine Red Cross, Secretary General Dr. Gwen Pang. Okay, magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik ay subukan naman natin na makapanayam ang gobernador, ang buting gobernador ng Lalawigan ng Benguet sa katauhan ni Gov. Melchor Diclas. Mga paalala uli.
0: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag manatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
3: Balitang
13: okay, ang oras po natin, 36 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Okay, narito na makapanayam na natin ang butihing gobernador ng Laluigan ng Benguet. Sa katauhan ni Governor Melchor Diklas, isa pong magandang hapon sa inyo. Gov, welcome po rito sa ating himpilan at sa ating programa.
7: Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po.
13: Mm-hmm. Kahit nga po hindi po naging maganda ang mga nakalipas na araw dyan sa inyong Lalawigan, Gov. Ano? Siguro po maganda muna malaman ano po yung pinakahuling sitwasyon sa Benguet ngayon po nga patuloy itong epekto ng habagat at natapos na si Bagyong Maymay.
7: At least humina na yung ulan, so hopefully tuloy-tuloy ito hanggang sa susunod na araw. Pero marami kaming mga nasirang kalsada, so mga main thoroughfares, national roads. So na-open naman pero andun pa rin, nag-iingat pa rin yung mga tao natin para at least maiwasan ng disgrasya. Yes, ma'am.
13: Ano po yung mga bayan o lugar sa Benguet ang pinaka-apektado po, Gov?
7: So halos lahat naman ng mga bayan, pero ang nakita natin na medyo maraming pinsala itong munisipyo dahil nga dito sa landslide na may isa kaming casualty, tapos at least na-open naman na yung kalsada. Kasi connected dito sa mga maraming probinsya katulad ng Ifugao sa Mountain Province. Ayan po.
13: Ano po uli yan, Gov? Medyo nawala kayo. La Trinidad po ba yon?
7: Nandi Atok Benguet. Iba yung, yung La Trinidad, mayroon din kaming casualty dito. Main road din naman siya na gumuho din. Dalawang casualty dito sa La Trinidad. Silang La Trinidad. Pero iba naman yung sa Atok Benguet.
13: Bali nakapagtala po kayo ng tatlong casualty sa kasamaang palad.
7: Sa ngayon, tatlo. Hopefully, hindi na madagdagan. Yun po.
13: Meron po ba tayo mga nasugatan na mga kababayan dyan, Gov?
7: Oo pala. Dalawang injured, tatlong casualty.
13: Ayun. Sa mga evacuation center, marami po ba tayo mga kababayan ang nag-evacuate, Gov?
7: Almost 500 na yung evacuation natin. Nasa bahay yung iba, mga relatives yung iba nasa evacuation center.
13: Mm-hmm. So, sa mga oras na ito, Gov, na-clear na po ba yung ating mga daan o marami pa rin po yung mga ginagawang mga clearing operations?
7: Marami pa rin clearing operations pero yung main road ng Halsima at least open. Yun ang isang binabantayan natin na kalsada.
13: Pero passable yung, naman. Yung Canon po, kamusta po yung lagay? Kasi last time nga po pinasara ito sa pagkakaalam ko po.
7: Usually ang Canon, pagka malakas ang ulan, sinasara namin yan. So residents lang ang pwede kasi medyo delikado yung kalsada. So usually ang main road packet ng Baguio Benguet is usually Marcos Highway kasi yun ang mas safer na kalsada.
13: Mm-hmm. May mga turista po ba tayo na mga naipit po dyan o mga nakauwi na rin po sila sa kanilang mga pinanggalingan?
7: So mukhang nakauwi naman, wala naman tayong report sa mga ano natin, tourism, kasi suspended naman ang tourism ngayon. So hopefully nakauwi naman na sila. Wala naman tayong report na ganun.

0: isang araw ay binaha. Kamusta naman po yung damages sa ating agricultural sector nito pong mga nakalipas na mga pag-ulan?
1: So usually sa agricultural sector, marami talagang damages kasi matagal yung ulan, almost a week na siya. Yung strawberry farm naman natin, talagang sira yung mga ano na doon, sira na yung mga vegetable natin, mga lettuce, green eyes. So hopefully yung iba mag-survive, hopefully mag-survive yung ibang planta, mga halaman doon.
0: Ayun. Baka meron po kayong mensahe sa ating mga kababayan dyan na Gov. Sige po, nasa inyo po yung pagkakataon.
1: Okay, so yung mga kababayan natin dito sa probinsya ng Benguet, dobling ingat pa rin kasi hindi marami pa rin nasok yung landslide. So talagang dobling ingat. So of course, salamat Ma'am Ched Uliba for this interview. So thank you very much.
0: Ayan, maraming salamat po, Gov, sa pagkakataon na binigyan nyo sa amin dito sa Presidential Broadcast Service. Ingat po kayo at isang magandang hapon.
1: Magandang hapon po, opo.
0: Ayan si Benguet Governor Melchor Diklas.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Okay, ang bilis ng oras. Meron na lamang tayong 18 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. At ngayon naman, kuha pa tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa kinaroroonan ni Luisa Irispe. Libreng maintenance medicine sa mga senior citizens sa Muntinlupa City na ihatid pa rin sa kabila ng masamang panahon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Luisa?
3: Bugsong ulan sa Metro Manila. Nabigyan pa rin ng libreng maintenance na gamot at check-up ang mga senior citizens sa Muntinlupa City. Sa pamamagitan nito ng programang RideMed o ang buwan ng pagbibigay ng maintenance sa mga bedridden na senior citizens at mga nasa 80 years old pataas sa lungsod. Personal itong binadala sa kanilang tahanan at kasabay nito ay i-check na rin ang kanilang blood pressure at kalagayan. Kabilang naman sa mga gamot na naiabot sa mga rehistradong seniors ay para sa chest pain, high blood, diabetes, puso at hypertension at panlaban sa blood clot. Bukod pa rito, meron ding iba pang gamot tulad ng vitamin B complex na patuloy na ibinibigay sa mga benepisyaryo. Para naman sa mga nais magparehistro, maaaring magparegister sa lokal na pamahalaan tuwing Lunes, Martes at Huwebes alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Mayroon din tuwing Miyerkules at Biyernes na alauna naman hanggang alas 5 ng hapon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Luisa Irispe, sa report. Samantala, kaugnay nitong walang tigil na pag-ulan, pinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagprotekta sa mga Pilipino kontra sa mga sakit na dala ng ganitong panahon. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinag-utos na umano ng Pangulo sa Department of Health na maging maagap sa magiging sakit ngayong tag-ulan. Nagpaalala ang palasyo na libre rin ang konsultasyon at gamot, lalo na yung doxycycline para sa leptospirosis sa lahat ng mga health center. Pero kailangan po munang kumonsulta dahil hindi pwede sa buntis o sa batang 12 years old pababa itong nasabing gamot. Meron ding mga dengue fast lane sa mga DOH hospitals sa buong bansa na tumataas nga rin po ang kaso ngayong tag-ulan nitong dengue bukod sa leptospirosis. At handa rin umano ang DOH sa mga malilinis na lalagyan ng tubig o yung jerry cans at chlorine tablets para siguraduhing ligtas ang iinuming tubig. Kung hindi sigurado sa inuming tubig, pakuloy nito ng 2 buong minuto simula sa pagkulo. Ayan, sabi pa yan ni Yusek Castro. Ang bottom line ay kumonsulta na agad basta napalusong kahit walang sugat o nararamdaman. O kasi itong leptospirosis, sa umpisa iisipin mo ito na parang ano lang na parang simpleng trangkaso. Dahil nga may pananakit ng katawan, lagnat,

0: Kasi ako, naka-encounter na ako niyan, ano, sa mga naging kasamahan ko sa bahay. Dahil ako po, kung hindi nyo na itatanong, eh, taga Marikina City ako, na ilang beses na rin naka-experience ng mga pagbaha dyan. Pero sa kabutihan palad nga nitong mga nakalipas na buwan, eh, hindi na po natin na-experience yan sa ating lungsod. O dahil nga po sa dredging works na isinagawa ng ating local government. Kung hindi ako nagkakamali, yung water level dyan sa Marikina, eh nasa 16.2 meters. Ayan, as of 12 noon po yan, ha. Second alarm. Pero hindi pa rin po ito malaking banta sa ating mga kababayan dyan. Hanggat ganito nga po yung panahon, eh sana nga po, ano, wag na nga bumuhos yung mga pag-ulan, lalo na dun sa mga matataas na lugar. Dahil nga po, dyan bumabagsak sa Marikina River yung tubig galing sa Rizal. 16.2 meters, second alarm as of 12 noon ngayong araw na ito ng Lunes. Yan po ang latest water level update sa Marikina. Pero doon nga doon sa mga lumusong sa baha, sabi ko nga kanina, eh para kasing itong ano, eh itong leptospirosis, iisipin mo sa simula, eh parang simpleng trangkaso dahil nga sumasakit yung katawan mo, tapos nilalagnat ka. Pero yun nga po, pag alam ninyo na lumusong kayo sa tubig, eh huwag nyo nang patagalin pa, magpa-check up na po kayo pag may pagkakataon. Andyan yung mga health center natin. O, aktibo po yan sa pagbibigay ng mga gamot at yung mga ano natin, yung mga healthcare personnel, mga healthcare workers. O kasi mahirap na kapag late na diagnose itong leptospirosis. O dahil nga ang maapektuhan dyan, nabanggit na kanina nung ating nakausap, ay yung kidney. Yan ang sisirain yan eh. Kaya dyan na magkakaroon ng problema at yun nga, posibleng mauwi na. No? Kung hindi sa dialysis, eh wag naman sana. Pag hindi na kinaya ng katawan, eh yun na yung ating kinakatakutan. At yung dengue, no, ingatan din po natin dahil nga may mga napapabalita ng mga probinsya ang mga tumataas yung kaso. Okay, meron na lamang po tayong 6 na minuto bago mag alas 2 ng hapon. At asahan para po natin itong mga pag-ulan, ano, ngayong araw na ito. Dahil nga po, pinalakas pa rin itong epekto ng habagat. Okay, pasalamatan na natin yung mga nakapanayam natin kanina. Andyan si Senior Hydrologist, OYI Pag-ulayan ng Pag-asa Hydro Meteorology Division. Nakaugnay din natin si Dr. Gwen Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross. At ang katatapos lang na butihing governor ng Lalawigan ng Benguet, si Governor Melchor Diclas. Ayan nga po yung Benguet province, ang isa sa mga pinakamatinding na apektuhan itong mga sunod-sunod na pag-ulan at ang katatapos na bagyong si Maymay. Okay, so konting panahon na lang po ang natitira sa atin kaya kami po dito ay unti-unti na pong magpapaalam. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa at syempre sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team, mga nakatuwang natin sa production at technical side. Andyan si Kuyang Orly Lopez, si Joy Timidan at sa ating napakahusay na executive producer si Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita mula sa PBS News. Ibibigay sa atin niya ng ating kasamang si Omar Anthony Aquino. At pagkatapos, isa sa inyo naman ang Juan Trabajo ni Ms. Jamie Quinto. Huwag po kayong bibitiw dahil nga po tayo ay patuloy na maghahatid ng mga pinakahuling balita at impormasyon lalo sa gitna ng ganitong klase ng sitwasyon. Sa ngalan po ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Cayana, ako po si Ched Oliva, nag-iiwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
1: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
7: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
7: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
7: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
8: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
7: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
9: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
8: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
10: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
8: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
10: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
8: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
10: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
8: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
10: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
11: Dagling kaalaman.
12: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
11: Dagling kaalaman.
13: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
14: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
15: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
14: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
13: Huwag!
16: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
17: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
22: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
23: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
23: Fake news yan! Mali!
24: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
23: Fake news yan! Mali!
16: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
25: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
26: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
25: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
26: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
25: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
27: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
21: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
5: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
5: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Service announcement.
21: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
30: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
31: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
30: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
32: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
30: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
33: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
30: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
32: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
30: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: 7 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
3: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwan trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738. Buwan trabaho, trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.
10: 7 minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang-magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho. Ngayon pong maulang Lunes, suspended ang impeachment. Wala pong pasok sa Senado at sa ilang mga ahensya ng gobyerno. Maliban na lamang po, syempre sa amin po dito sa Radyo Pilipinas. Patuloy po tayo na maglilingkod. Ganyan naman po talaga kapag ka nasa media. Walang holiday, walang sakuna. Tuloy lang ang pagseserbisyo para po sa inyo. Isang maulang hapon po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti pa rin kayong kalagayan. At doon po sa mga binaha, nababaha at patuloy na ikangay nababalaw, kapit lang kayo. Pasasaan ba't matatapos din po ito? Doon naman sa iba, na lahat na lang isinisi po sa gobyerno, isinisi sa Pangulo. O aba, mag-isip-isip din po tayo. Diba, yung ating mga kontribusyon. Itong simpleng pagtatapo na lamang ng basura. Ang tanongin ninyo sa sarili ninyo, ginagampanan ko ba ang aking tungkulin? Diba? Hindi ho lahat yan kaya ng gobyerno. Kaya nga po ginagawaan ng paraan. Pero gawin din po natin ang ating mga responsibilidad. Hindi po tayo nang mamata ng kung sino pa man, pero dapat ho pag-isipan nating mabuti. Diba? Ano yung ating kontribusyon at nagawa sa ating pamahalaan, or wag nang sa pamahalaan, very broad yun eh, sa atin pong komunidad. Ako po si Jamie Quinto, samahan niyo po kami sa special na pagtatanghal natin ngayon pong araw ng Lunes dito po sa One Trabaho. Hanggang 2:55 po tayo ng hapon at tayo po naman ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas, lalong-lalo na po ang Facebook page namin na mayroon na ang 2 million subscribers. Maraming salamat po at sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa telebisyon, kami po ay live sa TV Plus Channel 3 and Afford the Box Channels 45 to 49. Jamie Quinto again, samahan niyo po ako hanggang 2:55 ng hapon. kapiling ko dito ang mga masisipag natin, no, na ating mga sound engineer at syempre pa yung ating mga executive producer. Hindi na po natin patatagalin pa. Unahin po muna natin ang magiging taya ng panahon sa loob ng 24 na oras. Kasama po natin ang DOST Pag-asa Forecasting Center, si Ma'am Charmaine Barilla. Magandang hapon po sa inyo, ma'am.
12: Rancho Pilipinas.
10: Miss Charmaine, kamusta po?
13: Yes po, magandang hapon din po sa inyo, Miss Jamie. Maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon sa kasalukuyan, habagat pa rin ang umiira sa buong Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas. Yan ngayon nadudulot ngayon ng patuloy na malalakas mga pag-ulan, particular na nga sa Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang pagbugso-bugso malalakas mga pag-ulan din ang nakaka-apekto dito sa Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Cordillera na Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Makararanas din na matataas ang chance ng mapag-ulan dito sa may Western Visayas na labing bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Limaropa, Camarines Norte at Camarines Sur. At sa labing bahagi ng ating bansa, iira naman yung mga localized thunderstorms. So magiging ilagay naman ang ating karagatan, may nakataas tayo na gale warning dito sa may extreme northern zone, maging sa may kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya inaabisuhan po natin lahat ng sasakyang pandagat na kumaaari ipagpaliban muna ang pagdalayag dahil delikado ang pagtaas ng mga pag-alan dito. Yan ang latest na dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Miss Charmaine Valilia nag-uulat.
10: Miss Charmaine? Hello? Miss Charmaine?
13: Yes, hello?
10: Oo. Tanong na lang din po namin, syempre, yun hong si Bagyong Maymay, wala na.
13: Yes po, wala na po, no. Yung nakikita po natin ngayon ay mostly habagat na ina-enhance ni Dolphin.
10: Aha. Okay. So, kailan pa nga ho para sa kabatiran din ng lahat? Kailan ho tuluyang umalis ng area of responsibility si Bagyong Maymay?
13: Ito pong si Bagyong Maymay ay last week pa po siya nawala na epekto, no. More on yung habagat po ang nag-intensify ay dahil sa bagyong si Dolphin na nandito sa may silangang bahagi po ng China.
10: Mm-hmm. So, wala pa hong indication kung kailan siya papasok?
13: Hindi po papasok na ating parto. More on, mananatili siya dito sa may kalupaan ng China hanggang sa Malusaw na po.
10: I see. Okay. So, ilan ho yung mga bagyo pa na binabantayan po natin?
13: Meron pa po tayong inaabangan na 0 to 2 tropical cyclones since nakaroon tayo ng dalawang bagyo. Ito nga yung si Maymay tsaka si Luis.
10: Ayun. Okay, sige. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Charmaine, at mag-ingat din po kayo dyan.
13: Yes po, maraming salamat.
10: Okay. Si Miss Charmaine Barilla, ang DOST Pag-asa Forecaster natin, weather forecaster, mula po dyan sa Pag-asa Forecasting Center.
12: Walang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
10: Oras natin, 2:14 ng hapon. O matindi talaga yung habagat. Sa totoo lang, ang dami ng rainfall. Pero mas nakakagulat daw yung totoo naman. Mas na kinakabahan ako doon sa bigla ang tunog ng NDRRMC. 'Di ba? Oo, pero maganda din 'yon kasi na-alert nga yung mga tao. Somehow meron nga mga nagsabi, baka daw po pwede na ma-request na medyo ma-tone down daw yung tunog ng NDRRMC. But anyway, ayun po, no, kanina binabanggit natin doon po sa ating mga kababayan. Alam nyo yung iba na alam natin na meron kayong ibang mga pagkiling sa iba't ibang politika, no? Huwag naman ho ninyong gamitin ang bawat issue na ito laban sa Pangulo or laban sa gobyerno, hindi ba? Dahil I'm telling you, kahit ho sino pa yung gusto ninyong maiupo dyan, sa ganito na sitwasyon na ulan ng ulan, since Wednesday, no? Nag-suspend na ng class Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Imagine, almost one week na nag-uulan walang humpay. Diba? Yung pinakapahinga niya parang mga ambon-ambon na malakas. Eh talaga hong babahain ho tayo. But anyway, as I've mentioned earlier, eh tanong din po natin sa ating mga sarili, 'di ba? Ano ho yung ating naging contribution, 'di ba? Eh kagaya niyan, oh siguro naman doon ho sa mga laging nakikita ko sa Facebook, eh ang dami eh, na oh itong mga mayor na ito, blah blah blah. Oh edi sa susunod, wag niyo na hong iboto, 'di ba? Ganun lang po kasimple 'yon. Anyway, dito po muna tayo sa atin pong Metro Manila Development Authority o MMDA. Alamin po natin yung ginagawa rin nilang monitoring sa baha at kung meron bang masikip na pagdaloy ng mga sasakyan sa mga sumandaling ito. Si Ma'am Tess Ignacio, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Tess?
11: Radyo Pilipinas Traffic!
14: Magandang hapon po sa ating mga motoristang kasalukuyang bumabaybay dito sa kahabaan ng EDSA. Dito sa may southbound lane, dito lamang po sa may approach ng Santolan. Diyan may kabagalan po tayo mararanasan patungo dyan sa may Annapolis. After ng Annapolis, nananatili may kaluwagan po ang dalo ng masakyan hanggang makarating po sa may Ortigas. May bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Show Boulevard. Pero pagtawid ng Show Boulevard, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating dyan sa may Estrella. At may bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng Buendia. Pagtawid po ng Buendia, tuloy-tuloy na pong muli ang kaluwagan patungo dyan sa may Magallanes. At muling babagal yan pagdating sa may Cabrera, patungo dyan sa may Top Avenue. Yung kabilang panig sa may northbound lane, approach dito sa may FB Harrison, patungo dyan sa may Top Avenue, bagyang may kabagalan pa rin ang dali ng masakyan. Tuloy-tuloy naman na po ang kaluwagan after ng Top Avenue, patungo dyan sa may Arnais. Subalit pagdating sa may approach ng Ayala, may kabagalan po ang dali ng masakyan, patungo dyan sa may Buendia. Tuloy-tuloy na po ang kaluwagan after ng Buendia, pagsapit dyan sa may Kalayaan, hanggang makarating na po dyan sa may Show Boulevard. Bahagyang babagal lamang po yan pagsapit dito sa may J. Vargas. Pero after ng J. Vargas, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating na po ng Monumento area. Palala po sa ating mga motorista, yung mga nagtatanong po regarding sa number coding, wala po tayong number coding ngayon sa buong Metro Manila. So yung mga sasakyang nagtatapos sa 1 and 2, pwede po tayong lumabas kahit na anong oras. Yan po ang pinakahuling ulat mula dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, Tess Ignacio nag-uulat.
10: Maraming salamat sa iyo, Ms. Tess Ignacio. 18 minuto makalipas po ang alas 2 ng hapon. Tuloy-tuloy po ang ating mga balitaan. Dito naman po tayo sa Palasyo ng Malacañang. Bilang daw po ng mga apektadong pamilya bunsod ng sama ng panahon, umakyat na sa higit 384,000. Si Raquel Bayan sa detalye.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Tumalo na sa 384,520 ang bilang ng mga apektadong pamilya bunsod ng pinagsamang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Habagat. Sa press briefing sa Malacañang, iniulat ni Office of Civil Defense Assistant Secretary Lawrence Mina na as of 10 a.m. ngayong araw, nasa higit 16,000 na pamilya na ang napaabutan ng tulong ng gobyerno na nananatili sa 624 evacuation centers, habang 11,000 naman ang napagsilbihan ng pamahalaan na nananatili sa labas ng evacuation center. Mula ito sa Region 1, 2, Par, Region 3, Calabar Zone, Region 5, 6, 9, Mimaropa at Metro Manila. Umakyat na rin anya sa 367 ang bilang ng mga bahay na napinsala bunsod ng sama ng panahon, kung saan 27 dito ang totally damage at 340 naman ang partially damage. Habang patuloy anya na biniberipika ang naitalang 12 individwa na nasawi, 8 nawawala at 11 injured mula sa Region 1, Par at Calabar Zone.
16: There is an ongoing distribution of food and non-food items amounting to 1.67 million pesos. There are 12 dead, 8 missing, and 11 injured persons were reported in Region 1, Car, and Calabar Zone. Ongoing validation still.
15: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Buwan trabaho, trabaho.
0: dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3 Pakso.
10: DSWD umapela sa volunteers para sa repacking ng food packs. Si Ray Ferrer sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Nanawagan ang Department of Social Welfare and Development sa mga volunteer na tumulong sa pag-re-repack ng family food packs sa disaster resource centers sa Pasay at Mandawi. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, araw-araw na gumagawa ng food packs ang mga warehouse sa Luzon at Visayas para mapanatili ang supply ng relief goods. Sa ilalim ng programa, ang buong bansa handa. Katuwang ng DSWD ang mga pribadong grocery at supermarket sa pag-preposition ng relief goods, lalo na sa mga liblib na lugar. Patuloy ding minomonitor ng DSWD ang Tropical Storm Paylo at tinutugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. May nakahandang 6 na bilyong pisong standby fund at mahigit 4.78 milyong family food packs ang ahensya para sa mga apektadong komunidad. Hanggang alas 6 kaninang umaga, mahigit 54,000 family food packs at iba pang relief assistance ang naipamahagi ng DSWD. Umabot na sa mahigit 39 na milyong piso ang kabuuang humanitarian assistance ang naipamahagi. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 7-3-8.
10: 2:22 ng hapon. Ay, doon po sa mga ka-JT natin, ha? Baka po kayo ay papasok sa inyong mga trabaho. Maglagay ho kayo, kung wala kayong bota, maglagay na lang po kayo ng plastic, diba? Yung garbage na plastic, tas lagyan nyo ng goma or kung ano pa man suot nyo sa sapatos niyo para hindi ho kayo papasukin ng baha. Mahirap na ho at baka alam nyo naman kapag ka ganitong nagbabaha at hindi niyo alam, baka mamaya may sugat kayo or ano, eh magkaroon pa ho kayo ng leptospirosis, diba? So, mainam na po na kayo po ay nag-iingat. Anyway, mas malakas na mobile pumping station. Uy, yung mga ano, mga tawag dito, mga pumping station para mas mabilis mahigop yung mga baha. Ayan, okay, yung mga mobile pumping station daw po ay inilagay ng MMDA sa Ross Boulevard sa Maynila. Si DK Zarate sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Okay, babalikan po natin si DK Zarate.
0: Buwan trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
10: At mamaya rin po, makibalita po tayo dyan sa Marikina and of course sa DSWD. Alamin po ninyo yung tulong. Ito po, sa totoo lang kapag ganitong may mga sakuna, ang nauuna talagang tumutulong ang DSWD. At sila po ay dapat natin talagang masalamatan, no? Dahil oo, sige, nandiyan na tayo. Trabaho nila yan. Oo, pero kahit na po, alam nyo, iba ho yung, ano, yung with passion. Oo, yung kanilang ginagawa. Natulong. Oo, kaya saludo din po tayo sa ating mga social welfare na mga nagtatrabaho po sa DSWD. Yung ating mga frontliner. Okay, dito tayo. Balikan po natin si DK Zarate. DK, saan ilalagay ng MMDA itong mga mobile pumping station na ito?
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
33: Magandang hapon na, Jamie. Pumunta nga ngayon dito si MMDA Chairman na Romando Ortiz dito sa Ross Boulevard, lungsod ng Maynila. Particular yan sa Raha Sulaiman pumping station para install o ilagay itong bagong-bagong napakalakas at napakalaking mobile pumping station. At ang binabanggit niya sa atin ni Chairman Romando Ortiz, ito ay 11 piraso na planong ilagay sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At ang binabanggit niya, Dalawa, yung yung target na ilagay dito sa may bahagi ng Ross Boulevard, yung dalawa sa may bahagi ng Paranaque, yung isa inilagay na sa may Marikina kahapon daw. At yung isa ilalagay sa Araneta. Sa Quezon City.
10: If I'm not mistaken, nakikinig ako ng balita kahapon at ayon. Sabi ni Mayor ng Marikina, si Mayor Teodoro, if I'm not mistaken. Ang sabi niya parang nagloko ata yung pumping station daw sa Marikina.
33: Mm-hmm. Ayun yung pumping station talaga na station, na stationary. Talagang ito na yung pumping station. Pero itong yung pinag-uusapan natin at yung binabanggit ni Chairman na inilagay, Chairman Artes, na inilagay sa Marikina, ito yung mobile pumping station. So ito yung nakalagay sa truck. Nakalagay ito sa truck tapos sa ginababa nila doon.
10: May pinakikita tayo dito na video na pinadala mo, DK. Yung hose na ito, parang hose ito eh, di ba? Ito yung sisip-sip ng tubig baha. So gaano kabilis at gaano katagal or gaano kabilis yung pagsipsip ng baha nitong mga mobile pumping station na ito?
33: Yung isang piraso lang yan. Ang sinabi ni Chairman Artes, kayang pumuno o kayang magpump ng Olympic size na swimming pool sa loob lamang ng 30 minutes. So napakalakas. Kung malakas yung buhos ng ulan at nagbabaha, ang pagkakasabi niya, halimbawa kung ang dating lugar ay binabaha hanggang Dewang. Pero dahil kung lalagyan ng pumping station na ganyan ng mobile, hanggang gutter deep ang mangyayari.
10: So mabilis na nahuhupa.
33: Mabilis humigop. Kumbaga, mabilis siya mag-pump. Uh-huh. Ayan. At siya, tiniyak nila na hindi nagbabackflow. Yung mga mahigop na tubig, sisiguraduhin nila na hindi babalik yan.
10: So saan daw halimbawa itong syempre itong mga mobile pumping machine na ito syempre basta hihigop lang yan, so saan daw dadalhin yung mga nahigop naman?
33: Yung dito sa Ross Boulevard, doon sa Manila Bay. At hindi yan basta-basta babalik kasi meron pang 3 kilometers yung layo. Pagka ibinugay yan, ang tapon na nasa 3 kilometers pa ganun. Yan siya kalayo kasi parang may itubo pa yan na pa ganun doon. Na talagang nakaabang. Yung sa ibang lugar, pinag-aaralan din. Kasama sa pinag-aaralan kung saan papadaluyin yung tubig, kung saan i-dispose yung inigot na tubig. At sisiguraduhin na lang hindi magbabackflow o hindi babalik yung tubig kung saan inigot.
10: Mm-hmm. Meron na palang ganyan ang MMDA. Kailan pa yan, DK?
33: Actually, bagong-bago. Ang kwento sa atin ni Chairman Artes, mainit-init pa. Kakalabas pa lang doon sa pier.
10: Ayan, talaga?
33: Dinagdag na agad. Oo, mainit-init pa. Mainit-init pa. Uy, bago talaga. Ang presyo, 15 to 16 million ang kada isa.
10: Uh-huh.
33: Dito, yung sa Raha Sulaiman at saka sa kabilang pumping station dito sa Ross Boulevard, ang nakalagay dyan ay 0.25 yung cubic meter per second yung kaya ni Gupit. So, kinakaya naman at malaking tulong din. Pero, syempre, best lagi ang ibibitay ng pamahalaan.
10: Mm-hmm.
33: Times 5 na mas malakas yung i-deploy na nila ngayon dyan. Yung 0.25 naging 1.25 na. So, mas malaki na, mas malakas umigop. Dahil naasahan nila na talagang malaki yung epekto nito sa paghupa ng baha dito sa Taft Avenue at mga residential area sa paligid nito.
10: Oo, at saka yung siguro unahin din nila yung sa may area ng Paranaque. Ang dami daw mga sa Paranaque, parang naglagpas tao sila.
33: Oo, at kaya dalawa yung ilalagay doon, sabi ni Chairman Artes. Dalawa doon, dalawa rito sa Ross Boulevard, isa sa Marikina, isa sa Araneta. Labing isa lahat yan. Tapos tinanong natin kung maglalagay ba sila sa Kamanaba. Alam mo naman yan, di ba?
10: Oo.
33: Talagang lumalagpas tao rin dyan, hanggang Balikat, hanggang Bewang. Pero nagulat daw sila na hindi ganun yung nangyari. Oo.
10: Dahil, bakit kaya?
33: May binabanggit ka rin yung dating parang platoon drill doon na naayos na eh. Pero medyo kakabakaba sila, medyo nag-spill daw ng konti. Pero kinaya daw niya itong mga nagtang araw. Kaya hindi tumawid yung tubig doon sa mga residential area.
10: Ay, ganon?
33: Oo, yun yung pagkakakwento niya sa atin kanina.
10: So,
33: siyempre, talagang pinabantayan nila yung Kamanaba, lalo na pag maulan. Pero nagulat sila kasi sabi namin, mag-share mo, maglalagay ba tayo nito sa ano, sa Camanaba area kasi bahay doon.
10: Sa
33: ngayon, hindi pa namin nakikita na kailangan lagyan kasi ang ano daw eh, hindi daw binahanang matindi. Yun ang pagkakasabi niya.
10: Okay. E de mabuti kung hindi na kailangan pa sa Camanaba.
33: Pero labing isa yan ha, kung sakali. Kasi nakatampo to sa truck eh. Mobile pumping station. So pwedeng ilipat-lipat ang pwesto. So kung saan man may nangangailangan ng suporta nung mapump yung baha, i-deploy nila yan. Pero ang pagkakwento sa atin ni Chairman, yung dito sa Raso Lyman pumping station, basta yung nilagay na nila yan dyan, dyan na raw yan, dyan na raw nila aalisin.
10: Hindi na aalisin.
33: Oo.
10: Okay. Okay. So sige, makikibalita kami. Ito ba irerentahan ng mga LGUs or hindi naman?
33: Hindi. Actually, ang sa MMDA ito, pupundun din ang MMDA yan. At ang binabanggit nga ni Chairman, kasi tinanong namin, cash mo binayaran yan, yung 15 to 16 million. Nasabi ni Chairman, nasa trial ano pa lang daw to. Yung mga in-install daw nila na 11 na yan, nasa trial na usapin pa lang daw.
10: So, okay, baga, nasa trial phase pa lang sila.
33: Parang test drive pa lang. So, sasakyan. Mm-hmm. So, in-install nila yan, titignan nila kung efektibo, kung maganda, kung matibay. So, kung okay naman, doon na magsisimula yung usapan.
10: Ayan. Ay, talaga. But saan ba galing itong mga ano na to? Pumping station?
33: Ano daw ito? Local company. Pero yung mga parts daw sa ibang bansa. Kaya galing din. Hindi niya rin matukoy kung saan particular. Pero parang ano eh. Ewan ko kung iwa-iwala yung parts or hindi. Pero tinanong namin kung anong kumpanya. Kung galing bang China, kung sa ibang bansa, ganyan. Sabi niya local to, sabi niya local.
10: Aha.
33: Local company.
10: Okay. Sige. Makikibalita na lang tayo. Sana nga ay mabilis na magamit na itong mga pumping station na ito para humupa na yung mga baha na yan, ano? Kawawa
33: tama
10: naman yung mga tao. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo, DK.
33: Wala rito sa Luzon ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Buwan trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Pagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin 2:33 ng hapon.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide. Kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha ko, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay pagbigay na lang namin sa pambawal ng mga bata at pagbili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
5: Trabaho, trabaho. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabaho, trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Oras natin, 2:35 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po'y napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital at sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Ganon din sa television. Kung meron po kayong free TV, nasa TV Plus Channel 3 po kami. Kung may afford a box na sa channels 45 to 49 naman. Ay, ingat-ingat po tayo. May mga information po tayong nakuha mula po sa Philippine Ports Authority kung saan sinasabi ho na as of 12 noon, ang bilang daw po ng mga na-stranded na pasahero dyan po sa pier sa Mindoro, 24. Sa may Marinduque sa Quezon, 180. Yan po ang bilang ng mga na-stranded na pasahero. O kasi mahirap, alam nyo, mahirap pong maglayag, no? Kapag ganitong malakas ang ulan o kaya naman, di ba dito nararanasan natin malakas ang ulan, edi lalong maligalig ho ang dagat, di ba? Malalaking mga alon, mga ganyan. So, mag-ingat po tayo. Ako may kaibigan tayo, may kakilala tayo, nag-post sila. Sana hindi sila na stranded, pero nag-post sila na sila ay nasa may tawag dito, Boracay. So, hindi ko alam kung nakauwi na sila o nakabilang sila din dyan sa mga na-stranded na yan. Pero wag naman sana. Okay. Dakuhan po natin live na live mula po dyan sa Santo Niño Bridge. Sa may Marikina City, yung pong inaantabayanan ho natin palagi dyan, mahigit 7,800 individual na nanatili daw po sa evacuation center sa Marikina. Malalaking booster pumps i-deploy sa Barangay Malanday at Tumana. Kasi medyo mababa yung Tumana River ba, Dayan, ay umapaw na rin. Si Dayan Lear po, pakinggan natin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Magandang hapon, Dayan.
17: Yes, magandang hapon, Jamie. At umabot na nga sa 7,856 na individual o 1,499 na mga pamilya ang nananatili sa mga evacuation center dito sa lungsod na Marikina dahil nga yan sa patuloy na pag-ulan at yung epekto ng habagat at binaha yung mga ilang mabababang barangay dito sa lungsod. Ito ay batay sa pinakahuling datos ng lokal na pamahalaan as of 1:20 p.m. Sa ngayon, nandito tayo sa Santo Niño Bridge kung saan makita nyo sa aking likuran yung monitoring nila dito. At ito ngayon ay kasalukuyang nasa second alarm at yung antas ng tubig sa Marikina River ay nasa 16.2 meters. At hindi na tayo pwede, dati nakapag-live pa tayo dito sa baba nito pero ngayon, hindi ko lang alam kung makikita nyo ngayon kasi pag umatras lang ako ng konti, nandyan na yung tubig mula doon sa Marikina River. Mm-hmm. At sa pag-iikot nga ng Radyo Pilipinas, abutan natin yung malalaking, yung operasyon ng malalaking booster pumps ng lungsod na sa tulong yan ng MMDA. Nandyan po yan sa Barangay Malanday at sa Barangay Tumana. Dahil tama ka, Jamie, dahil nga sa patuloy na pag-ulan, umapaw na yung creek. At hindi nga kasi gumana yung pumping station doon ng Department of Public Works and Highways. So yung purpose nga ng malalaking booster pumps na yun ay para higupin yung umapaw na tubig mula doon sa creek. At ngayon, ongoing pa rin yung operation natin doon. Naabutan natin yung mga tauhan ng MMDA at tauhan ng lokal na pamahalaan na patuloy na isinasagawa yung pag-pump ng tubig mula sa creek patungan na doon diretso sa ilog. At tinatayang mas malaki yan ng tatlong beses kumpara dun sa pumping capacity na hindi nga gumana doon sa may Tumana. Yan po ay kasalukuyan pa rin daw na hawak ng DPWH at hindi pa po formal na naita-turn over sa pamahalaang lungsod. Kasabay naman yan, Jamie, nagpapatuloy din yung clearing at clean-up operation sa iba't ibang bahagi ng lungsod na Marikina dahil nga yung epekto ng baha ay nagkaroon ng mga putik at mga pasura na lalo pang nagiging pahirap para dun sa mga drainage system na nakakabara at nakakaranas, nagiging dahilan na mga pagbaha. Sa ngayon, Jimmy, yung sitwasyon dito, ilang oras na tayo nag-iikot, hindi pa rin na umuulan. Yun ang kagandahan ngayon, hindi na umuulan bagamat makunitin pa rin sila nagpapadya yung pag-ulan. Pero umaasa tayo na sana nga magiging mabuti na yung ating yung lagay ng panahon.
10: Oh, okay, sige, mag-ingat ka dyan, Diana.
17: Yes, at Jimmy, mula dito sa Marikina City para sa Bagong Pilipinas, Diane Mayor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: One thing, no? I know mahirap po talaga ang buhay. Pero alam niyo ho, marami ho tayong mga kaibigan at mga kakilala din. I for one, ano kami? Hindi naman ho kami mayaman. At kumbagay, sakto lang yung magulang ko na nagsumikap, ganyan. Pero ang itatanong ho natin siguro sa sarili natin yun ba taon-taon na lang, yun ho ba ang gusto ninyo na buhay po ninyo? Baka naman ho mayroon pang ikangay disente na pwedeng paglagyan ninyo ng inyong mga pamilya, 'di ba? What I'm saying is yung iba ho kasi inaalok ng gobyerno ng disenteng pabahay, mga ganyan. And then mas gugustuhin talaga nilang babalik sila doon sa mas mga delikadong mga lugar, hindi ba? Na tabi ng sapa, tabi ng kung ano paman, na kapag ka naman may mga bagyo, ayun, de tataas ang tubig, tapos ang sisisihin na naman ng gobyerno. Okay, so tanong natin din sa sarili natin, yun ho ba yung gusto ho natin na buhay? At I'm sure maraming magbabash nito, pero sa akin, ano, I'm sure madami na sino ka naman para husgahan kami, mga ganyan, 'di ba? Pero ang point ko ho ganito. Kailangan ho siguro na maging ano ho tayo, maging paano ba to, proactive sa pagtulong din sa government. Hindi ho natin pwedeng isisi lahat sa gobyerno o sa presidente. Okay, tamang-tama ang pinag-uusapan ho natin mga basura, at mukhang marami hong mga naligaw na basura dyan po sa Navotas City. Ito yung sinasabi ko, if we are responsible enough, edi di ba, kahit man lamang po sa mga basura, hindi na sana ganyang kagabundok o kadami, di ba? Okay, tamang-tama ho, makakapanayan po natin ang mayor po ng Navotas, si John Ray Tiangco. Magandang hapon na po sa inyo, Mayor.
1: Magandang hapon po.
0: Opo. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Kamusta po yung sitwasyon ngayon dyan sa Navotas?
1: Okay naman po. So, lahat naman ng kali ay daraanan. Hindi naman po tayo, hindi naman nagkatubig dun sa mga kali natin, lalo na dun sa mga main road po natin, dahil hindi po naman gumagana po yung navigational gate natin, yung mga floodgates natin ay naibaba po natin, at yung mga pumping stations po natin ay gumana po. So, kahit na umulan ng malakas past few days po ay kay papara nagpapasalamat po tayo ay wala naman masyadong epekto.
0: Okay, kanina pa natin nababanggit yung tungkol sa mga basura, mga ganyan. So tuwing may bagyo, walang tigil yung pag-ulan, isa sa mga nagiging problema nga yung binanggit natin, pagbaha, pero yung post ng barangay captain daw po ninyo sa may Bagumbayan North Navotas ay hindi lamang daw po sa kanila galing yung basura, at ito daw po ay basurang inanod sa kanilang barangay. So, kamusta ho ba yung sitwasyon dyan po sa North Navotas po?
1: Hindi lang naman doon sa barangay po na yun, dahil marami pong barangay na nasa coastal areas po. Yung pinakita niyong nakitang video, actually, nasa labas siya ng dike. Uh-huh. So, paghabagat kasi, yung hangin papunta sa atin, kaya yun yung dahilan rin bakit kuminsan pumapasok yung tubig kung bukas yung mga floodgate po natin. Pero ngayon, naharang naman po ito. Kaya lang, nagpapatong-patong yan. Kung minsan, sumasampa, papasok ng dike sa lakas ng alon. So, yan yung mga basura. Kung saan galing na, labas sa dagat po yan. At dahil papunta dito sa atin yung hangin, lahat na naman yan may ipon. At mangyayari yan, hindi lang naman ngayon. Tuwing bagyo, parating ganyan. Kakalinis lang natin dyan sa area po yan at may ipon po ulit. So, talagang malaking problema po yan. Dahil kung minsan, yun nga yung paalala natin sa mga kababayan po natin. Bagamat nandiyan yung mga pumping station po natin, inayos po natin malalaking kanal, pero kung puno yan ng basura, ay makaka-apekto sa daloy ng tubig at makaka-apekto rin yan. Dahil kuminsan nasisira yung mga pumps natin, ay higup yung basura. So, yun.
0: Oho. Hindi ko ho alam, Mayor, kung nakita nyo din po ito, pero I think naging parang viral po ito sa Australia naman po ito. Yung kanilang

0: ano, yung kanilang mga kanal, yung mga malalaking mga kanal nila, meron ng net na parang nakalagay doon. And then, pag may mga basura, matik na yun na nasasala. Tapos yun lang ang lagi nilang pinapalitan.
1: Hindi, ginagawa rin po natin yan. So, yung ibang mga pumping station natin, may parang drain na ganyan. Kaya lang ang problema, talagang pag sobrang dami rin yung tubig, naharangin na rin yung tubig kasi bumagal na. So, talagang problema talaga yan. Yun, nilinisin mo muna bago mo ulit panda rin. So, hindi dire-diretso. So, yun, meron din tayong mga harang. At yun nga, yung nakita nyo kaninang marami, hindi kagaya dati na pumapasok sa amin yan dahil walang dike. So, pag nag-high tide, pasok yung tubig tsaka basura. Pag low tide, iwan lang sa amin. Nandun yan sa labas ng dike. Pero, syempre, sa lugar pa rin po natin. So, kailangan pa rin natin linisin po yan. At yun nga, napakarami po niyan.
0: So sa ito hong mga basura pala na ito ay nanggagaling sa particularly saan ho kaya ito hong mga basura na ito?
1: Di na po natin alam kasi galing dagat na po yan. Eh. So, halo-halo na po yan. So, galing dagat, paghabagat, ay papunta po sa atin lahat yan.
0: Okay, nako. So talagang medyo malaking problema nga ito. So meron ho ba kayong naiisip pa na paraan para ho hindi ito maging palaging problema ng Barangay Bagumbayan, sir?
1: Well, yun nga, malaking bagay po yung dike kasi naharang po natin hindi lang po yung tubig, kundi yung basura. Pero hindi naman maihinto yan kung hindi maghihinto magtapon yung mga tao po. Kasi sa lahat na po yan, yan yung mga galing sa iba't ibang kanal na lumalabas sa ilog, na lumalabas sa dagat, na pag naghabagat, walang pupuntahan yan kasi papunta dito yung hangin po. So kailangan lahat ng mamamayan, di lang mga taga-Navotas, lahat po tayo ay magtulong-tulong. At yun, dapat may mga ginagawa po tayong hakbang.
0: Tama naman po kayo dyan. Anyway, Mayor, kanina ho ay sinabi ho sa report ho namin no na yun daw pong MMDA si Chairman Artes ay sinabi niya na ano na kumbagay ang binabanggit ho niya ay ano po hindi naman masyadong binaha yung area po ng Camanava which includes yun pong Navotas. Okay, sa pa, bakit ho ba sa tingin ho ninyo ano yung mga isa sa mga naging malaking tulong para hindi ho naging ganoon kalaki or kataas yung pagbaha po diyan sa Navotas?
1: Dito talaga medyo hindi tayo masyadong apektado dahil una-una yung nakaraang taon yung pumasok yung tubig ay sira po yung navigational gate natin. So dito kasi hindi naman ulan lang yung problema po natin. Mas malaking problema po natin yung high tide. So kaninang umaga at mga nakalipas sa araw, high tide sa umaga. So imagine niyo po pag mataas yung tubig sa dagat, mas mababa yung lupa po namin. Kung hindi mo po harangin yan, papasok talaga yung tubig. Hindi natin maharang yung volume yan. At ang nangyari po ngayon, ayos nga yung navigational gate po natin. So, hindi siya pumasok doon sa ilog. At itong coastal dike naman po natin ay halos natakpan na po natin mula Bagumbayan hanggang Tangos. Kaya naharang rin po natin yung tubig. At gumana rin po yung mga bomba. Pero hindi pa po tapos yung papasalamat tayo siyempre sa ating mahal na Pangulong BBM kay Sec. Vince Dizon ng DPWH at sa ating congressman na patuloy na sumusuporta dito sa mga programa ng flood control sa atin. Pero alam rin po natin, di ba, nung itong taon po na to, lahat ng programa sa flood control ay nahinto. So yung mga dapat pasahan na nating bahagi nung flood control na plan na yan, master plan, ay hindi pa rin natatapos. So, mas maganda kung magawa po yan para talagang makumpleto yung mga components ng flood control natin. Dahil maraming components po yan. Yung sabi ko nga sa inyo, yung navgate, yung coastal dike, yung floodgates, yung box culvert, nilalakihan po natin yung mga kanal po natin, at syempre, yung mga pumping stations pa. Kasi hinarangan natin yung buong lungsod ng dike, hindi lalabas yung tubig, pero pag umulan, kailangan mong bombahin palabas po yun. So, kailangan makumpleto rin po natin yun.
0: Aha, I see. Okay. Baka po mayroon pa po kayong mga panawagan po sa lalong-lalo na po no sa inyong mga kababayan at mga karatig lugar na din ano diyan po sa area ng Camanaba din siguro. Baka may mensahe po kayo gustong ipaalala sa ating po mga residente. Go ahead po, Mayor.
1: Una, syempre, nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasamahan po sa disaster, yung mga barangay po natin, mga pumping operator po natin, kasama po sa dahil halos wala pa pong pahinga yung mga nagbabantay, nagmamonitor at nagtatrabaho para mapanatiling ligtas at maayos so, yung mga programa po natin dito. So maraming salamat at syempre din sa ating mga maumian. Magamat hindi tayo binahapo, ay hindi pa rin tayo pwede magpakampante. At nakikiusap po ako, yun nga, na ibang pumping stations po natin kuminsan nasisira dahil sa basura. At yung ibang kanal naman, nakita ko kanina, meron akong mga nadaanan po, nagbininis na mga kanal. Iba't ibang klaseng basura pa rin sa kanal. So, mas mabilis dumalo yung tubig sa pumping stations kung wala pong basura po yan. So, yung nakita ko nga kanina, parang mukha siyang malaking bato. Akala ko bato, yung pala, ano, sebo po siya. So, yung mga mantika na matagal nang na hinukay po natin. So, mas masayang po yung mga infrastructure po natin kung hindi po magtutulong-tulong. Hindi po natin pwedeng iasa lang sa mga kasama po natin na nagtatrabaho. Kailangan lahat po tayo mag-cooperate. At yun nga, nakita niyo yung basura sa dagat. Okay, hindi naman na biglang lalabas na lang yan. Merong nagtapon po dyan. So sana na tayo maging responsable po.
0: Tama, oho. At maraming salamat po sa inyong time, Mayor, no? At mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po.
0: Okay. Si Mayor John Ray Tiangco ng Navota City.
2: Buwang trabaho, trabaho dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 7-3-8.

0: Okay, maraming salamat. Ayan po sa ating mga nakapanayam. Kay Mayor John Ray Tiangco ng Navotas City at mga nakapanayam. Isa lang pala yung ating nakapanayam. But anyway, maraming salamat po doon po sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Okay, so tamang-tama, no? Tulad po ng binabanggit natin kanina, diba? Sabi ko nga po sa inyo, yan po ay yung problema ho dyan sa mga pagbaha-baha na yan, mga ganyan. Alam nyo ho, dapat let's do our share, no? Sa totoo lang. Ayan. Okay. At hindi na tayo magtatagal pa. Narito muna.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy birthday! Ito, sa ating... sino ba uunahin natin? Parehong big boss to eh. Okay, unahin muna natin by height daw. By height.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday kay Mackie! Kay Boss Mac, ayan o. Happy birthday, Mackie! At syempre, kay Boss Mac. At syempre, kay Senator Irwin Tulfo! Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: At ito'y teacher ko ng high school, si Brother Joel Javinar. Siya po ngayon ang head ng UP Education. Ayan. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: At tayo po naman ay magpapaalam na maraming salamat sa ating mga kasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio, si the engineers Orly Lopez, Joy Timidan at ang ating po mga executive producer si Miss May Vidania at Isabel Silang. Antabayanan po rin nyo sa ilang sandali ang news break ihatid po ni Sir Omar Aquino. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kahuan, trabaho.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pag tag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada, lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas,
10: Radyo
9: Magazine
6: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
11: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
16: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Radyo Magazine 1278.
17: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Impormasyon.
20: GIS, your General Information Station.
21: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Resulta ng OPLA na kontrabaha ng Marcos Administration, ramdaman sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. May pag-ulat si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Malaki ang ginampana ng OPLA kontrabaha ng pamahalaan sa pagiging passable ng mga kalsada sa Metro Manila. Sa kabila ng volume ng tubig ulan na ibinuhos ng pinagsama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Kung matatandaan, una ng sinabi ng PAGASA na halos katumbas na ng isang buwang pag-ulan ang ibinuhos ng mga sama ng panahon sa loob lamang ng siyam na araw sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni MMDA Chair Romando Artes na kung dati maraming lugar na nakalubog sa baha matapos ang sunod-sunod na araw ng pag-ulan. Ngunit sa kasalukuyan, hindi anya masyadong nakaranas ng malalang pagbaha sa NCR. Halimbawa sa Camanava area, pati anya mga pangunahing lansangan sa Metro Manila na nanatiling passable. Sabi ng opisyal, patuloy nilang dinidrain ang waterway sa rehiyon upang lumaki pa ang carrying capacity ng mga ito, bumilis ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagtaas ng tubig baha. Ipinagmalaki rin ni Artes ng mga pangunahing kalsada sa NCR na laging nakalubog tuwing umuulan na nanatiling passable. Halimbawa anya ang Espanya, Shaw Underpass, Aurora at Pitwasan Underpass. Ang tinamaan lamang anya ng mabigat ay ang ilang bahagi ng Parañaque City, makaraang ma-overwhelm ang mga daluyan ng tubig at major rivers sa lugar. Bilang tugon, nagtutulungan na anya ang MMDA at DPWH para sa long-term solution dito.
3: Solution po dyan ay maglagay po ng floodgates at pumping station doon po sa dalawang area, La Huerta and yun pong isang major river dyan. Pero in the meantime, nagde-deploy na rin po kami ng mga mobile pumps. Ang MMDA po ay recently nag-acquire ng 11 mobile pumps na kaya pong bumomba ng 1.5 cubic meter per second na tubig. Yan po ay equivalent ng isang Olympic-sized swimming pool in 30 minutes.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Kamara aktibong nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan na para sa kinakailangang tulong ng mga apektado ng pag-ulan at pagbaha. May pag-ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Tiniyak ni Deputy Speaker Janet Garina patuloy ang koordinasyon ni Speaker Faustino D. III at House Majority Leader Sandro Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan para sa pagtugon sa pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Garina, kikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa Office of the Civil Defense, DSWD at DOH upang matukoy ang mga agarang pangangailangan at kakulangan sa pondo. Sinabi na kabilang sa tinututukan ay yung prepositioning ng DSWD food packs, hygiene kits at family kits sa mga bayan upang mas mabilis na maipamahagi ang tulong sa mga apektado residente. Tiniyak din umano ng DOH na may sapat na gamot at health supplies sa mga lugar na binaha, kabilang yung mga gamot para sa pag-iwas sa leptospirosis. Sinabi ni Garia na gagamitin ang liderato ng Kamara ang oversight powers nito upang matukoy kung saan kailangan magdagdag ng pondo at kung paano mapapahusay pa ang disaster response. Napapanahon na niya ito lalo at inaasahang isusumitin na ng ehekutibo sa Kamara bukas ang 2027 National Expenditure Program. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Sa iba pang ulat, Manila DRRM Department patuloy na nakatutok sa sitwasyon na ngayong inaasahan pa rin ang malalakas na pag-ulan na si DK Zarate sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Walang dulugan, ganito ang sitwasyon ngayon sa punong tanggapan ng Manila Disaster and Risk Management Department. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, nakatutok sila sa sitwasyon 24 oras sa pangunguna ni Manila DRRM Department Director Arnel Angeles. Pinapayo nila ang publiko na umantabay sa kanilang social media account para sa mga pinakabagong update sa sitwasyon sa kalsada at mga binabahang lugar. Kaninang madaling araw, agad rin nakaresponde ang Manila DRRM Department sa Malabon Street, Santa Cruz, Maynila, kung saan nadaganan ng malaking puno ang isang kotse. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, Marikina LGU nag-deploy ng malalaking booster pumps para mapabilis ang paghupa ng baha. Si Ray Ferreira sa detalye.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Nag-deploy ang pamahalang lungsod ng Marikina, katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority, ng malalaking mobile booster pumps sa Malanday at Tumana para mapabilis ang paghupa ng baha. 3 beses umano ang pumping capacity ng mga ito kumpara sa kasalukuyang pumps ng Tumana Pumping Station. Layunin nitong mapabilis ang paglabas ng naipong tubig habang nagpapatuloy ang clearing at pumping operations. Ayon kay Mayor Maan Teodoro, walang malaking pagbaha sa Marikina sa kabila ng isang linggong tuloy-tuloy na ulan. Gayman, nakaranas ng baha sa Libis, Bulelac, Malanday, Creekside at ilang bahagi ng Nangka. Sinabi ni Teodoro na maaaring naiwasan ang pagbaha kung hindi pumalya ang Tumana Pumping Station. Matapos tawagan, nagpadala ang DPWH ng mobile pump habang nag-deploy naman ang MMDA ng booster pumps para mapabilis ang paghupa ng baha. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, lungsod ng Las Piñas may magagamit na ring pumps para sa baha sa kanilang lungsod. May pag-ulat si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
7: Mas mabilis nang mapapababa ang baha sa lungsod ng Las Piñas dahil sa magagamit na flood mitigating pump sa lungsod. Ang mga pumps ay ipinadala ng Department of Public Works and Highways sa pakikipag-ugnayan ng pamahalaang lokal kay DPWH Secretary Vince Tizon. Ang pumps ay makakatulong sa paghigop ng baha sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang maiwasan na tumaas ang tubig at matiyak na ligtas ang mga residente. Agad namang ginamit ang pumps sa Zapote River, Barangay Pulang-Pula 1 ngayong araw. Patuloy namang inaabisuhan ng LGU ang mga residente na ugaliin ang tamang pagtatapo ng basura upang maiwasan ang pagbara sa mga dalawyan ng tubig. Manatili ding alerto habang nagpapatuloy ang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Para sa iba pang impormasyon, i-follow din kami sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ito po si Manuel Francisco.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, na hindi boring.
1: Radyo
12: Magazine.
1: 1278 AM.
13: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
14: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko pang jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
13: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
14: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
13: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
14: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
19: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, 3:10 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
20: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
1: Green Mindset.
20: Sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 10, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
10: Set your mind to think green.
15: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
21: Green Mindset.
22: Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, eh, pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakaligasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. Naku, muli po, no, kahit po na ibubate sa ating mga kababayan at hangad po namin ang inyong kaligtasan dahil ilang araw na nga pong sunod-sunod na talagang wala pong tigil ang pag-ulan at nakikita nga po natin na ilan sa mga kababayan natin ang lubha pong naapektuhan, nakaranas po ng pagbaha sa kanilang mga lugar. Ang ilan po, no, ay kinakailangan talagang mag-evacuate para po sa kanilang kaligtasan. At syempre, nakita rin po natin yung ilang mga insidente ng mga kababayan natin na apektado rin po, no, nitong masamang lagay ng panahon, yung mga kababayan natin na nahihirapan sa kanilang pagbiyahe dahil syempre po, no, hindi naman lahat ay suspendido po ang klase, hindi naman po lahat ay suspendido ang pasok sa trabaho. Kaya po talagang may mga kababayan pa rin tayo na kinakailangang suungin at harapin po, no, ito ng masungit na panahon. Kaya naman po hangad po namin ang inyong kaligtasan at lagi po tayong mag-iingat. At syempre po, no, bagamat yung ilan ay ginagawa na lamang pong katatawanan, ito po ng madalas na paalala sa atin ng NDRRMC o yung mga alert po, no, na natatanggap sa ating mga mobile phones. Pero lagi nyo pong tandaan na mahalaga itong paalalang ito, itong pag-alerto sa atin ng ating pong pamahalaan, ng ating NDRRMC upang talagang maghanda po tayo at seryosohin po, no, itong nararanasan nating malalakas na pag-ulan. Kaya rin po ang ating paalala, huwag nyo pong kalimutan na lagi pong mag-monitor sa atin pong DOST Pag-asa, yung kanila pong mga pinupost online patungkol sa heavy rainfall alert. Paalala lamang po natin, no, na itong heavy rainfall warning o itong heavy rainfall alert na ibinibigay po, no, ng ating DOST Pag-asa ay valid po, no, for 3 hours. So wag po tayong magpakampante na upon seeing the post ng ating pong DOST Pag-asa o upon receiving the alert sa ating pong mga mobile phones mula sa ating NDRRMC ay hindi naman po umuulan sa inyong mga lugar, hindi po tayo pwedeng maging kampante dahil 3 hours po, no, yung validity nitong warning na ito. Kaya siguraduhin po natin na lagi po tayong alerto. At syempre po, no, yung unawa, yung pag-unawa rin po natin dito sa mga color-coded warnings na ito, yung yellow, orange, and red warning, sana po ay talagang nauunawaan natin upang alam po natin kung paano po tayo kikilos ng tama at kung paano po tayo tutugon sa mga paalalang ito. At yung mga impormasyon po na yan ay mababasa at makikita nyo po sa Facebook pages ng ating DOST Pag-asa. Sana po, no, maglaan kayo ng oras at panahon para unawain po, no, kung paano po natin magagamit ng tama sa ating pang-araw-araw na buhay. Lalo na po ngayong panahon ng tag-ulan at talagang nararanasan po natin ang epekto ng habagat. Mahalaga po na nauunawaan natin itong mga paalala na ibinibigay po sa atin ng DOST Pag-asa. Muli po, hangad po namin ang inyong kaligtasan at hangad po namin na talagang lagi po tayong maging handa at unawain po natin ng mabuti yung mga warnings at paalalang ibinibigay ng ating pamahalaan. Muli po, no, nakatutok, aktibo po ang ating pamahalaan, kaya mahalaga na nauunawaan po natin ito at tayo po ay aktibong tumugon at mag-coordinate at makipagtulungan po sa ating pamahalaan, sa ating local government units at sa ating mga barangay para po sa tamang pagtugon at sa mga tama pong hakbang ngayong mapatuloy po ang mga nararanasan nating pag-ulan. At kaugnay po ng aksyon at patuloy na ginagawa ng ating pamahalaan at ating po mga local government units, nais po nating papurihan yung ating po mga LGU, kabilang na po ang Quezon City Government dito po, no, dahil naitala rin po yung mga pagbaha sa ilang lugar dito sa Quezon City at may mga Quezon citizens po tayo na kailangang evacuate. Pero gaya nga po ng naging panayam natin last week with PITA Asia, ang kanila pong panawagan ay sana po wag iwanan, huwag pong pabayaan yung ating mga alagang hayop, yung ating pong mga pets, yung ating pong mga kasamang hayop sa ating pong mga tahanan. Kaya naman po, no, dito sa ibinahaging impormasyon ng ating Quezon City Government, particular na po ng Quezon City Veterinary Department, talaga nga pinatunayan po nila na no pets left behind. Wala pong maiiwan na mga alagang hayop dahil sa kanila pong pagtatalaga ng evacuation site din po para sa ating mga pets. Sa kanila nga pong impormasyon na ibinahagi bilang pag-iingat sa posibleng pagbaha dulot po ng patuloy na mga pag-ulan na dulot din ng habagat, nagtalaga po sila ng evacuation site sa mga lugar na may banta ng pagbaha o landslide upang matiyak ang ligtas at mabilis na paglikas. Kasalukuyang nakadeploy po ang pet evacuation area sa barangay Bagong Silangan at base po, no, sa kanilang tala, mayroon pong na nandito na 25 adult dogs, 4 puppies at 3 pong mga pusa. Nakaantabay po ang ating mga veterinaryo at QC Veterinary Response Team upang tumulong sa pangangalaga at pag-monitor sa kalagayan. So, ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa pangangalaga sa kapaligiran at rehabilitasyon ng Manila Bay. Sa kabila po ng hamon ng panahon, nananatiling nakatuon ng DNR National Capital Region sa pagpapanatili po ng malinis, ligtas at maayos na baybayin para sa publiko. Ang Manila Bay po ay nagsisilbing catch basin ng tubig mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila at mga karatig lugar. Kaya po ang mga basurang tinatangay ng ulan na mula sa iba't ibang daluyan ng tubig ay maaari pong mapunta at maipon sa naturang baybayin. Dahil dito, mahalaga ang regular na paglilinis at agarang pagtugon upang mapigilan po ang pag-ipon ng mga basura at mapanatili ang kalinisan ng lugar. Muli po, no, saludo po tayo sa ating mga Stero Rangers, sa ating pong mga volunteers, sa talagang sa kabila nga po ng masamang lagay ng panahon na sa sungit ng panahon ay talaga ginagampanan pa rin po yung kanilang responsibilidad na panatilihin po ang kalinisan dito sa Dolomite Beach sa Maya, Maynila. So ito po no, yung ilan sa mga instances na during rainy season, tuwing masama po yung panahon at talagang hindi natin maiiwasan. Ito po, ng dami ng basura ay talagang mag-end up, mapupunta po no, sa ating mga baybayin. Kaya naman po para sa ating mga Stero Rangers, syempre po, no, hangad pa rin namin ang inyong safety, ang inyong pong mga kaligtasan, kasabay po no, ng inyong pagtugon sa inyong mga tungkulin. At kaugnay po niyan, may mga ibinahagi rin po ng larawan ang pamunuan ng Las Piñas Paranaque Wetland Park. Dahil po no, sa naging epekto rin dito po sa LPPWP, dito pong nararanasan nating masamang

0: nga lagaya ng panahon. Ibinahagi po ng ating Las Piñas Paranaque Wetland Park sa tulong po ng ating mga park rangers at Bakawan Warriors ng Las Piñas Paranaque Wetland Park sa kanila pong isinagawang inspeksyon. Ito nga pong naging epekto ng masamang lagay ng panahon dito po sa naturang protected area. Sa kanila pong ibinahaging impormasyon at makikita rin po no, sa mga larawan na kanilang ibinahagi at nakapost din po sa kanilang Facebook page na talagang sa ganito pong panahon, maging yung atin pong mga bakawan ay apektado po. No, isa pong bungalon ang naputol at natumba po dito sa naturang area dahil po sa malakas na hangin at sa hampas po ng alon. Gayun din po, makikita din yung dami po ng basura, lalo na po yung mga plastic waste na dito po ay inanod. So talagang sa ganito po nga pagkakataon, makikita po natin kung gaano karami ito nga talagang basura na nag-end up po no, sa ating mga baybayin. At maging dito po sa ating pinoprotektahan na Las Piñas Paranaque Wetland Park. Kaya po ito ipaalala sa atin na talagang napakalaga po ng ating disiplina. Muli po, maaaring yung makita ang kabuuang ulat. Makikita nyo rin po yung mga larawang ito sa official Facebook page ng Las Piñas Paranaque Wetland Park. Ang oras po natin, 3:38 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas sa ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green mindset. Pairali natin.
2: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
3: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
2: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
3: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
2: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang tangi kong pag-ibig.
13: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3-4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang.
12: Dungawin mo hirang,
13: He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mangangantahan ng kundiman ay heartbroken.

0: App might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
0: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Set your mind to think green.
8: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
7: Green Mindset.
9: Ang oras po natin, 3:45 ng hapon, at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At dahil pinag-uusapan po natin itong epekto ng patuloy na mga pag-ulan na dulot po ng habagat, isa rin sa dapat po nating tutukan ay ang atin pong kalusugan. Kaya naman po, mahalaga rin na kayo po ay nakatutok sa mga paalala mula po sa ating Department of Health. At isa nga po sa binibigyang focus po ng ating DOH ngayon ay yung paalala po patungkol sa pag-iwas sa leptospirosis. Alam po natin kung gaano po mapanganib itong leptospirosis na ito na magkadalasan na kukuha po natin dulot ng ating paglusong sa baha. Pero lagi po nating tandaan na ito pong leptospirosis ay pwede po nating maiwasan. Kaya po maganda po no, itong paalala ng ating DOH tungkol po sa hakbang upang maagapan po itong leptospirosis ngayong tag-ulan. Mahalaga po na maunawaan po natin kung ano yung atin pong kondisyon, kung ano po yung exposure natin sa pagbaha at kung paano po natin ito iiwasan. Kaya po itong impormasyon ngayon na ibinahagi po ng ating Department of Health ay mahalagang tulong upang madali po nating maunawaan itong pag-iwas po at pag-aga pa dito sa leptospirosis. Una nga po dito, yung person A, kung ikaw ay lumusong sa baha, may sugat man o wala, ang paalala po ng ating DOH na kinakailangan po nating magpakonsulta sa doktor tungkol sa pagpapareseta at kinakailangang pag-inom ng antibiotic. So simple po, no, basta po kayo ay lumusong sa baha, meron man po kayong sugat o wala, ay kailangan nyo pong pumunta at magpakonsulta po, no, sa doktor, sa ating po mga espesyalista, o magpunta po sa mga city health offices sa inyong mga lugar. Ito po yung pangalawang halimbawa, person B. hindi lumusong.

0: pero mayroon pong sugat. Ang paalala po ng DOH, kung may sugat po kayo, kailangan talagang iwasan nyo na po ang paglusong sa baha at gumamit ng waterproof bandage sa inyong mga sugat. So isa pong malaking risk sa pagkakaroon ng leptospirosis ay kung meron po kayong sugat at yung sugat nyo po ay ma-expose dito po sa flood water o dito nga po sa mga bahang ito. At person C, hindi lumusong at walang sugat. So ito po no, yung pinaka-safe. At ang paalala po, reminder ng DOH, na manatili pong ligtas at hanggat maaari ay iwasan po ang paglusong sa baha. So yun po no, yung major rule, yun po yung major reminder ng atin pong mga experts, ng atin pong Department of Health, na hanggat maaari po ay umiwas po talaga tayo sa baha, sa paglusong sa baha. Dahil bukod sa leptospirosis, may mga iba pa pong sakit na maaari kayong makuha dulot po nitong maduming tubig na ito. Kaya po hanggat may choice, hanggat pwedeng umiwas, pwedeng ipagpaliban yung paglabas ng inyong mga bahay, ipagpaliban po yung inyong mga lakad tuwing may banta ng pagbaha sa inyong lugar. Yan po yung pinaka-safe upang hindi po kayo madapuan o matamaan po nitong leptospirosis. At ang paalala din po at ang paglilinaw ng ating Department of Health na magpakonsulta po muna sa inyong mga health center dahil kinakailangan po ng reseta ng doktor upang makakuha po kayo ng gamot para sa leptospirosis. So yung doxycycline nga po, no, talagang kailangan po ng reseta dahil meron din pong mga restrictions, meron pong mga hindi pwede o maaaring hindi po akma sa kanilang kalusugan o sa status ng kanilang health yung pag-inom po nitong naturang antibiotic na ito. Kaya po ang laging paalala, mahalaga po yung pagkonsulta sa inyo pong mga health center at makuha po talaga yung payo mula po sa ating mga doktor. At dagdag paalala din po mula sa ating Department of Health, particular na po doon sa ating mga kababayan na kasalukuyan pong nananatili sa ating mga evacuation centers. Syempre po no, mahalaga na maiwasan din po manatiling ligtas at mapanatili po yung inyong kalusugan habang nasa evacuation center. Habang nasa evacuation center, alamin po mga dapat gawin upang mapanatili ang kaligtasan at kalusugan ng bawat isa. Ito po no, yung mga paalala. Ngayon po no, makikita din sa ating Facebook at YouTube live streaming, ito pong infographics, ito pong paalala ng ating DOH. At siyempre po, no, bisitahin nyo din yung Facebook page, ang social media platforms po ng Department of Health. Dahil dito nyo po magkita yung mga dagdag impormasyon, dagdag kaalaman patungkol po sa pagpapanatili ng ating kaligtasan at pagpapanatili po ng ating magandang kalusugan. Paalala nga po ng ating DOH, kung kayo po ay kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers, siguraduhin po na lagi pa rin magsuot ng face mask. Nako, alam natin sa dami po ng tao na kasalukuyang nasa evacuation centers upang maiwasan po yung hawaan, at siguraduhin po natin ang pagsusuot ng face mask. Takpan din po ang inyong bibig kung babahing o uubo. So ito po no, yung proper etiquette, yung mga tamang hakbang po no, upang maiwasan yung hawahan. Yan po yung lagi nyo pong tatandaan at lagi pong ipaperform, lalo na kung kayo po ay nakasama doon sa kumpol o sa dami po ng mga tao sa isang lugar. At syempre yung kahalagahan po ng paghuhugas ng kamay gamit po ang sabon at malinis na tubig. So ito po no, talagang napakahalaga po ng paghuhugas ng kamay. Syempre maghugas din po ng kamay bago at pagkatapos kumain. So yung proper hygiene po habang kayo ay nasa evacuation centers ay mahalaga po na mapanatili natin. Gumamit din po ng alcohol kung walang sabon at tubig. At hanggat maaari po, gumamit lang ng inyong mga personal na gamit. So alam naman po natin yung pagkakahawaan, yung pasahan po no, ng mga sakit ay dahil din po no, doon sa physical contact dahil po doon sa mga ginagamit natin sa evacuation center. So kung nabitbit nyo naman po yung inyong mga personal na gamit, siguraduhin nyo po na ito din po yung inyong gamitin para maiwasan po natin ang hawaan at masiguro po ang kaligtasan ng bawat isa. At ang paalala din po ng ating Department of Health, sa mga nangangasiwa po ng ating evacuation centers, na siguraduhin pong mapanatiling malinis ang mga palikuran at maglaan ng lugar para sa paghuhugas at paglalaba. So ito pong reminders na ito ay hindi lamang po para doon sa ating mga residente na nasa evacuation centers. Mahalaga rin po talaga yung pakikipagtulungan at syempre po no, yung commitment ng ating mga LGUs, ng ating pong mga barangay na masiguro po yung cleanliness, masiguro po yung kalinisan at masiguro po no, yung overall safety ng ating pong mga kababayan na kinakailangang lumikas at magpalipas po no, dyan sa ating mga evacuation centers. Muli po no, itong mga evacuation centers, hangad natin na maging ligtas at hindi po ito maging sanhi ng pagkakaroon pa ng ilang mga sakit ng ating pong mga kababayan. At kayo din po yung makatutulong sa inyong mga sarili para masiguro po yung inyong kaligtasan, masiguro po na makaiwas tayo sa mga ganitong uri ng sakit, lalo na po ngayon na masama ang lagay ng panahon. Muli po ito ay paalala at impormasyon mula po sa ating Department of Health. Sundan nyo lamang po ang kanilang social media platforms para sa iba pang dagdag kaalaman at impormasyon. At sa punto pong ito, pansamantala na rin po tayo magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nice po nating pasalamatan ng ating technical side kasama si Sir Junius Unga, Basam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali. Kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong frenny Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Magazine
7: 1278 AM.
11: This is a public service announcement. This is a public service announcement.
18: Yung Public Health Emergency of International Concern. Ang ibig sabihin niya, parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
19: Mpox. Ano ang mga dapat alamin?
2: Ang mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol. At umiwas sa mga taong may sintomas ng mpox.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service,
19: and Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili,
22: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na atin laging isipin,
22: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS,
17: Presidential Broadcast Service
19: at Radyo Pilipinas,
14: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
7: Interesting usapan.
9: Hindi heavy.
24: Tugtugang chill.
7: Suave.
25: Learning from home, na hindi boring.
14: Radyo Magazine,
7: 1278 AM.
26: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to ha?
27: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
27: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
28: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
29: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
30: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
31: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
26: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
6: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
32: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
7: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: volume ng ulan na naranasan sa Wansa sa loob ng 9 na araw katumbas ng halos pang isang buwang ulan ayon sa PAGASA. Para sa buong ulat, narito si Raquel Bayan.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
2: Tinatayang halos katumbas na ng isang buwang pag-ulan ang volume ng tubig na naranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa nakalipas na 9 na araw. Bunsod na rin ito ng pinagsama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at ng Habagat. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni PAGASA Administrator Nathaniel Servando na simula August 1 hanggang 9, umabot sa 1,413 millimeters ang naitalang rainfall sa Baguio City. Mas mataas anya ito kumpara sa 963 millimeters na normal rainfall sa buong buwan ng Agosto. Ayon sa opisyal, nangangahulugan ito na halos isa't kalahating buwan na normal na ulan ang bumuhos sa naturang lugar sa loob lamang ng 9 na araw. Anya, sa Zambales at Pangasinan, pumalo sa 957 millimeters ang naitalang ulan sa ilang monitoring station sa parehong panahon. Kumpara ito sa 929 millimeters na normal rainfall para sa buwan ng Agosto. Sa Metro Manila, umakyat sa 501.6 millimeters ang naitalang rainfall sa Science Garden sa Quezon City mula August 1 hanggang August 9. Katumbas ito ng halos 90% na normal rainfall para sa buong buwan ng Agosto sa naturang monitoring station. Ayon sa opisyal, patuloy na nagdudulot ng pag-ulan ang habagat sa malawak na bahagi ng bansa, partikular sa kanlurang bahagi ng Luzon. Gayunpaman, inaasahang mababawasan na anya ang mga pag-ulan simula bukas at unti-unting gaganda ang panahon hanggang sa Miyerkules batay sa forecast ng PAGASA.
3: Tuloy na mag-monitor pinapayuhan ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga affected areas, na maging vigilant at if possible, no, mag-rely sa mga official advisories na binibigay ng ating pamahalaan at mga ahensya, no? Hindi lamang ang PAGASA but of course like ang Office of Civil Defense.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, maagang paglikas sinihikayat sa Malabon dahil sa pagtaas ng tubig sa mga ilog at dam. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nimok na ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval ang mga residente sa mga lugar na madaling bahain na lumikas na maaga dahil sa patuloy na pag-ulan at pagtaas ng level ng tubig sa mga dam at ilog. Ayon sa Malabon City DRRMO, nasa 80.13 meters ang Lamesa Dam alas 12 na tanghali, malapit sa spilling level na 80.15 meters. Nasa 161.81 meters naman ang Angat Dam alas 9 ng umaga. Umabot na rin sa 11 meters ang water level sa Tinajeros Bridge alauna ng hapon. Hanggang alauna ng hapon, 29 na pamilya o 119 na individual na ang lumikas at kasalukuyang nasa tatlong evacuation centers sa Tinajeros, Pangulo at Maysilo. Inihanda ng city government ang 43 evacuation centers at relief packs. Patuloy rin ang operasyon ng 40 pumping stations, gayon din ang declogging, sandbagging at paglilinis sa mga lugar na posibleng bahain. Pinayuhan ang mga residente na maghanda ng emergency go bag, ilipat sa mataas na lugar ang mahalagang gamit at dokumento at makipag-ugnayan sa barangay para sa tulong sa paglikas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, isang sasakyan sa Taguig City na bagsakan ng poste ng kuryente. Para sa buong ulat, narito si Luisa Erispe.
1: Radyo Magazine. Report.
5: Dahil sa lakas ng hangin, dalawang poste ng kuryente o ng Meralco ang bumagsak sa isang sasakyan sa South Daang Hari Road kaninang umaga. Sa pool ng poste ang dulo ng sasakyan, kaya basag ang likuran nito. Dulot naman dito, pansamantalang hindi madaanan ng mga sasakyan at residente ang South Daang Hari kaninang umaga. Pero sa ngayon, agaran ang natanggal ng Meralco ang poste at madadaanan na ulit ang kalsada. Bukod naman sa South Daang Hari, may isa pang poste ng Meralco na may transformer ang bumagsak sa Sairi Street, Barangay Rizal. Kaya naman mabigat na daloy ng trapiko ang inaasahan sa kalsada na papunta sa Barangay Pembo. Tinatanggal na rin ang poste sa ngayon pero pinapayuhan muna ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta. Para sa mga manggagaling sa Barangay Rizal, maaaring dumaan sa Amarillo Street at sa mga manggagaling naman sa Barangay Pembo ay dumaan muna sa Sampaguita Extension. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa iba pang mga balita, Senador Chiz Escudero na nawaga ang resolbahin na ang issue sa pamunuan ng Department of Health. Para sa buong ulat mula sa Senado, narito si Ninfa Asuncion.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
6: Nanawagan si Senador Chiz Escudero sa Malacañang na mawagitan at agad na resolbahin ang mga issue sa pamunuan ng Department of Health o DOH para matiyak ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC program. Nagpahayag ng pagkabahala si Escudero sa mga isyong kinasasangkutan ng bagong talagang health secretary na si Jose Polhalte Jr. na anya'y maaaring makaapekto sa operasyon ng ahensya. Ayon sa Senador, mahalagang ma-resolve ang usapin sa liderato ng DOH para matiyak ang continuity ng mga programa sa ilalim ng UHC, partikular sa pagpapalakas ng preventive healthcare at pagpapalawak ng access sa mga Pilipino sa serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang pagpapalawak ng PhilHealth coverage at pagpapahusay ng access sa health services sa mga pampubliko at pribadong health facility. Nauna nang naghay ng reklamo sa Presidential Complaint Center na Malacañang ang grupong nagpakilalang concerned citizens laban kay Puhalte. Inakusahan ito ng paglabag sa pulisiyang nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na magsugal sa mga kasino sa ilalim ng Presidential Decree 1869 at iba pang mga batas. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, nasa 300 pasahero ang stranded sa iba't ibang pantalan dahil sa habagat ayon sa PCG. Para sa buong ulat, narito si DK Zarate.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report.
7: Mahigit 300 pasahero, mga driver ng truck at cargo helpers ang ni-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang lagi ng panahon. Tala ng Southwest Monsoon o habagat sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard tapos sa 26 na port ang naapektuhan ng samahan ng panahon. Bukod sa mga pasahero, nakapagtala rin ang pamunuan ng 79 rolling cargos at 9 na barko na hindi nakabiyahe. Marami rin ang napilitang sumilong muna habang masamang lagi ng panahon sa karagatan. Kabilang ang 25 barko, 405 motor bangka, 6 na tugboat at 3 barge. Paalala naman ng PCG sa mga biyahero na palaging sumabaybay sa mga opisyal na ulat sa palagay ng panahon at abiso sa mga biyahe bago pumunta sa mga daungan. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz. Para sa iba pang impormasyon, i-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube at Radyo Magazine. Ako pang inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
8: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family.
9: Tala kayang makakalikasan.
8: Anything under the sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
17: Ang kalusugan man o pagkakakitaan.
18: Aliw na kwentuhan!
19: Kabataan, kasama sa usapan.
12: RG! Radyo Magazine 1278.
16: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Eskultura. Isang maulan na araw, Pilipinas. Isang maulan na araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Ngayong araw po ng Lunes, samahan niyo po ang inyong friend ni Maru para sa isang oras na usapan ngayong hapon. At syempre, babatiin din natin ang isang magandang araw ang ating mga kasama, sina Frenny Dulus Unga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rohana Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At ngayong maulan ang ating weather, siyempre, para maging updated po tayo sa ating lagay ng panahon, lalong-lalo na, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganun din sa aming email. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa radiomagazine@gmail.com. At syempre, ganun din sa aming official mobile application, i-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre niyong may da-download sa inyong Google Play Store and Apple App Store. At maaari niyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Samantala, live na rin ang ating website, i-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, maaari nyo pong mabasa at mabalikan ang ilan sa ating mga kwento mula sa ating mga panauhi dito po sa ating mga naging programa sa iba't ibang programa ng Radio Magazine. I-type nyo lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Mga ka-friendly, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw. Kahit pa po ay patuloy pa rin po tayong nakakaranas ng pag-ulan, pero sa ngayon, ano, bago tayo sumalang dito sa ating booth, ay nakita natin na medyo maaraw na. Pero sana, no, hindi na tayo makaranas ng ilang pag-ambon. At mag-iingat po sa ating mga kababayan na naglalakbay, and ganun din sa ating mga drivers na mag-iingat po sa inyong mga pagmamaneho ngayong madulas ang ating mga kalsada. Ngayong rainy Monday, samahan niyo po ang inyong friend ni Maru hanggang alas 5 ng hapon dito lang sa programang Eskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin, kasama ang ating friendly na si Maru.
2: Dito lang sa Eskultura.
1: Tara na sa
2: Eskultura.

0: Mga ka-friendly, balikan natin yung ilan sa mga kaganapan itong mga nakalipas na linggo, mga nakalipas na araw. Ito, good news naman, wala sa National Commission for Culture and the Arts. Alam niyo ba mga ka-friendly, official na nga pong binuksan dito po sa Metropolitan Theater, ang ASEAN Cultural Center dito po yan sa Maynila. Kung saan ito po yung official nang binuksan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, ang kauna-unang ASEAN Cultural Center o ACCM. Nitong linggo po yan, kung saan ang inaugurasyon ay naging bahagi po ng pagdiriwang natin ng ika-59 na abersaryo na pagkakatatag ng ASEAN at nakasalukuyang pamumuno ng Pilipinas bilang chair ng rehiyon ngayong taon. Kasabay rin po nito ng pagdiriwang natin ng ASEAN Month ngayong buwan po yan. Na pinapangunahan din po yan ng NCCA. Pansamantala pong itinatag ito ng Sentro ng Kultura sa gallery ng makasaysayang Metropolitan Theater dito po yan sa Maynila kung saan mananatili po ito hanggang December ngayon pong taon. Kaya sa mga nanais pong bumisita dito sa ASEAN Cultural Center, maaari po kayong pumunta dito sa Metropolitan Theater at maaari nyo po itong masaksihan hanggang December ngayong taon. Ayon po sa pamunuan ng NCCA at ng ACCM, ang idinisenyo upang maging, idinisenyo yung ACCM upang maging isang pambansang sentro ng sining na may malawak na pananaw para sa buong Timog Silangang Asya. Layunin itong palamanin at palalimin ang ugnayan ng mga mamamayan sa rehiyon sa pamamagitan ng mas malalim na nga pag-unawa sa magkakaibang sining, tradisyon at kultura. So asahan po natin dito mga ka-frenny, since ito po nga ay tinaguri ang ASEAN Cultural Center. So para siyang mini museum ano, since ito rin po siya ay exhibit din naman. At pagpasok niyo po rito, magkakahalong kultura at tradisyon ang sasalubong po sa atin dito. Kaya huwag palampasin ang pagkakataong ito na mabisita ang ASEAN Cultural Center. Dito po yan sa Metropolitan Theater. Meron pa tayo ilang buwan hanggang December. Kaya atin na nga tuklasin, of course, at bisitahin, alamin ang kultura ng iba't yung mga kapwa nating mga bansa, mga kaibigang bansa na kasapi sa ASEAN, and of course, dito po sa Timog Silangang Asya. Ayon nga po sa NCCA, ang pagbubukas po nitong ASEAN Cultural Center ay simula pa lamang ng marami pang libreng aktibidad para sa publiko ngayon pong buwan ng ASEAN. Kabilang na nga po sa mga inihandang programa, ang ilang mga serye ng lecture, workshop sa tradisyonal na pagkapuputing o yung puppetry. Kasama yung mga eksperto mula sa Vietnam, iba't ibang exhibit na magtatampok sa sining ng bawat karatig bansa. At inaasahan din po, of course, yung hakbang natin dito mula sa Pilipinas. Kaya para sa iba pang impormasyon, bisitahin nyo rin po yung official social media platform ng NCCA. At abangan pa po natin yung iba po sa kanila mga inihandang mga activities ngayon pong ASEAN Month. At mula sa NCCA, ngayon pong araw, dumako naman tayo sa National Historical Commission of the Philippines. Dahil ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang pagkilala sa isa sa talagang tumaigting sa puso ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal, si Miss Josephine Bracken. Alam niyo mga ka-friendly, ito nga may mga ilang serye nga po ng mga activities na binahagi ang National Historical Commission of the Philippines kaugnay sa pagdiriwang natin sa buhay ni Josephine Bracken kung saan ating pong ipinagdiriwang ang kanyang ika-150th birth anniversary ni Josephine Bracken mula po sa pangunan ng National Historical Commission of the Philippines. Ganon din ang Dapitan City Government, ang Las Damas de Rizal Philippines at Balay Hamoy Museum. Ilan po sila sa mga kaagapay natin ngayong araw para gunitain ang buhay ni Miss Josephine Bracken. Pero balikan natin mga ka-friendly yung kanyang buhay. Kahit saglit pa lamang no, yung maikling buhay ni Josephine Bracken or yung maikling kwento sa likod na naging buhay ni Miss Josephine Bracken na isa po siyang Irish na babaeng higit pa nakilala sa kasaysayan ng Pilipinas bilang asawa ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Isinilang si Miss Josephine sa Hong Kong sa mga magulang na Irish na inampon siya ng isang Amerikanong inhinyero na si George Taufer. At noong 1895, naglakbay sila ni Taufer patungong Dapitan sa Zamboanga upang ipagamot ang lumalalang mata o sakit sa mata ng kanyang ama-amahan kay Dr. Jose Rizal na noon ay ipinatapon doon ng pamalang Espanyol. At doon ay nagkaibigan sina Dr. Jose Rizal at Josephine Bracken sa loob lamang ng ilang linggo. O ba? Alam niyo mga ka-friend, matandaan ko lamang, no? I forgot kung saan museo ni Dr. Jose Rizal mula sa NHCP yung ating nakapanayam. Pero matandaan ko lang din, talaga base din sa kanilang kwento, ano? Matinik talaga sa babae si Dr. Jose Rizal. Parang siguro dalawa sa mga naging panauhin natin na museo mula sa NHCP ay talagang ganun inilalarawan si Dr. Jose Rizal. Kahit di rin nakakapagtaka no, na nakuha niya itong puso ni Miss Josephine Bracken. Ngunit, ayon din sa ilang mga libro, hindi naging madali ang kanilang pagmamahalan. Tinutulan ng mga kapatid na babae ni Rizal si Josephine dahil pinaghinalaan nila itong isang espiya ng paring Espanyol o yung tinatawag nating mga praile. Tumanggi rin ang simbahang Katoliko na ikasal sila dahil sa mga politika na pananaw at sulat ni Rizal laban sa mga simbahan. Dahil dito nagpa siya sina Rizal at Josephine na mamuhay ng magkasama bilang mag-asawa ng walang basbas ng simbahan o yung tinatawag natin na common law marriage. Nagkaanak sila ng isang lalaki na pinangalan ng Francisco na isinilang ng kulang sa buwan at pumanaw din agad matapos isilang. At ayon din sa mga tala ng kasaysayan, bagamat pinagtatalunan pa rin ng ilang historiador, opisyal silang ikinasal sa isang seremonyang Katoliko sa loob ng Fort Santiago noong madaling araw ng December 30, 1896. Ilang oras lamang bago barilin si Dr. Jose Rizal sa Bagong Bayan o yung Luneta ngayon. Iniwan ni Rizal sa kanya bilang huling regalo ang aklat na Imitation of Christ na may dedikasyon to my dear and unhappy wife, Josephine. Ayan, para sa iba pang impormasyon and of course para mas malalim nating makilala si Miss Josephine Bracken, mari nyo rin pong mabisita, scroll nyo lang po yung mga post mula po sa National Historical Commission of the Philippines. Lalong-lalo na ngayong araw, ano, meron po silang mga post regarding sa mga activities na meron po tayo ngayon para sa pagpupugay sa buhay ni Miss Josephine Bracken. Eto, siguro mabanggit din natin yung ilan sa kanilang mga naging aktibidad ngayong araw. Kusa nagkaroon po ng commemorative program para kay Miss Josephine Bracken. Ang NHCP kasama po yung LGU ng Dapitan City, Las Damas de Rizal Philippines at Balay Hamoy Museum. At kasama rin po natin dito ang Museo ni Jose Rizal sa Dapitan or sa Rizal Shrine, Dapitan, at dito po yan sa Zamboanga del Norte. Actually, kapag sinerchin po dito sa kanilang Facebook page, may ilang mga facts, may ilang din mga parang trivia regarding kay Miss Josephine Bracken. Ang maaari nyo pong mabasa at makilala para makilala din po natin ano, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, mga kabataan, itong si Miss Josephine Bracken. At mula pa rin sa NHCP, kung saan ibinahagi nga po ng NHCP itong kanilang capacity building training sa Isabela Province. Kung saan ito po'y pinangunahan ni NHCP Chair Regalado Trota Jose Jr. kasama po ang ilang kanilang mga technical personnel mula sa Historic Preservation Division and Materials Research Conservation Division. Para ilang kanilang masuri at matignan ang ilan sa ating mga heritage sites dito po sa Isabela. Kaagabay po ng NHCP dito sa kanilang capacity building training ang LGU ng Isabela Province. Ganun din ang Roman Catholic Diocese of Ilagan, City Government of Ilagan, na kung saan ay nagkaroon din ng ilang seminar, conference dito po sa City of Ilagan Community Center para maibahagi ang ilang kaalaman sa conservation and preservation ng ilang mga heritage sites natin kasama ang ilang mga advocates, educators, students, church workers at ilang mga local government officials. Ganun din of course yung mga kasama po nating mga cultural partners para mas mapalakawak po natin ang ating kaalaman para kung paano po natin mapapanatiling buhay at ligtas of course at mas maganda ang ating mga heritage sites dito po sa Isabela Province. Kaya abangan pa po natin ano, sana mas marami pa pong mga lugar dito sa bansa ang malibot ng NHCP kahit pa walang kalamidad ano, kahit pa sa mga normal na araw at para masuri po natin kung nasa mabuting kalagayan yung ating mga heritage sites sa Luzon, sa Visayas at Mindanao para ano, kahit pa paano malaman natin yung mga dapat nating yung mga precautionary na dapat nating gawin para maiwasan yung anumang sakuna o kaya naman yung anumang pwedeng mangyari na ikasisira ng ating mga heritage sites. Kaya maraming salamat ano, mula po ito sa panguna ng National Historical Commission of the Philippines. Samahan niyo pa rin ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero, hanggang alas 5 po ng hapon. Dito lang sa programang Iskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru. Dito lang sa Iskultura.
2: Tara na sa Iskultura.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Iya, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
5: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan!
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
0: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
9: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
0: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
9: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
0: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
9: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
9: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
6: Radyo Magazine 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
13: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
12: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
13: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
12: Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
13: Terno. Now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
7: Good evening. My name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
14: Miss Philippines!
13: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
12: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
13: Ang trahedya naman, if you've read Noli Metangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together. But that's for another cultura.
12: It sure is. Now that's a quick look at cultura because our culture is cool.
11: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
15: World class na tanawin. Explore na natin.
16: Love the Philippines.
15: Likhang sining na proudly Pinoy.
16: Influx na yan.
15: Radyo Magazine
17: 1278.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Pagpapakita ng kaugalian.
21: Paano po?
20: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura. Iba-iba man ng pinagmulan.
22: Kahit kailan.
20: O saan man. Samahang bayanihan.
22: Dito lang sa Iskultura.
20: Tara na sa Iskultura.
23: Iskultura.

At tayo pinagbabalik sa programang Eskultura, kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating usapan ngayong hapon, ito naman mula sa NCIP o sa National Commission on Indigenous Peoples. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang International Day of the World's Indigenous Peoples at ang National Indigenous Peoples Day. Kung saan nakikiisa po tayo ngayong sa pagdiriwang na ito, nakikiisa po tayong Pilipinas sa buong daigdig sa sabay na pagdiriwang ng International Day. Itong mga nabanggit po natin sa pamagitan po ng ilang mga aktibidad na pinangunahan ng NCIP. Actually, kahapon din po ito ay ginanap. Kasama rin po natin ang iba't ibang mga organisasyon at kung saan ay muli po nating ipinapalaganap ang panawagan para sa mas matibay na proteksyon sa karapatan ng ating mga katutubong pamayanan. Ang tema nga ng pandaigdigang pagdiriwang na ito para sa taong ito ay nakasentro sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga katutubo sa ilalim po ng United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People. So, ang UNDRIP, particular na sa mga usapin ng free, prior, and informed consent. Binibigyan din po dito ang mga programa na ating mga katutubo, ang pangunahing tagapangalaga ng kalikasan at ang mga natitirang kagubatan. Kaya't mahalaga ang kanilang boses sa mga proyektong pangkaunlaran. Isa rin po sa ating tema ngayong taon, ang Honoring Indigenous Midwives, Safeguarding Life and Well-being. Kaya nga po, no, binibigyang pugay din po natin sila dito sa ating programa. Ako sana nga po mas marami po tayong maimbitahan pa na ilan pong mga sangay ng NCIP para mas maunawaan po natin ang kanilang kultura, tradisyon. Of course, ganun din po lalong-lalo na yung kanilang pamumuhay. Kaya as much as possible, ay sinisikap po natin maimbitahan ang ilan sa mga sangay po ng NCIP. Ganun din, sira din po ang ating daan para maimbitahan po yung ating ilang mga katutubo or yung mga indigenous community po natin para maibahagi po nila ang kanilang kwento sa atin at maunawaan yung kanilang mga naging or mga kasalukuyang kultura at tradisyon na ginagawa po sa kasalukuyan. Kaya alam nyo mga ka-frenny, kapag meron po tayong mga panauhin mula sa NCIP at kasama po rin natin yung ilang sa mga tribes, indigenous tribes po dito sa ating bansa, nakaka-excite po kasi of course dagdag kaalaman din po para sa atin. Nakusaan na kulang din po yung kanilang exposure para at least maipaalam po nila sa atin yung kanilang mga kultura na meron sila mula noon hanggang ngayon. Kaya sana po, no, mabisita nyo rin po yung mga official social media account ng NCIP at masuportahan po natin yung kanilang mga activities even after pa po nitong mga pagdiriwang natin katulad po nitong International Day of the World's Indigenous Peoples at ng National Indigenous Peoples Day. Sana po yung kanilang mga ilalatag mga activities na kasama po yung ating mga indigenous communities ay ating masuportahan. Samantala, ito dumako naman tayo sa Department of Science and Technology, PTRI. Para sa kanilang SUSTEC sa 2026, kung saan sentro po ngayon ang pansin ang mga makabagong teknolohiyang binuo po ng mga Pilipinong inventor at siyentipiko sa pagbubukas po ng Sustainability Expo 2026 o itinatawag nga po natin SUSTEC 2026. Dito po yan ginanap sa Taguig City. Sa ilalim ng temang Bayanihan Innovation for a Green and Resilient Philippines, nagtipon-tipon ang pamahalaan, pribadong sektor, akademya at mga komunidad upang isulong ang mga solusyong nakabatay sa agham laban sa krisis sa klima. Ayon nga po sa kanyang pambungad na pahayag,
ni DOST Secretary Renato Solidum Jr., ang kahalagahan ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor ay mahalaga. At ako saan, ito po'y ilan sa ating nilulook up na sana po ay magkatulungan po tayo

0: Naku, minsan din nababahagi din po sa atin no, sa programa ni friend ni Manuel Francisco sa kanyang programang Kwentuhang Green Mindset. And ganun din, dito naman sa ating programa, maganda din naman po na nai-highlight natin, yung mga gawang Pinoy ng ating mga local weavers. Alam nyo, yun po yung nakakatuwa sa ating mga programa dito, no? Na kumbaga sa isang proyekto, na isang pamahalaan, bawat sektor, at sektor man ng agrikultura, sektor man ng ating cultural industry, ay maaari nating mapag-usapan in just one event. Kaya sana po, katulad din po nitong proyekto ng DOST-PTRI. Actually, mga ka-friend, napaka-active, napansin nga po natin, napaka-active po ng DOST-PTRI para maisulong po natin itong paggamit ng ating mga ginagawa ng ating mga local weavers or di kaya naman ng ating mga farmers, mga agriculturists na kung saan napatuloy po nagbibigay sa atin ng ilang mga sustainable na mga tela, na mga hibla na kung inyo pong mapapansin sa mga nakaraang episode din po natin dito sa ating programa. Meron po tayong mga nakakapanayam na mga local weavers na kung saan ay sila rin po natutulungan o sila po ay natutulungan ng DOST na makapagbigay ng ilang mga options, makapagbigay ng ilang mga programs kung saan sila maaaring makakuha ng mga dyes. Lalong-lalo na yung mga dyes, ano, yung mga tela, yung mga hibla, para hindi na sila, diba, kukuha or bibili ng mga tela sa ibang bansa. Dito na lamang sa ating bansa. O diba, lumago pa yung ating sariling industriya. At bukod pa po sa transportasyon at enerhiya, ibinahagi rin po dito sa exhibit na ito yung mga smart monitoring system na nagbibigay ng real-time at hyper-localized na data sa panahon at kapaligiran upang magamit po natin ng mga lokal na pamahalaan sa mabilis na pagpapasya tuwing mayroon po tayong kalamidad. Inaasahan nga po dito sa teknolohiyang ipinamala sa SUSTEX 2026 ay magsisilbing mabilis ang solusyon upang maabot ng bansa ang United Nations Sustainable Development Goals at mamithiing mapababa ang carbon emissions ng Pilipinas sa mga susunod na taon. Kaya kung kayo po ay malapit dito sa Taguig, maaari niyo pong mabisita yung kanilang SUSTEX 2026 exhibit. Para no, makontak nyo rin po rito yung ating mga local weavers, local farmers, local agriculturists at mapag-aralan, maintindihan kung bakit po natin ito isinusulong mula rin po sa panguna ng DOST-PTRI. Samantala, tanggapin natin ang isang pag-uulat mula sa ating kasamahan mula sa Radyo Pilipinas. Ito naman po ay mula sa Radyo Pilipinas Iligan. Mga record ng skills, trainings, credentials at certifications, madali nang ma-access sa digital na test skills passport o TSP. Para sa buong ulat, narito si Dandy Makarambon.
1: Radyo Magazine. Report. Gamit ang Test the Skills Passport o TSP, madali o mabilis nang ma-access ang inyong mga training at certification records sa digital na paraan. Maging layunin nito ay para sa trabaho, subaybayan ang inyong mga achievement, credentials, technical vocational education and training o TVET accomplishments. Sa isang click lang sa Test the Skills Passport, maaari nyo nang makita ang inyong mga hinahanap na records para tipunin, pagkumpul-kumpulin at ligtas na maitabi ang inyong mga records sa TESDA. I-download lamang ang TESDA Skills Passport sa Google Play o Apple Store para sa mabilis na access na inyong TESDA records kahit kailan at kahit saan man kayo. Mula Iligan City, Northern Mindanao, para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
3: Tara na sa Eskultura.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
7: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
6: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
7: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
6: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
8: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
9: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
10: Okay, class. Recess. Break time.
11: Yay!
12: Tignan mo tong baon ko.
11: Anong baon mo? Pahingi naman.
10: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
11: Hachi!
12: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
13: Teacher?
10: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
12: Naku, nakakatakot naman po.
11: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
14: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
15: World class na tanawin. Explore na natin.
16: Love the Philippines.
15: Likhang sining na proudly Pinoy.
16: Influence na yan!
15: Radyo Magazine
0: 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru. Dito lang sa Eskultura.
0: Tara na sa Eskultura.

0: Maraming maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Mga ka-Frenny, ingat-ingat po tayo sa ating paglalakbay. Ngayong maulan na hapon, di natin na ma-predict minsan kung uulan, that's kung minsan ay may araw at maya-maya naman ay masusurprise na lamang tayo, biglang buhos naman ng malakas na ulan. Ingat-ingat po tayo, magdala po tayo ng anumang pananggala sa ulan. Stay safe and dry, mga ka-Frenny. Maraming maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga nakasama. Sina Frenny Jules Unga, Frenny Marichal Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
2: Serbisyong kailangan, serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sinin, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
7: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
6: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
7: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
6: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
7: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
8: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
7: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
9: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
10: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na akong mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas,
16: Radyo
15: Magazine,
17: 1278 AM.
18: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
20: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
20: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
20: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Radyo Magazine,
17: 1278 AM.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
5: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Teleradyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
6: Philippine Standard Time, it's 5:01 ng hapon. Ako po si Ate Lee. Kayo po ay sumusubaybay sa
7: Makabata Teleradyo. Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan nyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. So isang makabatang araw po sa inyong lahat. Mga KMTR, ako po ang inyong Kuya Maynard.
6: Nagpakilala na po ako kanina. Maraming salamat po sa muling pakikinig sa ating programa ngayong araw na ito.
7: Sa episode natin ngayong araw, pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang paksa, lalo na at katatapos lang noong Hulyo ng National Disaster Resilience Month at kung bakit mahalaga ang paghahanda ng bawat pamilya at komunidad sa harap ng mga sakuna.
6: Mga ka-MTR, mahalagang hindi lamang tayo marunong tumugon sa panahon ng sakuna, kundi mas mahalaga ang pagiging handa bago pa man ito mangyari. Sa mga nagdaan taon, nakita naman natin yan sa mga balita na naranasan ng maraming kababayan natin, no, na ang Pilipinas nakaranas tayo ng malalakas na bagyo, malawakang pagbaha, no, kahit saang lugar, pagguho ng lupa at iba pang mga kalamidad na nagdulot ng paglikas ng maraming pamilya. Hindi lang ito paglikas ng maraming pamilya, kundi may effect din ito doon sa ating economy, no, sa ating pagkakakitaan. At higit sa lahat, nagkakaroon din ng effect, lalong-lalo na kung ito po ay nagdudulot ng pagkabuwis ng buhay. Dahil dito, mas lalong napatunayan ang paghahanda ay hindi option. Hindi ito choice, no? Isa itong pangangailangan.
7: Ang Pilipinas nga po ay isa sa mga bansa na madalas makaranas ng mga bagyo, lindol, pagputok ng mga bulkan, baha at iba pang mga kalamidad. Ito ay dahil sa geographical location ng ating bansa. Ang Pilipinas po ay matatagpuan sa Pacific Ring of Fire, kaya madalas tayong makaranas ng mga lindol at pagputok ng mga bulkan. Samantala, dahil naman nasa kanlurang bahagi tayo ng karagatang Pasipiko o Western Pacific Ocean, nadaanan ng mga tropical cyclone, madalas naman tayong makaranas o dinaraanan talaga tayo ng mga bagyo.
6: Tama ka dyan, Kuya Maynard, no? Kaya napakahalaga yung ginawang paggunita ng National Disaster Resilience Month na itong nakaraang buwan na ginagawa nating yearly yan, no? Tuwing Hulyo. Ito ay para palakasin ang kamalayan ng bawat Pilipino tungkol sa disaster risk reduction, paghahanda, maagang pagtugon at pagbangon mula sa mga kalamidad. Mga ka-MTR, I'm sure madalas nating naririnig ang salitang disaster resilience. Ano nga ba ang ibig sabihin nito, Kuya Maynard?
7: Ate Lee, ang resilience ay ang kakayahan ng mga tao at komunidad na paghandaan, iwasan, tugunan at bumangon mula sa mga sakuna. Hindi lamang po ito tungkol sa pagkakaroon ng emergency kit o pag-memorize ng mga evacuation routes, mga KMTR, kundi sa pagtutulungan ng mga pamilya, paaralan ng komunidad at ng pamahalaan upang mas mapababa ang epekto ng mga kalamidad.
6: So napaka-importante yung salitang resilience, no?
7: Yes.
6: Kadalasan, pero mga ka-MTR, ang isang mahalagang tanong dito, kapag may sakuna, no? Laging ang tanong natin, paano naman ang mga bata? Kadalasan, ang mga bata ang isa sa mga pinaka-vulnerable. Oh, maraming ibang vulnerable na sector, no? Pero karaniwan, mga bata ang naiiwan, mas malaki yung epekto sa kanila tuwing may kalamidad. Bukod sa panganib sa kanilang kalusugan at kaligtasan, maaari rin silang makaranas ng pagkawala ng tahanan. Actually, hindi lang pagkawala ng tahanan, pagkawala nila na nawawala sila na, or naliligaw, no? Napupunta sila sa ibang lugar. Maaari rin silang huminto ng kanilang pag-aaral, mapahiwalay sa kanilang pamilya, at tumaas, mas lalong tumaas ang panganib para sa pang-aabuso, pagsasamantala, o neglect sa panahon ng emergency. Maaari rin silang makaranas ng matinding pag-aalala. Kung tayo nga matanda, di ba, sobra-sobra yung anxiety natin na nararanasan kapag may mga sakunang nangyayari. Takot o stress dahil sa mga naranasang sakuna. Kaya mahalaga rin ang pag-aalaga sa kanilang mental at emotional na kalagayan.
7: Kaya mayroon tayong tinatawag na Child Protection in Emergencies, mm-hmm, o CPIE, Ate Lee. Mm-hmm. Ito ay tumutukoy sa mga hakbang na isinasagawa upang matiyak na napoprotektahan ang mga karapatan, ang kaligtasan at kapakanan ng mga bata bago, habang at pagkatapos ng mga sakuna at iba pang emergencies.
6: Actually, yung sinasabi mong Child Protection in Emergency, Kuya Menard, yan ay nakapaloob sa isang batas. Ito yung RA10821, o mas tinatawag na Children Emergency Relief and Protection Act. Itong batas na ito ang nagsasabi na dahil nga nakita na vulnerable yung mga bata pagdating sa emergency situations, sinabihan ang lahat ng mga government institutions, even yung ating mga local government units, na bumuo ng isang comprehensive emergency program for children. So napaka-importante ng framework na ginawa na ito para doon sa mga bata, no. Sa madaling salita, hindi sapat na ligtas lamang, hindi lamang natin tinitignan na ligtas sila, no, doon sa mga sakunang nangyayari mula physical na kapahamakan. Mahalaga rin na may access sila sa pagkain. Kasama yan doon sa comprehensive program. Malinis na tubig, edukasyon, psychosocial support at iba pang ligtas na, at isang ligtas na kapaligiran kung saan mapapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Napaka-importante ng salitang ligtas na kapaligiran.
7: At mahalaga rin, Ate Lina, ang pakikilahok ng mga bata. Kapag binibigyan sila ng pagkakataong maipahayag ang kanilang mga pangangailangan at pananaw, mas nagiging epektibo ang mga plano at mga programang nakatuon sa kanilang kaligtasan.
6: Tama ka dyan, Kuya Menard, no? Kaya mga ka-MTR, tandaan po natin, yung paghahanda sa sakuna ay hindi lang po responsibilidad ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, no? Hindi rin ito responsibility ng Red Cross. Kasi napaka-importante po yung papel na ginagampanan ng mga magulang, mga guro, yung ating community, lalong-lalo na yung ating barangay, and of course, yung ating mga bata mismo at iba pang miyembro ng ating komunidad.
7: At sa pagdiriwang natin ng National Disaster Resilience Month, masaya nating naibahagi ang opisyal na tema ng National Children's Month 2026 na nagbibigay diin sa mahalagang papel ng mga bata sa pagbuo ng mas ligtas at mas matatag na pamayanan.
6: Mga ka-MTR, announcement natin to, ang opisyal na tema ng ating 2026 National Children's Month ay Manindigan, Tumugon at Kumalinga sa Batang Handa, Mas Ligtas ang Bansa. Napakahalagang mensahe ito sapagkat ipinapakita nito na kapag ang mga bata ay may kaalaman, nakikilahok at napoprotektahan sa panahon ng mga sakuna, mas nagiging matatag ang ating komunidad.
7: At dahil kapag ang mga bata ay ligtas, handa at napapangalagaan, mas nagiging matatag ang mga pamilya, mas handa ang komunidad at mas ligtas ang ating bansa. At huwag po kayong mag-alala, magre-release po ang Council for the Welfare of Children ng toolkit na ating gagamitin para sa nalalapit na National Children's Month.
6: Oo, napaka-importante ng mensahe na ibinibigay ng ating theme, no, para ngayong National Children's Month, para ngayong 2026. Napaka-importante na yung participation ng mga bata ay ma-observe ng lahat, no, at ma-recognize ng lahat yung participation ng mga bata. Kaya mga ka-MTR, Manindigan, Tumigon at Kumalinga dahil sa Batang Handa, no, tandaan natin mga bata, mas ligtas ang bansa. At sa aming pagbabalik, mas palalalimin pa natin ang ating usapan sa naging National Disaster Resilience Month kasama ang ating panauhin.
7: Kaya mga ka-MTR, manatiling nakatutok sa
6: Makabata Teleradyo.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
12: Tugtugang chill.
10: Suave.
13: Learning from home, may hindi boring.
14: Radyo Pilipinas Magazine.
15: 1278 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya? Eh, yung Higan del Relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
18: Namamasyal pa sa Luneta nang wala.
16: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.

0: Bandang 6:45 ng gabi sa Barangay Piñahan, Quezon City. Isang trahedya ang nagdulot ng matinding dalamhati sa isang pamilya. Ayon sa paunang imbestigasyon ng pulisya, isang 15-taong gulang na dalagita ang nagsasampay ng mga nilabhang damit sa balkonahe ng kanilang inuupahang apartment. Ngunit ilang sandali lamang, bigla umano siyang nakuryente matapos mahawakan ang bakal na sampayan. Narinig ng kanyang mga kapatid ang kanyang pagsigaw. Agad siyang sinaklolohan ng kanyang 19-taong gulang na kuya at 12-taong gulang na kapatid na babae. Ngunit sa kanilang pagtatangkang iligtas ang kanilang kapatid, sila rin ay nakuryente. 3 magkakapatid, isang trahedya, at isang gabing tuluyang nagbago sa buhay ng kanilang pamilya. Ito ang Makabata Files. Sa gitna ng trahedya, may isang batang nakaligtas. Nang makita ng 9-taong gulang nilang kapatid ang nangyayari, hindi siya lumapit sa bakal na sampayan. Sa halip, agad siyang tumakbo upang humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay. Mabilis namang naipagbigay alam ang insidente sa mga otoridad. Rumesponde ang mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office at Barangay Piñahan. Isinugod sa East Avenue Medical Center ang 3 magkakapatid. Ngunit sa kabila ng agarang pagresponde, idineklara silang dead on arrival. Ang mabilis na paghingi ng tulong ng bunso nilang kapatid ay naging mahalagang paalala na sa mga insidenteng may kinalaman sa kuryente, ang agarang paghingi ng saklolo ay mas ligtas kaysa sa direktang paglapit sa pinagmumulan ng panganib. Matapos ang insidente, nagsagawa ng masusing inspeksyon ang mga otoridad at mga eksperto. Ayon sa resulta ng isinagawang pagsusuri, nasa normal na antas ang boltahe ng supply ng kuryente sa kanilang bahay. Ngunit natuklasan na grounded ang circuit breaker na nakakabit sa compressor ng air conditioning unit. Pinaniniwala ang dito dumaloy ang electrical current na umabot sa bakal na sampayan. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad ang lahat ng detalye ng insidente upang matukoy ang eksaktong sanhi ng trahedya. Muli nitong ipinapaalala ang kahalagahan ng regular na inspeksyon at maayos na maintenance ng electrical wiring at mga kagamitang gumagamit ng kuryente sa loob ng tahanan. Sa isang iglap, 3 kabataang puno pa sana ng pangarap ang nawala. Isang simpleng gawaing bahay ang nauwi sa isang trahedyang hindi inaasahan. Ipinapaalala ng insidenteng ito na ang mga panganib sa kuryente ay maaaring hindi agad nakikita. Ngunit maaaring magdulot ng nakamamatay na aksidente. Mahalagang tiyaking ligtas ang mga electrical installation sa ating mga tahanan at agad na ipaayos ang anumang senyales ng sirang wiring o grounded na kagamitan sa mga lisensyadong electrician. At higit sa lahat, turuan ang mga bata kung paano umiwas sa panganib at kung kailan dapat humingi na agad ng tulong sa mga nakatatanda at mga otoridad. Ang tamang kaalaman sa kaligtasan ay maaaring makapagligtas ng buhay. Kung may batang nasa panganib o nakararanas ng anumang uri ng pang-aabuso, kapabayaan, o sitwasyong nangangailangan ng agarang proteksyon, maaaring makipag-ugnayan sa Makabata Helpline 1383. Ito ay bukas 24 oras upang tumanggap ng mga ulat at magbigay ng tulong sa mga batang nangangailangan. Tumawag sa 1383, Smart 0919-354-1383, Globe 0915-802-2375. Maaari ring magpadala ng mensahe sa Makabata Helpline Facebook at Instagram. Maaari ring i-click ang Makabata logo sa website ng Council for the Welfare of Children upang mag-report online. Para sa mga nasa National Capital Region, maaari ring mag-report sa eGov Super App ng DICT at piliin ang Child Abuse. Kung may agarang panganib, maaari ring makipag-ugnayan sa PNP Hotline 911 o sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Ang bawat bata ay nararapat lumaki sa isang tahanang ligtas sa anumang uri ng panganib. Minsan, ang pagtiyak sa kaligtasan ng ating tahanan ay maaaring maging kaibahan sa pagitan ng buhay at trahedya. Hindi man natin maibabalik ang mga buhay na nawala. Maaari naman nating maiwasan na maulit ang ganitong sakuna. Ako si Camille at ito ang Makabata Files. Ulat tungkol sa bata para sa bata.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sine, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Flight PR1043, now boarding.
3: Hey, that's us!
4: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
5: Dreaming of love while cruising at high altitude.
6: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
5: Closer to heaven with 30,000 feet.
4: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
5: Leave all your worries as we soar over the clouds.
4: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
5: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo. Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Interesting na usapan.
10: Hindi heavy.
11: Tugtugang chill.
9: Suave.
12: Learning from home, may hindi boring.
13: Radyo Pilipinas Magazine.
14: 1278 AM.
15: Ang Bata Tele Radyo. Basta bata, kumi yung bahala.
16: Nakatutok pa rin po kayo sa
17: Makabata Teleradyo. Ngayon naman, Kuya Menard, mas palalalimin pa natin ang ating talakayan tungkol dun sa pinag-uusapan natin kanina pa, no? Paghahanda sa mga sakuna, pagpapalakas ng disaster resilience at pagprotekta sa mga bata sa panahon ng emergencies.
16: At upang bigyan tayo ng mas malalim na pag-unawa sa mga hakbang ginagawa ng pamahalaan, makakasama natin ang isa sa mga namumuno ng ahensyang nangunguna sa paghahanda, pagtugon at pag-uugnay ng mga programa sa disaster risk reduction at emergency management sa bansa.
17: Mga ka-MTR, sabay-sabay nating i-welcome sa Makabata Teleradyo ang Director 3 ng Office of Civil Defense Disaster Preparedness Service, si Director Vicente Gregoria V. Tomas, o tatawagin natin siya dito sa ating episode, si Kuya Vic.
16: Welcome po sa Makabata Teleradyo, Kuya Vic, at maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng oras upang makasama namin ngayong hapon. Bati po muna kayo, Kuya Vic, sa ating mga taga-subaybay.
18: Sige, Ate Lee, Kuya Maynard, una sa lahat, maraming salamat po na nabagyan niyo po kami ng pagkakataon na maging bahagi po ng inyong programa upang magbigay po ng mga magagandang sabihin na natin mga polisiya, adikain ng Office of Civil Defense sa pamumuno po ni Undersecretary Harold Cabreros at sampu po ng mga kasama namin sa OCD. Kami po ay talaga nagpapasalamat sa inyo, Ate Lee at Kuya Maynard sa pagkakataong ito. Muli, magandang hapon po at salamat po.
17: Naku-welcome po ulit, no, Kuya Vic. So, simulan na po natin yung ating talakayan. Bilang unang tanong ko po sa inyo, Kuya Vic, bakit mahalagang isaalang-alang ang mga natatanging pangangailangan at karapatan ng mga bata sa paghahanda at pagtugon sa mga sakuna?
18: Thank you, Ate Lee, no, sa katanungan na yan. Alam nyo, mahalaga ang isulong ang ating child-centered approach sa disaster preparedness upang matiyak na ang mga plano, mga programa at pagtugon sa sakuna ay tumutugon sa pangangailangan ng mga bata bilang isa sa mga prioridad na vulnerable sectors, kailangan pong pagtuunan ng pansin ang kanilang proteksyon sa panganib at matiyak ang tuloy-tuloy na access sa mga pangunahing serbisyo. Sa ganitong paraan po, napapalakas natin ang katatagahan ng mga kabataan, ang pamilya at komunidad tungo sa isang mas ligtas at mas handang Pilipinas po.
16: At ano-ano po Kuya Vic yung mga practical na hakbang na maaari po natin gawin o maggawin ng ating mga magulang upang maihanda po ang kanilang mga anak sa mga sakaw na tulad po ng lindol, bagyo, baha at iba pa pong emergency?
18: Thank you to Kuya Maynard sa iyong katanungan. Ano? Alam nyo, ang OCD, sampu ng ating mga kasamang national government agencies, local government units, private sector at iba pa po mga non-government organization and volunteer organization. Sama-sama po kami. Tayo, may media rin po na tumutulong sa atin. Yan po ay gumagawa ng inyong tinatawag natin ng isang family evacuation and communication plan. Dito po, dyan po sa family communication plan, mga dapat natin tandaan ay ihanda yung mga basic needs. Like for example, ang isang go bag or survival bag. Ano naman po ang mga dapat na nilalaman ng isang go bag or survival bag? Una, yung first aid kit. May flashlight po dyan na tama lang yung laki. Na syempre po, may baterya. Whistle po, importante yun. Radio na may baterya para meron tayong paraan na makapakinig ng mga balita. Tapos kung meron din pong tubig, yung water bottle, iniiwasan na po natin gumamit ng plastics. So kung maaari po, nakalagay siya sa inyong water jug or water bottle. At ready to eat meals o foods. Ito po yung bubuksan na lang po natin upang madaling kainin ng kabataan o ng mga bata. At sana po yung gano'ng kadami. It will last for at least 3 days po yung pong mga bagay na kakainin po. Kailangan din po sa go bag or yung survival kit or bag, yung toiletries like sanitary napkins, supplies, toilet paper, isang blanket po na tama lang yung laki niya, extra na damit upang magamit ng kabataan, yung chinelas o bota or boots, isang lubid na pwede niyang magamit ano po sa kung kailangan po no karon ng safety line na tinatawag natin, at mga lumang dyaryo para magamit din po sa pagbalot ng anumang bagay. Siyempre po kung maaari may konting cash siya, at lapis o papel or ball pen, identification card po yung sa school niya o yung kanyang kung meron na siyang passport, at yung lalagyan po na kung maaari na anong tawag doon, yung secured siya from the elements or tinatawag natin na may zip lock ayan po, correct po, correct Ate Lee. And other needs or special needs na importante po sa bata at kasama ng kanyang pamilya o yung mga nakakatanda sa kanila. Maaari din pong gawan ng sariling go bag ang ating mga kabataan ano, sa loob ng pamamahay, assisted ng magulang o ng kuya at ate niya. Isama na rin po natin doon yung mga babasahin, libro o laruan. Huwag naman po yung sobrang dami. Yung magkakaroon lang po siya ng oras sa makapagbasa, at kung siya ay medyo nabobored na meron din po siyang laruan na magbibigay sa kanya ng maganda nga po yung mga educational toys para maski pa paano po nare-remind ang ating kabataan ano yung mga dapat niyang gawin.
16: Napaka-practical nga Kuya Vic, no? Pero bagamat lagi na, kanina pa natin nababanggit na madalas nga tayong daanan ng mga sakuna, ngunit makaramihan sa pamilyang Pilipino, hindi nakikita yung kahalagahan ng go bag. Kung kailan tayo nahaharap sa isang sakuna, saka natin naalala na sayang. Sana nakapag-prepare kami o sana nakapagtabi kami ng mga bagay nito na kakailanganin namin sa gitna ng kalamidad. So, saludo po kami dahil pinagtitibay nyo po o pinalalawag nyo po yung kaalaman ng pamilyang Pilipino sa kahalagahan po ng go bag, lalo na sa gitna o bago tayo humarap sa isang kalamidad o isang sakuna.
17: Tama ka dyan, no, Kuya Maynard. Kuya Vic, Napaka-importante na malaman ito ng mga bata, no? Yung pag-prepare ng mga go bag. Kasi yun nga po, nasabi po ni Kuya Menard kanina, sa kultura natin, hindi tayo yung tipong nag-prepare ng mahaba, no? Pagdating doon sa sakuna. Ang ginagawa natin, kapag malapit na, saka pa lang tayo nag-prepare. So,
16: tayo.
17: Oo, tapos saka lang tayo natataranta, kaya tayo nagkakaroon ng mga, yung pagpapanik buying ng mga gamit. So, napaka-importante na malaman ito ng lahat ng tao, lalong-lalo na ng mga, ng bawat pamilya, no? So, sa paanong paraan po kaya magiging katuwang natin ng mga bata sa pagtataguyod ng mas ligtas at mas matatag na komunidad laban sa mga sakuna? Given po na sinasabi niyo po kanina na kailangan nakapag-prepare ng go bag yung bawat pamilya.
18: Opo. Tama po yun, Ate Lee, Kuya Maynard. Ano? Alam niyo po, ang OCD ay nabigyan po ng mandato sa pamamagitan po ng Republic Act 10121. Mm-hmm. Nandiyan po yung ating National Disaster Risk Reduction Management Council. Ang pinaka-chair po dyan ay ang ating butihing Secretary Gilberto Teodoro. At ang namumuno naman po ng OCD ay ang ating nabanggit ko kanina, si Yusek Harold Cabreros. So dito po, mahalaga po na yung ating tinatawag na stakeholder engagement sa lokal na pamahalaan, lalo na po sa komunidad, sa pamamagitan po ng pagsasagawa ng mga simulation exercise. Maibahagi ko lang, Ate Lee, Kuya Maynard, ano? Ngayon pong third quarter, magkakaroon po tayo ng tinatawag na nationwide simultaneous earthquake drill. Nagkaroon po na yan noong first quarter at second quarter po, kamakailan lang. Ito po yung maalala nyo yung pag nagkaroon po ng alarm dyan po sa ating cellphone. Ang ginagawa po namin, if we simulate a high-intensity earthquake or basta may shaking of the ground, nagkakaroon po ng duck, cover, and hold. So, yan po ay ginagawa na sa lahat, sa pamamahay, sa eskwelahan, sa mga opisina po. So, maliban po dyan, meron din po tayong information, education campaign strategy. Dito po sa OCD, nandito po yung Strategic Communication Division. Ang kanila pong ginagawa ay nagpo-produce po ng mga audiovisual materials na nakikita po ng ating audience, lalo na po sa lahat ng sector, kabataan, kababaihan, vulnerable sectors, mga nasa GIDA areas or geographically isolated disadvantaged areas, at sa lahat po ng mga disaster prone areas, and of course giving premium po sa ating mga bata o kabataan. Pero ito po ay hindi po talagang atin lang alone. Kasama po natin ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. When you talk of that four thematic pillars sa prevention and mitigation, nandiyan po ang ating DOST at FEBOX. When you say preparedness, nandiyan po ang ating Department of Interior and Local Government. At pag-response naman po, yung kaagarang pagtugon sa mga pangailangan during natural or even human-induced disasters and calamities, nandiyan po ang Department of Social Welfare and Development. At kung sakali man dumaan yung bagyo at may nangyaring hindi maganda, kailangan po ng early recovery. So nandiyan po ang DepDev. Sampu pa ng iba pang ahensya na hindi ko nabanggit. Tulong-tulong po yan with the local government to bring back normalcy the soonest possible time.
17: Okay. Naku, Kuya Menard, ay ang dami nating natutunan kay Kuya Vic, no? Nabanggit mo kanina, Kuya Vic, yung RA10821. Ito po yung Children Emergency Relief and Protection Act, no? Na pinatutungkulan po nito yung pagbuo ng Comprehensive Emergency Program for Children, na kung saan po hinihingi o tinitignan po natin yung kakahiyahan ng bawat bata na makapag-participate pagdating doon sa pinag-usapan natin kanina na sinabi ni Kuya Vic na preparedness, mitigation and reduction. I think napaka-importante ng role ng mga bata dito na pag nasabi din ni Kuya Vic na mayroong mga pillars, so mayroong mga agencies involved, no? Hindi lang ito trabaho ng OCD, hindi lang ito trabaho ng DSWD, but also yung other government organizations, and of course nandiyan diyan yung ating mga civil society organization. Napakaganda po na yung mga bata mismo, no, matutukan at mabigyan sila ng impormasyon tungkol po doon sa sinabi niyo, Kuya Vic, para sila rin mismo yung maghikayat doon sa kanilang mga magulang, sa mga adult na kasama nila, para makapag-prepare pagdating doon sa mga emergency situations na nakikita natin.
16: Kuya ako, Menard. Ate Lee, saludo ako sa kagapay nating ahensya na proactive yung approach nila, lalo na sa mga sakuna, kalamidad. Kasi mahirap naman kung magiging reactive lang tayo. So, saludo po ako sa lahat po ng mga initiatives na ginagawa po ng mga kaagapay nating ahensya. Kuya Vic, bilang huli po naming tanong, ano po ang inyong mensahe sa mga batang Pilipino at kanilang pamilya sa naging National Disaster Resilience Month? At kung mayroon pa po kayong ibang mga upcoming activities, maaaring nyo rin po silang i-invite yung mga taga-subaybay natin dito sa MTR.
18: Opo, thank you again, Kuya Maynard, Ate Lee. Actually po, we just celebrated or nagkaroon po tayo ng kick-off ng ating pong month-long National Disaster Resilience Month noong July 1. Kasama po yung mga partners po natin from SMRIs, Ayala Foundation. Nagkaroon din po yan nung resilience run and walk dito po sa Ayala Triangle, na marami pong sectors ang sumama to show yung pong ating support to observe the month-long National Disaster Resilience Month. And then sa mga region naman po, yung ating pong mga regional offices, katuwang kasama nila ang mga local government units, ay nagkaroon din po ng Rescue Olympics at Jamboree. Ito po yung mga nagsasama-sama po yung mga ibang local, private, or even corporate na mga rescue and responders nila. Of course, with the help of the local government units sa area po nila, buong Pilipinas po yan. Pero nag-focus lang po for this year, Region 9, Region 6, at saka, correct me if I'm wrong, baka Region 2 or 3. But kung po yan, tuloy-tuloy yung kanilang capacity building kasama po ng ating mga partners or mga stakeholders patungkol po sa disaster risk reduction and management. And of course, hindi po nakakalimutan yung pong paglaganap ng mga programs, services ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ng local government. Isa na po dyan, may bahagi ko lang tayo po nung national, yung Harmonized National Contingency Plan, at marami pa pong mga plan na maaari po natin magamit na magbibigay po ng mga kaalaman sa atin po, sa lahat po ng sektor, ano yung gagawin natin in a high intensity earthquake. Meaning, yung paglindol ay nag-uumpisa sa 6.1 sa Richter scale. And then, nandyan na po yung mga dapat gawin na katulang natin yung DOST fee box at iba pa ang ahensya ng pamahalaan na nabanggit ko na po kanina. So dito po kasama-sama po tayo, magtulungan po tayo na palaganapin po yung mga dapat nating malaman at gagawin during natural disasters and calamities. And it starts at home po, sa mga bahay ng ating mga pamilya. Dapat po na-educate natin, nabibigyan natin ng awareness, lalo na po ang mga naiiwan sa ating mga bahay. In fact po, yan po ang isang trust ng ating butihing Civil Defense Administrator, si Jose Cabreros, na to engage communities. And just recently po, kasama po namin ang National Anti-Poverty Commission. At doon po, nag-sharing na naman po tayo ano yung mga dapat po natin gawin during disasters and calamities. At ito po yung tuloy-tuloy na programa hanggang tumaas ang tas ng ating kaalaman. At of course, ano po yung mga dapat gawin ng sambayanan in the event, ilayo ng Diyos na magkaroon po tayo ng disasters and calamities. So, sama-kasama po tayo lahat, magtulungan, ipalaganap ang pagkabuo ng isang, para magkaroon tayo ng isang ligtas, mas matatag at mas panatagpo na Pilipinas. Salamat Ate Lee at Kuya Maynard.
17: Naku Kuya Vic, maraming salamat po sa pagpapa-unlock nyo sa amin, no, na ma-invite namin kayo rito sa Makabata Teleradyo. Napakahalaga at napakaraming kaalaman ang na-share nyo po sa amin at ipinaalala po yung kahalagahan ng preparedness, lalong-lalo na sa mga sakuna na dumarating po sa atin. Sa ating pong mga ka-MTR, lagi po nating tatandaan, hindi natin alam kung kailan darating yung mga sakuna. Unless bagyo yan, kasi na-detect, nakikita, na-announce. Pero yung iba pa pong mga human nature na sakuna, hindi natin na-detect yan. Hindi natin alam yan. Kaya napaka-importante po yung sinabi ni Kuya Vic kanina na paghahanda, pagkakaroon ng go bag ng bawat pamilya. At dapat, hindi lang mga adult ang nagpiprepare nito. Dapat alam din po ito ng ating mga bata para alam nila kung ano yung gagawin nila. Hindi sila malilito, hindi sila matataranta. And yung pinaka main goal naman po natin dito, Kuya Vic, di ba, ay mabawasan yung mga labis o sobrang mga maapektuhan, lalong-lalo na yung pagkawala o pagkamatay ng mga tao. Kasi kung prepared tayo, at least alam natin kung saan tayo pupunta, alam natin kung ano yung ating mga gagawin. So muli po, Director Kuya Vic, maraming salamat po sa ating mga ka-MTR. Magpasalamat po tayo kay Director Tri, Director Vicente Gregorio Tomas ng OCD. Maraming salamat po Kuya Vic at paalam po.
18: Thank you po. Mag-ingat po lahat. God bless.
16: At habang isinasabuhay po natin ang diwa ng naging National Disaster Resilience Month, sama-sama rin po nating isulong ang mensahe ng National Children's Month 2026, ang manindigan, tumugon at kumalinga sa batang handa, mas ligtas ang bansa. Muli, maraming salamat po Kuya Vic at mabuhay po kayo at patuloy po nating tugunan ang hamon po ng mga kalamidad at sakuna po.
17: Sa huling bahagi po ng ating programa, ating balikan ang mahalagang aral tungkol sa episode ngayong araw na to.
16: Kaya tutok lang, magbabalik po ang
8: Makabata Teleradyo.
10: Radyo Pilipinas.
19: Radyo. Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
21: Interesting usapan.
22: Hindi heavy.
23: Tugtugang chill.
24: Suave.
25: Learning from home, Lady Moring.
26: Radyo Pilipinas Magazine.
27: 1278 AM.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
30: Amoy pares, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
31: Ang dungis mo.
32: Ma, tama na.
33: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
34: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
35: Ang saya balikan ng ating kabataan.
36: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
37: O ano, game na?
38: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
28: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
39: Radyo Pilipinas.
40: Radyo! Publiko!
41: Radyo Pilipinas.
42: Interesting na usapan.
43: Hindi heavy!
44: Tugtugang chill.
45: Suave.
46: Learning from home, Lady Moring.
47: Radyo Pilipinas Magazine.
48: 1278 AM.
49: Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
17: Nagbabalik po ang
16: Makabata Teleradyo. Ate Lee, bago tayo magtapos, balik muna tayo siyempre sa ating episode today.
17: Oo, napakalalim at napaka-importante ng ating pinag-usapan ngayong araw na ito. No? Nasabi ni Kuya Vic yung kahalagahan ng pagkakaroon ng gobag sa bawat pamilya. Mm-hmm. Sa inyo ba meron?
16: Meron, inuunti-unti. Inuunti-unti yung gobag.
17: Oo, pero dito sa CWC meron ng mangilan-ngilan na gobag. No? So, ini-encourage po kasi natin na dapat ang bawat individual na empleyado ng CWC ay merong gobag and merong iba na wala pa, pero yan po ay isinasayos na po ng aming admin and finance division para lahat po makasigurado na merong gobag, lalong-lalo na kung ang mga empleyado ay inabutan po rito ng emergency situations. No, importante rin yung sinabi kanina ni Kuya Vic, yung family evacuation plan, no? Kayo rin ba meron na?
16: De, pero mahalagang malaman nyo na bawat pamilyang Pilipino.
17: Oo.
16: Diba, Ateli?
17: Oo, napaka-importante po yung family evacuation plan para alam po ng mga miyembro

0: Naalala ko ito, Kuya Menard, nung nagkaroon ng disaster sa Region 8, ito yung nangyari sa Yolanda, merong ibang mga bata na ipinasakay sa C-130 at dinala dito sa Metro Manila para maging safe doon. Dahil alam naman natin kung gano'ng ka-chaos, no, chaotic yung lugar na yun. So, pinadala dito. So, napaka-importante na kilala ng mga bata kung sino yung susundo sa kanila. Yung ibang family, nagbibigay sila ng code para lang malaman, masigurado na tama or kung sino yung tao na responsible na susundo doon. So napaka-importante po ng mga ganyang detalye. Medyo OA kung titignan natin, no? Parang sobra-sobra namang, di ba? Pero napaka-importante po niyan para lang po ma-insure natin na ligtas at na magiging maayos din po ang ating pamilya kasama na po yung mga ibang miyembro natin pagdating po ng nangyari po yung disaster.
1: Ako na-appreciate ko, Ate Lina, lahat ng mga ahensya ng pamahalaan ay hindi isinasaalang-alang yung kapakanan ng mga vulnerable sectors ng lipunan, tila po mga bata, kasama po dyan ng mga matatanda, may kapansanan. So, yun nga, na-appreciate ko din na proactive yung approach natin kasi hindi naman nawawala ang mga sakuna at kalamidad. Nabanggit nga natin kanina na ang Pilipinas nga po, geographically, ay talagang daanan ng mga kalamidad. So, mahalagang maging handa tayo kasi hindi lamang isa o dalawang beses ating haharapin yung mga kalamidad na ito.
0: Naidagdag ko, Kuya Menard. Di ba, lahat tayo may phone. Lahat tayo nakaka-receive ng ano yan, yung emergency reminder ng NDRRMC. Huwag po nating baliwalain yung mga reminders na yun, no? Yan po ay isa sa mga pamamaraan ng ating pamahalaan para i-remind tayo ng preparedness, i-remind tayo na maging handa tayo sa lahat ng mga sakuna. And ito po ang napaka-importante, no? Since pinag-uusapan po natin ang emergency situations, yung paghahanda, ang focus po ng ating National Children's Month Celebration ay nakatutok din po sa child protection in emergencies. At ang ating pong tema na binuo kasama po yung mga bata ay manindigan, tumugon at kumalinga sa batang handa, mas ligtas ang bansa. Ako. Shout out tayo, Kuya Menard. Bago po kami magtapos, nais lang po naming batiin ang buong CWC sa katatapos na optimization workshop plan. Sana nabuo natin ang maayos at kung para doon sa ating mga empleyado, para sa lahat ng staff ng CWC, para mas sa tingin natin mas makakatugon tayo doon sa mga pangangailangan, lalong-lalo na sa mga emerging concerns at issues ng ating mga bata. Sana po matapos na po natin ng mas maayos at maisubmit natin sa ating mother agency, sa ating DSWD. May shout out ka pa, Kuya?
1: Shout out siguro sa lahat ng mga nagtapos na interns sa CWC. So sana sa maikling panahon na nakasama namin sila dito sa CWC ay namula at yung kanilang mga mata sa kasalukuyang sitwasyon po ng mga bata.
0: Of course.
1: Maging kaagapay natin sila sa pagbibigay proteksyon sa karapatan ng mga bata.
0: Oo. At sila din yung mga possible na future employee no, ng mga government offices. Shout out din sa ating mga kasama sa Project Management Office na walang sawa 24/7 na tumutugon sa lahat ng mga pangangailangan, sa lahat ng mga tanong, sa lahat ng mga concerns ng mga children in need of special protection. Tawag lamang po kayo sa 1383 at sa iba pa pong platforms namin para lang po matugunan kung ano po yung inyong mga pangangailangan.
1: Gayun din, we would like to shout out all the divisions and units sa CWC, ang PAYO of course, ang MED, ang MISU, ang OED, PPRD,
0: LID,
1: AFD,
0: ang Office ng Deputy Executive Director.
1: Yes.
0: Okay. Nais din po naming pasalamatan lahat ng bumubuo ng Makabata Teleradyo sa aming masugid na mga tagapakinig at manonood. Ang ating mga kasama sa Radyo Magazine at ang ating team po na nandito sa Tech Booth, ang ating mga divisions na banggit na po namin kanina. And of course, ang aming pong mga regional counterpart, ang aming pong regional committee, subcommittee for the welfare of children, at iba pa pong mga partners namin, no? Luzon, Visayas, and Mindanao.
1: At panghuli sa

0: bawat bata at kabataang Pilipino para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo.
1: Magkita-pikita po tayong muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo. Dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli, ako po si Ate Lee.
0: At ako po si Kuya Maynard.
1: Basta bata, kami ang bahala.
0: Magkita-kita po tayo ulit next week dito lang sa Makabata Teleradyo.
1: Watch Edie Jello on the go!
2: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo

0: Macho Magazine, 1278 AM.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Impormasyon.
6: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
11: Responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service,
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest Mamba Batok at 105 years old now. Sarah Barnes on...
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Sa Marikina River, nananatili sa ikalawang alarma. Pangulong Marcos Jr. itinilaga bilang bagong kalihim ng Health Department si PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado. At
14: Bawas singil sa kuryente. Ipapatupad na ngayong buwan ayon sa Meralco. Kung magkano, alamin!

0: Bayan, ibinahagi ng ilang netizens ang kanilang naging sitwasyon at karanasan sa tuloy-tuloy na pag-ulan nitong mga nakaraang araw. Bagamat hindi tumitigil ang pag-ulan, maraming kalsada at lugar ang nananatiling bukas at nadaraanan kumpara sa mga nagdaang panahon. Ang mga lugar na nakaranas ng baha, mabilis din namang humupa. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Walang tigil ang pag-ulan dahil sa habagat na nag-iwan ng tubig baha sa ilang lugar sa Metro Manila at mga karating probinsya. Sa Kawit, Cavite, matindi ang naging buhos ng ulan at agos ng baha. Ngayong Lunes, bagamat may mga kalsada pa rin binabaha, napapasadahan na ang ilang daanan ng mga sasakyan. Malayo sa sitwasyon nitong Sabado at Linggo na mas malakas ang agos ng tubig. Apektado rin ang habagat ang ilang lugar sa Metro Manila. Sa Marikina, nananatili sa ikalawang alarma ang Marikina River. Gayunman, bahagyang humina na ang ulan at mas kalmado na rin ang panahon. Sa ilang residential area naman, halos abot bewang ang level ng tubig. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang paglilinis ng mga residente kabilang ang pagpupulot ng mga basurang inaanod ng baha. Nagsagawa na rin ng clearing at cleanup operations ang pamahalaang lungsod ng Marikina sa mga creek na dinadaluyan ng tubig ulan. Sa Kamaynilaan, ilang kalsada ang nananatiling passable sa mga sasakyan gaya ng Espanya Boulevard. Sa Taft Avenue, nadaraanan na rin ang mga sasakyan. Nagsagawa rin ng tree clearing operation sa Sampaloc at Santa Mesa matapos bumagsak ang mga puno at magdulot ng pinsala sa ilang kabahayan. Samantala, sa Bulacan, apaw ang tubig sa Bustos Dam dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ang Angat Dam, nasa 170.47 meters na rin ang water level, lagpas sa critical level nito. Dahil sa pagtaas ng tubig, kanya-kanya rin itinaas ng mga residente ang kanilang mga gamit habang pinasok naman ng baha ang kani-kanilang tahanan. Sa harap ng patuloy na pag-ulan, naka-alerto naman ang mga municipal at city disaster risk reduction and management offices sa mga apektadong lugar. Patuloy din ang pagmumonitor sa mga ilog, dam at flood-prone areas habang nakahanda ang mga rescue teams para sa posibleng paglikas at agarang pagtugon sa mga residenteng mangangailangan ng tulong. Mayroon ding declogging at clearing operation sa mga kanal, drainage systems at iba pang daluyan ng tubig para mapabilis ang pag-agos ng baha at maiwasan ang pagbabara. Sa mga lugar namang matinding nakaranas ng pagbaha, nakahanda rin ang mga evacuation center at relief at rescue resources para sa mga apektadong pamilya. Patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa publiko na manatiling naka-alerto, subaybayan ng mga weather and flood advisories at agad lumikas kung ipinag-utos ng mga lokal na otoridad. Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: Nakatakdang magdeklara ng state of calamity sa lalawigan ng Benguet. Bunga ito ng pinsalang dalalang tuloy-tuloy na pag-ulan na nagresulta sa mahigit 100 pagbuo ng lupa na ikinasawi ng 3 individual. Yan ang ulat ni Jedril K. Lapizar ng PTV Cordillera.
2: 3 katao na ang kumpirmadong nasawi sa probinsya ng Benguet dahil sa tuloy-tuloy na epekto ng mga dumaang bagyo at ng habagat. 2 rito ang nasawi matapos matabunan ang kanilang pinagtatrabahuhang kainan sa Chilan, La Trinidad noong Agosto 6. 1 naman ang nasawi sa Atok matapos ring matabunan ng gumuhong lupa kahapon. Ayon sa impormasyon mula kay Benguet Governor Melchor Diclas, isa sa mga kasama ng biktima ang nailigtas habang pinaghahanap pa ang isa sa kanilang kasama. Samantala, isinasaayos na ng gobyerno probinsyal ang pagdedeklara ng state of calamity sa Benguet dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga apektadong kalsada at individual sa probinsya.
3: Pagka nag-declare kasi tayo ng state of calamity, makakatulong ang national government kasi may mga fund din sila dyan para sa state of calamity. And of course, magagamit natin yung 30% fund natin na galing sa quick response fund. Kasi wala naman tayong nakalang funding para dun sa repair ng mga kalsada, rehabilitation ng mga kalsada. So kailangan talagang mag-declare para ma-rehabilitate yung mga yan.
2: Sa kanilang pinakahuling datos noong Agosto 9, umabot na sa 154 na pamilya na binubuo ng 582 katao ang apektado ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa probinsya. Nagpapatuloy naman ang pamamahagi ng tulong sa mga ito.
3: May galing na pre-position na mga goods ng DSWD. Tapos nagbigay na sila ng ayuda dun sa mga namatay. Pinagtutulungan pa rin natin, mga goods din ng probinsya, ginagamit din yan para at least tulong-tulong Pagka kasi tumagal yan, yun ang problema natin kasi wala nang makain yung mga tao. Kaya kailangan magbigay talaga. So tinututukan ng munisipyo, probinsya, saka itong DSWD.
2: Sa ulat naman ng DPWH Cordillera, umabot na sa 141 ang naitalang pagguho ng lupa sa buong rehiyon. 147 ang apektadong road section dahil sa road slips, slope collapse, landslide at fallen trees. Karamihan naman sa mga ito ay mula sa Benguet na mayroong 73 na apektadong kalsada, Kalinga na may 28 at Mountain Province na may 22. 15 namang mga kalsada ang nananatiling nakasarado habang 79 ang one-lane passable. Nagpapasalamat naman ang ahensya sa mga tumutulong sa paglilinis ng mga kalsada para sa mas mabilis na paggagamit ng mga ito. Sa kasalukuyan, mayroong isinasagawang 52 na road clearing operation sa rehiyon.
4: Kung hindi po importante yung biyahe natin, huwag tayong bumiyahe kasi saturated yung lupa, anytime magkaroon ng landslide, kahit na di umuulan, sigurado magkakaroon ng landslide. Sakali po ay talagang mapipilitan tayong magbiyahe, kung sakali, kung pwede, magdala tayo ng gubag para at least tayo ay prepared.
2: Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
0: Bumuho sa Metro Manila ang halos isang buwang dami ng ulan sa loob lang ng 9 na araw. Pero sa kabila nito, ramdam ang epekto ng mas maayos na flood control projects dahil mabilis lang humuhupa ang naiipong tubig sa kalsada. Samantalang pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakaabot ang sapat na tulong sa lahat ng naapektuhan ng walang tigil na pag-ulan. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
5: Walang tigil na pag-ulan at malalakas na hampas ng hangin. Naramdaman yan sa iba't ibang bahagi ng Luzon sa nakalipas na higit isang linggo. Ayon sa PAGASA, halos pang isang buwang ulan ang bumuho sa Metro Manila sa loob lamang ng 9 na araw na umabot sa 501 millimeters. Pero mas marami pa dyan ang bumagsak na ulan sa Pangasinan, Zambales at Baguio City.
6: Pinakamataas na rainfall, ito po yung Baguio City, no? Pinakahuling ulat, no? From August 1 to August 9, ang recorded rainfall ay umabot ng 1,413 compared sa normal na rainfall for August na 963. So halos isa't kalahating buwang ulan ang binuhos sa 9 na araw lamang.
5: Sa kabila niyan, ayon sa MMDA, hindi nagdulot ng malala at malawakang pagbaha sa NCR ang walang tigil na pag-ulan dahil sa patuloy na dredging operation, pag-activate ng mga pumping station at iba pang hakbang kontrabaha.
7: Natuwa yung Pangulo dahil sa konting panahon na ito ay pinagtuunan ng pansin ay nakita po niya at na-report nga po ni Sec Vince ang mga pagbabago lalong-lalo na dito sa Metro Manila at tulad ng E. Rodriguez, G. Araneta Avenue, Espanya, Navotas, and Valenzuela. Yung madalas na i-report noon, hindi siya na i-report ngayon. So pero still, may mga lugar pa rin na kailangan pa. Katulad sinabi nga ni Sec Vince, ay inuunti-unti.
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na tiyakin ang paghatid ng tulong sa lahat ng biktima ng pinagsanib na lakas ng habagat, bagyong Luis, Maymay at Dolphin.
7: Agad na tiyaking naabot ang lahat ng mga apektadong residente, lalong-lalo na sa malalayong lugar. Siniguro rin ng Pangulo na mabigyan ng tulong ang lahat ng mga apektado, kabilang na yung mga residenteng nakabalik sa kani-kanilang tahanan mula sa mga evacuation centers.
5: Sa datos ng Office of Civil Defense, papalo na sa 43.87 million pesos ang naipabot na tulong sa mga biktima ng sama ng panahon, tulad ng pagkain at mga non-food item. Patuloy naman ang search and rescue operation sa paghahanap sa 8 na italang nawawala, pagtulong sa mga naiwang pamilya ng 12 nasawi dahil sa habagat. Sa ngayon, higit 1,300,000 individual na ang naapektuhan ng sama ng panahon. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
0: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na naghatid ng iba't ibang tulong ang DSWD sa mga apektadong individual dulot ng epekto ng pinalakas na habagat. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
8: Patuloy ang paghahatid ng humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng patuloy na pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat. Sa briefing sa Malacanang, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na umabot sa mahigit 384,000 na pamilya ang apektado, habang mahigit 16,000 families ang kasalukuyang nananatili sa 624 na evacuation centers sa buong bansa. Nakapaglabas na rin ang DSWD ng mahigit 54,000 family food packs at mahigit 2,000 ready-to-eat food. Samantala, umaabot na sa halos 1,000,000 piso ang naipamahaging financial assistance sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS na nakatulong din sa mga pamilyang namatayan. Sa kabuuan, umaabot na sa 39.3 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipamahagi ng DSWD. Samantala, nananatiling naka-standby ang 1,000,000 relief supplies ng ahensya para sa mga posibleng karagdagang pangangailangan. Kabilang dito ang mahigit 4.9 million family food packs, 245,000 non-food items at mahigit 1.6 billion pesos na standby fund sa buong bansa. Ayon kay Secretary Gatchalian, ito na ang pinakamalaking stockpile ng bansa simula nang ipatupad ang sistema ng paghahanda at pagpreposition ng relief supplies. Alinsunod niya ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing nakahanda ang mga supplies bago pa dumating ang anumang kalamidad. Samantala, patuloy ring tumutulong ang DSWD sa mga pamilyang nasiraan ng bahay sa pamamagitan ng cash relief assistance sa ilalim ng AICS.
9: Yung pagkasira ng bahay, sa mata namin lahat yan, krisis yan. But of course, yung halaga na ibinibigay namin, may augmentation pa nanggagaling sa Department of Housing. Nag-uusap kami lagi ni Secretary Aliling tungkol dyan. So pinagsasabay namin.
8: Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga LGU para matiyak na nakararating ang mga relief at iba pang tulong sa mga pamilyang pinaka nangangailangan.
9: Kami, as far as every single request that's properly vetted by the department, we are supplying all the LGUs. There's no reason na hindi namin ma-supply. As we showed you, napakalaki ng national stockpile natin for any type of disaster.
8: Carlo Candelaria, para sa bayan.
0: Pinagtulungan ng MMDA at DPWH ang mga hakbang para sa Oplan kontrabaha, gaya ng dredging operations at paglilinis sa daluyan ng tubig. Kabilang din sa inaksyonan ng mga ahensya, ang kaligtasan at kapakanan ng mga motorista at commuter sa lansangan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
10: Sani puwersa ang pagtutulungan ng DPWH at MMDA para aksyonan ang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Naiulat kasi ang pagbakbak ng ilang bahagi ng EDSA at sunod-sunod na pagbaha sa loob at labas ng Metro Manila. Ang ilang parte ng kagagawa lamang na EDSA ay hindi nakaiwas sa matinding ulan nitong nagdaang linggo, kaya naman agad na pinuntahan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang bahagi ng EDSA Carousel, kung saan naabutan niya na may mga naiipong tubig sa ilang parte ng kalsada na sumisira ng aspalto.
11: So ang nangyayari, since lowest point to ng phase 1, lahat ng tubig, kita mo naman, ayun, lahat ng tubig na bumababa dito, naiiwan. Wala kasi tayong drainage dito eh. Ideally sana, may drainage ka dito sa gitna para nagde-drain siya dito. Pero wala eh. Dahil sa mga barrier ng busway, hindi nakakalabas yung tubig.
10: Agad ding iniutos ni Secretary Vince Dizon sa kontraktor ng EDSA Rehab na ayusin ang mga potholes sa kalsada nang walang gagastusin ang pamahalaan. Dagdag pa niya, lalagyan din ng mga gaps o uwang ang mga barriers sa EDSA Carousel para hindi maipon ang mga tubig ulan, nang sa gayon ay magkaroon ng maayos at ligtas na daanan ang mga motorista at commuter.
11: We have to really correct what has been. Kung may makita tayong kamalian o kakulangan, kailangan ayusin natin, kailangan i-correct natin.
10: Hindi naman tumitigil ang DPWH sa pagsasaayos ng mga drainage system at iba pang flood control projects sa bansa, habang tuloy-tuloy rin ang mga dredging operations at pagpapagana ng mga karagdagang pumping station na malaking tulong para mas mapabilis ang pagbaba ng tubig baha.
11: We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na itong problemang ito na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So this will take time, pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo.
10: Samantala, tuloy-tuloy naman ang MMDA Flood Control Team sa paglilinis ng mga estero at drainage para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Maging ang maintenance ng mga pumping station sa Metro Manila ay mahigpit na tinututukan ng ahensya para mapanatili na tuloy-tuloy ang operasyon nito. Nakataas naman sa yellow rainfall warning ang Metro Manila dahil sa walang tigil na pagulan, bunsod ng habagat, batay sa 11 a.m. bulletin ng PAGASA National Capital Region. Nakabantay rin ang MMDA sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para sa mga kalsadang maapektuhan ng matinding pagulan, habang suspendido naman ngayong araw ng Lunes ang number coding.
12: Patuloy po tayong nag-dredge ng mga waterways, lumaki po yung carrying capacity niya at bumilis po yung daloy ng tubig. At yan po ay patuloy po nating ginagawa. Maraming lansangan na dati po konting ulan ay malalim at hindi passable tulad ng Espanya, yung ating pong Shaw Underpass, yung Aurora at Pitwasan Underpass ay passable po despite the heavy rains.
10: Muli namang ipinaalala ng DPWH at MMDA na malaking bagay ang kooperasyon ng ating mga kababayan na pairali ng disiplina pagdating sa pagtatapo ng basura sa tamang basurahan para mapanatili ang maayos, malinis at ligtas na lugar para sa bawat isa. JM Thompson, para sa Bayan.
0: Sa punto pong ito, makakausap natin sa linya ng telepono si Marikina City Mayor Maan Teodoro. Ulang gabi po, Mayor Maan, Ice Martinez po ito ng Ulat Bayan.
13: Yes, magandang gabi, Ms. Ice. Magandang gabi sa lahat ng mga tagasubay ko.
0: Mayor, unahin ko na po, kumusta po ngayon dyan sa Marikina? Ano na po ang kasalukuyang sitwasyon sa Marikina River at sa mga lugar na apektado ng pagtaas ng tubig, Mayor?
13: Sa ngayon, ang ating Marikina River ay nasa second alarm. 16.2 meters ang level ng ilog natin. Ibig sabihin nito ay ang ating mga kababayan ay pwedeng mag-evacuate preemptively sa mga evacuation centers natin. Meron tayong binuksan na 29 evacuation centers all over Marikina.
0: Opo, yung mga evacuees po natin, no, nasa 29 evacuation centers. Kamusta na po sila sa mga nag-evacuate at nagsagawa na po kayo ng preemptive evacuation? Kamusta na po dyan sa ating mga evacuation centers?
13: Sa ngayon, marami nang umuwi sa kanilang mga tahanan simula kaninang umaga dahil nakita nila na medyo humupa na yung pag-ulan at nawala na rin yung mga service flooding sa kanilang mga lugar. Nananatili na mayroong 1,337 families na naka-record sa ating mga evacuation center or around 7,000 individuals. So lahat sila ay nandun naman sa evacuation center. Meron tayong provision for food, meron tayong provision din for medical needs ng ating mga kababayan.
0: Sa ngayon po, ano po ba yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga evacuees dyan sa mga evacuation centers po natin, Mayor?
13: Sa ngayon, napoprovide naman natin ng meals. Meron silang breakfast, may lunch sila at dinner. Binigyan na rin natin yung mga walang dalang mattress, yung mga banig, yung mga kumot, yung mga kababayan natin. At the same time, yung mga may sakit, tinitignan din natin. Nagbibigay na rin tayo ng doxycycline para doon sa mga lumusong doon sa baha sa kanilang mga areas.
0: Mayor, ano po ang mga hakbang na ginagawa po ng lokal ng pamahalaan ngayon at itinaas na nga po sa second alarm na banggit nyo kanina yung Marikina River, Mayor?
13: Oo. Sa ngayon, lahat ng mga activities na ginagawa sa ilog ay strictly prohibited dahil nasa second alarm tayo. And then we strongly advise yung mga kababayan natin na nasa gilid o malapit sa ilog na mag-evacuate muna dahil hindi stable pa yung level ng ating ilog. Ngayon, nagsisimula na rin tayo, actually since 6 a.m., naglilinis na rin tayo ng mga lugar na nagkaroon ng surface flooding. Ang mga kababayan natin sa Marikina, nagligpit na rin ng mga gamit nila, naglinis na rin, umikot tayo buong araw para ma-check kung kamusta sila. So far naman, yun ang ginagawa natin sa community at ng ating mga kababayan sa Marikina.
0: And Mayor, kamusta naman po yung mga critical na lugar tulad ng kalsada, drainage system at mga mabababang areas po sa lungsod?
13: Marami doon ay humupa na. When you say critical, kasi siguro ito yung mga malapit sa ilog o yung nasa gilid ng dike. Meron tayong mga ilang barangay katulad ng Tumana, Malanday at Nangka na malapit talaga na sa low-lying area. So, ibig sabihin, mababa na sila and then malapit pa sila sa ilog natin. So far, clear na naman for flooding. Ano? Meron lang tayong mga creeks na dini-declog at tinatanggalan natin ng tubig. At ang totoo, pinapump out natin para maitapon natin sa Marikina River yung excess na tubig.
0: Alright, Mayor. Panghuli na lang po. Ano po ang inyong mensahe sa mga residente ng Marikina ngayong patuloy ang pag-ulan at minomonitor po ninyo ang sitwasyon sa lungsod?
13: Oo, sa ngayon, nasa alert level 2 tayo, 16.2 meters. Tayo po ay nananatiling alerto sa pag-akit pa o sana bumaba na ng tuluyan itong level ng ating ilog. Pero ang ating mga kababayan sa mga low-lying areas ay dapat mag-ingat. At bukas naman po ang ating mga evacuation centers. Kung gusto nilang doon muna manatili, lalo na kung meron po tayo mga bata, senior citizens o mga pregnant women. Dapat po ang lagi nating isipin ay yung kaligtasan ng ating pamilya.
0: Alright, maraming salamat po, Mayor Maan Teodoro, at mag-ingat po kayo dyan. Sa kabila ng walang humpay na pag-ulan, dulot sa ng sama ng panahon, napansin ng ilang residente sa Navota City ang mabilis na paghupa ng baha. Ito ay simula ng magkaroon ng proyekto kontra baha, ang pamahalaan sa lugar. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
1: Apat na dekada nang naninirahan si Ginang Lini sa Navota City. Kaya saksi siya sa epekto ng flood control projects ng pamahalaan para maiwasan o mabilis na papababa ang baha.
14: Taas ang baha.
0: Gano'ng kataas?
14: Hanggang may gituhod. Gano'ng gamitan ng kanto may git. Ngayon,
0: wala nang baha.
14: Hindi na ako binabaha.
1: Ikuinento naman ni Angelina ang perwisyong dinanas sila noong bumabaha pa sa lungsod, lalo na't naninirahan siya malapit sa baybayin.
15: Eh, grabe po, baha. Baha po talaga, as in, talagang hindi na po kayo makalabas ng bahay or yung makapasok sa school, sa trabaho. Dati nga po, napag-anuhan pa kami na lulubugang na botas, mawawala sa mapa, pero awa po ng Diyos ngayon.
1: Kaya laking ginhawa na aniya simula nang magkaroon ng dike at pumping station sa kanilang lugar.
15: Wala na, okay na po talaga. Pag binuksan po yung bombastic, okay na, wala na, para wala na pong nangyari. Lalo na sa lahat ng pinagdaanan namin dati, sobrang na-appreciate po namin kung ano po meron kami dito sa Navotas.
1: Makikita nyo sa aking likuran ang isa sa mahigit siyang na pumping stations dito sa Navota City. Itong pumping station sa ito ay may capacity na 2 cubic meters per second na makakatulong nga para maibsan yung pagbaha, dulot ng high tide at ang malalakas na pag-ulan.
16: So kung makikita po ninyo, di lang naman problema natin pag umuulan. Nakita po niyo isang critical na bahagi ng flood control po natin. Itong dike po natin. So imagine po ninyo, sa lakas ng alon niyan, dati wala pong dike, pasok po lahat ng tubig. At dahil may dike naman, pag umulan, kailangan mabomba natin yung tubig ulan. Well, unang-una, syempre, papasalamat tayo sa mahal na Pangulong BBM, kay Sec. Vince Dizon at kay Kong Toby sa patuloy na pagsuporta dito sa mga programa po natin sa flood control.
1: Dahil hindi binaha ang naturang lungsod sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan, walang naitalang evacuees sa Navotas.
16: Sa tatlong araw po na to, wala tayong evacuees dahil sa bagyo, dahil nga hindi naman po tayo nagkatubig doon sa mga kali po natin. Although binantayan natin yung mga areas na ganito, mga bahay dito, dahil talaga napalakas ng hangin, pero hindi naman kailangan na lumikas.
1: Pakiusap naman ni Navotas City Mayor John Ray Tiangco na makiisa ang mga mamamayan ng Navotas na magtapo ng basura sa tapang tapunan para hindi bumara sa pipe ang mga basura at mailabas ang tubig baha sa dagat. Samantala, mabilis namang humupa ang baha sa Valenzuela City. Ayon sa mga residente, hanggang talampakan lang ang inabot ng baha kahit na walang humpay ang pag-ulan.
17: Pag malakas yung ulan, bumabaha lagi sa kalsada. Pero sandali lang naman. Pag hinto ng ulan, bumababa din naman. Sinong nakaraan taon, tagal bumaba yung tubig, ngayon mabilis na bumaba.
14: So, nauupa agad. Kanina nga hanggang dito yung tubig, umupa naman kaagad.
2: Halos walang baha sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Valenzuela City as of 4 p.m. maliban na lang sa ilang bahagi ng dalandana na may hanggang gutter deep na baha. Dulot na rin ito ng hindi pag-apaw ng tubig sa Tulyahan River. Sa panayam sa Radyo Pilipinas, sinabi ni Valenzuela City Mayor Wes Cachalian na patuloy ang pagpapagana sa 32 pumping stations at pag-ikot ng mobile water pump sa lungsod para ilabas ang tubig patungong Tulyahan River at Manila Bay. Nasa 50 pamilya ang nanunuluyan sa evacuation centers. Karamihan ng mga inililikas ay mga naniniraan sa low-lying areas. Nakapagpamahagi na ang Valenzuela LGU ng go-bags at disaster kits bilang kahandaan sa habagat at sa mga papasok pang bagyo sa loob ng bansa. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Mahigit 90 individual sa 6 na barangay sa Lipa City, Batangas ang sinagip ng Philippine Coast Guard mula sa rumaragasang tubig. Kabilang dyan ang isang sanggol na naitawid sa pamamagitan ng lubid. Yan ang ulat ni Mara Grezula ng Radyo Pilipinas.
2: Gamit lamang ang lubid, maingat na naitawid ng mga rescuer ng Philippine Coast Guard mula sa madilim at rumaragasang tubig ang sanggol na yan sa Lipa City, Batangas. Umabot sa mahigit 5 oras ang rescue operations ng mga rescuer sa mahigit 90 individual sa 6 na barangay sa lungsod kahapon. Bukod sa Lipa City, nalubog din sa baha dulot ng habagat ang ilang lugar sa Batangas City, Bawan, Mabini at Tanawan. Sa Batangas City nga, nagsagawa ng dredging operations ang LGU para makatulong sa pagpapaluwag ng daluyan ng tubig. Gayun din ang pagtanggal sa natumbang puno na sumabit pa sa mga kable ng kuryente. Batay sa datos, nasa mahigit 7,000 pamilya sa iba't ibang lugar sa Calabarzon ang naitalang apektado ng patuloy na pag-ulan dahil sa habagat at sa Tropical Depression Maymay. Agad namang nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 4A. Sa ngayon, umabot na sa mahigit 1,000 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 745,000 pesos ang naipamahagi ng DSWD para sa mga naapektuhan ng habagat. Patuloy rin ang monitoring at pakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU upang matukoy ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya at maipaabot ang kinakailangang ayuda. Mula rito sa Batangas para sa Integrated State Media, Mara Grezula ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Nakikinabang na ang ilang residente sa Metro Manila sa mga hakbang ng pamahalaan kontra baha, kabilang ang dredging at pagpapalakas ng fog control measure habang isinusulong ang mas integrated drainage master plan para sa NCR. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
18: Magdadalawang dekada ng residente malapit sa G. Araneta Avenue na bahagi ng barangay Tatalon sa Quezon City si Alexis. Ayon sa kanya, tuwing panahon ng tag-ulan ay umaabot ng 3 hanggang 4 na oras ang baha sa kanilang lugar sa tuwing umaapaw ang San Juan River. Ngayon, 1 oras na lang ang binibilang bago humupa ang baha sa kanilang lugar dahil yan sa isinasagawang dredging sa ilog.
19: Ginawa nila dyan, malaki naman kasi mabilis bumaba yung tubig. Yung ginawa nila dyan na yung drainage.
18: Si Marie naman, hirap ang kanilang dinarana sa tuwing babahain ang kanilang lugar dahil umaabot hanggang dibdib ang baha lalo na noong nanalasa ang bagyong Karina. Dahil rin sa offline kontrabaha ng pamahalaan, nabawasan na rin ang kanyang pangamba na papasukin ng baha ang kanilang bahay.
20: Salamat sa Diyos dito naman na isipan na ipagawa ng ganyan kasi malaking tulong din po sa amin na mga dito nakatira.
18: Samantala, naipadala ng Department of Public Works and Highways ang kanilang heavy duty na flood mitigating pump sa Alido Bridge sa bahagi ng Zapote River sa Las Piñas City upang maibsan ang pagtaas ng tubig upang maging ligtas ang mga residente at komunidad. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, mahalaga ang pagkakaroon ng drainage master plan sa Metro Manila. Anya, dapat integrated ang plano ng mga lungsod sa kanilang drainage planning dahil magkakarugtong ang mga daluyan ng tubig sa National Capital Region. Dapat rin tama ang pagpaplano sa pagtatayo ng mga pumping stations at mailagay sa tamang lugar at may koordinasyon ang DPWH sa mga LGU.
21: We need more infrastructure projects. We need to improve drainage systems. Lakihan po ito because meron pa rin mga ibang drainage systems sa Metro Manila na maliliit pa. So yung volume ng tubig ay hindi niya kinakaya. So kailangan lakihan po ang mga drainage systems para yung volume ng tubig mas malaki ang kayanin niya. Ang mga LGUs naman po will be supportive always of any intervention that will help our people. Kasi at the end of the day po, kami po ang hahanapan ng aksyon ng aming mga mamamayan. Pag may baha, kami naman po ang pupuntahan. Kami po ang lalapitan ng ating mga mamamayan. So we really need to closely coordinate always with each other when it comes to infrastructure projects.
18: Dapat rin anya na maging disiplinado ang mga residente ng Metro Manila pagdating sa pagtatapon ng basura na isa rin sa itinuturong dahilan ng pagbaha sa NCR. Isa sa mga hakbang na ginawa ng MMC ay ang pagpasa ng resolusyon na mag-a-update sa kanilang mga ordinansa pagdating sa pagtatapon ng basura, kung saan tataasan ang multa sa hindi tamang pagtapon ng basura, kung saan naabot sa 5,000 piso ang multa sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa maling lugar.
21: But now at 5,000 pesos dito nga po sa San Juan, first, second, third, or any subsequent offense nyo, pagdating sa maling pagtapon ng basura, 5,000 piso agad ang multa. So ito po yung ginagawa natin upang madisiplina ating mga mamamayan. At dapat na, ako for me, dapat even without any penalty, even without any ordinance, dapat matuto na po tayo sapagkat ang disiplina ng isa sa buhay natin ay makakatulong na po upang maiwasan na rin natin ang pagbabaha na ating nararanasan.
18: May mensahe si Mayor Zamora sa publiko ngayong nagpapatuloy ang epekto ng Southwest Monsoon o Habagat sa Metro Manila.
21: Sa mga kababayan natin sa Metro Manila, ang nais ko pong ipabot sa inyo, ang inyo pong mga lokal na pamahalaan, katuwang po ang ating pamahalang nasyonal, ay nagtatrabaho ng mabuti para ho maibsan ang problema ng pagbabaha. Alam po natin, kasalukuyan po rin natin naranasan po ang pagbabaha, ngunit tuloy-tuloy rin po ang aming pagsusumikap upang mabawasan po ito. May mga tungkulin din po kami dapat gampanan upang siguraduhin ang mga proyekto at programa para po maibsan ang pagbabaha ay nagagawa po ng tapat at maayos, at ang lahat ng pondo na inilalaan po para dito ay dapat po mapakinabangan po ng ating mga mamamayan.
18: Gabo Milte Villegas, para sa bayan.
0: Patuloy pa rin nagdudulot ng pag-ulan ng habagat sa ilang bahagi ng bansa, kung saan ilang lugar na ang nakararanas ng pagbaha at pagunang lupa. Kung hanggang kailan pa asang magpapatuloy ang ganitong lagay ng panahon, alamin yan mula kay PAGASA Weather Specialist Dan Villamil. Sir Dan?
3: Yes, magandang gabi ay isa sa ating mga tagasabaybay sa PTV4. Inasahan pa rin natin yung mga malalakas sa pag-ulan ng Southwest Monsoon Habagat sa malaking bahagi ng Hilaga at Vietnam Luzon, including Metro Manila, most of Calabar Zone, most of Nimaropa, as well as sa Western Visayas. Kaya sa ating mga kababayan, sa mga lugar na ito, especially sa mga lalawigan situated dito sa western section ng Luzon, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan within the next 24 hours. Sa lalabing bahagi ng ating bansa, particular na dito sa Central and Eastern Visayas, maging sa buong Mindanao, may generally fair weather ang ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan, sa kasalukuyan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa seaboards na extreme northern Luzon. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat over these areas, huwag po muna tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng hangin habagat. At yan lamang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.
0: Sir Dan, hello? Sir Dan?
3: Yes po, Ayes.
0: Sir Dan, tanong ko lang po, no, itong Tropical Storm Peilu, sa mga susunod na araw po ba, meron ba itong epekto sa ating bansa o palalakasin ba muli ito ang habagat sa mga susunod na araw?
3: Itong paggalaw ng bagyo sa labas ng ating par ay papalayo, no. So starting tomorrow, mababawasan na yung mga pag-ulan na dala ng habagat tomorrow afternoon. Pero posible pa rin tayo makaranas ng matuloy-tuloy na kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms towards the end of the week.
0: Are we expecting any weather disturbances sa susunod na linggo?
3: For now, wala po tayong minomonitor na low pressure area. Pero towards the next 2 weeks, bago matapos yung buwan na ito, posible pa po, no, na magkaroon tayo ng bagyo, since yung initial projection po natin for this month ay 2 to 4 na tropical cyclones ang posibleng mamawar pumasok ng ating par. So bago matapos yung buwan na ito, posible pa po tayong magkaroon ng at most dalawa pang bagyo.
0: Alright, maraming salamat. That was PAGASA Weather Specialist Dan Villamil. Abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. natanggap ng National Expenditure Program para sa susunod na taon. At alamin ang mga lugar na nagsuspindi na ng pasok bukas dahil pa rin sa pag-ulan at pagbahang dulot ng habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Dahil sa mga pagulang dala ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa, nakatutok ang mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng gobyerno para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Napansin din ng ilang residente sa Las Piñas City ang mabilis na paghumpa ng baha dahil sa mga proyektong kontrabaha. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Matinding pag-ulan ang nararanasan ng ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat kung saan hindi tumigil ang buhos ng ulan nitong nagdaang linggo. Kabi-kabila naman ang mga naiulat na pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Nakatutok naman ang bawat lokal at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin naligtas ang residente sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Alauna kaninang madaling araw nang ibaba sa first alarm ang status ng Marikina River. Pero dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, muli na namang tumaas ang tubig at ngayon ay nasa second alarm status na ito. Patuloy namang nakaantabay ang lokal na pamahalaan ng Marikina para bantayan ang epekto ng matinding ulan sa lungsod. Nakatutok din sina Marikina City Mayor Maan Teodoro at Representative Marcelino Teodoro para magbigay ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng sama ng panahon. Tuloy-tuloy rin ang paglilinis ng lokal na pamahalaan sa ilang lugar para makatulong din sa mas mabilis na paghupa ng baha sa lungsod.
2: Ang mga personnel natin ngayon ay hindi lang in full alert kundi talagang in motion na sila, no? Nakahanda naman lahat. Pati ang mga evacuation natin, yung protocol ay in place at lahat ng pati mga volunteer natin dito sa Marikina ay in place na rin, tumutulong na sila yung mga supplies natin.
1: Ayon naman sa huling update ni Marikina City 2nd District Representative Attorney Miro Kimbo, tuloy-tuloy na ang operasyon ng dagdag na mobile pumps ng DPWH at MMDA para mailabas ang tubig baha sa Tumana Creek.
3: Bababa na po yung ilog. Kitang-kita na po yung railing natin, yung sa ating road dike. At kita niyo po tuloy-tuloy po yung pagpapump out ng ating mga ng tubig na nanggagaling sa Tumana Creek. Tuloy-tuloy lang po natin ito gagawin. Laki na nga po nakukonsume ng gasolina pero kailangan po talaga.
1: Samantala, napansin naman ng ilang residente sa may kahabaan ng Marcos Alvarez sa Las Piñas City ang mas mabilis na paghupa ng tubig ulan sa kanilang lugar. Iniutos naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na ipagpatuloy ang dredging operations, paglilinis ng mga estero, at tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station para makatulong na mapababa ang tubig baha.
4: So there's a form, you guys. Kailangan natin ng floodgate, dredge, HDPE, pumping station. Gas tier, ang pastao ba sa GR neto? Kahit paano, hindi umabot sa gutter yung ulan. Just have to replicate in all areas. So it's possible.
1: Hindi naman tumitigil sa pakikipag-ugnayan ng DPWH sa bawat lungsod na apektado ng habagat para mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa habang tuloy-tuloy rin ang operasyon para mapababa ang pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Umabot na sa 4 na individual ang nasawi at 3 ang kumpirmadong nailigtas mula sa landslide sa isang barangay sa Baguio City. Puspusan naman ang isa sa gawang search, rescue and retrieval operations ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
5: Hindi inaasahan ni Mary Ann ang nangyari sa kanyang mga kaanak na nasawi matapos gumuho ang lupa sa kanilang bahay sa barangay Gisadsurong, Baguio City. Ayon kay Mary Ann, nakausap pa niya ang isa sa kanyang mga kaanak bago naganap ang pagguho.
6: Sobrang sakit to, hindi namin matanggap, lalo

0: Police, Bureau of Fire Protection, iba't ibang rescue teams at mga voluntaryo para sa kasalukuyang search, rescue and retrieval operation sa lugar. Kaninang umaga na itala ang 4 na katao na nasawi, nasagip naman ang 3 na agad na dala sa paggamutan habang kasalukuyan pang hinahanap ng mga otoridad ang 6 na individual. Ngayong hapon bandang alas 2:52, na-retrieve ang 2 taon na batang babae, 4 pa ang pinaghahanap na kinabibilangan ng 4 na adults at 2 bata. 3 tahanan ang natabunan na kinabibilangan ng tinatayang 14 na katao dakong alas 7 kagabi. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, dahil sa walang humpay na buhos ng ulan, naabisuhan ng mga residente sa lugar na pansamantalang lumikas dahil landslide-prone area ang lugar.
1: Actually, itong lugar na ito, prior to the incident, nasabihan na sila ng barangay na mag-evacuate. So sometimes, people feel comfortable, matagal na kami rito. Wala naman nangyayari rito, mas malalakas pa yung mga ulan noon. Hindi mo rin masisi, siyempre. Sanay sila. So, nakakalungkot nga lang.
0: Ayon sa alkalde, may naganap ding landslide sa naturang lugar noong dekada 60 at may naitala ring nasawi. Malaking hamon na malakas na buhos ng ulan at malakas ng hangin sa mga rescuers. Hindi naman makapasok ang heavy equipment sa barangay na makakatulong sana sa paghuhukay dahil makipot ang daanan. Lumikas na rin ang ilang residente sa naturang barangay malapit sa gumuhong lugar.
1: Hoping na sana yung 6 na missing pa, someone is still out there, you know, waiting to be saved. Kaya naman, nakita nyo, kahit na matindi yung ulan, lalo-lalo na kagabi, kanina madaling araw, matindi yung ulan. At napakadelikado nung lugar na yan, looking at the slope. Hindi bumibigay yung ating mga rescuers. So, pa rin kami. We're still hopeful na baka makarecover pa kami ng mga buhay sa atin.
0: Naabisuhan ng mga residente malapit sa landslide-prone areas na lumikas at agad tumawag sa 911 kung may emerhensya. Christine Bornolla Sabaway para sa Bayan.
2: Patuloy ang paghahanda at pagtugon ng Philippine Coast Guard sa mga lugar na apektado ng masamang panahon. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, patuloy na lang minamonitor ang mga pantalan kabilang ang sitwasyon ng mga pasaherong na stranded dahil sa mga kanseladong biyahe. Tumutulong din ang PCG sa evacuation efforts at nagsasagawa ng libreng sakay bilang tugon sa mga naantalang biyahe dahil sa masamang panahon. Patuloy din ang road clearing operations ng ahensya habang tumutulong din sila sa DSWD sa pamamahagi ng family food pack sa mga apektadong pamilya. Samantala, may paalala si Commodore Cayabyab sa mga gagamit ng sasakyang pandagat ngayong masamang panahon.
3: Huwag po muna talagang pumalaod kung meron pa pong umiiral na mga gale warning. Yan naman po ay base po sa advisory na ibinibigay po sa atin ng PAGASA. Again, ang inyong kaligtasan ang prioridad po ng Philippine Coast Guard. At sa mga biyahero naman po, no, kung hindi naman po ganun ka-importante ang atin ay ipagpaliban po muna.
2: Samantala, inanunsyo ng Malacanang ang pagkakatalaga sa bagong kalihim ng Health Department na si PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado. Formal naman na isinumite ng DDM Secretary Kim De Leon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang proposed 7.2 trillion peso na National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla Live. Clayzel.
4: Ay, dalawang mahalagang bagay ang inanunsyo ng Malacañang ngayong gabi. Una dyan ang pagtanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa National Expenditure Program para sa susunod na taon na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Personal na iniabot ni DBM Secretary Kim De Leon ang National Expenditure Program o panukalang pambansang pondo ng administrasyon para sa taong 2027. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, naglalaman ito ng mga programa at proyekto para sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad.
5: Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
4: una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na nakasaad na sa NEP ang pagpopondo sa flood control projects na mahalaga upang maibsan ang pagbaha sa bansa. Formal na ibibigay ang NEP sa Kongreso bukas August 11.

0: China bilang susunod na hakbang sa pagtalakay ng pambansang pondo. Ngayong araw din, inanunsyo ng Malacanang ang pagtatalaga ni Pangulong Marcos kay PhilHealth President at CEO Dr. Edwin Mercado bilang bagong sekretary ng Department of Health. Papalitan niya si outgoing Health Secretary Brix Pujalte. Kamakailan lamang nakalagkad ang pangalan ni Pujalte sa pagsusugal umano sa mga kasino. Sinampahan din siya ng reklamong graft at grave misconduct sa ombudsman dahil di umano sa pagkaantala ng pagbili ng gamot laban sa tuberculosis upang paboran ng isang supplier. Itinanggi na yan ni Pujalte.
1: Ang naipaabot sa atin ay husang nag-resign si Dr. Pujalte, si Secretary Pujalte, dahil na rin sa kanyang kalusugan.
0: Pinangalanan naman bilang bagong PhilHealth Chief si Dr. Beverly Lorena Ho. Ayos ipinauubaya na ng Malacañang's Ombudsman ang mga reklamong isinampa laban kay Pujalte para sa mas malalim na investigasyon. Yan ang munang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Ayos.
2: Maraming salamat, Clayzel Pardilla. Magsisilbing katuwang ng Philippine Coast Guard ang fast response cutters ng Estados Unidos para magpatrolya sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
3: Apat na fast response cutter ang bahagi ng rotational deployment ng Estados Unidos sa Pilipinas. Ayon kay U.S. Undersecretary of War for Policy Elbridge Colby, ang mga barkong ito ay magsisilbing katuwang ng Philippine Coast Guard para magpatrolya sa West Philippine Sea sa mga isinagawang maritime cooperative activity sa mga nakalipas na buwan. Naging kalahok na ang mga barkong ito ng U.S. Coast Guard. Tiniyak din ni Colby ang patuloy na suporta ng U.S. sa Pilipinas pagdating sa resilient infrastructure at operasyon ng siyam na EDCA site sa bansa.
4: Here in the Philippines, our alliance is undergoing a historic modernization rooted in profound mutual respect. This is not a one-sided partnership. The Philippines is stepping up, taking the lead to defend itself, and investing more to modernize its military and Coast Guard.
3: Hindi rin umano iniiwan ng Estados Unidos ang Asia. Sabi ni Colby, ang presensya ng U.S. sa rehiyon ay nakabase sa disiplinado at kinakailangang strategic prioritization.
4: We are replacing the hollow, merely symbolic engagement of previous decades with a formidable resource-backed posture calibrated to actual structural realities.
3: Binigyang diin naman ng U.S. official na kinakailangan pa rin ng kanilang mga partner nation na pagtuunan ang sariling modernisasyon para sa pagdepensa sa teritoryo.
4: Our priority is to field a fully operational, resilient architecture of denial defense stretching along the first island chain. Yet this defense architecture cannot rest on American shoulders alone.
3: Bahagi ng pagbisita ni Colby sa Pilipinas, ang courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Palasyo, kasama si Assistant Secretary of War for Indo-Pacific Security Affairs, John No.
5: We have a lot of U.S. visitors, U.S. officials coming to the Philippines on a regular basis. And we will have more of that in the coming months, I guess in the next year or so. Because of the many things that we're doing, we have the economic ties, we have the defense ties.
3: Samantala, aprobado na ang large-scale exercises at iba pang engagement sa pagitan ng Philippine at U.S. Armed Forces para sa susunod na taon. Nilagdaan ito sa isang 8-star memo ni na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete at U.S. Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo. Pinagtibay rin ng dalawang opisyal sa taunang Mutual Defense Board Security Engagement Board na isinagawa sa Camp Aguinaldo ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika na magdiriwang ng 75th anibersaryo ngayong buwan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Target ng COMELEC na ma-deploy ngayong buwan ang lahat ng gagamitin sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tiniyak din ng komisyon na wala nang makapipigil sa BARM elections na nakatakda sa Setyembre. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
6: Isang buwan bago ang Barm parliamentary elections, ipinasilip ng COMELEC ang data center nito sa Parañaque City. Ang tatlong data centers na nakapwesto sa Makati at Parañaque ang magsisilbing pangunahing hub ng COMELEC para tumanggap, magproseso, mag-imbak at mag-backup ng mga botong itatransmit mula sa automated counting machines. Mahigpit din ang seguridad sa pasilidad. Kabilang sa mga ipinagbabawal ang pagdadala ng camera at cellphone na maaaring gamitin sa pagguha ng larawan o video sa loob ng data center.
7: Meron po itong level ng security na kung saan hindi rin naman pwede na hanggang sa kalubluuban ay pwedeng pasukin ng kahit na sino. Dahil nga sa napaka-crucial na ito ay hindi naaabot ng tao o nahahawakan ng kahit na sino-sino lamang. Diyan natin ipapakita na pwede niyong pagkatiwalaan at ito ay secure ang lahat ng server ng komisyon.
6: Tiniyak din ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na matutuloy sa takdang petsa ang Barm parliamentary elections sa kabila ng mga ulat at spekulasyong maaaring maantala ito. Giit ni Garcia, wala sa ngayon ang anumang legal na hadlang para hindi matuloy ang halalan.
7: Tuloy na tuloy po ang ating Barm parliamentary elections sa September 14. Wala na pong makakapigil sa kasalukuyan. Wala pong restraining order mula sa Korte Suprema. Gusto ni Commission, bago matapos ang buwan na ito, nakapag-deploy na tayo sa lahat ng gamit na gagamitin sa araw na elections.
6: Samantala, patuloy ang koordinasyon ng COMELEC sa AFP at PNP bilang bahagi ng paghahanda para sa halalan. Ayon sa komisyon, patuloy na nababawasan ang mga lugar na nasa red category o may mataas na security concerns. Wala rin umanong lugar sa Barm na kailangang isailalim sa COMELEC control sa ngayon. Nanawagan din ng COMELEC sa mga botante na maging mapanuri sa mga impormasyong nakikita at naririnig bago ang halalan.
7: Napaka-critical ito na dapat ay magkaroon tayo ng mas malawak ang voters education campaign. Alam kung paano boboto, sino ay boboto at paano boboto tayo ng tama.
6: Magkakaroon naman ng huling command conference ang COMELEC sa Maguindanao sa darating na August 25 bilang bahagi ng final coordination at security preparations bago ang eleksyon. Sheila Natividad, para sa Bayan.
2: May babala si Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, sakaling mawala sa Pilipinas ang oportunidad para sa Pax Silica. Sabi ni Romualdez, marami ng bansa sa Southeast Asia ang may interes sa pagkakaroon ng Pax Silica. Sa gitna rin ng mga tinatawag niyang misinformation, maigian niyang pagtuunan ng development na maaring maihatid ang Pax Silica sa Pilipinas. Tiniyak naman ang opisyal ang transparency sa anumang magiging kasunduan sa Pax Silica na planong itatag sa New Clark City sa Capas, Tarlac.
5: Because there are many countries who would like to be part of this Pax Silica, and the Philippines was chosen, one of the few that was chosen because we are a trusted ally of the United States. They prefer to have this Pax Silica here, but if for some reason we drop the ball, I guess other Asian countries would take over.
2: Magandang balita naman po para sa mga Meralco consumer, magkakaroon ng bawas sigil sa kuryente ngayong buwan ng Agosto ayon sa Meralco. Bumaba ng mahigit 4 centavos ang overall electricity rate ng Meralco, kaya nasa 14 pesos and 78 centavos per kilowatt hour ang magiging kabuuang rate ngayong buwan. Para sa pangkaraniwang residential consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour, katumbas ito ng humigit kumulang 9 na pisong tapya sa electric bill. Pangunahing dahilan ng bawas singil ang 9.5 billion pesos na refund na inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC. Umabot na sa 13 individual ang naiulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyong Luis at Maymay at ng habagat batay sa datos ng NDRRMC. Karamihan sa mga naiulat na nasawi ay dahil sa landslide. 14 na individual naman ang naiulat na sugatan habang 9 naiulat na nawawala. Tinatayang 223,000 na pamilya o katumbas ng 752,000 na individual ang apektado ng masamang panahon. Nasa 10,000 pamilya ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Umabot na sa 1.12 billion pesos ang halagang pinsala sa infrastruktura, habang 3.53 million pesos naman ang pinsala sa agrikultura. Umabot naman sa 33.94 million pesos ang halagang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Nananatiling kanselado ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Marikina City bukas, August 11, dahil sa masamang panahon. Kanselado rin ang pasok sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Abra, Benguet, Bacoor City, Cavite, kabilang din sa mga nagpatupad ng suspensyon ang Magaldan, Bugalyon at San Carlos sa Pangasinan, pati na rin sa Malolos City, Plaridel at Kalumpit sa Bulacan. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites of Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. At yun pong mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez ng inyong pambansang
8: Flagship Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
13: 66 Informasyon.
14: GIS, your general information station.
15: Radyo Magazine 1278 AM.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Malaking-malaki po ang epekto ng illegal fishing kasi mientras sa mangitlog yung mga mangisda natin na papalaki na tuhuli ng aming mangisda na aaga. Katulad nito mga pambansa nga, talagang gumagamit sila ng illegal fishing gadget nila para makahuli sila, lalo pa paglalaso ng mga isda, mga cyanide, lalo-lalo sa ating mga bahora. Kasi ang bahora rin natin ngayon, nagiging coral bleaching na namumuti na dahil sa kalukuhan ng mga illegal fishing. Pero nandito ngayon ang IUU para simulan natin putulin ng mga illegal fishing sa karagatan ng Pilipinas. Malaking bagay po itong sinagawang programa ngayon ng ating pamahalaan at saka ng United States na magkaroon tayo ng isang center ng IUU upang i-monitor ang bawat galaw ng ating mga isda at mga illegal fishing operation ng ibang bansa sa karagatan ng West Philippine Sea.
6: The beauty of this is that it addresses boat safety, their protection. If they are being harassed, they can report immediately. If anything happens na may nag-IUU fishing din, i-report din niya. And then this community reporting center, they will filter the reports. They will validate it. They will send it to the appropriate agency. It will have a timely response and a more appropriate response.
7: It's implemented by the University of collaboration with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, the National Maritime Center,
5: mamomonitor naman ng tulad nitong center na to, ng community center, kung nasaan lugar ang aming mga membro na nag-ooperate ng pangisda sa pamamagitan ng radio, matutulungan ng center na to kung saan sila paraan makakuha ng maraming kawan ng isdang kanilang hulihin.
6: Oh, we will be putting up more with the Fish Right and BFAR para lalong mapalawak ito.

0: dito, nagbababa kami ng isda sa bangka. Tapos, nagbubuhat para maimpaka yung tamban. Sa panggabi po talaga kasi ang tapos niyan umaga. Para umaga makaalis yung truck. Darating din dun sa destination, gabi. Siguro ko mga 11 to 12, ganyan, dati nga na yan. Tagsana talaga yan. Yung dat, maliit pa, hanggang doon bala. Ito, dagat pa to. Ganyan ba? Dagat pa to. Iilang truck lang nakakapasok dito. Mga tatlo, dalawa, traffic na yan dyan sa daan.
1: Ano lang dati? Wala pa nung ano, tunon lang yung ano lang, baybayin lang. Marami nang ano dito, namimili. Marami nang pumapasok na ano, namimili.
0: Ngayon, ayos naman. Kasi malawak na, mas lumawak ang Fishport. Makakapagtrabaho ka ng maayos.
2: May change, nagbabago yung panahon, kaya nagkaroon tayo ng ganitong PF Day, Bulan Fishport Complex. Kaya yan ang pinaka medyo malaking tulong sa mga maglalaot at saka fish broker.
3: Nandito tayo ngayon sa newly inaugurated Mahayag Dam dito sa munisipalidad ng Mahayag, Zamboanga del Sur. Inaasahang mahigit sa 3,000 mga magsasaka mula sa munisipalidad ng Mahayag, Mulabe, Ramon Magsaysay at Suminot ang siyang makikinabang sa proyektong ito.
4: 450 million pesos ang ginamit na pondo para sa pagsasaayos ng Mahayag Dam.
5: Kung tatagal ng 57 years yung old, ito siguro sabi mo nga niya 100. Pwede pa to.
4: Magiging tuloy-tuloy na ang supply ng tubig para sa mahigit 8,000 hektarya ng palayan. Inaasahan na hindi lamang mapaparami ang ani ng mga magsasaka, kundi mapapanatag na din sila na matutugunan na ang araw-araw nilang pangangailangan. Sa panahon naman ng tag-ulan, mas magiging handa at ligtas na ang mga komunidad.
6: Yung dam namin maayos na. Ay, yung pasasalamat namin, lagpas ng langit. Kasi nabigyan niya kami ng mabuting serbisyo sa irigasyon.
4: Tunay na sa pagsasaayos ng Mahayag Dam, hindi lamang nag-iimbak ng tubig ang gobyerno, nag-iimbak din ng pag-asa at magandang kinabukasan para sa lahat.
7: Sa ating mga magsasaka, maraming salamat po sa inyong pagsisikap upang magkaroon ng pagkain ng hapagkainan ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: 6 na minuto na kapitbahay, makalipas ang 5 ng madaling araw. Araw na po tayo ng Martes ngayon, 11 sa buwan ho ng Agosto 2026. Oy, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Pakibagi ng Kapuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning muna sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangisda. Talaga namang apektado pa rin ho naman ng sama ng panahon. Mga nakalipas sa bagyot, habagat na yan. Nagpahirap po na naman sa mga kababayan po natin na dyan sa mga lalawigan. Tikular ang ating mga magsasaka, mga mangisda. Agapay ho natin sa araw-araw. Gaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, ka-hero, hero, ilustrero, brigado. Sama-sama together natin tutukan ang mga balita. May sabay tayo napapahinggan sila ito ng impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kama po natin ang Radyo Television ng 104.3 The Capital, EWCI sa may Pitag, Ilocos Norte. Good morning kay Mayora Gina, ho. And the rest of the gang, dyan po. Kaya dyan po naman sa DWCJ, kami parte naman ng Cagayan. Ay, good morning, kamusta na kayo dyan, mga kababayan natin dyan sa Cagayan. Pinisita rin po ng samanang panahon at ng bagyo, ano ho, kay Governor Edaglipay, good morning. General Tom Blanchon, good morning din sa atin, palagi nakatutok sa atin, Aring Lando Marquez ng LNAP naman. Pero unahin na po natin, May pasok ko! May pasok! Minyo walang pasok. Pasok! Ang nasa tanggapan ho ng gobyerno dito sa NCR sa Metro Manila. Klaro ho, iba lagi nababangit yung walang pasok. Udyante lang ho yun eh. Pero yung mga nasa tanggapan ho ng gobyerno, tapong inilabas na suspension sa trabaho ng gobyerno. O kaya po naman yung utos para po mag-work from home lamang yung WFH ano ho. Ang palasyo ng Malacanang para ho sa National Capital Region. Klaro ho yan. Tangi lang. Tangi lang bang yung po mga lalawigan sa Zambales, Ataan at Occidental Mindoro, ang inutusan po ng palasyo na mag-WFH, ano ho, work from home. Tani po ng Memorandum Circular Number 124, eh, dahil po naman sa epekto pa rin po naman ng habagat. Ngayon pa man, dahil po ang mga sumusunod na paalala para sa araw na ito. Pundito ang klase, mga walang pasok. Kamat may pasok nga po yung mga opisina ng gobyerno. Aming lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang nagkansela rin po ng ilang face-to-face classes. Lahat po ng antas, gaya po ng Maynila, Quezon City, Marikina, Valenzuela, Caloocan, Malabon. Ramihan po sa kanila, lumipat po sa alternative delivery mode, yung ADM, yung online classes mo naman. Hindi pa rin ho, magdeklara naman ang suspensyon ng trabaho sa kanilang munisipyo o lungsod. Mga local chief executives, yung mga mayors, Metro Manila, depende at hindi ho ng ulan o pagba sa kanila po namang nasa sakuban.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
9: Kagabi lang, ang ganda ng timing ko, nagpapunta ako dito sa Himpilan eh. Tagal na walang ulan eh, paglabas ko ba naman sa kabukiran eh, tsaka bumuhos ang ulan. Alam mo eh, walang humpay, walang tigil, walang buknad. Tinala, makapal-kapal ho yung jacket na suot ko. Kapal din yung payong nadala ko. Nagsuot ako ng rubber shoes na talaga, panlaban na talaga. Iingat lang sa mga motorista natin, oh, pakiusap lang, oh, ay bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada at dun sa mga nasa mga long drive. Mga biheron ng karne ng baboy ng baka ng barong. Pagka hindi kaya, eh, idlip muna tayo, oh, power nap lang. Importante ho yan para walang disgrasya, iwas ako na po tayo. Bagamat hirap po yung mga delivery truck na dalin ho yung mga, mga gulay, ingo sa mga taniman, punta ho sa mga trading post, ano ho, nakarating din naman. Hindi ng mga bilang po ng mga truck naman, na nakarating po naman dito sa Metro Manila, particular po dito sa Medivisoria at sa Balintawak, ano ho. Kaya alamin natin ang latest, yung mga kondisyon ng mga trading post na yan. Ingat-ingat po lamang ha sa mga nagbabiyahe ngayon, madulas ang kalsada, basa ang kalye. Si Mamang Chopper, paikalibit lang kung pupukas mo nga sa manibela. Iwas disgrasya, iwas ako na po tayo ho. Pumapalo na sa 13 ba, 14 yung mga nangamatay. Dito po sa bigwaso ng dalawang sunod na bagyo na yan, kasabay pa rin po naman ng habagat. Ano ho? Marami pa rin lugar ang nakararanas ho ng mga pagbaha. Nag-gutter deep, yung iba ho dyan, may mga lugar tong hanggang bewang pa rin. Ito yung fact check na tinatawag eh. Magkakaalaman kung saan binuhusan na napakalaking pondo para sa flood control. Mga bahabahang yan. Katapos, yung mga lokal na yan, paprobinsya man o Metro Manila, sila pa rin yung babahain sa kabila ho ng napakalaking budget. Ano ho? Sabihin, ikasan na ho pong may kapal na ang may gawa nito. Magkaroon ng fact check yung totoo. Talaga totoo, kuya. Kami ba'y binubulan nyo? No? Totoo sinasabi nyo. Abay, magkakaalaman, kuya. Pagka nakilam ho ang kalikasan, magkakabistuhan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Wala ho tayong personal. Ang trabaho lamang. Siyempre, kinakailangan, no, gisingin natin yung mga tutulog-tulog sa manibela, ho. Mamang Chipper, pakigising lang. Sarap kasi matulog ko talaga ngayon. Lunat walang klase yung mga estudyante natin dito sa Metro Manila at maraming lugar. Sa mga lalawigan, ganun din, ano ho. Lang hindi pa rin pumadaanan ng mga lugar dyan sa parte ho ng administrative region sa Cordillera. Delikadong daanan ho yan. Binagsakan po ng ilang tipak ng bato ng mga landslide. Medyo mapanganib. Iba ho, possible naman yung ilan. Iba, may mga lugar hong hindi pa eh. Ano ho? Sisili po tayo kung ano yung mga lugar na yan. Ano ho? Kaya sa magiging lagay naman ng ating panahon, ngayong araw, magiging lagay ng panahon natin ngayong araw na ito. Ano ho? Sa baha update, may ng konti, bibigyan namin kayo ng kumpletong detalye ho dyan. Ano ho? Kumpletong listahan ng mga walang pasok sa Metro Manila. Update na ho namin sa inyo. Tramila Government Offices, NCR, may pasok din po. Yung Kadiwa updates, mamaya bibigyan namin kayo. Update po ng mga baha, yung Gurong Lupa at Bimada ng Kalsada, sa Car, sa Benguet, sa Baguio. Ay mamaya ng konti, bibigyan din ho namin kayo ng pasisilipin namin kaya ano ho. At yung mga update pa rin, ng mga pagbaha-baha dito sa Metro Manila. Meron ba bang mga lugar na baha dito sa Metro Manila? Tingnan natin ano ho. Okay, tingnan natin kung ano na yung mga lugar na yan na baha pa rin dito sa Metro Manila. Bagay, wala namang klase yung mga estudyante, kaya wala namang dapat ipangamba yung mga mag-aaral. Pero yung mga babasok ko sa tanggapan, sa mga opisina, ano na ho to sa mga naglilingkod doon sa gobyerno, may pasok ko kayo. Ano ho? Pasok ko ang mga naglilingkuran sa gobyerno. Ito sa NCR ho, wala pong utos na FHM para sa mga manggagawa ho ng gobyerno, kawalin ng gobyerno dito sa Metro Manila po naman. Beno, yung update po natin sa baha, ha? Inahong alas 13:30 ng madaling araw, ayon po sa pinakahuling report, mayroong mga ilang humupa na rin po yung baha. Ano ho? Tulad ng sa may Espanya Boulevard dyan sa Maynila, mayroon mga natitilang baha na half-gutter deep na lamang sa bahagi po ng Tayuman, Corner Abad Santos. Talay din na sino man ang pag-asa ang yellow rainfall warning dito sa Metro Manila po sa pinalakas po namang habagat. Asahan pa rin po ng katamtaman hanggang sa malakas yung pag-ulan. Abot naman sa 80.27 meters ang antasyon ng tubig sa Lamesa Dam. Alampas po sa spilling limit itong 80.15 meters lamang. At po dyan, ingat po yung mga residente sa mababang lugar. Balapit po naman dyan po naman sa Tulyahan River. Tikina, Bulacan, Cavite, Rizal, ang mga walang pasok yan ngayong araw. Ano? Mga estudyante, pwedeng tumulong sa bahay. Makabawas man lang ng kalat. Ano ho? Nakipermisyo dyan sa bahay. Kasi nyo muna ipaghawak ng gadget. Yung mga nanay, tatay, checkin nyo. Yung mga anak ninyo, hindi nga lumalabas sa bahay. Nakakulong na sa kwarto. Saan ho nakakarating yan na wala kang malay-malay. Biktima na pala ng scam at kung anong kalokohan. Kaya ingat kayo pare-pareho.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Martes at sa mga nagsaselebrate ng kanilang karawan ngayon. Happy birthday na lamang. May mga list na matay rin eh. Na konti sisilip tayo ho. Report tayo ho. Ilang po ng mga residente ng Metro Manila na apektado ng habagat. Umakit na ho sa 24,000 o 24,000. May po ng DSWD-NCR. Amin ho natin ang mga kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas. Report.
4: Mabot na sa higit 11,000 pamilya ang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan dulot ng enhanced southwest monsoon o habagat sa Metro Manila. Sa report ng DSWD Field Office sa NCR, nasa higit 5,000 pamilya o 24,000 individual ang kasalukuyang nanunuluyan sa higit 100 evacuation centers sa Kamaynilaan. Kasunod dito ay walang tigil naman ang pagpapadala ng tulong ng ahensya na umabot na sa higit 6 milyon piso ang halaga ng naipaabot na humanitarian assistance. Tinayak naman ng DSWD na sapat ang available relief resources ng kagawaran para tugunan ang pangailangan ng mga apektadong pamilya. Patuloy rin ang koordinasyon sa 17 LGU sa Metro Manila para matiyak ang mabilis na pagbibigay ng kinakailangan tulong sa mga apektadong komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas. Itong LGU sa Metro Manila para
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Marian Bastasa. Inaasang hunti-hunting bubuti po ang panahon ngayong araw. Ano ho? At po sa paghina po ng epekto naman ng southwest monsoon o habagat ayon po sa DOST Pag-asa. Kaya paman, nakataas pa rin po ang alerto sa ilang lugar dahil po sa panganib ng flash floods at landslides. Tulad po naman nakaraang pag-ulan sa labas naman ng PAR. Abantayan po yung tropical storm na ano ba pangalan nun? Peilu? Ating LPA-OHC. Walang direktang epekto po naman dito sa ating bansa. Ang po sa Visayas, Bicol, Mimaropa at Sambuanga Peninsula ay sinasabi o makararanas pa rin ng madilim na kalangitan na may kalagkat na pag-ulan at kulog at kinlanda. Dito naman sa Metro Manila, di po pang bahagi po naman ng bansa, agyang madilim hanggang sa madilim na kalangitan na may tsasa po ng pulong-pulong pag-ulan o thunderstorm po naman, patikula sa madaling araw at sa hapon. Yung mga walang pasok, yung work suspension, alam na na, at binabagitan natin kanina pa yan, ho. Manila, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa publika, ano? Balis Bataan, Occidental Mindoro, Memorandum Cellular Number 124 po yan. 9 classes muna at work from home. Mga naglilingkod sa gobyerno. Yun lang, ang lugar na yan ng walang pasok sa gobyerno. lugar po ng Zambales, Bataan, Occidental, Mindoro, Hilang. The rest, the NCR, ay pasok po ang mga naglilingkod sa gobyerno. Sa Abra, walang pasok sa lahat po ng antas, pampubliko at pribado ng para lang po naman. Ipababas na po yung pag-ulan na yan. Nagpapayo po at pinapayo tayo ng pagkasan sa manatiling mapagmatsyag. Lalo na yung po mga nakatira malapit po sa mga ilog at mabababang lugar dahil sa mataas po na water level ng mga dam. Ulat po dyan sa may Lamesa Dam. Ano ho? Eh dapat palagi tayong alerto. I-report agad hindi ka kaaya-ayang mga istura o klase ng paligid natin nagbibigay kaba. Merong pong nakabang na pinsalang pwedeng dumating anumang oras.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Tambay lang sa mga report manggagaling sa mga probinsya. Ho, alamin natin, ikutin natin yung mga report manggagaling sa mga probinsya. Alam na doon sa mga naapektuhan po ng sama ng panahon itong mga nakalipas na araw. Philippine National Police nagadit po ng tulong sa mga apektado ng bagyong Maymay. At habagat po naman ay detalye ng balita dyan si Jemmark Dagala.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Maigpit na tinututukan ng liderato ng Philippine National Police ang sitwasyon sa mga lugar na pinaka-apektado ng mga pag-ulandala ng habagat. Kahapon personal na siniyasa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. ang kalagayan ng iba't ibang police regional office sa buong bansa. Dito kanyang inatasan ng mga commander sa ground na kagyat na tumugon sa pangangailangan ng mga apektado ng masamang panahon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga tauhan at kagamitan sa pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, bukod sa paresponde, nagatid din ng tulong ang mga pulis sa mga lugar na apektado ng mga nagdaang Bagyo Maymay at Tabagat sa Baguio City, Abra, Rizal, La Union, Nueva Ecija, Bataan at Batangas. Nananatili naman ang commitment ng PNP na umalalay sa mga pamayanang ng higit na nangangailangan lalo na sa panahong ito ng kalamidad. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, J. Mark Dagala, nagkitid sa ating oras, Radyo Pilipinas, 20 minutos. Halipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Sabay-sabay tayo napapahinga sila ito ng ipila ng Radyo Pilipinas, Mapa Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ho? Pansamantala, wala muna tayo sa 738 kHz sa AM. Ano ho? Tamang po mga pagsasayos, magkukumpuni. Lalo pang higit po mapagdibay namin yung aming serbisyo publiko sa bayan ng Pilipino. Ay, Pantal, Sinokan, nasa critical level pa rin habang ilang bahagi po ng Agno River Basin sa Pangasinan. Binabantayan sa posibleng pagbaha po naman. Ay, detalye ng balita dyan si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa Yoga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nananatiling kritikal ang antas ng tubig sa Pantal-Sinukalan Allied Sub-Basin sa Agno River Basin batay sa hydrological forecast ng PAGASA na nilabas alas 8:30 ng umaga Agosto 10. Ayon sa PAGASA Agno River Basin Flood Forecasting and Warning Center, nasa above critical level ang Pantal-Sinukalan habang above alarm level naman ang lower Agno River Basin. Below alert level ang upper at middle Agno River Basin at Kayanga Allied Sub-Basin. Sa mga telemetry station na itala sa Santa Barbara ang water level na 7.70 meters na above critical. Above alert naman ang San Vicente sa 3.40 meters habang above alarm ang Bogalyon sa 1.59 meters. Sa nakalipas na 24 oras hanggang alas 8 ng umaga noong Agosto 10, umabot sa 81 millimeters ang ulan sa Mapandan, 74 sa Santa Barbara, 52 sa Tibag at 31 sa San Vicente. Ayon sa PAGASA, posibleng magkaroon ng fluvial flooding sa mga tabing ilog at mabababang lugar dahil sa pagkaipon ng tubig ulan. Para sa araw na ito, Agosto 11, nakasaad sa update ang high tide alas 7:10 ng umaga na may taas na 1.03 meters. Wala namang nakasaad sa inilabas na datos tungkol sa nasawi, nasugatan o halaga ng pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat dyan sa Tayug, Pangasinan. Suspend dito pa rin ang klase mula elementary hanggang high school sa Tayug. Ano ho? Dahil po sa walang tigil na pag-ulan, dulot pa rin po ng pinagding ng habagat na yan. At may ilang universidad na rin o kolehiyo na nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng klase at operasyon ng kanilang tanggapan. Kasama po ang Tayug sa nakararanas ng mahina katamtaman hanggang sa paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Patuloy pong binabantayan ng Pangasinan PDRR mo ang mga anyong tubig dahil sa marami sa mga ilog sa probinsya ang lumalagpas na po sa critical at spilling levels. Thank you, Tayog Pangasinan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Ang Pangasinan, dako tayo ng Bicolandia. Tawid dagat po tayo sa Catanduanes. Ay sa Beraga. Ay Bio Security at Border Control. Pinahigdig po sa Catanduanes laman po sa African Swine Fever. Alamin po natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Piranga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinaiigti ngayon ang pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes ang pagpapatupad ng biosecurity measures at border control upang maiwasan ang pagpasok at pagkalat ng African Swine Fever sa lalawigan. Sa pangunguna ni Governor Patrick Asanza, katuwang ang Provincial Veterinary Office, Municipal Agriculture Offices, Livestock Technicians, Quarantine Personnel at iba pang ahensya, pinalalakas ang pagbabantay sa mga pantalan at entry points. Kabilang dito ang inspeksyon sa mga hayop, karne, feeds, kagamitan at iba pang kargamento, gayon din ang pagsusuri sa mga kaukulang dokumento at pagpapatupad ng quarantine protocols. Hinikayat naman ang mga hog raiser, trader, transporter at iba pang mamamayan na makaisa at sumunod sa mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang industriya ng paghahayupan at kabuhayan ng mga magbababoy sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
8: Agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Vera Catanduanes. So, kansilado ang face-to-face classes sa lahat ng antas, kindergarten hanggang tertiary, kolehiyo, dyan po naman sa Catanduanes, sa Vera Canoho. Pendido rin ang trabaho naman sa mga tanggapan ng pamahalaan at ayon na rin po sa direktiba po ng DILG para sa buong lalawigan ng Catanduanes. Naranasan dyan ng pabago-bago at masamang panahon tulad po ng low pressure area na huling namataan sa silangan po ng Vera Catanduanes. So, sa bayon pinaigting na southwest monsoon o habagat po naman. Babalang pag-asa hurian na ang LPI may kitamtamang chance o medium chance ang maging isang ganap na bagyo o tropical depression. Na naman! Ay naasahan po yung tuloy-tuloy na kitamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan na maaaring magdulot po ng biglang pagbaha. Paghuhunan ng lupa sa mabababang lugar at kabundukan. Maraming salamat, Vera Catanduanes. Thank you.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Kapit naman tayo sa Albay. Diyan tayo sa Albay ngayon, ho. Balong Agri-Trade Fair. Binuksan na bilang bahagi po ng 35th Ibalong Festival. Tingnan din ang detalye si Sir Ann Luzon ng Radyo Pilipinas, Albay.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binuksan na ang Ibalong Agri-Trade Fair 2026 sa Ayala Mons, Legazpi bilang bahagi ng mga aktibidad ng 35th Ibalong Festival 2026. Tampok sa Agri-Trade Fair na may temang promoting sustainable agriculture, local products and agribusiness opportunities, ang iba't ibang produktong agrikultural, processed food, handicrafts at iba pang produktong mula sa mga magsasaka, kooperatiba at lokal na negosyante. Kabilang sa mga kalahok sa Ibalong Agri-Trade Fair ang Flory Vegetables, Organic Trading Post, Legazpi City Vegetable Producers Association, Bicol Entrepreneur for Mushroom Agriculture, Sustainable Livelihood Program, Kakanin, Legazpi City Jail, Azores Agri Products, Sweet Zamel Bread and Pastries, Lawat Binhi, Gumtang Seedlings Production, No New Seed Philippines Incorporated, Neon Ornamental Fish, Gems Fruit and Vegetables, Red Hill Nature Farm and Learning Site Incorporated, at Magayon Vegetable Cluster Incorporated. Bukod sa mga produktong ibinebenta, nagbibigay rin ang City Agriculture Office ng mga impormasyon at babasahin tungkol sa iba't ibang pananim para sa mga bisita. Namamahagi rin ito ng libreng seedlings na sili sa mga mamimiling bibili ng produkto mula sa mga kalahok na negosyo sa Agri-Trade Fair. Magpapatuloy naman ang Ibalong Agri-Trade Fair hanggang August 23, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Sir Al Luzon ng Radyo Pilipinas, Albay. Tuloy si Boss Manny Luzon. Ang apelidong Luzon, merong Visayas, Mindanao. Ang dyan po sa may parte ng Albay, suspindido ang mga klase sa lahat ng antas. Pampubliko at pribadong paraan, maging yung trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno, suspindido rin. Ano ho? Minumukahi po ni Albay Governor Noel Rosal sa sungulian panlalawigan na pagkapatupad po ng state of emergency sa mga baybayin komunidad at sa probinsya, yung mga nasa coastal communities. Yun po niya mapabilis ang tulong at relief assistance para po sa mga mangisang apektado ng malaking alon dulot po ng habagat. Maraming salamat, Albay. Thank you. Good morning.
8: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito.
9: Kulantya pa rin tayo. Sinod natin ang naga. Yung mga produkto ng 43 exhibitors bumida po sa katatapos lamang ng 9th Aspire 2026. Detalye ho ng balita si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Naga ang produkto ng 43 na exhibitors na binubuo ng mga micro, small and medium enterprises at mga farmers cooperatives and associations sa katatapos pa lamang na 9th Aspire 2026 na ginanap sa lungsod ng Naga. Ayon kay Metro Naga Chamber of Commerce and Industry President Emelita Menes, sa pamamagitan ng Aspire, nabibigyan ng mga magsasaka, mangingisda at MSMEs ng oportunidad upang makapagbenta at maipakilala ang kanilang produkto at iba pang agricultural products sa publiko. Binigyang diin ni Menes na patuloy ang ginagawang hakbang ng MNCCI upang mas maraming mga maliliit na negosyo ang kanilang matulungan at masuportahan. Una rito, nagbukas noong August 7, 2026 at nagtapos nitong August 9, 2026 ang 9th Aspire 2026. Naging highlight sa aktibidad ang nailunsad na 20 bigas meron na o P20 Rice Project ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Naga City. Bagamat maraming lugar po sa Greater Manila area, silado ang klase, eh dyan po, eh walang ma-official na cancellation ng face-to-face classes ano, sa Naga City. Liban na lamang daw kung magkakaroon na bigla ang localized heavy downpour. Okay. At paalala po sa mga mamamayan dyan, bukas po yung opisyal ng Naga City Portal para sa mga nasyong magbayad doon ng buwis. Kuha ng permit o mag-access ng mga pampublikong dokumento na hindi na kailangang lumabas pa ng bahay. Yun. Salamat, Naga. Good morning. Thank you.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Pwede tayo na mas malayo mula sa Bicol. Punta tayo ng Cebu. Yung mga magsasaka ng mais sa Bohol, sumailanin po naman sa pest management training ng DA Central Visayas. Ay detalye po naman dyan si Angelo Valiente, Radyo Pilipinas, Cebu.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinailanin sa tatlong araw na integrated pest management training ng Department of Agriculture Region 7 Corn Program ang 35 mga magsasaka mula sa bayan ng San Miguel sa lalawigan ng Bohol. Layunin na nasabing aktibidad na mapalawak pa ang kaalaman ng mga magsasaka kaugnay sa mga peste at sakit na maaaring makaapekto sa kanilang tanim na mais. Kabilang sa itinuro sa mga partisipante ang tamang pagtukoy sa mga insekto na umaatake sa mga tanim na mais, pagsasagawa ng monitoring at pest control measures. Maliban sa mga lectures, nagsagawa rin ng field activities ang mga partisipante ng nasabing training kung saan ang kolekta sila ng mga pest samples sa taniman ng mais upang tukuyin kung anong uri ito ng insekto at paano ang tamang pag-control dito. Tinuruan rin ang mga kalahok na magsasaka ng angkop ng mga pataba at pesticides at ang tamang paraan ng paggamit nito. Umaasa ang DA7 na magagamit ng mga magsasaka ang kanilang nakuha mula sa training na mapalago ang kanilang tanim na mais sa pamamagitan ng tamang pangangasiwa sa mga sakit at insektong maaaring umatake dito. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu. Ano ho? Sinasabing maganda naman at maliwala sa panahon niya sa Cebu ngayong araw na ho. Subalit nananatili yung babala sa localized thunderstorms at malalakas po namang hangin. Meron ng mga paserong patungong katiklan stranded sa Cebu dahil po sa masamang panahon sa ibang rayon at ilang technical po ang problema. Ay binabantayan po ng pag-asa yung tropical storm Pailu ho na nasa labaso ng PAR. May diniklara ng suspension ng klase sa Cebu City ngayong araw. Pero meron binabantayan ho dyan yung 60 bilyong pisong pondo. Meron investigasyon ng ombudsman, flood control project sa Cebu. Oh, ano nga naman eh, paan Cebu eh. Yung fact check, ikasan na ho ang nagpa-fact check, nagpapaulan ho yung langit. Ano ho? Si isa lang ang kontraktor. Ano pong binumpiso niyan? Kontraktor? Oho, ay naiba. Oh, sige, bahala na ka rin.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Babalik po kami, babalik po ang Usapang Agrikultura. Tuloy-tuloy po rin po tayo sa pagtanggap ng mga report. Manggagaling ko sa iba't ibang panigo ng ating bansa, sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. May kapag-unayan po tayo sa film, may ganoon. na makakagnayan, makakasama sa ipagpuyod mamaya po lamang. Be-break muna kami, ha? Walang mahalagang paalala, walang kalasan, walang iwanan. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
14: Asahan niyo, papahandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iisip ko dati o inalala na. Pero ang nagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay kapatid.
15: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay na kinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at requests, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
16: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
17: Mahal na Pangulo, maraming tayo sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
15: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D., sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Pagbati muna natin. Shoutout lang. Happy birthday muna kay Edeline De Leon Versosa. Edeline De Leon Versosa ng Guadalupe, Makati Metro, Manila. Mabuhay ka. Happy birthday. Nandiyan kay Sir Jesse Cantero ng lokal ng Sampaloc ito. Diyan sa Maynila, sa Mesa Mesa. Danny Masula Francisco, happy birthday din. Lokal ng Bago Bantay. Maning Danny. Kay Ray Salgado. Time no si dito, ha? Advance happy birthday. Nandiyan kay Eden Rondon. Kay Tony Jokab. Tony Cabrera. Wala dito, matagal na. Kay Mike Dikito. At mong nagdiriwan na kanikilang karawan, maligayang karawan na lamang po sa mga nakatutukurean.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Sa Beltran family, nakatutok din sa May Santa Cruz, Laguna. Ho. Iba pa, mamaya, tingnan natin. Mantala, meron tayong report tatanggapin sa Cagayan de Oro. Kunin kay Vice President ng PhilHealth, Adel Aceron, na nandyan ngayon. bago na presidente Philhart ngayon, ano? Babae. Oh, babae. Nugitan, Misamis Oriental, magkakaroon muli ng bagong farm-to-market road project makalipas ang halos isang dekada na paghihintay. Dahil lang, ba't dumagal, ano? Pinado na mga detalye ng balitang yan. Sigaw kay Medina, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Sa halos 10 taon na paghihintay nang matapos ang unang 2 farm-to-market road ng bayan ng Kinugitan sa lalawigan ng Misamis Oriental, ang lokal na pamahalaan ay pumirma ng Implementation Management Agreement para sa bagong proyekto na farm-to-market road para sa pagkongkrito ng daan ng Buko Kagumahan. Pinangunahan ni DEPTED Regional Executive Director at DEPRDPTED Project Director Jose Apollo Y. Pakamalan, OIC Regional Technical Director for Operations Viralo Tukib at ni Mayor Danilo A. Lagbas ang pagpirma sa nasabing kasunduan. Ang 3.73 kilometrong FMR project ay nagkahalaga na 102.8 milyong piso. Inaasahan na kapag matapos na ang nasabing proyekto ay ito ay magbigay ng kaginawaan sa mga magsasaka sa pagdala ng kanilang mga produkto sa pamilihan. Hindi masira ang kanilang mga produkto at lumiit ang kanilang gastos sa transportasyon. Ang nasabing proyekto ay nagpapakita ng pagtutulungan ng DAPRDP at ng lokal na pamahalaan upang mapalawak pa ang mga infrastruktura sa kanayunan, mapabilis ang pagkonekta sa mga daan at magbibigay ng mas malaking oportunidad sa ekonomiya para sa mga magsasaka at mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
9: Hey, maraming salamat, Kukoy Medina, dyan sa Cagayan de Oro City. Ngayong araw, August 11, dyan sa Cagayan de Oro City, ang pagbubukas po ng 35th Mindanao Business Conference, ano ho? Dyan sa Limcatcay Atrium. Paglilinaw po yung lokal na pamahalaan po dyan, walang entry restriction. Ho? Walang entry restriction. Pagbabawal sa pagpasok ko ng mga sasakyan sa lungsod para po sa Higala Eye Festival. Ho? Yan po yung sinungalingan po yan ni Sheila Lumbatan, ng City Mayor's Office. Ang kumakalat sa balita sa internet, bawal daw pumasok yung mga bisita sa sasakyan mula sa labas ng lungsod ngayong buwan. O, totoo yun. Ganoon lamang po ng traffic regulation na dry run ng mga nakalipas. Ayan, okay. Gaganapin po yung Minbiscon na yan, August 11 hanggang August 13. Ang pastiyosong summit sa Limcatcay Atrium, Limcatcay Hotel. Maraming salamat. Thank you. Good morning, Cagayan de Oro.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Isang dana 1 milyong pisong halaga naman ng Farm to Market Road ay kinabangan ng Maharatag Surigao del Sur. Kami po natin ang kompletong detalye ng balita sa Angel Luis Obo sa Radyo Pilipinas Sandag.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Isang 106 million pesos farm-to-market road project sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur ang patuloy nang umuusad matapos makatanggap ng No Objection Letter 1 mula sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project at World Bank. Iginawad ang NOL 1 sa isang seremonya sa Davao City. Ang dokumento ay nagsisilbing pag-aproba ng World Bank sa mga kinakailangang dokumento ng proyekto at nagbibigay daan sa pagsisimula ng procurement process para sa konstruksyon ng kasada. Ang Bayan to San Isidro Farm to Market Road ang kauna-unahang proyektong pupondohan sa Marihatag sa ilalim ng PRDP scale-up. Inaasahan naman na mapapalakas nito ang industriya ng kakao sa munisipyo at mapapadali ang pagdadala ng mga produktong abaka, nyog, saging at mais sa mas malalaking pamilihan. Ayon kay PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, mahalaga ang maayos na implementasyon ng proyekto upang matiyak na makikinabang ang mga komunidad sa Marihatag. Ang Farm to Market Road ay mag-uugnay sa mga barangay bayan at San Isidro at inaasahang makikinabang dito ang 2,993 na mga residente. Personal naman na tinanggap ni Marihatag Municipal Mayor Benjamin Fazon Jr. ang NOL 1 kasama sina DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Onyati Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Tandag. Nagkaroon po ng 4.5 na lindol dyan sa Caguait, Surigao del Sur. Intensity 2 naman sa Tandag City. Ano ho't maraming nakaramdam ng mahina paggalaw. Intensity 2 sa lungsod po ng Tandag. Wala namang pinsala o tsunami mula o threat. Diyan po sa nasabing pagyanig na yan. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa lokal na pag-ulan na dulot po ng localized thunderstorms. Ligtas po naman at tumalang opisyal na suspensyon ng klase o trabaho. So, ngayong araw dyan sa Tandag. Good morning, Tandag. Maraming salamat. Thank you.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Samantala, sa butuan naman tayo. Green Fiber Project, formal na pinagkatiwala ng Felfida sa mga kooperatiba po naman sa Agusan del Sur. Detalye ng balita si Denara Sumapad na hakin ng Radyo Pilipinas Butuan.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Formal nang ipinasa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang Green Fiber Project sa Kioya Sinay Agricultural Cooperative at Kalambogan Padiay Perez Agricultural Cooperative sa Sibagat, Agusan del Sur, kamakailan. Ang dalawang kooperatiba ang mga benepisyaryo ng programang ipinatutupad katuwang ang EcoWeb Incorporated. Ayon sa PhilFIDA, ang turnover ay hudyat ng formal na paglilipat ng mga proyekto at responsibilidad sa mga benepisyaryong kooperatiba upang higit pang mapalakas ang mga community-based enterprise, pangangalaga sa kalikasan at napapanatiling kabuhayan ng mga komunidad na nagtatanim ng natural fibers. Binigyang diin ni Executive Director Arnold Altienza ang patuloy na suporta ng PhilFIDA sa pagpapalawak ng merkado ng abaka at iba pang natural fibers, gayon din ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan, mga katuwang na organisasyon at lokal na komunidad upang maisulong ang inklusibong pag-unlad at mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka ng hibla sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Dayanara Hake, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Maraming salamat, Dayanara Hake ng Radyo Pilipinas, Butuan. Yung operasyon po ng Butuan Airport po dyan, nagkaroon po ng cancellation ng flights. Ano ho? Apektuhan po, hindi bababa naman sa 11 na flight ng Cebu Pacific at Philippine Airlines patungong Maynila at Cebu. Itong mga nakalipas. Pansamantalang sinispindi po ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang landing at take-off dahil po naman sa isang disabled aircraft sa runway. Ngayon po yung mga pasero na tignan ang kanilang airline status bago muna bumiyahe po naman sa lagay ng panahon doon. Naging maulap na kalangitan, ano, partly cloudy skies sa Butuan City, Agusan ngayong araw. Walang banta ng malubang bagyo sa riyon. Ari pa rin makaranas ng mga localized thunderstorms hapon o sa gabi naman.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat dyan sa lalawigan ng Butuan. Good morning, Butuan. O tayo, balikan natin ang Tayug, Pangasinan. Yung mga miyembro ng isang farmers association sa Pangasinan nagsulong ng kabuhayan sa bamboo weaving training. Ang detalye ng balita dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayug.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Sa kumpay na isinagawa ng Department of Trade and Industry Pangasinan sa pamamagitan ng Comprehensive Agrarian Reform Program ang isang skills upgrading training on bamboo weaving para sa mga miyembro ng Homalong Kuliling Farm Association sa Barangay Kuliling sa San Carlos City. Dinalo na ito ng 20 kalaw kung saan pinahusay ang kanilang kasanayan sa paghabi ng mga dekalidad at pamilihang basket gamit ang mga lokal at sustainable materials gaya ng kawayan, buri at abaka. Sa pamamagitan ng hands-on training, itinuro sa mga kalahok ang mga makabagong pamamaraan ng paghahabi at product finishing upang mas tumaas ang halaga at kalidad ng kanilang gawang kamay. Nakiisa rin sa aktibidad si Kagawad Christopher Marquez kung saan ang kanyang binigay na suporta at tulong ang malaking pakinabang para sa mga susunod na pagpupulong, pagsasanay at gawain pang komunidad ng asosasyon. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na commitment ng DTI Pangasinan at CARP upang palakasin ang mga lokal na samahan na magbigay ng karagdagang oportunidad sa pangkabuhayan at isulong ang inklusibong pag-unlad ng ekonomiya sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
8: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Yan daw sa Occidental Mendoza, dyan daw sa Mindoro, walang physical o face-to-face classes at cheap sa work from home ang mga opisina ng gobyerno sa Occidental Mindoro ngayong Martes. Ano ho? Dahil sa patuloy na malakas sa ulan, dulot po ng habagad. Sa mga paral na naman, walang in-person classes sa lahat ng antas, all levels, parang publiko at privado. Ipat muna sa distance learning. Naman, meron tayong report po naman sa Albay. Alo, siyam na rang kilo ng tilapia fish lagi ng BIFAR sa Ad Bicol sa Camarines Sur. Detalye po ng balita si Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Umabot sa kabuwang 846,800 pesos ang halaga ng tilapia feeds na ipinamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Special Area for Agriculture Development Bicol, sa Buhi Indigenous People, Farmers and Fisherfolk Agriculture Cooperative sa Bayan ng Buhi, Camarines Sur, na kinabang sa naturang programa, ang 19 na miyembro ng kooperatiba na tumanggap ng kabuwang 760 sako ng tilapia feeds. Ayon sa ahensya, layunin ng programa na magbigay ng agarang suporta sa mga mangingisda at higit pang mapalakas ang sektor ng aquaculture sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpapataas ng produksyon at kabuhayan ng mga benepisyaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Sa mga nagtatanong kung may pasok ko sa may pati ng Batangas, ay pasok ko sa pangkalahatan sa Batangas ngayong Martes. Ano, walang opisyal na malawakang anunsyo ang ng suspensyon ang pamalaang lalawigan. Kayo pa ba, nakadepende rin po yan sa sitwasyon ng inyong lugar sa lungsod o munisipalidad. Nakalipas sa mga araw, nagkansila ng klase yung ilang bayan po dyan tulad ng Balayan, Lemerit, Lian. Ano, ang ganyang klase ang suspensyon dyan sa Batangas.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Tatlong libo apat na labing walong mga pamilya naman sa Rosario, La Union na kinabang sa bagong Pilipinas Rice Program. Bad Kawiles ng Radyo Pilipinas, agoo sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
22: Mahigit 3,000 pamilya mula sa 33 barangay sa Rosario, La Union ang kinabang sa bagong Pilipinas Rice Program sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units. Ayon sa pamahalang bayan ng Rosario, 10 milyong pisong pondo ang inilaan para sa programa na magbibigay ng 10 kilo ng bigas kada dalawang buwan sa loob ng 5 siklo sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Bilang suporta sa lokal na agrikultura, ang ipinamamahaging bigas ay binili mula sa isang akreditadong agricultural cooperative sa Rosario, alinsunod sa Sagip Saka Act, na ipamahagi na ang unang bugso ng ayuda sa mahigit 3,000 benepisyaryo habang nagpapatuloy ang distribusyon para sa mga natitirang kwalipikadong pamilya. Pinangangasiwaan ng Office of the Municipal Agriculturist at Municipal Social Welfare and Development Office ang implementasyon ng programa upang matiyak ang maayos at epesyenteng pamamahagi ng tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Agoo. Diyan po sa Agoo ngayon, ano ho, ang LGU Agoo, abanggito nila, tuloy ang klase, trabaho, back to school, back to work. Kalat po ng antas ng publiko at pribadong paralan. Ina rin po sa tanggapan ho ng gobyerno. Paghina po ng epekto ng habagat. Habang yung mga kalapit bayan na dyan sa La Union, gaya po ng San Juan, San Gabriel, Caba at Bangar, dito pa rin po ang face-to-face classes sa mga lugar niya. Pero ang Agoo, back to school, back to work na area. Good morning, Agoo.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
9: 10 minuto na lamang bago tayo magpaalaw. Dito naman tayo sa Lucena. Ho. Ang libo mga pula ng VU2 at GY7 Purple Ube. Pinagkaloob ng DIM Maropa sa isang kooperatibo po naman sa Occidental Mindoro. May detalye ng balita sa may formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Ipinagkaloob ng DIM Maropa ang 1,000 dekalidad na punla ng ube sa Unlad Magsasaka Agriculture Cooperative sa Paluan, Occidental Mindoro. Ayon sa pabatid ng DIM Maropa, ito ay alinsunod sa direktiba ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na palawakin ang produksyon ng ube bilang isang high-value crop na may malaking potensyal sa merkado. Ang pagkakaloob ng ube ay pinangunahan ng High Value Crops Development Program. Ang mga ipinamahaging planting materials ay binubuo ng VU2 at GY7 Purple na mga uri ng ube na kilala sa kanilang matamis na lasa, kaakit-akit na kulay at mataas na demand sa merkado. Ang mga variety na ito ay maaaring gawin na iba't ibang processed products tulad ng ube halaya, ice cream, pastry fillings at iba pang value-added products na magbubukas ng mas maraming oportunidad upang mapataas ang kita ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
9: Maraming salamat, May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena. Diyan nun sa Lucena, pag-uusapan, cancellation ng klase, official pong suspindido ang face-to-face klases sa lahat po ng antas, all levels. Tingin sa publiko, pribadong paralan dyan sa Lucena City. Yan po ay ayon kay Mayor Mark Alcala. Tutupad muna yung modular o online learning. Salamat, Mayor Mike Alcala. Dati may nakakusap tayong Dr. Alcala sa lugar na yan eh. Salamat. Good morning. Gandang maga. Diyan po naman sa parte ng Luciana. Good morning, Luciana.
5: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
9: Ang huling report natin ito siguro, no? Ang buntok. Sige nga. Solar-powered irrigation system na turn over sa mga magsaka sa Parcelis Mountain Province. Ay detali po dyan si Donna Cavizbal, yun ng Radyo Pilipinas Buntok.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Formal nang itinurn over ng Department of Agriculture Cordillera Regional Field Office sa pamamagitan ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture ang solar-powered irrigation system sa Butige Kapamilya Farmers Association sa Paracelis Mountain Province. Ayon sa LGU, nagkakahalaga ang proyekto ng mahigit 3

0: Dona Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Yan sa Bontok, oh, wala nagpatipad po ng suspension sa klase at trabaho sa magiging gobyerno sa buong rehiyon. Oh. Sa masamang panahon, yung Bagyo Bontok Road sa may barangay Gunogon isinara sa trapiko. Sa malalaking pagunang lupa, slope collapse. Ano? Maring gamitin po ang alternatibong ruta sa Baliles, Suyo, Takong, Nakayang, Sabangan Road. Ang Bagyo Bontok Road, kilometer 48, Atok, Benguet, isang lane lamang ang maring daanan. Bontok Tutukuan Road po naman, patuloy na tinututukan dahil sa kabikabilang pagunang lupa at mga nahuhulog po namang bato. Ang junction, Taluben, Barley, Gakalakad Road, kanuso ng open-close na sitwasyon. Sa Sitio Pingo, Barangay Tulubin, dahil po naman sa gumagalaw na lupa. Yun! Na kaming oras, so maraming salamat po sa ginawa niyong pagtutok at pagsama sa amin. Doon sa mga patuloy pong nakatutok sa atin dito sa Radyo Pilipinas. Oy, thank you. Maraming salamat po sa mga nakatutok ko riyan. Shout out doon sa kanila. Good morning kay Regan Sapalio. Ganun kay Joffer Francisco, kay Kylie Luistro. And Audrey Rambuyon. Maraming salamat. Sa Ilocos Sur ba? May pasok? Silipin natin mamaya na kung dito. Ano kaming oras? Sa ngalan po nila Roger, Jomari, Alvin, Arnel, Mary, Mary Ann. Kapanin po sila Nida, Susan, Jemart. Kapanin po natin sila sa Marisol, Julius, Camille, Rona. Ngalan po nila Julius Gonzalez, Kisabay, Terambulo. Manang nyo abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustrero, Brigado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Inuturing na kasalanan, aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang ho. Po isang paraiso. Ay, minsan pa. Wag tayong basta-basang naniniwala sa fake news, o. Oh. Wag tayong magpalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong beneficiary.

0: sekretaryo ng Socialized Housing Project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: To celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
7: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Kasama si Alan Alyanige.
6: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang mga pamilya sa Las Piñas City na naapekto ng malakas na pagulan dulot ng habagat.
7: Headlines.
6: Bilang ng mga naapektuhan ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay, umabot sa halos 586,000 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
7: Headlines.
6: Department of Social Welfare and Development nakapagatid na ng mahigit sa 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo.
7: Headlines.
6: Senator Francis Pangilinan nanawagan sa pamahalaan na bumuo ng isang komprehensibong National Flood Management Plan.
7: Headlines.
6: 7.2 trillion peso National Expenditure Program, prioridad na rin ang edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Ayon sa Malacanang,
7: mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 11, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
6: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisitahin ang mga pamilya sa Las Piñas na naapekto ng malakas na pagulan dulot ng habagat. Potable o portable water pump sa Sapote, Las Piñas, inspeksyonin. Mula sa Malacanang, narito ang report ni Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Siyudad ng Las Piñas na isa sa nakaranas ng matinding pagbaha nitong habagat ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga. Ito ay para bisitahin at makamusta ang pamilyang naapektuhan ng masamang panahon na nagbuhos ng malalaking volume na mga pag-ulan. Pero bago sumadya sa mga evacuees ay una munang pupuntahan ng Pangulo ang Alido Bridge sa Sapote. Ito ay para inspeksyonin ang high vacuum Premium Self Premium Drainage Trailer Pump. Ito ay isang malaking mobile water pump na pwedeng hatak ng sasakyan at gamitin sa paghigop ng baha o emergency drainage. Mula sa pot ay dediretso na ang presidente sa Verdant Covered Court sa Pamplona 3 Las Piñas para bisitahin ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan doon at personal na pangunahan ang paghahatid ng ayuda sa mga apektadong pamilya ng habagat. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Halos 586,000 individual ang naapekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang nasabing mga individual ay nasa 33 lalawigan, abot sa 4,866 na individual ang preemptively evacuated sa Regions 1, 3, Calabarzon at Mimaropa. 8 katao naman ang iniulat na nasawi, 9 na iba pa ang nasugatan at 1 ang nawawala. Patuloy namang vine-verify ng NDRRMC ang mga ulat na ito. Abot naman sa 1.12 billion pesos ang halaga ng pinsala at infrastruktura. Namigay din ang pamahalaan ng tulong na nagkakahalaga ng 16.7 billion pesos sa mga apektadong pamilya.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaghatid na ng mahigit sa 68 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo. Social Welfare Secretary Gatchalian nag-iikot sa ilang evacuation sites. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Umakit na sa 68 milyong piso ang kabuang halaga ng humanitarian assistance na inaipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay, kasama sa ipinamahagi ng kaguraan sa mga apektadong komunidad. Ang nasa higit 88,000 family food packs, 6,000 ready-to-eat food boxes at 4,000 non-food items. Ayon sa DSWD, kabilang sa mga lugar na nakatanggap ng augmentation assistance ang Metro Manila, ang CAR, Ilocos, Cagayan Valley, Santo Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Una na ring nag-ikot si DSWD Secretary Rex Cachalian sa ilang evacuation site sa Bulacan at Cavite para personal na alamin ang lagay ng mga naapektuhan ng habagat. Tiniyak rin ng kalihim na walang tigil ang pagproposisyon ng kagawaran ng relief supplies sa iba't ibang bahagi ng bansa para agad matugunan ang augmentation request ng mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Bilang ng mga napinsalang silid-aralan dulot ng bagyong Maymay at habagat, pumalo na sa mahigit sa 4,000. Ito'y ayon po sa Department of Education. Ang detalye atid ni J. Mark Dagala.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Mahigpit na binabantayan ng Department of Education ang sitwasyon sa mga paaralang apektado ng masamang panahon dulot ng mga nagdaang bagyong Maymay at Habagat. Batay sa datos ng DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, pumalo sa 4,792 na mga silid-aralan buhat sa 858 mga paaralan ang napinsala ng masamang panahon. 917 rito ang tuluyan nawasak, 1,003 rito ang nagtamo ng matinding pinsala habang nasa 2,772 naman ang mga nagtamo ng bahagyang pinsala. Pinakamarami sa mga ito ay mula sa rehiyon ng Ilocos na sinunda naman ng Central Luzon, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, Negros Island Region at Metro Manila. Samantala, abot naman sa 387 mga silid-aralan mula sa 107 mga paaralan ang kasalukuyang ginagamit na evacuation center ng may 2,065 pamilya sa Calabarzon, Central Luzon, NCR, Ilocos, Eastern at Central Visayas, Mimaropa at Cordillera. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Narawagan si Marikina City First District Representative Marcy Chudoro na may komisyon ng maayos ng Department of Public Works and Highways ang Tumana Pumping Station. Ito'y matapos ang 3 taon na umanong makumpletong proyekto pero hindi ba na napapakinabangan at hindi pa formal na naiti-turnover sa pamalang lunsod ng Marikina. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Chudoro na sinubukang pandarin ng contractor ang nasabing pumping station para makatulong sa pagpapababa ng tubig baha. Pero sinabi niya na nag-automatic shut off ang floodgate na naging dahilan ng pag-apaw ng creek sa pagitan ng Barangay Malanday at Barangay Tumana. Sinabi pa ng Bambabatas na imbis na makatulong ang nasabing pumping station ay nakaperwisyo pa ang Quechadoro, dapat na matugunan ng DPWH with urgency itong problema ng nasabing pumping station. Sa kabila naman ito ay malaking bahagi ng Marikina ang hindi binabaha dahil sa patuloy na dredging operations sa Marikina River na nagpalalim sa water capacity ng ilog.
7: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
6: Suspendido ang klase sa lahat ng antas ngayong araw sa mga sumusunod na lugar dahil sa inaasang epekto ng pag-ulan dulot ng habagat. Ang Marikina City, Las Piñas City, Taguig City, Parañaque City, Caloocan City, Pataha o Pasay City, San Juan City, Mandaluyong City, Maynila, Valenzuela, Malabon, Muntinlupa at Pateros, lalawigan ng Abra, lalawigan ng Benguet, lalawigan ng Laguna, Bawang sa La Union, Calasiao, Aguilar, Bugalyon, Dagupan City at Mangaldan sa lalawigan ng Pangasinan, Bacoor, Naik, Amadeo, Imus, Tanza at Kawit sa Cavite.
7: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
6: Suspendido rin ang klase sa Angat, Balagtas, Baliwag, Bukawi, Bulacan, Bustos, Kalumpit, Giginto, Hagonoy, Malolos, Marilao, Maykawayan, Nor, Sagaray, Obando, Pandi, Paumbong, Plaridel, Pulilan, San Ildefonso, San Jose del Monte, San Miguel, San Rafael at Santa Maria sa lalawigan ng Bulacan, San Fernando, Makabebe, Santo Tomas, Candaba at Magalang sa lalawigan ng Pampanga, San Felipe at Botolan sa lalawigan ng Zambales, Montalban, Cainta, San Mateo sa lalawigan ng Rizal. Samantala, suspendidong klase sa Child Development Centers, Kindergarten, Grades 1 hanggang 12 at Alternative Learning System ng Quezon City ngayong araw.
7: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
6: Work from home arrangement, mananatili sa mga tanggapan ng pamahalaan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Pagpapatupad ng alternative learning modes sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas, pinaubaya na sa local chief executives ng tatlong lalawigan. Mula sa Malacañang, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltasar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinanatili ng Malacañang ang work from home arrangement para sa mga government officials sa mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito'y kasunod ng inisyong Memorandum Circular 124 na nilagdaan Executive Secretary Ral Proyecto base na din sa naging rekomendasyon ng NDRRMC sa gitna ng inaasang patuloy na makararanas ng matitinding pag-ulan sa nabanggit na mga lalawigan. Sa Maganda ko'y nasa pagpapasyanaan yan ng mga lokal na pamahalaan kung magpapatupad ng alternative learning modes kapwa sa public at private schools at all levels sa tatlong probinsya. Nakapaloob din sa inilabas na memorandum circular na ipinapaubaya na sa desisyon ng mga local chief executive sa iba pang mga naapektuhan ng habagat kung magpapatupad ng suspensyon sa pasok ng kanilang mga kawani at sa paaralan. Sa kabilanda ko'y depende na naman sa diskresyon ng mga nasa pribadong tanggapan kung magpapatupad din na ang alternative work arrangement. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
6: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
13: Kaalamang ASEAN.
12: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran Rhinoceros. Sa ilalim ng Asian Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narawagan si Senator Kiko Pangilinan sa pamahalaan na bumuo ng isang komprehensibong National Flood Management Plan. Kasunod dito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga kalapit na lalawigan dulot ng malalakas na pag-ulan. Gayt pa ni Pangilinan, hindi dapat normal ang baha, lalo't malaki ang epekto nito sa kabuhayan at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Hindi rin anya dapat umasa lang ang bansa sa emergency response tuwing may kalamidad. Sa halip, kailangan na anyang magkaroon ng pamatagalan at maagap na flood management strategy. Kasabay po nito, hiniling din ni Pangilinan ang kompletong accounting ng mga pondong nilaan para sa flood control project. Ito'y lalo na patuloy na napapabalitang mga kontrobersya kaugnay ng pagpapatupad ng naturang mga proyekto. Dapat anyang malinaw kung ano ng proyekto ang pinondohan, saan sinagawa ang mga ito, magkano ang halaga, sinong mga contractor, anong status ng implementasyon at kung naging epektibo ba ang mga proyekto sa aktual na lugar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mahigpit na safeguards kailangang ipatupad sakaling ibalik na sa 2027 national budget ang mga kailangang flood control project. Narito ang balita mula sa Kamara, hatid ni Kathleen Forbes.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Naniniwala si Deputy Speaker Janet Garin na dapat ituloy ang mga kinakailangan flood control at shoreline protection projects sa Malugan na napatunayang mataas ang panganib sa pagbaha. Ayon kay Garin, hindi dapat tuluyang itigil yung mga flood control program dahil lamang sa mga naunang anomalya at substandard na proyekto. Maaring naman kasi anya na idaan ito sa validation at karagdagang pagsusuri gaya ng site inspection, project boundary, technical specifications at mga hakbang laban sa pandaraya. Mahalaga rin anya ang mahigpit ng monitoring kabilang ang pakikilahok ng mga citizen watchdog upang maibalik ang tiwala ng publiko sa flood control spending. Pwede rin naman anya na i-blacklist na yung mga contractor na mapapatunayang responsable sa substandard ng mga proyekto. Samantala, sinabi niya na anumang pagbabago sa panukalan 2027 national budget ay dapat may malinang nabatayan at hindi basta-basta insertions. Ayon kay Garin, maaaring amyandahan ng pondo kung may legitimong pagbabago sa sitwasyon gaya ng paglipat ng daluyan ng ilog, pagguho ng lupa o pagbagsak ng mga lugar basta't may malinaw na justification at dumaan sa pagsusuri ng House Leadership at Appropriations Committee. Para sa Bagong Pilipinas, Latin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
6: Itinanggi ni Deputy Speaker Janet Garin ang mga aligasyong masinuuna ng Kamarang Impeachment Proceedings kaysa sa pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha dulot ng mga bagyo at habagat. Ayon kay Garin, patuloy na nakikipag-ugnayan ang liderato ng Kamara sa mga ahensya ng pamahalaan para sa relief at recovery operations habang ginagampanan din ang kanilang constitutional duties kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi rin niyang regular na nakikipag-coordinate sina Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development at Department of Health. Pinuri naman ni Garin ng DSWD sa maagang pagpoposisyon ng mga relief supplies malapit sa mga komunidad bago pa man bumaha. Patuloy ring minomonitor ng mga leader ng Kamara ang relief operations upang matukoy kung saan kailangan ng karagdagang tulong at pondo.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
6: 7.2 trillion peso national expenditure program Prioridad pa rin ang edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga Pilipino. Mula sa Malacañang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sinimitan ng Department of Budget and Management sa Office of the President ang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, muling binigyan prioridad sa budget para sa susunod na taon ang sektor ng edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpapalakas ng mga komunidad. Anya, layo nitong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat piso mula sa pondo ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa taong bayan. Ang formal na pag-turnover ng NAP sa Kongreso magaganap mamaya bilang susunod na hakbang sa proseso ng pambansang budget.
15: Tuon ang budget sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan, seguridad at pagpalakas ng mga komunidad, alinsunod sa temang People-Centered Growth for an Inclusive and Resilient Future. Layunin itong gawing mas kapaki-pakinabang ang bawat pisong pampublikong pondo sa pamamagitan ng mas mahusay na serbisyo at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino.
14: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Dinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Dr. Beverly Lorraine C. Ho bilang bagong President at Chief Executive Officer ng PhilHealth. Kilala si Dr. Ho sa kanyang malawak na karanasan sa public health, universal health coverage, health policy na inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng mga programa ng PhilHealth. Samantala, dinalaga rin ng Pangulo si Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH. Dala ni Dr. Mercado ang kanyang malawak na karanasan sa healthcare management, health financing at universal healthcare, kabilang ang kanyang dating tungkulin bilang acting president at CEO ng PhilHealth. Inaasahang makakatulong ang kanilang mga karanasan sa pagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan para sa mas mahusay, abot-kaya at accessible na serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Senator J.V. Ejercito, suportado ang pagkakatalaga ng mga bagong pinuno ng Department of Health at PhilHealth. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Suportado ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Ejercito ang pagkakatalaga kay Dr. Edwin Mercado bilang bagong kalihim ng Department of Health o DOH at kay Dr. Beverly Ho bilang bagong President at CEO ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ayon kay Ejercito, umaasa siyang magagamit ni Mercado ang kanyang malawak na karanasan bilang doktor at healthcare executive para higit pang maisulong ang mga reforma sa sektor ng kalusugan. Anya, napapanahon ang pag-upo ni Mercado sa DOH dahil marami pang kailangan gawin para mapalakas at mapahusay ang mga umiiral na health reforms sa bansa. Samantala, sinabi ni Ejercito na nagkaroon na siya ng pagkakataong makatrabaho si Ho sa pagbuo ng Universal Healthcare o UHC Law kung saan nasaksihan niya ang dedikasyon nito sa pagpapabuti ng healthcare services para sa mga Pilipino. Binigyan din ni Ejercito na marami pa rin kailangang tugunan para matiyak ang mas abot kaya at ikalidad na serbisyong pangkalusugan. Kabilang dito ang pagpapalawak ng zero balance billing, pagpapahusay sa mga package ng PhilHealth at pagtaas ng partisipasyon nito sa mga gastusing medikal sa ospital. Umaasa si Ejercito na sa pamumuno ni na Mercado at Ho sa DOH at PhilHealth ay mas maisusulong ang layunin ng UHC Law na mabigyan ng lahat ng mga Pilipino ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Inihayag din ng senador na inaabangan niya ang pakikipagtulungan sa dalawa sa planong review sa implementasyon ng UHC Law, lalo na't papalapit na ang 10th taon nito. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pilipinas nakakuha ng $600 million grant para sa o para palakasin ang sektor ng kalusugan. Darito ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Nakuha ang Pilipinas ng panibagong $600 million na grant o tinatiyang 36.95 billion pesos mula sa Estados Unidos upang palakasin ang kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Ang tulong pinansyal ay napagkasunduan sa ilalim ng Strategic Objective Agreement for Integrated and Sustainable Health Systems in the Philippines sa pangunguna ng Department of Finance. Ang nasabing proyekto ito ay nakatakdang ipatupad ng Department of Health o DOH. Layunin ng kasunduan na makabuo ng isang integrated, sustainable at self-reliant na sistemang pangkalusugan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng health security, pagpapabuti ng paghahatid ng serbisyong medikal at kakayahan tumugon sa mga nakahahawang sakit. Susuportahan nito ang prioridad ng programang pangkalusugan tulad ng pagtugon sa HIV, TB, neglected tropical disease at maternal, newborn and child health. Layon din itong palakasin ang bilateral cooperation ng Pilipinas at Amerika sa global health security. Ang grant ay tulong at walang obligasyong bayaran ng pamahalaan. Binigyan din ni Finance Secretary Frederick Goh ang kahalagahan ng proyekto para sa mamamayang Pilipino. Anya nagpapatibay ito sa commitment ng Administrasyong Marcos Jr. na palawakin ang access ng bawat Pilipino sa dekalidad na serbisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mas pinalalakas ng Pilipinas at Estados Unidos ang kanilang defense cooperation matapos lagdaan ang 2027 Mutual Defense Board Security Engagement Board o MDB-SEB Plan of Activities. Nilagdaan ang kasunduan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City sa pagpupulong ni na AFP Chief General Antonio Navarrete at United States Pacific Command Chief Admiral Samuel Jan Paparo Jr. Nakatawa ng plano sa pagpapalakas ng joint military training at exercises, defense capability development at maritime security cooperation. Layunin din itong palawakin ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba pang usaping may kapwa strategikong interes. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na ugnayan upang matugunan ang mga makabagong hamon sa seguridad sa rehiyon. Gayun din ang pagpapahusay sa interoperability ng sandatang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mga nagkalat na kabaong sa Metro Manila dapat imbestigahan ayon sa iba't ibang civic organizations. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nanawagan si Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Do Not Yield Movement Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na imbestigahan ang mga kabaong na natagpuan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Goitia, dapat matukoy kung sino ang naglagay ng mga kabaong, kung magkakaugnay ang mga insidente at kung may nilabag na batas sa mga ito. Gayunman, sinabi ni Goitia na hindi dapat mawala ang, sa usapan ang ipinahihiwatig na pangamba ng ilang Pinoy to sa pinang soberanya, teritorial na karapatan at seguridad ng bansa kaugnay ng China. Binanggit niya ang mga nagdaang tensyon sa West Philippine Sea, kabilang ang mga insidenteng kinasangkutan ng mga Pilipinong maing isda at mga sakyang pandagat ng bansa. Iginit ni Goitia na mahalagang pairali ng ebidensya at batas at iwasan ang pagbibintang ng sabuatan o pagkakasangkot ng mga anumang organisasyon nang walang sapat na patunay. Anya, dapat papanagutin ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, ngunit hindi dapat maisantabi ang karapatan ng mga Pinoy na magpahayag ng kanilang saloobin na mga usaping may kinalaman sa soberanya ng Pilipinas. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pinatupad na ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong umaga. Ayon sa Department of Energy, abot sa 4 pesos 70 centavos kada litro ang bawas sa presyo ng gasolina, habang 4 pesos 30 centavos kada litro naman ang binaba ng diesel, kabilang ang Diesel Plus. Pinakamalaki ang bawas sa kerosene na 4 pesos 88 centavos kada litro. Pinatupad ito simula ngayong alas 6 ng umaga. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay bunsod ng paggalaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Patuloy na ring nakaapekto sa supply at presyo ng langis ang mga kaganapan sa gitnang silangan. Tiniyak ng DOE na patuloy itong gumagawa ng mga hakbang upang mapalakas ang supply ng langis sa bansa at maprotektahan ang kapakanan ng publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR kumpiyansa na muling makakabawi matapos bumaba ang gross gaming revenue ng 20.3% ngayong second quarter ng 2026. Darito ang balitang atin sa atin ni AJ Ignacio.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Yes, Alan, ang kumpiyansa nga ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR na maabot nito at muling makakabalik ang gross gaming revenue ng bansa matapos ito yung bumaba ng 20.3% ngayong second quarter ng 2026. Ayon nga kay PAGCOR Chairman and Chief Executive Officer Alejandro Tenco na optimistic sila na magiging may babalik sa normal gaming revenues ang ating bansa matapos tapos nga bumaba ng 20.3% kung saan umabot na lamang sa 88.13 billion pesos ang naitalang gross gaming revenues ngayong second quarter na sa kaparehong taon. So sa nakalipas na taon ay umabot ito ng 110.63 billion. Ayon pa kay Tenco na patuloy din ang ginagawang pagsasaayos ng ilang mga gaming facilities ng PAGCOR sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga electronic gaming segment upang mas mahikayat pa ang ilan nating mga kababayan na pumunta sa mga lehitimong PAGCOR gaming casinos. Dagdag pa nga ng PAGCOR chairman na patuloy din ang mga kanilang ginagawang pamamaraan upang mas mapahikayat pa ang ating mga kababayan na maglaro at mag-contribute sa PAGCOR upang hindi lang makatulong sa iba't ibang mga sektor na inaabutan ng tulong ng PAGCOR sa ating bansa. Alan, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: National Commission of Senior Citizens muling binigyan din ang kahandaan ng mga nakatatanda sa panahon ng sakuna. Narito ang balitang hatid ni Jolly Mar. Ako yung
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
21: Muling iginiit ng National Commission of Senior Citizens o NCSC ang kahalagahan ng paghahanda at proteksyon sa mga senior citizen tuwing may emergency o kalamidad. Ito ay matapos lumahok ang NCSC sa Emergency Preparedness Forum for Senior Citizens and Person with Disabilities na ginanap noong July 20 sa SMX Convention Center sa Pasay na dinaluhan mahigit 4,000 participants. Ang NCSC Chairperson at CEO Attorney Maria Merceditas Gutierrez, hindi lamang dapat ituring ng beneficiaryo ng tulong ang mga nakatatanda kundi mga aktibong katuwang sa pagbuo ng disaster resilient na komunidad. Tinalakay sa forum ang paghahanda sa iba't ibang sakuna kabilang ang bagyo, lindol at sunog, gayon din ang mga early warning system at emergency response techniques. Samantala, binigyan din ang mga organizer na mahalaga ang sama-samang pagkilos upang matiyak na walang senior citizen o person with disability ang may iwan sa panahon ng sakuna. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Balita naman si Bayong Dagat, nasa 13 katao patay sa pag-atake ng Ukraine sa Tatarstan, Russia. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Kinumpirma ng mga opisyal na di bababa sa 13 katao ang nasawi matapos isinagawa ang drone strike ng Ukraine sa Republika ng Tatarstan sa Russia. Batay sa ulat ng BBC, isang bata ang kabilang sa mga biktima habang 39 ng iba pa ang sugatan sa itinuturing na isang pinakamalubhang pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia. Sinasabing tumagal na ilang oras ang pag-atake na nagsimula kagabi hanggang kinaumagahan. Wala pang inilabas sa pahayag ang Kyiv, hingil sa naturang insidente at wala pa rin opisyal na ulat sa mismong pakay ng drone. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Narito ang ating balitang sports.
20: Radyo Pilipinas Sports.
6: Sa PBA Governor's Cup, magpapatuloy naman ngayong hapon sa Inyares Center sa Antipolo. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
23: Matapos makansela ang kanilang Sunday ball games, nakatakdang mag-resume ang PBA 50th Season Governor's Cup ngayong hapon, weather permitting, sa Inara Center sa Antipolo. Una, maghaharap ang Converge Fiber Xers kontra sa Terra Firma Jeep na akong 5:15 PM. Paglalabanan ng Jeep at ng Fiber Xers ang potential na solo 4th place ng Group A bilang parehong nasa 3 and 4 ang kartada ng Converge at Terra Firma. Magtutuos naman sa 7:30 PM Night Cup ang TNT Tropa 5G at NLEX Road Warriors. Target ng Road Warriors na makabawi sa pagkaudlot ng kanilang 6-game run. Samantalang gusto naman ng tropang 5G na ma-improve ang kanilang 4-3 record. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Magandang buhay. Ako po si Marian Yanyan Espiritu from Barangay Tanjatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanjatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas naibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Station sa Luzon. Ceremonial payout para sa Provincial Special Financial Assistance sa mga senior citizens na 70 taong gulang pataas, sinagawa sa dalawang bayan sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publico Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Rodeline.
8: Matagumpay na naisagawa ang ceremonial payout ng Provincial Special Financial Assistance Program para sa mga senior citizens sa lalawigan ng Batanes. Ginanap ang unang pamamahagi ng tulong pinansyal sa bayan ng Basco at Ivana. Ang nasabing programa ay pagpapatupad ng Provincial Ordinance Number 2026-504 na naglalaan ng tulong pinansyal sa mga senior citizens na residente ng Batanes na may edad 70 taong gulang pataas. Pinangunahan nila Governor Ronald Aguto Jr. at mga sangguniang panalawigan members ang nasabing payout, katuwang ang mga LGU at Senior Citizens Association. Sa initial na payout, matagumpay na nakatanggap ng tulong pinansyal ang 47 na senior citizens sa bayan ng Ivana mula sa target na 115, habang 120 naman na senior citizens ang nakatanggap sa bayan ng Basco mula sa kabuang bilang ng kwalipikadong senior citizens na nasa mahigit 600. Ayon kay Provincial Social Welfare and Development Officer Carol Hubalde, tagapangasiwa sa pagpapatupad ng nasabing programa, unang nakapagsumite ng mga dokumento ang dalawang munisipyo para sa inisyal na pagpapatupad ng nasabing programa. Anya, magpapatuloy ang pagsasagawa ng payout ngayong Agosto, oras na maproseso ang payroll ng mga ito. Mula sa bayan ng Basco, Rodeline Amboy, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
20: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
20: News Nationwide.
6: DSWD Cordillera, patuloy ang paghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo at Habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Monar.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Jong.
3: Habang nakataas pa rin ang red alert status sa Region Cordillera, patuloy naman ang paghatid ng tulong at relief operations ng Department of Social Welfare and Development Field Office Cordillera para sa mga pamilyang naapektuhan ng pinagsamang epekto na habagat at ng mga bagyong Luis at Maymay. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 1,379 na pamilya o 4,292 individual ang naapektuhan ng sama ng panahon sa buong rehiyon. Umabot naman sa 250 pamilya o 844 na individual ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers at sa mga pansamantalang tuluyan. Bilang paunang pagtugon na mahagi ang DSWD car ng mga food and non-food items at patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga internally displaced persons sa laang evacuation center sa Lagangilang Abra kung saan nakapagtala na ang ahensya ng kabuang 1.7 milyong pisong alaga ng tulong pinansyal at relief goods. Nakatutok din ang ahensya sa sitwasyon sa lalawigan ng Abra matapos ma-isolate ang lahat ng barangay sa Likuan Bahay dahil sa mga naganap na landslides at road cuts. Samantala, nag-ipag-unayan din ang kagawaran sa City Social Welfare and Development at City Disaster Risk Reduction and Management Office ukol sa naitalang pag-uunang ng lupa sa Disad Surong. Patuloy ang pag-ipag-ugnayan ng DSWD Cordillera sa mga lokal na pamahalaan, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices at Disaster Response Management Division upang mapabilis na maipaabot ang karagdagang relief supplies at pangangailangan sa mga apektadong pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: DSWD Field Office 1, patuloy naman ang pamamahagi ng family food packs sa mga apektado ng pagbaha sa bawang La Union. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agola Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Antoniette.
9: Patuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1 ng Family Food Packs sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha sa bayan ng Bawang La Union. Dahil ito sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Partikular na naabutan kahapon ng FFPs ang mga apektadong pamilya sa Barangay Parian Weste, Parian Este, Potot at Dili sa nasabing bayan. Bahagi ito ng 2,000 FFPs na ibinigay sa naturang bayan na isa sa mga malubhang na apektuhan ng pagbaha. Magugunitang patuloy ang mga disaster response operations ng DSWD Field Office 1 sa iba't ibang bahagi ng Rehiyon 1 upang magbigay ng karagdagang tulong sa mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. na walang pamilyang maiiwan sa panahon ng kalamidad. Nananatili ring nakaantabay ang nasabing ahensya upang maghatid ng karagdagang tulong sa mga lokal na pamahalaan na nangangailangan ng ayuda para sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Halos 50 pamilya sa Zaragoza sinailalim sa preventive evacuation dahil sa pagbaha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Leslie Gemino.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Leslie.
10: Sinailalim sa preemptive evacuation ang 47 families sa bayan ng Zaragoza, Nueva Ecija matapos pumasok ang 1-2 talampakang tubig paha sa kanilang mga kabahayan dulot ng patuloy na pag-uulan mula sa habagat. Samantala, masugid ang pagbabantay ng motoridad sa higit 100 iba pang pamilya sa mga bayan ng Nampikwan at San Isidro na nanganganib din sa baha. Ayon kay Raul Beltran ng Zaragoza MDRMO, pumasok ang baha sa mga bahay matapos sumapaw ang kalapit na ilog. Kabilang sa Manilikas at kasalukuyang nasa evacuation centers ang 28 families mula sa Sitio Balumbum, Barangay Mayamot at 19 na pamilya mula sa Sitio Cabasta, Barangay Santa Lucia. Wala pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan dahil nananatiling mataas ang level na tubig. Sa bayan ng Nampikwan, ihiyag ni Ian Louis Berayo ng local MDRMO na 10 sa 21 na barangay apektado ng baha, partikular na ang 55 pamilya sa Sitio 1, Barangay Cabasta, Kabadukan East na nakatira malapit sa creek. Sa San Isidro naman, ayon kay MDRMO responder Domindor Pascual, humigit kumulang 50 hanggang 70 pamilya sa boundary ng barangay Mangga at pulo ang napapaligiran ng baha mula sa Sapang Pulo. Bagamat ayaw lumika sa mga residente sa Nampikwan at San Isidro, hinatiran na sila ng relief goods mula sa tanggapan ng alkalde habang patuloy ang tight monitor ng mga MDRMO sa buong probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Hemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Pagbaha, pagguho ng lupa at natumbang puno naranasan sa ilang bahagi ng Region 1 dahil sa masamang panahon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
20: Radyo Pilipinas, report.
6: Ricky.
0: Naitala ang mga insidente ng pagbaha, pagguho ng lupa at pagbagsak ng puno sa ilang bahagi ng Ilocos Region bunsod ng pinagsamang epekto ng enhanced southwest monsoon at mga nagdaang bagyong Luis at bagyong Maymay. Batay sa pinakahuling situational report ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 1 o ang RDRRMC 1 na inilabas nitong Lunes ng umaga, ika-10 ng Agosto 2026, may kabuang 65 lugar sa Pangasinan, Dagupan City, La Union at Ilocos Sur ang nakakaranas ng pagbaha. Naitala rin ang mga insidente ng pagbagsak ng puno sa Pangasinan at Ilocos Sur, habang 3 rain-induced landslide naman ang iniulat sa La Union. Samantala, umabot na sa 60,394 na pamilya o katumbas ng 215,074 na individual sa Ilocos Region ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng masamang panahon. Sa Dagupan City, nagbabala naman si Mayor Belen Fernandez sa mga residente na manatiling alerto at mapagmatsyag dahil sa patuloy na pagtaas ang level ng tubig baha sa lungsod. Ayon sa alkalde, dulot ito ng patuloy na pagdaloy ng tubig mula sa upstream areas. Tiniyak naman niya ang kahandaan ng lokal na pamahalaan na magbigay ng kinakailangang suporta sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
20: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Albay LGU, inalis na ang suspension ng biyaheng dagat patungong Masbate. DSWD at LGU ng Pio Duran, mabilis na nagpabot ng relief packs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atid ni J.M. Olarte.
20: Radyo Pilipinas, report.
6: J.M.
11: Inalis na ng pamalang pandaliwigan ng Albay ang suspensyon ng biyaheng dagat papunta at mula sa Masbate upang mapatuloy muli ang operasyon ng Roro vessel sa Port of Pio Duran matapos ang bahagyang pagbuti ng panahon. Ayon sa ulat ng MDRRMO Pio Duran, nananatili pa rin mapanganib ang karagatan sa Burias Pass para sa mga maliliit na sasakyang pandagat, kaya pinapatupad pa rin ang ban sa pangingisda at mga aktibidad sa dalampasigan dahil sa patuloy na pag-iral ng malakas na hanging habagat at pagulay tsokolate ng tubig dagat na dulot ng matinding pag-ulan sa mga kabundukan. Batay sa pinakauling weather bulletin ng DOST Pag-asa Southern Luzon, patuloy na umiiral ang southwest monsoon o habagat sa buong Luzon. Bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga hiwa-hiwalay na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang inaasahan sa Bicol Region, habang katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa timog kanluran ang iihip na magdudulot ng katamtaman hanggang sa may kalakas sa pag-alon ng karagatan. Samantala, ang Tropical Storm Peilu sa labas ng Philippine Area of Responsibility ay uling naitala sa layong 3,000 km silangan ng Extreme Northern Luzon na may taglay na lakas ng hangin na 75 km per hour at kumikilos silangan sa bilis na 35 km per hour. Bilang mabilis na intervensyon ng gobyerno, alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., matagumpay na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5, katuwang naglokal na pamahalaan ng Pio Duran ang mga family food packs sa kabuuang 6,092 na apektadong kabahayan sa 10 coastal barangay matapos isailalim ang bayan sa state of emergency. Ayon kay Mayor Evangeline Arandia, bukod sa tulong ng DSWD para maibsan ang kagutuman ng mga mangingisda at residenteng nawalan ng pangkabuhayan, patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng LGU sa Department of Agriculture para sa karagdagang pangkabuhayang suporta, kasabay ng pamamagi ng 200,000 pisong tulong pinansyal sa 33 barangay sa ilalim ng bawat barangay may kinabang program ng Pangulo na naglalaan ng 100,000 piso para sa mga pampublikong proyekto at 20,000 cash grant para sa mga graduating student. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
20: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
20: Radyo! Publiko! Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7 magsasagawa ng special payout para sa fuel subsidy ng mga TNVS beneficiaries sa Bohol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Angelita Hapal Valiente.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Angeli.
14: Patuloy ang pamamahagi ng fuel subsidy ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dito sa Central Visayas para sa kwalipikadong mga driver at operator ng mga pampublikong sasakyan. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng special payout ang LTFRB para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS beneficiaries sa lalawigan ng Bohol na hindi nakapag-claim ng kanilang fuel assistance sa isinagawang payout noong nakaraang linggo dito sa lungsod ng Cebu. Ang mga TNVS beneficiaries ay makakatanggap ng 2,500 pesos sa bawat unit na kanilang nairehistro at naaprubahan para sa nasabing ayuda. Sa pinakahuling datos ng LTFRB 7, nasa mahigit 18,000 operators at mahigit 6,000 drivers na dito sa Central Visayas ang nabigyan ng fuel subsidy. Ang pamamahagi ng fuel subsidy ng LTFRB sa mga transportation sector ay alinsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand

0: Nagbabala ang Department of Health laban sa mga peking DOH link, website at social media page. Nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa ipinamamahaging 30,000 pisong tulong medikal. Ang mga opisyal na tulong medikal ay makukuha lamang sa mga DOH hospital, accredited facilities at pag-apply online gamit ang eMAIFIP sa eGovPH Super App. Pinapayuhan ng publiko na huwag i-click ang mga kahina-hinalang link o website humihingi ng mga sagot sa mga katanungang personal, bank accounts at mga sensitibong datos. Ang mga lehitimong program at impormasyon ay inilalabas lamang sa official Facebook page at iba pang official social media platforms ng DOH. Maging mapanuri, i-report agad sa mga kinaukulan kung makatanggap ng mga kahina-hinalang post online upang hindi makabiktima ng iba pa at mapigilan ang mga ganitong illegal na transaksyon online. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 10th Infantry Division palalakasin ang kanilang external security operations. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang balitang atid ni Armando Fenequito.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Armand.
3: Palalakasin ng 10th Infantry Division o 10th ID ang kanilang external security operations sa mga lugar na nasasakupan ito sa pamamagitan ng pakikipugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Inihayag ni 10th ID Public Affairs Office Chief Major Ben Gadot na nakaantabay ang kanilang puwersa upang alalayan ng mga law enforcement units para maging maayos ang pagpapatupad ng batas. Ayon kay Gadot, ilan sa kanilang sinusuportahan ay ang operasyon ng Bureau of Immigration o BI kung saan hinahabol ito ang mga undocumented aliens na lumalabag sa batas. Paliwanag ng opisyal na sa pagtulong nito sa operasyon ng BI, mapoprotektahan nito ang pambansang interes. Nitong nakaraang Agosto at 3, 2026, matagumpay na naaresto ang 5 Chinese national sa bayan ng Trento, Agusan del Sur dahil sa kasong misrepresentation, fraud at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 11, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad

0: ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
2: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
3: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
2: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Philippine Standard Time. Anim na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Martes, Tuesday, August 11, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gamamay ang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Tayo po ay napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Bayang Broadcast, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic!
7: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po sa may Monte de Piedad hanggang makarating na po yan dito po sa may Shaw Boulevard. Pagkalagpas po ng Shaw Boulevard ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Ngunit asahan po muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Pagkatapos naman po niyan ay makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may tramo hanggang makarating po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula sa may FB Harrison hanggang makarating po yan ng Taft Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa Magallanes Flyover hanggang makarating naman po yan ng Buendia Avenue. Pagdating din po natin dito sa parte ng Boni hanggang makarating naman po yan dito sa Maysho Boulevard, makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayo lumabas ng kalsada simula alas 7 na umaga hanggang alas 10 na umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
7: Gia?
8: Yes, sir.
7: Wala na tayong namomonitor ng mga flooded areas sa flooded streets sa Metro Manila sa ngayon.
8: Yes, sir. Wala na po. Subsided na po yung mga flooded areas po natin starting pa po kagabi.
7: Okay. Gia, salamat na marami for the updates, ha? Thank you.
8: Thank you po. Ingat po.
7: Thank you. Ingat. Gia Rivales, direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Oy, good morning, good morning. Yung po mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming ng Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning sa inyo. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. And of course, yung mga nakikinig naman sa atin sa FM habang nasa biyahe sa mga oras na ito, ha? 104.3 The Capital FM. Oy, etong latest, diyan naman po sa Lamesa Dam. Ha? Umaapaw ang Lamesa Dam sa kasalukuyan o makinig, lalo na yung mga kababayan natin, mga barangay na nasa palibot po ng Lamesa Dam. Narito ang balitang iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mary.
5: Alan, patuloy nga ang pag-apaw pa rin ng tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City dahil sa walang tigil na pag-ulang dala ng habagat. Sa inilabas na situationer ng PAGASA ay nasa 80.20 meters pa ang water elevation ng Lamesa Dam na nananatiling lagpas sa spilling level nito na nasa 80.15 meters. Dahil dito ay patuloy na tinututukan yung mga lugar sa bahagi ng Tulyahan River sa Quezon City at maging sa Camanaba. Sa kabilang dyan, dito sa Quezon City, ang Fairview, Forest Hill Subdivision, Quirino Highway, Santa Quiteria at ang San Bartolome. Kagabi nga ay may mga inilikas ng residente ng North Fairview, mga nasa higit 400 residente yan, na isinailalim sa preemptive evacuation dahil nga sa inaasahang pag-apaw ng Tulyahan River. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update po yan sa status ng Lamesa Dam. Meron pong pag-apaw. So, ingat-ingat ha. At makinig, manood at magbasa ng mga tamang impormasyon. Huwag mong basta-basta maniniwala kung saan-saan sa mga fake news. Kinakailangan sa mga tunay na website ng mga government agencies po kayo tumutok. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Mas pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganap
11: Tagaytay 66 Impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
13: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
13: Sports Radio.
15: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
13: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Publiko
20: 738 AM.
7: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Baka kausap natin ang PCG spokesperson, Commodore Noemi Cabiab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
22: Yes, good morning, Sir Alan, at maraming salamat po sa opportunity.
7: Yes, hingi po kami ng mga updates sa naging operations ng Philippine Coast Guard, kasama na yung inyong mga district stations. Nito pong nagdaang mga araw dahil sa matinding mga pag-ulan at dahil din sa bagyong si Maymay. Ma'am.
22: Yes, Sir Alan. So mahigit kumulang 8,000 individual po ang atin po na-evacuate. Sa iba't ibang probinsya po yan ng Romblon, Batangas, Cavite, Laguna, Pampanga at Rizal. Nagsagawa rin po tayo, Sir Alan, ng ating libreng sakay, particularly doon sa area po ng Batangas at ng Cavite sa mga stranded po ng mga commuters po natin. Nagkaroon din po tayo ng pagtulong sa pagkasagawa ng road clearing operation, particularly sa area po ng Tingloy at Lobo, Batangas. We also assisted the LGU and the DSWD for the distribution of the food packs sa area po ng Romblon at sa Batangas, kasama rin po ang Cavite. At nagsagawa rin po tayo ng howling ng ating family food pack sa area po ng San Fernando, La Union. At currently, Sir Alan, meron pa po tayo minomonitor na pantalan.
7: Opo.
22: Halos 23 ports pa rin po ang ating po mga minomonitor. And out of that 23 ports, ay meron po tayong 6 na pantalan na meron pong natala na stranded na mga pasahero. And as we speak po, we have 463 stranded passengers from the area of Western Visayas, Bicol, Southern Tagalog, and Central Visayas. 7 vessels are stranded, and then 25 vessels are taking shelters, 318 motor bangkas, and 5 tugboats po. So yan po ang isinasagawa po natin ngayon. At again, dahil hindi pa rin po gumaganda ang panahon sa iba't ibang area, patuloy pa rin po ang isinasagawa nating coordination with the PDRRMO and the CDRRMO. Meron pa rin po tayo mga tauhan na nakaistasyon sa mga opisina nila para magkaroon po tayo ng mabilisang pagkuha ng impormasyon. At the same time, madali rin po tayo makakapag-responde. At pinakahuli sa lahat, Sir Alan, we are also conducting coastal patrolling, particularly sa mga low-lying areas and mga flood-prone areas po.
7: Okay, dito sa more than 20 ports na inyong nabanggit na may mga 23 ports, ano, merong mga stranded na almost 500 passengers pa rin. Ito'y dahil hindi pa pinapaintulutan ang paglalayag ng mga sea vessels mula po doon sa mga ports na yon, Commodore, ma'am.
22: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Pero kung mapapansin din po natin, so nabanggit ko kaninang bilang, ay 7 lang po ang vessel stranded. No? So itong malaking bilang ng stranded na pasahero, nakikita po natin ito na although wala pong naglalayag muna ngayon. No? Pero ito yung mga dumarating na mga pasahero despite of the cancellation ng mga trips.
7: Ayun.
22: Kaya ang ating din pong paalala, Sir Alan, talaga sa ating pong kababayan na nagnanais umuwi or gumamit ng mga sasakyang pandagat, ay i-check po muna kung tutuloy po ba ang biyahe or kanselado po ang biyahe para hindi na rin po sila pupunta sa pantalan or sa mga terminal at maiwasan din po yung pagkakastranded.
7: Ayun, malaking bagay yun. Yung bago pumunta sa mga terminal, eh, mag-check muna. Pwedeng tumawag o kaya kung meron silang data connection, ay mag-check na rin doon sa mga official social media pages nung mga companies kung saan kabilang yung mga barkong kanilang sasakyan. Para lang sigurado, Commodore, di po ba?
22: Yes, tama po kayo, Sir Alan. At ang Philippine Coast Guard po sa aming social media platform ay regular din po tayo naglalabas ng mga updates, particularly anong mga pantalan po yung apektado. So pwede rin po silang mag-check sa aming mga social media posting po.
7: Ayun. Okay. Pero itong mga stranded na ito, nagtutulong-tulong naman ang ating Coast Guard, ang Philippine Ports Authority, at iba pang ehensya para magbigay sa kanila ng food supplies kung kinakailangan, ma'am.
22: Yes, tama po kayo. At bukod sa mga nabanggit niyo, Sir Alan, ay katuwang rin po natin ang local government units po.
7: Ayun. Okay. Ma'am, makikibalita lang kami dito po sa napaulat naman na merong nawawalang fisherman o manging isla diyan po sa gawin ng karagatan ng Batangas. Any update tungkol dito, ma'am, please?
22: As we speak po, continuous po ang ating coordination din po with the coastal barangays and yung pagbibigay po ng mga information sa ating po mangingisda. So currently po, wala pa po tayong natanggap na formal report kung ito po ay nakita na. So we are constantly doing our sea patrolling po for the location and locating itong ating po hinahanap na mangingisda.
7: Specifically, sa ang coastal area po ng Batangas, nagaganap ang mga paghanap ngayon, Commodore Kebia, ma'am?
22: Ngayon po, I don't have that specific data, Sir Alan, okay. But I can get back to you po, no?
7: Opo.
22: Pero ang naging report po sa atin ay continuous po ang isinasagawang paghahanap and information dissemination po na ating po mga kasamahan.
7: Ayun. Isa pa, ma'am, kanina you mentioned na maging ang mga assets, mga land assets ng PCG ay dineploy para sa libreng sakay. Specifically, dito sa mga lalawigan ng Batangas at Cavite. So ano po ito? Yung mga na matataas na trucks ninyo, mga 6x6, ganun po yon, ma'am?
22: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Yung mga M35 trucks po natin, yan po yung ginamit sa pag-asagawa ng libreng sakay dahil based po sa report sa atin. Ay, halos mataas po talaga yung baha that time during the weekend. So just to assist din po ang ating mga commuters ay nagsagawa po tayo ng libreng sakay.
7: Ayun, okay. Talagang ano ha? Talagang pati sa pagbaha yung ating mga kababayan. And isa pa, maging ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard kasi nga mga ekspertong mga yan pagdating sa rescue and relief operations. Sila mismo tumulong dun sa pagre-rescue ng mga kababayan natin sa mga flooded areas, Commodore.
22: Yes, tama po kayo, Sir Alan. Noong weekend, halos hanggang dibdib po ang lalim ng ating isinagawang rescue operation, particularly sa area po ng Romblon at ng Cavite. So, tayo po ay nagpapasalamat din po sa mga kababayan natin at talagang sumunod po sa mga advice po natin. Ang naging challenge lang po talaga dito, Sir Alan, based sa feedback ng ating mga responders,
7: opo,
22: ay may pagkakataon po na talagang makited yung dadaanan. May mga dala po kasi tayo mga rigid hull inflatable boat po, yung mga rubber boat po natin.
7: Mm.
22: So yun po ang naging challenge talaga. Pero again, naging successful naman po. Again, ang Philippine Coast Guard hindi po nag-iisa sa ganito mga panahon. May mga kasamahan din po tayo sa iba't ibang ahensya. And of course, yung mga volunteer residents po na tumulong din po sa atin.
7: Okay. Commodore Noemi Kebiab, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates na ito mula sa Philippine Coast Guard, ma'am.
22: Yes, Sir Alan. Maraming salamat din po at magandang umaga po.
7: Thank you. Good morning, ma'am. Kaibigan ng boses mula po sa Philippine Coast Guard, ang kanilang spokesperson, Commodore Noemi Kebiab.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 23 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito ha, mga kaibigan. Ha? Update naman sa MMDA. Ito pong mga mobile booster pump na inilagay sa bahagi ng Marikina City. Ininspeksyon ni MMDA General Manager Nicolas Torre III.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
3: Masalan, magandang umaga, personal na inspeksyon ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Undersecretary Nicholas Noe III ang large booster flood pump sa Marikina City na siyang humihigop ngayon sa baha sa mga barangay ng Tumana at Malanday. Ito'y matapos na hindi gumana ang mga nilagay ng Department of Public Works and Highways na pumping sa pumping station sa lugar sa kasagsagan ng pag-apaw ng idlog Marikina, bunso ng walang patid na pag-ulan nito mga nakalipas na araw. Katuwang ng Marikina LGU ang MMDA sa pagkakabit at pagpapaandar ng Natura Mobile Pump para sa mabilis sa pagpapahupa ng baha sa mga apektadong lugar. Nabatid na 3 beses sa mas malaki ang pumping capacity ng booster pump na ito kumpara sa pump na nakalagay sa Tumana Malanday Pumping Station. Una rito ay ipinabatid sa Radyo Pilipinas ni Marikina 1st District Representative Marcy Chodoro na magtatagal ang naturang booster pump sa bahagi ng Tumana at Malanday hanggang sa ganap na may saayos ang pumping station dito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: J-Mac?
3: Yes, Busan.
7: Bali, ang tinutukoy mo rito yung mga yung pump na mobile. Ibig sabihin ito ay pwedeng hatakin ng mga truck at maipuesto kung saan higit na kinakailangan, ano?
3: Tama yan, mobile ito, Busalan, at malaki ito, malaki. At sabi nga, ang pumping capacity nito, 3 beses sa mas malaki at mas malakas kumpara dun sa nakalagay dun sa pumping station sa Marikina sa may Tumana at Malanday, Busalan.
7: Ayun, so talagang malaking bagay yung mga ganyan ka mobile booster pumps, of course, hindi lang sa Marikina, kundi sa iba pang mga lugar na madalas sa binabaha. Pero kapansin-pansin na yung mga dati na matagal mag-subside ang tubig baha ay mas mabilis nang mag-subside sa kasalukuyan, J-Mark, di ba?
3: Tama yan, Busanan. Sabi nga kahapon sa panayam ko kay Congressman Marcy Chodoro, hindi naman talaga babaha sa Marikina kung gumana itong pumping station dito sa may Tumana at Malanday.
7: Mm-hmm.
3: Kaya ibig sabihin na epektibo yung pumping station nila at dahil nga lang sa hindi gumana at yung pumping station kasi sa Tumana at Malanday ay hindi pa na-turn over sa lokal na pamahalaan. Kaya hindi sila makagalaw, hindi nila ma-repair yung pumping station na yon. Kaya hinihintay pa nila yung contractor na kinomisyon ng DPWH na siyang magsasaayos nito. Pero sakaling ganap na maayos ito at may turnover na sa lokal na pamahalaan, itong pumping station sa Malanday at Tumana, lokal na pamahalaan na mag-ooperate at magpapatakbo dito, Busalan.
7: Okay. Salamat na marami, J-Mac Nagala. Thank you.
3: Busalan, balik muna sa iyo.
7: Thank you. Si J-Mac Nagala, Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron ho tayong 27 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Maya-maya, makikibalita naman tayo diyan po sa Central Luzon. Ang ating makakausap ang Information Officer po ng OCD, Office of Civil Defense sa Central Luzon, si Ms. Francesca Quizon. At syempre, hingit tayo ng mga updates sa sitwasyon diyan naman sa Region 3. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
21: Curiously ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
23: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
24: So ang Social Civic Projects Fund po
1: ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
5: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Alas 7:30 ng umaga ang ating oras. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Central Luzon, Region 3. Ating makakausap, OCD Central Luzon Information Officer, Francesca Quizon. Magandang umaga po.
24: Magandang umaga po, sir.
7: Nako, si ma'am medyo namamaos na rin. Ha? Mukhang talagang naging busy kayo nitong nagdaang mga araw. Opo.
24: Pasensya na po. Okay, po sir.
7: Okay lang po yun. Saludo po kami sa inyo. Of course, una, hingi kami ng mga update sa kasalukuyang sitwasyon diyan po sa inyo sa Central Luzon. Dahil meron pa rin mga epekto po nitong mga pag-ulan na patuloy na induced ng habagat, Ma'am Francesca.
24: Yes po, sir. So dito po sa Central Luzon, particularly po dito sa Pampanga, ay ngayong umaga po ay sumikat na po ang araw. No? So inaasahan po natin na mas mabuti po yung panahon sa mga susunod po na araw po dito po sa Central Luzon. Bagamat atin pa rin pong tinututukan, of course, yung mga situations natin po on the ground. So meron pa rin po tayong mga flooded areas or flooded barangays po na itala dito po sa Central Luzon, as well as meron pa rin po tayong mga open na evacuation centers po na nakikater po ng ating pong mga evacuees.
7: Opo, inabanggit nyo ma'am yung mga evacuation centers. Meron po bang mga kababayan tayo dyan na hanggang ngayon ay sa mga evacuation center pa rin po naranatili, ma'am?
24: Yes, sir. Bagamat inaasahan po na bababa na yung bilang po ng ating mga families and individuals na nasa evacuation center ngayong araw po, not sa mga susunod na araw. Pero base po sa ating latest report po, at po yung source natin, yung DSWD Region 3 po, ay as we talk po this morning po, meron pa po tayong 383 na open evacuation centers po catering 7,404 families po, and kung i-breakdown po, we have 24,325 individuals po na currently ay nasa loob pa po ng mga evacuation centers.
7: Mm-hmm. 23,000 individuals. This is across Region 3, Ma'am Francesca.
24: Yes, sir. So ito po ay sa mga provinces po natin dito po sa Central Luzon.
7: Ayun. May mga, wala naman po yung napaulat na mga casualties o mga missing persons so far dyan po sa Central Luzon, ma'am?
24: Apo. So far po, wala po tayong natatanggap na mga reports po dito sa ating Emergency Operation Center about casualties.
7: Okay. Let's talk about some areas na maaring lubog pa rin sa tubig baha. May mga areas, I understand, maging dito sa lalawigan ng Bulacan, pagka nagkasabay yung high tide tapos malakas na pagbuhos ng ulan, maraming areas dyan sa Bulacan ang underwater. Latest lamang po sa aspetong yan, Ma'am Francesca, please.
24: Apo. Sa ating pong latest report po, dito po sa Central Luzon, sa kabuuan po, meron pa rin po tayong 493 flooded barangays po, no? So yan po yung sa mga probinsya po ng Bataan, Bulacan, meron din po sa Nueva Ecija, Pampanga, dito po sa Pampanga, Tarlac and Zambales. So tulad nga po ng nabanggit niyo po earlier, sir, yung sa Bulacan.
7: Opo.
24: And some parts of Pampanga, no, ganun po talaga, medyo mahirap po pag nagsabay yung ulan, yung baha, and at the same time may mga meron po tayong meron po tayong mga high tide, no? So pag nagsabay-sabay po talaga, medyo mahirap po, no, at pasakit po sa ating pong mga kababayan. Pero rest assured po, sir, na yung mga DRRM offices po natin, officers, and our local chief executives po are on hand po, no, dito sa mga naitalang mga pagbaha po na ito.
7: Ayun, okay. So, ibig sabihin, patuloy pa rin ang pagtutok ng ating mga team, ano, mula sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at maging sa OCD dito sa mga areas na ito na binabanggit nyo na may tubig, baha pa rin, at maaring nandun pa rin yung evacuees sa mga evacuation center. Ma'am Francesca, ano po?
24: Yes po, sir. So patuloy po yung monitoring and coordination natin. Yung po aming emergency operation center po dito sa region,
7: opo,
24: still on red alert status po tayo. So patuloy po yung ano natin, no, yung coordination natin sa member agencies po natin, no. So on hand po tayo on that.
7: Ah, okay. Yes. Aha. Ngayon makibalita naman kami, meron bang mga infrastructures na ano naapektuhan? Halimbawa, syempre mga paaralan, mga pangunahing kalye, tulay, Ma'am Francesca.
24: As of this moment po, sir, we are still waiting for the official reports po on the side of the infrastructure, no. So hinihintay lang po natin yung official report ng ating pong DPWH. Pero I can share to you po, meron na pong nilabas na report yung ating Department of Agriculture po, Region 3. So dito po sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac and Zambales ay a total of, nakakalungkot man pong ibalita, 96,192,997 po yung damages on the agriculture. So ito po ay naapektuhan po halos 2,404 na mga fisher folks and farmers po natin dun sa mga nabanggit ko pong mga provinces. Pero actions taken din naman po ng Department of Agriculture, of course, is yung assistance po na ibibigay po dito sa mga fisher folks and farmers po natin na naapektuhan po nung habagat at yung mga nakaraang pagbagyo po.
7: Ayan. At syempre, nabanggit mo yung mga magsasaka at mga mangingisda natin dyan sa area na yan. Pagdating sa Central Luzon, ano na ang pangunahing pananim? Bigas pa rin ba ang pangunahing pananim natin dyan sa Central Luzon?
24: Yes,
7: palay,
24: no?
7: I mean.
24: Yung ano po natin, no, as we all know, yung sa Nueva Ecija po, yung rice granary natin. Tapos
7: yes,
24: meron din po tayong ibang mga crops, no, na dito po pangunahin na kinukuha sa Central Luzon po.
7: Ayun. Okay. Now, in closing, Ma'am Francesca, yung mensahe po ninyo mula dyan sa Central Luzon para doon sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayon pong Tuesday morning. Please go ahead, ma'am.
24: Apo, para po sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po dito sa Central Luzon, of course, tayo pa rin po ay maging vigilant, no? Meron pa rin pong mga iniwan na baha, yung ating nakaraang habagat at mga bagyo. So, kung tayo po ay pinapayuhan na lumikas ng ating mga otoridad or ng ating pong mga DRRM officers, tayo po ay sumunod na po, no, at ating safe keep yung ating mga bahay na maiiwan, and then we proceed to the nearest evacuation area kung saan man po tayo dadalhin. And of course, gusto ko rin po take yung opportunity na
7: opo.
24: paalalahanan po yung mga kababayan natin, medyo uso po ngayon yung mga nakukuryente. So, tayo po ay mag-ingat. So, dahil marami pong baha, basa, probably may mga inaayos po kayo sa inyong mga bahay. So, tayo po ay doble ingat po dyan, no? And also, pinapaalalahanan din po ng ating pong mga DRMOs yung wala po muna ng maliligo, no, dun sa mga ilog natin or mga sapa na maaaring malakas po yung daloy ng tubig o yung current po. So, asahan nyo po, 24/7 tayo po ay bukas dito sa regional office, ang ating po emergency operation center. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga DRRM officers, mga barangay disaster committees, just in case kailangan nyo po ng assistance.
7: Okay, ma'am, salamat po ng marami ha, sa mga update mula po sa inyo dyan sa Central Luzon, ma'am.
24: Thank you very much din po and magandang umaga po.
7: Thank you mga kaibigan. Yan po ang latest sa OCD Central Luzon. Mula kay Francesca Tuazon, Information Officer po ng OCD diyan sa Central Luzon. Maya-maya sa ating pong pagbabalik. Dito pa rin sa programang Boses, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updates naman mula sa Department of Agriculture. Baka kausap natin ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
25: Mas pinalakas, pinalawak.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo
28: Publiko. Radyo Pilipinas
29: and Capital 104.3 Colab.
30: Colab.
31: Radyo Magazine.
32: Sports Radio.
33: Radyo Pilipinas.
34: World Service.
35: Ang taginting ng FM
36: at lakas ng AM
37: sa iisang himpila.
38: Pinagsanib na puwersa
39: para sa mas malawak,
40: mas maraming mararating
41: at mas maraming maaabot ng impormasyon
42: at serbisyo publiko.
43: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
44: Radyo Pilipinas.
45: News nationwide.
46: Trending issues na pinag-uusapan.
47: World News in 5.
48: Ang inyong institusyon
49: sa Philippine Sports Broadcast.
50: Di papahuli
51: sa mahahalagang kaganapan.
52: 66 Impormasyon.
53: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
55: 738.
56: Sports Radio.
57: 918.
58: Radyo Magazine.
59: 1278.
60: At Radyo Pilipinas World Service.
61: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
62: Mapapakinggan na
63: sa Capital 104.3 FM.
64: Capital 104.3.
65: Radyo Pilipinas World Service.
66: Sports Radio.
67: Radyo Magazine.
68: Serbisyo Publiko.
69: The AM and FM Collab.
70: Sa Capital 104.3 FM.
71: Radyo Pilipinas.
72: Radyo Pilipinas.
73: And Capital 104.3 Collab.
74: Collab.
75: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
76: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo
77: anytime, anywhere.
76: Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
78: Radyo Pilipinas.
79: Radyo Publiko.
20: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
80: Radyo Publiko.
20: 738 AM.
7: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko kani-kanina lang, tayo po ay makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Kakausap natin this morning ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Asek Arnel, sir, magandang umaga po.
0: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay.
7: Yes, sir. Una, hingi kami ng update, sir, mula sa DA, kaugnay ng mga kababayan natin na naapektuhan at ang government intervention dito po sa mga naapektuhan ng mga pag-ulan dahil sa habagat at yung nagdaang bagyo, Asek. Sir.
0: Yes po, Sir Alan. Meron tayong dalawang bagyong nagdaan, si Luis at si Maymay at saka itong pinaigting na habagat.
7: Opo.
0: At as of yesterday, Sir Alan, ay nasa 135 million yung kabuuang danyos na naitala sa sektor ng agrikultura. Pinakamalaki po nito ay sa rice sector at 102 million. At sumunod po yung sa ating mais at 12 million pesos. Pinakamalaking damage po na itala dito po sa Region 3, in particular po sa Nueva Ecija at 72 million. Sunod po sa Pangasinan at 29 million. At pangatlo po rito sa probinsya ng Tarlac at 24 million. Dahil po sa mga damages na ito, napag-utos na rin po ng ating Pangulo at ni Secretary Kiko yung ating pong mga tulong. Ito naman po ay naka-preposition na yung ating mga farm inputs, kagaya po ng mga binhin ng palay, mais at gulay.
7: Opo.
0: Dito po sa mga naapektuhan ng mga regional field offices. Naihanda na rin po yung ating survival and recovery loan packages. Tag 25,000 po ito. At umiikot na rin po yung ating mga kasamahan sa Philippine Crop Insurance Corporation para po sa indemnification doon po sa mga insured affected farmers. And of course, later on po, pag may mga nasira din po na mga infrastruktura at saka po mga pananim, yung ating pong rehabilitation and recovery through our quick response fund ay mailalatag din po natin through our regional field offices.
7: Opo. Asek Arnel, sir, nabanggit mo sa industriya ng bigas, yung palay nasira, umabot sa 100 million pesos so far. How would this impact sa magiging supply ng bigas natin sa darating na mga araw, Asek? Sir.
0: Sir Alan, may katumbas ito na volume na 4,000 metric tons. At yung totally damaged na hectares nito ay 78. Yung partially damaged is 4,300 hectares. So ibig sabihin, marami sa lugar na to ay makaka-recover pa.
7: Mm.
0: At ito namang losses na naitala na 4,000. Napakaliit lang nito na bahagi doon sa kabuuan na production natin na palay na pwedeng umabot ng 20 million metric tons. So definitely hindi po ito makakaapekto doon sa kabuuang productivity at production ng ating bansa pagdating sa palay.
7: Ayun. At saka nabanggit mo, sir, yung PCIC, Philippine Crop Insurance Corporation. Sir, ano ha? Ibig sabihin, yung mga magsasaka natin na nagkaroon ng losses sa kanilang mga pananim dahil nga dito sa mga kalamidad nito, covered sila ng PCIC, yung insurance, Asek, sir?
0: Yes po, yung mga damaged lugar, lalo na po pag registered po sila sa ating registry system for business sector in agriculture.
7: Opo.
0: Kaya po, palagi po natin silang sinasabihan na mag-registro po dahil magiging beneficiary po sila pag may mga ganito pong sakuna para po maka-ahon sila, makapagbigay ng additional na puhunan po pag sila po ay magtatanim naman.
7: Ayun, at malagay yung point na inyong binibigyan din, kinakailangan registered. Ibig sabihin, mayroong sapat na documentation, kung ano man yung hawak nilang lupa na sinasaka, para ma-determine ng maayos kung ano yung covered pati ng insurance. Sir, ano po?
0: Yes po. At ngayon po kasi pinamamadali natin, gusto rin natin i-digitalize yung sektor ng agrikultura, lalo na po sa insurance. Malaking bagay po pag registrado sila, mas mabilis po yung pagtugon ng ating pamahagat.
7: Mm-hmm. Okay. Makikibalita rin kami, of course, yung mga magsasakat mangingisda natin, yung mga pananim. Of course, yung mga infrastructure, farm to market, roads, maging yung mga machinery at equipment ng ating mga magsasaka. Mayroon po ba mga reported na damage? Sir?
0: Mayroon pong naitala na ilang irrigation facilities na nasira na nagkakahalaga po ng 16 million. So ito naman po ay ayusin agad. Nga po, under our mga programs, either sa NIA po o sa ating regional field offices. Maliit lang naman po ito na bahagi sa ngayon at yung ating pong mga field offices ay tumutugon na po dito.
7: Ayun, ibig sabihin ang DA down to the regional and even provincial and municipal levels nakatutok doon sa ating mga magsasaka at mangingisda na maaring naapektuhan nitong nagdaang mga kalamidad, sir. Ano po?
0: Yes po. Tama po yun, Sir Alan.
7: Okay. Sir, in closing, mensahe, lalo tigit dun sa mga farmers and fisher folks na nakikinig at nanonood sa atin ngayong pong umagang ito ng Tuesday. Please, go ahead, Ase Carnel, sir.
0: Maraming po uling salamat, Sir Alan, sa pagkakataon at muli po para po sa ating mga magsasaka at mangingisda, lalo na po dun sa mga naapektuhang lugar, ay kagad po na makipag-ugnayan sa ating pong mga lokal na pamahalaan, lalo na po sa ating municipal, city, and provincial agriculturist para po sa mga assistance at interventions po na pwedeng ibigay parehas po ng lokal na pamahalaan at ganoon din po ng ating Department of Agriculture Regional Field Offices. Ang ating pong kagawaran ay patuloy po na magsiservisyo para po sa kanila. Muli po, magandang umaga, Sir Alan, at mabuhay ka. Magandang umaga po.
7: Thank you, sir. Thank you. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson ng Department of Agriculture.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: 10 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Yan. Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kami po yung sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din sa ng live sa streaming po sa mga social media pages ng nabanggit na mga impilan ng Presidential Broadcast Service. Sandali lang, ha? Ilan muna ang mga paalala. Ay, hindi, andito na eh. Ha? Okay, teka muna. Ha? Narito muna ang ating update mula sa Pagasa Forecasting Center.
1: Radyo Pilipinas Weather!
7: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning!
2: Good morning, Sir Alan. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po ay wala naman tayong minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at palayo na itong si Tropical Storm with international name na Peilu dito sa may Pacific Ocean. Within 24 hours, pinakamataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Meron pa rin paminsan-minsang malalakas sa mga pag-ulan dulot ng habagat or southwest monsoon. Asahan din po ang makulimlim na panahon ngayong araw over Metro Manila. Ganyan din sa Calabarzon, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija at Bulacan. Ganyan din sa Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Camarines Norte dahil yun po ay sa southwest monsoon at kasamahan din yan ng paminsan-minsang mga light to moderate rains and thunderstorms. Habang natito ng bahagi ng bansa, bahagyang maulap hanggang kuminsan maulap ang kalangitan at sasamahan lamang ng mga isolated na ulan at mga localized thunderstorms. Yung mga latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benny Estareja, good morning po.
7: Thank you so much, si Benny Estareja, mga kaibigan. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: So dito sa Metro Manila, unti-unti nang gagandang panahon. Yan. Pero siyempre, darian pa rin ang mga paminsan-minsang pag-ulan. So kung lalabas ng bahay, may pasok ko na ho ngayon. Ha? Kung lalabas ng bahay, may pasok na sa opisina. Ha? Pero mga estudyante, maraming LGUs po ang nag-cancel pa rin ng klase. At yung iba naman, instead na face-to-face, ang gagawin nila ay online classes. Kaya yung pong mga lalabas ng bahay, ingat-ingat pa rin. Huwag tatama rin na magbitbit ng payong. Dako, yung iba eh, ganun eh. Ayoko magbitbit ng payong, istorbo lang yan. Pero pag umulan, sisisihin ang sarili. Sana nagdala na lang ako ng payong o kaya ng jacket. Bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 11, 2026. Thank you sa ating mga executive producer. Thank you, Paula Antolin. Thank you, Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side. Maraming salamat, Arnel Villamor, Jomari Reparial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
4: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
4: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
4: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
4: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.